0: di ko motuo nga ang ilang gipasiatab karon no. Nga si Alan ra kuno ning pagbuot. Walay labot kuno ang uban. Ila na mo nagibuhi ang ilang istorya sila Lacson, sila Soto. Posible ka ayoy? Ikaw panalitan magaygala kisa may naadya sa Picas do sila Padilla. Okay. Si Bongo. O gawas ni bato og ni Estrada kay excluded na to sila. Si Ligarda. Oh, na si Ligarda. Si Escudero. Rodante Marcoleta. Sa pay naadya gab sa Picas gab. Oh. Kada mga tawhanan, do you think mahulhugan ra na mga higala ni kuan? Joel Villanueva.
1: Bullseye.
0: Do you think ba higala? Pwede ra na makiko-kiko ra na sila mga higala ni Alan? Ilan yung teknik karon kay aron may gala nga why kausaban may tabo kay wa may session may tabo why ilog sa liderato nga mahitabo kay dili man sila makalihok ni mga gala ning minority kay wa may quorum og ayaw mog tuo mga katropa nga naay mga balaod nun diha nga ikamatay nas Pilipinas kundi maaprubahan ayaw gid mog tuo ana gumikan kay ilan ang gihimo aron mga gala nga mauton himuon may galang daot ang imahe sa majority o kadto magaygalang tinuod nga opposition karon nga sinad.
1: Bullseye! Bullseye!
0: O nag-image nga ilang gustong ipagawas, aron magaygalang makaingunta nga buanga sa dining 3C, no? Unsin na lang, 11 naman lang sila, 11 versus 11. Buanga sa dining 11 ba? Nga, wa may pakialam. Karon ba mumuingon, ana? Kato mga panahon nga taga dili lang kay taga Liog, taga Lapaw na gyus ulos tao ang presyos gasolina. Naba mo igiingong dali-dali. Ay data ninyo. Alas 8:03 na may galang. Kadapat sa tag-report. Taon-taon, human sa report may galang tubag ni Senador Alan Peter Cayetano. Ato siya ni may galang dawaton report. Ato ganin nyo may galang sa Premium D3. Ang imong premium food supplement against viruses and bacteria. Kato gani mga katropa nato nga mahiligon diha mga igala sa kining VCO or virgin coconut oil, mga igala, kining premium D3 sulayin ninyo. Kay gawas nga may VCO, doon na saan ni mga igala ay moringa seed oil. O niya, vitamin D3, 200 ayo. Makahatag ni mga igala, magwapo rin sa mga gadayat po. Makahatag gini mga igalang instant nga energy mga kaigsunan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Alas 8:04 niya gab, basin og mo tubag na to si Labay sa Senado ato buto pangayo ang report. Mangumusta tag usa na Senado ron, no? Doon ay duha ka lalaki na sakpan sa bypass. Ah, dakuha sa ilang daladala. 1.4 million nga syabo nakumpiskar mga igala sa Lupon, Davao Oriental. Uy, XFM mati naman ibong. Atong Sharon Gobletong Detalis, Balita Katropa mo sa Balita Katropa ng Bong Algabre sa report.
1: Live report.
2: Nadakpan agad duha ka mga lalaki sa usa ka bypass operasyon nga gipaghigayon kini sa kapulisan sa Lupon, Davao Oriental sayo sa buntag sa Hunyo 2, 2026. Din akumpiskar usab nga kapin nga to sa 1.4 milyon ka pesos kandidat sa ginudahag sa abo. Gani grabe usab nga gibasi kini sa report sa ato nga kapulisan dinhi sa Davao Region o sa Davao Region Region 11 gila ang mga nadakpan nga sila si alias Dudong 54 anyos alias Drac 57 anyos pareho kining residente sa Davao City. Atol kini sa operasyon na recover gikan sa mga suspek ang kapin sa 220 kagramos sa ginudahan na siyabo na dinadunay standard drug price na 1,406,000 kapisos na kuhausap sa mga operatiba ang bypass money o sa Toyota Hilux na gigamit sa mga suspek samtang aduna po cellphone uban pang mga personal na mga gamit sa posibleng usap na adunay kalabutan kini sa illegal na kalihukan. Sumala usap sa Lupon Municipal Police Station ang operasyon kabahin sa pinis sa padayon na kampanya sa kapulisan batok sa pagkailapusap sa pagpabaligya sa illegal na droga sa probinsya sa Davao Oriental. Andam na sa batong pakaroon ang kasong kalapasan sa Republic Act 9165 okay, pasaka sa mga responsable nining adlawa. Kani nagpabiling yapon nga panawagan sa kapulisan. diri sa Tibok Davao Region ngadto usab sa publiko nga magpadayon kini sa ilang pakig-alayon sa mga awtoridad aron labang mas mapaligon pa ang kampanya batok sa illegal nga droga ug mapreserba usab ang kalinaw ug kahapsay sa mga komunidad. Kada sa report kato na hipostikan sa PDR Region 11, alas sa San Pilipino para sa Pilipinas, katropan Hugo Maquial Gabri, XMMU. Live report.
0: Eh, salamat katropang Bo sa detalye sa report. Mayong buntag Norma Rovin diya sa may Cebu. No, si Puriano Hilason, sa una, believe ko aning mga tulpo kay isog pero dili na hambog raman di ay ni silang pamilya ha. Kanang ilang ipanghambog nga pila ka million nga subscriber sa YouTube, kasagaran diya mga DDS supporter. Mauman. No? Ganyan ang mga utak sa ngagba binabaliktad. Mga ngagba din, ha? Ngagba. In short, bangag. Olivia Hasmin, klaro, bagag yun. Diba? Roy Natividad, basta adik share, taas ang huna-huna, lampas kayo. Kami taga Cebu, 80% Duterte. Robinson Nabio, maapil jud ka makasuhan ng NBI. Ay, sus. Ito, baga na. Pati may mo, eh, kung wala, kasuhan ta sa NBI, mga igala. Ipadakop ta sa NBI, papriso ta. Gumikan kay ni istorya ta, mga igala, sa kahimtang sa nasod. Okay. No? Mga katropa. Pero huna-unao nila, mga kaigsunan, mo samot yun silang kamaot, ilang imahiyan. Kung pati mga media, no? Nga kini magaygalang nagbarug lang sa kagawasan sa pagstorya ilang pangprisohon. Okay na pod.
1: Bullseye.
0: Dario Masyon na di lang makapal, naka espalto pa, idol. Sige, dapat sa tag-report, dol, kadali lang. Kay may buntag din sa may DMs, car rental, tagum, mga katropa. But ako lang nibalikan, babae, wanted sa kasong pagpamake yung dokumento. Dakpan, may galas, Tagum City. Ay, nakabutang din, oh. Mi, ri, si. No? Atong kay Siron, may galas, kompletong detalyes, balita, katropa mo sa balita. Katropang Larsanyol. Live report.
3: Malampusong naaresto sa mga sakop sa Tagum City Police Station Tracker Team o gubang elemento sa kapulisan ang sa kababaeng wanted sa kasong pagpamake og dokumento. Pinagi sa manhunt operation nga gikasa sa otoridad, marakpan ang suspitsadong naging giklasifikar isip at top 9 provincial level most wanted person. Ngayon lang si alias Lin, 54 anos, sa circumferential road barangay Mangkilam, Tagum City, alas 4.30 tatang sa hapon sa Milabayeng Adlaw. Gidakop ang suspitsado pinasikat sa Wardo Pares, nga giisyu gikan sa presiding judge of municipal trial court in cities 11 judicial region na Tagum City, Davao del Norte alang sa duha ka ihap sa kasong falsification of commercial document nga dere piansa na kantidad og 72,000 pesos matag usa. Ikustodyan ang suspect sa Tagum City Police Station dinatabangon ini ang tukmang silot sa nabuhat nga krimen og moto na hipos nga balita gikan sa Tagum City Police Station alang sa nag-usang Pilipino para sa Pilipinas katropang Lara Sanyol, XFM News. Live report.
0: Dagan salamat katropang Lars sa detalye sa report. O sa itong mga katropa diya, may buntag. Oh, itong mga katropa na ito ng inahanglan diya o sa Kenan. No, gusto mo mga igala nga mo biyahe, no, magsuroy, muapas pa mo kay Pizza 15 pa man sigurong klase. No? O Dirimos Areas Davao Region, kontakan ninyo ang DMs Rent a Car Tagum. Muna ilang FB mga igala. DMs Rent a Car Tagum. O niya, tanan, klase sa Kenan, helicopter ay wa diri. No, gikas motor paingon sa van mga igala. Unya sureball di gyud kay bilins dalan kay kondisyon ang mga makina kusog pagin mudagan. Depende ra gyud sa driver kung ang driver kuan dali gyud mo moabot. Pero amping gyud ta kanunay mga igala. Mas maayo gyud nang sure ba. Muna ginatawag nila mga igala nga takbong pugi, no? Kay kanang laag po di basta bumalingaw og kanang gikan sa imong point A to point B lang ba biyahe. Makatuog man mo ana. Rasong among gihimo may gala nga tumig barangay Luban. Ang tanan nindot picturean hapitan. Hapit. Laag man kahaning tuyo. Basta mo reklamo. Ang reklamo yung nunya. Kuyog pa ka, di na. Ana man na, no? Ito, mga katropa, kontak na sa Facebook niya ang DM's car rental o rent a car sa Tagum City na may gala sa may Pioneer Avenue. No, pangitaan lang si Sir Louis Villarosa niya itong maabtikon nga tagdumala mga higala sa DM sa Rent-A-Car Tagum, mga kaigsunan. Bueno, alas 8:11 na may galang Tagdas Buntag. Gikas Tagum, Udres Davao del Norte, Davao Region, at sa may galang Luksuhan Garon, ang mga katikaran, mga balita usap. Hinhi magay gala sa itong area sa Bukidnon. Atong Siron magay gala kay dunay classroom kuno alang sa mga grade 9 students sa barangay Buntungon. Impasugong gi turnover na mga katropa. Atong Siron gobletong detalis katropang Jonathan Inok. Atong Siron gobletong detalis sa mga balita. Katropa mo sa balita katropang Jonathan Lee Soriano sa report.
4: Yes, katropag Arnel Ilaum sa ADAP School Program sa 8th Infantry Dependable Battalion. Nagipangunahan ni Lieutenant Colonel George Halyurina ang commanding officer sa 8th Infantry Battalion. Katropag Arnel Kaubad sa LGO yung pasugong o guban pang mga stakeholders. Malampusog na human o gagitunol ngadto sa mga magtutudlo, estudyante o maginikanan ang usa ka dependable classroom alang sa mga grade 9 student sa Kapitan Bayong National High School Buntungon Elementary School Extension Barangay Buntungon Impasugong Bukidnon adlaw nga Martes Hunyo 2, 2026. Ang mga nga classroom gipanday kini sa mga sakop sa 8th Infantry Dependable Battalion halos unom ka bulan ayha na human. Ang inisyatibong gihimo sa kasundaluhan nagpamatuod ug napakita kung unsa ka importante ang edukasyon sa kabataan ug nakita usab sa kasundaluhan kung unsa ang kalisod sa maginikanan o kabataan nga layo sa tulunghaan. Nahimo nga mumarka sa tagsa kauna huna sa mga kabataan ang gihimo sa ITIB ug dakong tabang usab kini aron dili malaylo pa sa walhong grupo ang mga kabataan katropang Arnel. Ug unang higayon sa barangay Buntungon ang mabutangan og grade 9 classroom sa gihimo sa 8th Infantry Dependable Battalion wala na kabataan ang maulahi sa pagtuon o pagkabot silang pangandoy sa kinabuhi. Sumausab sa mayor sa mga lungsod, Mayor May Ukinlay, katropa nga Arnel, hinahinayon nila ang pagsulbad sa kapobrehon, pinaagi sa edukasyon, katropa nga Arnel.
0: Alright, sige. So, salamat kayo. But, katropa nga Jonathan, ato lang kumustahon. Usay kahimtang atong niluksong, kuan? Stawag ni ini, katong estudyante?
4: Dito sa Cagayan de Oro.
0: Cagayan de Oro? Oh, kumusta man to?
4: Oo. So, karo, katropang Anel, subay sa video nga ni Gawas, do, kay, matod pa lagi, depressed kay bagsak, matod pa sa grado. Kining usak estudyante katropang Arnel, apat ang exam ang bukid nun, nangala pa katakaron, og dugang pag-detalye katropang Arnel, aron masuta gyud kung mauwa kini ang hinungdan sa iyang pag-ambak dito sa tulay katropang Arnel.
0: Okay, sige. Salamat kayo, katropang Jonathan Lee Soriano.
4: Sumuna to report gikan diri sa 11.7 sa Farm Bukidnon na ato mga katropa kinala nato ligon kanunay ato panglawas among ibos nato ang atong immune system pinaagis pagtumar sa Santon Vitamin C. Gikan diri sa 11.7 sa Farm Bukidnon katropa ang Jonathan Lee Soriano sa programa ga Bullseye
1: Live Report.
0: Dayon salamat katropa ang Jonathan Lee Soriano sa report. Alas 8:14 na magay galat Tagdas Buntag. Si Wilma Flores unta di gyapon mo sipot ang majority karon kung pwede ugma na lagi na kay ugma man ang blue ribbon hearing. Ang mga committee hearing mo proceed na pero ang kanang session di ka proceed gyway quorum. Di na ka proceed gyway quorum. No? Roy Natividad, kinsabay ni si Olivia Jasmine. Asa man ta kapalit anang supplement nga gi-advertise nimo kanang Santon Vitamin C? Ma'am sa butika, ma'am. Naara gyud sa butika, di gyud puta kapalit anang Agribit, no? Sa hardware di sad nato ni naara gyud sa butika ni ma'am. Gusto ka og depende asa ka nga lugar. Naay kini bisag asa man gyud ning Mercury drug. Kaning South Star drug na amang pud ni. TGP og generika nationwide man ni. Naara gyud na di mapalit ma'am sa tipanga ni ma'am Olivia Jasmine. Pero nakas gawas sa nasun, murag wa patay mapalit ngadto. Pero Arelas Pilipinas ma'am, naa gyud na sa butika. No? Labi na lang mga butika ginganlan ako. Naana sila yung mga Santon products. Met Rini Boy Torion, good morning diha.
5: Good morning.
0: Maika, maing buntag Maika. Oh, naghiwi ng dagway si mong presidente. Di ko na presidente, oy. Chris Rinmier, good morning.
5: Good morning.
0: Yuyo Cards, Maritzo Barbarona, Eric Concepcion, Lani Waga. Ako din timbayaon, kaya mo yung bala mo istrikto ko. No? Usay, balimot lang ba? Josephine Sibunga Salbiron Balconete, good morning. Marlo Dano, Lian Masadlan, Del Rosario Alexis, JC Losarito, Mananing Uban. Kisa pa, Alexa Asuncion, Mayong Buntag, Nino, Ninyo Pakatang, Danny Rexa, no? Sa mga YouTube viewers na to, we have 720 viewers. Kumusta mo?
5: Good morning!
0: Gab, atong babinaon sa si Bagota Mulabiyog sa unahan. Kumersyal lang kita ron, ay kabalaka. O, ay buga, kabalaka ka, baka kumersyal lang kita ron. Atong sa babinaon, mga igala si Kaitano. O, para mahuman yung nakaline up. Ay, importante sa nan, basta, importante ka nakakuan mo diha. Watson sir na ana. Yes, Bob Shirley Liagas na ana sa Watson's. Ang tuang Santon Vitamin C ug mga Santon products mga kaigsoonan. Eh pabinaw na to si Senador Alan Peter Cayetano tubag niya sa hagit nila tulpo.
6: XFM Katropa.
7: Defense at saka po ng prosecution. Prosecution muna kasi ikaw yung na-accuse. Then defense kasi nga dinidepensan mo sarili mo. Siguro that's one reason why gigil na diyer ang mga kapatid na Senator Tulfo na aside from Lafumitis, aside from yung pagiging malakit sa Malacanang,
0: let me address that sa luwag?
7: Senator Tulfo, pag hindi ako nagpakita sa session hall, ay ako'y duwat. Ang kaduwagan po ay nanuugat yan sa ano ba ang purpose at trabaho mo. Diba? So for example, kung ang trabaho mo ay magtanin, pero bumabagyo, grabe po yung kidla. E di tayo mo gumawala kidla kasi it's not a matter of tapam at magtatanim ka na, tamaan ka naman ng kidla, di ba? So, ganun din sa sundalo. Hindi natin isusubo ang sundalo natin sa mga bagay na suicide ang mission. Pero ipangtanggol ang bansa at mamatay para sa bansa. Hindi lang sundalo, dapat pati kayong mga senador. So, yung hamon mo, magpakita ako kung hindi tiduwa. Eh, para po rin sinabi ang bawat senator, ikaw, maging independent ka, o hindi, duwag ka. You know, this is not a radio or TV program. This is not entertainment. This is the Senate of the Philippines. So we have to be more professional. Eh, kung hindi ka lang Tulfo, at kung hindi lang Tulfo si kapatid mong si Erwin, eh, sinumbong ko lang kayo kay Tulfo eh.
0: Diba? Pero ang reality FM is... Alas 8.18 na, magaigala at Dagnas Buntag. Tama na lang, tama na lang. Mas alan, magaigala nga, kundi lang mo tulpo, ipatulpo, tamo. Pero nga naman toon, magaigala nga, giniabot man si, kung ano yun sila, hagit-hagiton ba, no? Pero nagyon siguro ni sa ilang batasan, kaya mas rapi nga, kung dili daw talawan, magaigala si Senador Alan, magpakita siya. Anya ka mo tong niagi, walk out man lagi mo. Di ba? Kami, mga katropa, ako, sa akong kabahin, mut ninyo, basta ako, mo, ingonjog ko, by any means, ipadayo ninyo ang pag-imbestiga sa flood control, palihog lang. No? Gusto na mo masayod. Kung kinsag yun ang na-involve niya na... Kung involved man ang ato mga senador taga Mindanao, so be it. Kung involved man ang mga subiri, so be it. Kung involved mas bongo, so be it. Wa na milabot ang amo lang may gala gustong masayran, dunay independiente nga komitiba nga mag-imbestiga mga kaigsuunan. No? Kay di namo madawat. Ya katong mga giila nga mga dagkong isda. Hayahay pas pulis karo mga panahon. Relaxing ra kaayo, no? Nagkaguliyang nang ubos pananglitan ikaw diha bunuan sa DPWH, no? Gipriso naman usapay ga kuan ani diha Japanese flood control. Musugot baka nga ikaw ray magsagubang anang kaso karon samtang kanto mga gasugo ninyo basiganig igo ra in taon kani dawat wa juga kabalog asagikan. No? Nabahinan ra ka gamay. Gamay lang nga malita imo ha. Katulang kuha, mabit-bit ra. Dili tong guyod-guyuron. Ya karon ikay na priso. Mas maayo pa. Sir, bunuan. Kumuatubang ka labi na sa hearing. Ikanta na natanan. Ya ka nang lami kayo nga pagkakanta. Ayaw nang sintunadong pagkakanta. Kadag yung pina... Guwapo kayong pagkakanta ba? Aron niya makita na natong katag ani Pilipinas. Mga kaigsunan, tama na.
1: Bullseye!
0: Hikapoy na yung tao ng mga Pilipino. Grabe nilang paningkamot karon mga higala nga. Kung mahimo lang, mahimo lang. Mapugnan. So, wala man sad mi malipay nga way sesyon. Ako sa kong kabahin, nalipay bata nga way wala sad. Pero kung mauni pa maagi, aron masiguro nga madayon gud ang investigasyon sa flood control project. Kay wa gyud matagbaw ang mga Pilipino sa investigasyon kunuhay ni Lacson. Kung mauni pa maagi, then do it. No, please. Buhatan ninyo na. No? Boss, wala lagi nimo na interview si Kapitan Saluban na i-upload nimo sa imong FB mga picture na Koreanong hilason. At ang ilang karon kay na actually na kuha na namo to na amo na tong na post sa page and then kuan kana bang wala lang ako na play sa Bullseye kay recorded interview man to unya nga nag-interview ato si Katropang Vicente Pichon pero tuwa sa ko dito ego si Koreanong Hilason ayo summer outing sa Luban mo murag mauna ako laagan pag bakasyon ako sa Pinas taga Mati raman ko. Na may nindot na may daghan na nindot sa Mati pero gwapo po ng inyo po ng atuo ng Luban kay isa na sa pinakalayo nga sakop sa Mati unya daghan kayo may galago ang problema lang kay kinahanglan pa ning diskubrihon mo ganing manawagan sa diri sa ato ang Department of Tourism diri sa Davao Region. So siya kuno ninyo ng libtong island diha o sa Barangay Luban Mati nindot kayo na yung mga red flying fox diha. Nui bimil ka buok. Rehistrado na. May mga ID na.
5: Ay, yeah.
0: Yang ano, waman nyo nag-iila diha nga tourism area ng Nadias Barangay Luban. Pinabirit niya kanta, sir. Yes. Muna gusto na to para hangyoon na to. Puslan man. No? Sir, bunuan, sir. Kanta na. Yung, kuan yun. Pinabirit niya kanta. Good morning, Dol. Congrats sa apo ni Susan for passing CPA board exam. Si Archlyn Quijada from Tandag City. Oy, congrats.
6: Congrats,
0: ha. Sa mga kining bagong ni Pasar, may gala mga certified public accountants. Alas 8.23 na. Sa atong pagbalik, may gala. Atong sawaan, kining kag Madriaga. Murihan nyo na to, Senado. Palihog lang. Ipadayo ninyo ang investigasyon sa flood control. Kung wa man ta malipay nga wa mo manud, kay kinahanglan man mo musod kay mga senador man mo. Pero kung mao ni pa maagi aron nga di lang mailog ang liderato kay kung lahi na say liderato sa Senado, tabunan man dayon ang angay tabunan. Then do it kung mao ni ang makaayos katawhan mga katropa. Maing buntag si Maika, ingon siya dirigab nga shout out Sir Guapo watching from Biruila, Agusan del Sur. Isure ball sana kunig di ba ni senior citizen si Maika. Oh, muraga. Kuan po si Maika, ha? Salamat kayo di Maika. Sige. Joseph Pedro de la Rama, Vicente de la Rama, maayong buntag. Alas 8:24, balik ko katropa kadjot lang. Ay mukhawa ni alas 8:24.
1: Bullseye, kauban si katropang Arnel Cortez. Bullseye.
8: Nay mga bana, nga bisag bag-ora lang ang nagang ilang asawa, mga mangna. Exciting call? Exciting.
1: XFM.
8: Ka-exciting, oy.
9: Punta kenta ani ata karon din hi sa Barangay Paitan, Quezon, Bukidnon ani nga biglan onon nga si Nong Carly Tabosares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may imong kastorya sa nga nakagamit namo kag Crop Gold Foliar Fertilizer?
10: Gwapo. Si naong taon ting kasang bunga.
9: Ya, unsa may imong kastorya sa uban nga wa pagkagamit?
10: Kon kuan mga silingan ko din nga gamit og foliar. Magamit ka mo Crop Gold.
9: Kaya dagan nga salamat.
1: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
9: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? O sa may imong maistorya, ana, bahin nga sa imong harvest.
11: Bahin sa imong harvest? Ako kong harvest, tungkol sa Crop Gold.
9: Kaya upan pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
11: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungkol sa Crop Gold.
12: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
13: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
14: Bush, abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
15: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan.
14: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Naani ba to? Bato Gold Town, maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
15: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
13: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mo pabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
16: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
17: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo, usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga sahay, mapugnan nini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis, usab, mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis, mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga pader sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minantikaan o mga perito nga mapagkaon ang numero 1 nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
13: The Secret of Health.
17: Aron malikayan ang pagkagrabe o pagkaadunay sakit sama niini, batasana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti atherogenic o anti-atherosclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw nini ang mga natigom ng mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids. Usa ka kusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
13: Santon Plus Gold
18: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang paghahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag Santol Plus Gold ka. Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ambalaya ug spirulina. Mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santol Plus Gold ug Sanzone Vitamin C. Ang alkaline nga vitamin C ug kapili sa pag-inom sa healthy nga kape. Sanzone Plus Coffee Mix, the secret of health.
17: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat maong pag-inom sa mga ilimnon nga adunay caffeine sama sa mga kape ug energy drink. Maong ilis dina ang naanda na ninyo nga kape. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Sa Santon Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, minom og Santon Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix, ang premium D3 Coffee Mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
19: Santon Plus Coffee Mix.
20: Ako si James. Nagana kayo ko na tiliwan na kape. Nay 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isara gyud nga kape akong ganahan nga nauyonan gyud nako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto ra ang tamis, sakto ang kaisog, ma-feel gyud nimo ang kalami ug ang aroma sa kape. Ug ang suya perfect kayo. Digyud nako ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloy gyud ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Santon Plus Coffee Mix.
19: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients, mangustin, malunggay ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mapalit sa mga butika.
17: Ang Santon Gold Herbal Capsule, ang Santon Vitamin C, ang Santon Plus Coffee Mix ug Premium D3 Coffee Mix mapalit sa mga soaking butika ug sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar ug uban pa nga mga drugstore nga duol sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
19: The secret of health.
17: Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan natong mga balatian.
19: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
21: Oy, pareng Lodi. Krabiyas damgo na ko, pareng Lodi, oy.
22: Bao ba? Usa ba na yung imong damgo na pare?
21: Pareng Lodi, nag-inom ko na ko bao niya. Perte ko na ko ang hubuga, oy niya. Hubug yung kayo ko kayo. Napiting hubugag yun.
22: Matinga pa ka nga sige na magkakahubog. Oh, hubog mangga ka. Bisan sa damgo, hubog.
21: Oh, klaro kayo bisan sa damgo. Pero ang problema lagi.
22: Oh, siya may problema.
21: Pag mata na ko, pare, hurot ang sulo sa anirola. Pagkapaita.
22: Siya ilas, ha?
21: Pati yung paita, pare. Exciting kayo. Exciting kayo.
23: Exciting!
19: Busan! Kauban si Katropan Armel Cortez.

0: pausa.
1: Pusay, kauban si Katropang Arnel Cortes.
2: Pusay. Oras may gala dito kita, 34 minutos pasado alas 8 buntag. Balik din may gala sa itong bagbanag umanuman sa itong manong Bullseye. Bullseye! Ayong buntag niya sa itong mga katropa nga naglantaw si Francis Coin Cointong. No, from asa man ni off of at spawn that moment. Uy, lahi man ang dula man ay na. Mas man ang join the game naman ang inyong gikuan diha. Si Butsoy. Si Giovanni Flores, Giovanni Lopez, good morning. Si Kuya J. Imas. Sus, sayunan ka ng 9,000 to kabuo. Kung makabutar pa na magkapakapa ang gobernador diha o pasiminto diha sa Luban, Davao. Merlin Herbusa, maing buntag. Epinito Rosal. Sir, pakantahon si Bunuan o kanta nga Faithful Love para nindot. Kanagin siguro, nindot na Faithful Love, may kantahon niya.
0: Bullseye! Bullseye!
2: Nan, alas 8.36 naman, may gala, Agatagnas Buntag. Si Cavite, Representative Francis Barsaga. Francis ba na siya o Kiko Barsaga niya? Francis na may noon. Kiko Barsaga.
0: Bullseye! Bullseye!
2: Pinaagi may gala sa boto nga 265. Pila na to'y nag-no, 18 ra. 265 mga higala nag-yes. Yeah. I-expel na siya mga higala sa Kamara de Representante isip representative sa katauhan mga higala sa ikaunom nga distrito sa Cavite mga kaigsuunan.
0: Bullseye!
2: Uniin tao'y naka-kuan diha ba kay kaning mga katauhan, no, nga naas Cavite, nalipay ba kahani sila? No, nga ang ilang gipadaog, mga katropa, gipalayas. No? Kay, og pananglitan, magaygala, atua diri sa Davao del Norte, ang atong kongresista, magaygala, palayason dito, masuko yung siguro ta.
0: Bullseye! Bullseye!
2: Oh, ato maminawan mga katropa, no? Ang kini may galang pamahayag ni Senador, Senador na ba yun noon? Ni former congressman na ni? No? Former congressman Barsaga, anak pa na igab? Kani pa na una di ay? Before kang Barsaga, kini mga panghitabo karon doon ay warning ang vice presidente mga kaigsuunan. Nga kini kuno ang buhaton sa administrasyon. Elimination and kini mga higalang silence. Pahilumon o paphaon ang mga muistorya. No? Batok mga higala sa administrasyon. Uy, kadelikado ko di ay. Paminahon sa nato, mga higala, ang vice presidente.
1: XFM Katropa.
3: Mga kababayan, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, umayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyo lahat. Ang mga natutunghayan natin ngayon ay dapat ikabahala ng bawat Pilipinong naniniwala sa demokrasya, anuman ang kanilang paniniwala o kulay sa politika. Nakikita natin kung paano ginagamit ang mga institusyon ng gobyerno at ang pera ng taong bayan laban sa anumang oposisyon. Sa halip na tutukan ang mga tunay na suliraning kinakaharap ng ating mga kababayan, ginagamit ang kapangyarihan upang patahimikin ang mga boses ng mga hindi sumasang-ayon. A democracy cannot survive when those in power see every critic as an enemy and every opposing voice as a threat. I have always believed that the independence of our institutions must be protected. This includes not only the Senate and the House of Representatives as institutions, but every senator and member of the House must be free to perform his or her constitutional duty according to conscience, free from threats, pressure, or any form of intimidation. Good governance does not require the elimination of opposition. Democracy works best when there is a healthy opposition that is free to question. A government that fears dissent is not demonstrating strength. It is revealing insecurity. And that insecurity is reflected in the direction our country is taking today. The current state of our nation reveals three disturbing realities. First, the effort to divert attention from legitimate questions surrounding the flood control controversy. Second, the willingness to disregard constitutional safeguards in pursuit of a politically motivated impeachment. And third, the relentless pursuit of greater political power under the guise of charter change. These are the symptoms of a government that has become more preoccupied with protecting power than serving the people. The Filipino people deserve a government focused on solving problems, not silencing critics, on strengthening institutions, not bending them to political ends, and on serving the nation, not perpetuating power. Democracy is not weakened by dissent. Democracy is weakened when those in power become afraid of it. Shukran.
1: XFM Katropa.
2: Alas 8:41 na mga higala, Dagna sa Dobag, Banag Banuban. Ang dissent mga higala, suman ang dissent katropang Arnel. You know, dissent is part of democracy. Without dissent mga higala, there is no true democracy. It's embedded mga higsoon sa mismo nga forma sa gobyerno, sa demokrasya. Dissent means I have the right to say no. And I have the right not to participate even in any proceedings or even pagbutar, mga higala. Kabalo ka nga ang pagdumili sa kung, sa demokratiko nga pamaagi, mga higala, is usa ka katungod. Ang pagsupak, no, sa bisan unsa man, mga higala, ang pag-oppose, no, sa kini mga higalang mga pamaagi o gipatuman sa administrasyon, dili ni mga higala bag-o sa demokrasya, no? Usa kini mga higala ka kauban o importante, essential mga higala nga parte sa atong demokrasya. Bisan dias pagbutar, no? Ang boycott mga higala ka nang wa kay butaran. Imo gihapon ang katungod. Sama nga katungod nimo ang pagbutar o dili pagbutar sa bisan kinsang tao, katungod sa nimo ang dili pag-apil bisan may galas pagbutar man lang o dili pag-apil sa eleksyon. Kaya ang mga tao ganing uwin nga mo boycott ko ron, meaning di sila mo butar ni bisan kinsa sa eleksyon. It's mga katropa, a right, katungod, no, nga naa sa demokrasya, dili na pribilehiyo. Because nobody can give them and nobody can take it away. Mga higala, no? Pag di ka mabutar, may mo suko ni mo. No? Og di ka mabutar, mga higala, well, tulo ka butaran, di ka ka, tulo ka eleksyon, di ka ka butar, o duha, successive, mga higala, mawa ka sa listahan, pero pwede na sa kamubalik na yun.
0: Bullseye! Bullseye!
2: Magpa-reactivate lang ka, mga higala. Ipa-activate lang ni mo imuhang, kuan, ginaamag yun ka sa listahan. No? Pero ano itabo, matod pa mga higala ni Bibi Sara og makita masana sa palibot na yung buntag diyan ni Master Pogi, katropa from Apokon.
4: Good morning!
2: Nga, ang katong mga tao nga vocal kaayo, no, labi na og naa pa ka sa posisyon, pangitaan siyong kagpamaagi. Panalitan kini sila Barsaga, no? Even Representative Leviste. Pangitaan ni sila, paulanan ni sila ang mga kaso. Si Barsaga, ultimo ang NBI, nagpasaka mga higala sa Ethics Committee, no? O kaso kagahapong adlaw. Pero kagahapong adlaw diretso nagboto mga higala mga senador 265. Mga kaigsuunan, 265 votes gi-expel nila si Barsaga mga kaigsuunan. Bullseye. Balikan ko na sa Barsaga unya, mangumusta sa ta Senado. Kung unsay dagan dito, no? Usabay kaamada karo Senado, mingaw ba? Atong tabukan mga igalang area ni Katropag Silvestre Labay. No? Usaga do iyahang kuan gab, iyahang pangat Rambo Silvestre, no? John Rambo, no? Si Rambo Labay ato sa diga kuan garo mga igala. Para madungog sa nato dres Tagom XFM Tagom ug Bukidnon. Kung unsa nay katikaran dito Senado ron. Pasi na sugba-sugba pa to silang pirit dito mga igala karon. Oo. Atong ikutay mga igala ang atuang linya sa atong kaubanan Senado. Los katropang Rambo Labay karon taon-taon mga katropa.
1: XFM Katropa.
2: First big ala kini katong bag bago bago matutya ninyo sa Sunton Plus Gold, ang food supplement for healthy body and stronger immunity mga kaigsuunan.
0: Bullseye.
2: Negative. Alas 8:45 magkaha. A 15 minutes na po. Alas 9 na. Bungot sa ito. Sige ah. Alas 8:46, balikan na nato si Barsaga. Palihan kong playan hanggang Barsaga gab.
1: XFM Katropa.
4: Okay naman, medyo gutom and I'm still recovering from my illness, nagkaubuan, nagkasipon, but I'm getting healthier, so I'm feeling good.
5: Tanggap po ninyo yung naging question ng camera tech?
4: Well, ang sabi kasi, there are plenty of people referring me to, na-refer ko sa Supreme Court, and yung mga ganun pag-uusapan muna namin, but we'll see.
5: You plan to question this before the Supreme Court?
4: I have no plans, but I've been recommended to question it in the Supreme Court.
5: Will you?
4: I have no plans yet.
5: Wala ka pang decision, pero it's open.
4: Hey, well, I'm open to everything.
5: Thirds, para po ma-expel po kayo.
4: Okay naman, medyo gutom, and I'm still recovering from my illness.
2: Sige, bate si Barsaga, yung siya nga, gutom lang yun daw, mga kaigsunan. Actually, nana siya yung bagong pamahayag, Gab. No, nasa ihang page, no, sa katong Kiko Barsaga, pero kapoy na mangita pataan to. Ari na lang ta magahigala sa kining pamahayag ni late representative kisani siya si dili si Kuan. Dili si Romualdez, kining isang artista Richard Gomez.
0: Bullseye. Bullseye. Kay
2: may unod sad ni mga kaigsuonan. Og kini nga mensahe paabot ni ngadto sa tanan magahigala nga nag-expel kang nganong na-expel mas Kiko Barsaga. Wala gid daw way batasan. No, way batasan ko no. Unya ada nungugban mo ana nga iya gyud nang tulisok gyud ang kamera nga matod pa crocodile farm. No? Crocodile farm kuno mga higala ang kining kamera kay daghan kay buaya. Pero paminaw na to mga higala ning point of view sad ni Richard Gomez mga katropa. No, representative Richard Gomez.
1: XFM Katropa.
6: Madam Speaker, doon kanina kinanta ni Congressman Arise, sino ang tunay na baliw? Posibleng baliw. Pero tayo ba ay nasasaktan sa mga ginawa niya? Noong naglabas siya ng video at nagsabi na tayo mga buwaya, a few days after that, I talked to him. Sinabi ko sa kanya, huwag kang maglabas ng ganyan.
2: Mm.
6: Huwag mo sabihin na tayo lahat ay buwaya dahil ikaw ay isa ring congressman. Kaya sabi mo rin, nabuhaya ka.
2: Mm.
6: Ngayon, paano yung mas mabigat na mga nakasira talaga ng imahe natin? Yung mga talagang nagnakaw. Yung rason kung bakit tayo tinatawag na congressman ngayon.
2: Mm.
6: Na tayo daw ay nagnanakaw sa mga flood control programs. Yung bang mga baseless accusations kung bakit tayo ay sinasabing merong maleta na binigyan ng 20 million pesos. Dear colleagues, tayo, si Kiko ay binoto ng mga taga Cavite.
2: Exactly.
6: Hayaan natin na sila ang magtanggal sa kanya by not voting for him in the coming elections. The colleagues, let us examine ourselves. Tayo ba ay talagang napakalinis? Tayo ba ay hindi rin baliw paminsan-minsan?
2: Mm-hmm. Baliw sa kwarta.
6: Meron din naman tayong mga colleagues dito na gumagamit ng social media kung ano-ano sinasabi sa atin.
2: Mm.
6: Minumura rin tayo paminsan-minsan. Diba? Discipline him. Reprimand him. Suspend him as much as you want. But for us to take him out, let us not put this action of expulsion in our own hands. Let the people of Cavite in his district decide for him and not us for these reasons.
7: Aye!
8: Majority Leader.
6: Madam Speaker, doon kanina kinanta ni...
2: Alas 8:50 na may gala. Gab, na ay pinakauwahing video gisenda ko ni Agab. Video ni... pinakauwahing ba na o sumpay na? Sumpay yata, Gab. No, kana nga video. Kang Richard Gomez mana, Congressman Richard. Arita kang Congressman Marcoleta sa Sagip Party List.
0: Bullseye! Bullseye! XFM!

0: is recognized for his manifestation.
1: Madam Speaker, distinguished Majority Leader, esteemed colleagues, and our sponsor, isang mabiyayang gabi po sa inyong lahat. I have said this before and I will say it again. You cannot enhance the image of the House by silencing your critics. What the House needs is genuine institutional reform. Akala nyo ba ay mapapatahimik nyo si Kong Barsaga sa pagpuna sa katiwala ng gobyerno kung siya ay tatanggalin ninyo bilang kinatawan ng Dasmariñas City? Alam nyo naman na hindi. Wala na bang malayang pagpapahayag ng damdamin ngayon? Hindi na pwedeng sumulungat o bumatikos sa administrasyon at kung meron man pumupuna sa kasalukuyang liderato ay kakasuhan ninyo, tatanggalin sa pwesto o ipakukulong. San ba nagugat ang lahat ng kasong ito? Dahil ba sa isang reels na ginawa ni Kong Miao Barsaga habang suspendido ang sesyon? O dahil tinawag niyang Crocodile Farm ang House of Representatives?
2: Tinawag bang pod?
1: Marami ba ang nasasaktan sa pahayag na ito? Ano ba ang matalinhagang kahulugan ng buwaya o crocodile sa kontekstong pampolitika? Matakaw, ganid sa pera at kapangyarihan, makasarili at inuuna ang sariling kapakanan bago ang kanyang nasasakupan. Hindi naman lahat ng House members ay maituturing na buwaya. Meron pa din naman matitino. When I see Kong Nonoy Defensor, I don't picture him as a buwaya. When I see Kong Ginto, Kong San Shimura, or Kong Sid Ungab, I don't regard them as crocodiles.
2: Si Luis Tro.
1: Kapag narinig mo ang salitang buwaya at affected ka, malamang sa...
3: Madam Speaker, I move to recognize...
2: Malamang sa malamang. Okay. Alas 8:54 na magahigala ang takna sa buntag. O kinibahin na ito, ganin nyo magkaigsunan sa Santone Plus Gold. Panayunan na ito. Niya ka bang gusto magpa-check up diya sa Tagom na ang atong clinic hanara diri magahigala sa M Central Building, no? Door number 8, first floor, nadas kanto mga higalas Ganti Road, paingos palingki. Nadia, nagluyo na sila sa Mr. DIY. Bullseye! Alas 8:54 na kag Representative Richard Gomez kay ganina mga kaigsuunan, gisgutan niya mga katropa nga dapat wala sa ato ang katungod nga mga kongresista nga mupatanggal niya kay ang nagbutang niya diri sa plenaryo, dili man kita. Tama, no? Usa kay bation magaigala sa mga taga Dasmariñas, Cavite, nga ang ilang gipili magaigala nga kongresista, di ba kumuingon nga tanan na kauyon, pero majority, no, mo'y nagbutang niya mo ganing nidaog na siya mga kaigsuunan, no, isip ka kongresista, no? Ingana na ba magigala ka balat sibuyas ang atong kamarade representante?
4: Bullseye! Bullseye!
2: Kung imaw tanawon, si Barsaga, kung ano na siya, banhalagin na siya na sa social media, pero kung ikaw na sa administrasyon, dili na nimo na kinahanglan pa siyang tanggalon. Nga naman, was a harm nga mahitabo niya o mahimo niya diya sa inyo sa kamara. Nga naman, bisang pag naana siya yung mga motion, pwede mabiyan din yung dipatingugon. Diba? Inyo man ang ginabuhat kang liviste. No? Inyo man ang ginahimo kang liviste. Ang tanan na balang yun di ay nga mo kontra ninyo, tanggalon. Pahilumon, aron ma... tanggalon, aron mo hilom. Muhilom ba din ang yan na may social media musamot na ron? No? Musamot na hinoon mga katropa. Yang anong perte man gini yung apektado ha? Kung tawagon mo mga buaya nga tinood man na?
4: XFM Katropa!
2: Mauaw pa mo? Naapaday mo anak nga pagbati di ay? Abi man itong wa na? Naapaday mo anang uaw? No? Inyong pasagdan nga ang mutanggal ni Barsaga kato mga tao nga gabutar niya. paabutan ninyo unta ang 2028, total mag-election man, kung wakao yun ang mga tao.

0: dito sila ha, kay wa sila ganay kay gibastosan sila sa ilang congressman, then it will be their decision, not decision of Luistro. Ako ning apilo ni sila kay apil magina 265 guning kabutar. No? Samot na to sila JJ Suarez, si Kung Hon, si Adyong, tanto mga miyembro si Young Guns kuno nila, si Rog Gutierrez. Apil na! Kini sila katong tambok mga katropang kulot. No? O masuko na sada sila. Gitawag, ha? Mga tinuod man po. Oh. Kanto magaygalang hiwi. Oh. Diba? Kung sa bagyod mo, mga hinlo gyud mo, wadyod mo yung mga anomalia.
1: Bullseye! Bullseye!
0: No? Sa dugang paniini, mga higala, kasi nagtuo sila nga ang pagtanggal sa mga kritiko makapamaayo sa ilang image. Dili. No? Abi nimo, mga higala, musamot o kapangit ang pangit na daan nga imahe, mga higala, sa Kamara de Representante gumikan sa ilang gihimo. O musabot, mga higala, kabuaya ang panglantaw sa mga tao sa ilang kongresista karong mga panahuna.
2: Bullseye. Kauban si Katropang Arnel Cortez. Bullseye.
0: Tanggalo ninyo si Barsaga tungod kay kuan, tungod kay niingon siya nga crocodile farm ang kamara. Nganong affected man mo, buaya dai mo. Eh, di ba, huwag mo silang pangutan o naba kay sao wala, naba kay anomalia o wala. May silag wala. So nga nung masuko, magkang di man na siguro na tinuod. Di ba? Di ba kakabuaya? Di ayaw kasuko ang nagtawagong kagbuaya? Ha? Ethics Committee, mga higala mga kunoy, matanggal an eh. O. Oh. Ginipon si Matibag, apil-apil po ni si Matibag. Kaya kuno, gapakalat may galag fake news si Barsaga during the Senate shootout. Hindi kasuhi siya og cyber libel. No? Namay lang kaso, ana, dili man siguro expulsion diretso sa iyang pagka-kongresista. Nga naman, kanang iyang pagka-kongresista, dili na hinatag ni mo Matibag. Dili na hinatag ni bisan kinsang kongresista. Naggikan ka na sa gahom sa mga tao, gikan sa iyang distrito, nga mo'y nagpili niya riha. Kung nakakay problema niya, nakakay kaso niya, pwede man siguro mo nakasuhan o libel, cyber libel. Kumaan pang mga kaso, kaya total, may man mamubuhat o kaso ron, buhatan ninyo. No? Nga, dili na kinanglan pang i-expel ninyo diha sa Kamara de Representante. Gumikan kay walay mo abot diha, nga wa gibutaran sa tao.
1: Bullseye! Bullseye!
0: O, dili, kamo, gayon may mag-committee chairmanship na. No? Nga, pagka-congressman man na. Nga no, di ay ni si Kinisilang Garin. No?
3: Ay!
0: Kaya sila katong isa pa nga taga Batangas. Hmm. Nagbutar din na sila kang Barsaga dito sa Cavite. Nga lain-lain man silang distrito. Ang kabutar niya, katong iyang mga tao. Kung katong sa tingali mo, doon na yung katungon nga. Papadayunan ba na siya sunod o di na? Depende na nila.
1: Bullseye!
0: Nagtuo mo, kining 265, gab, alas 9 na, abot ng 15 minutes, basi pwede na to. Nagtuo mo kung sa inyong pagpatanggal, makatabang ni sa imahe, maka-improve ni sa image sa kamera, maka-improve ni sa image sa administrasyon ni BBM? Dili! It will be remembered in history, no? It will be write down in history nga naay kongresista gitanggal gumikan kay gitawag niyang buaya ang plenaryo o ang Kamara de Representante. Yes. Og muapir lang ni nganto sa mga tao nga grabe ning administrasyon karon. Pag musaway ka, pag mukontra ka o nya naa ka sa gahom, tanggalon ka nila para para muhilom ka. Mao na imahe nga mugawas. Nothing good. Wajoy maayong imahe mga igala nga mugula. In fact, no? demokrasya man ta, alagain ninyo ng mga tao nga musupak. No, sa inyong, di man na pagsupak sa inyong personal. Pagsupak man na sa ideya. No, because dissent is normal in democracy. No, natural na sa demokrasya nga daay mga baruganang di magkauyon kay gawas nun man ta. May magnagkon... Otherwise, kontrolado ta sa usalang katao mga katropa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pero dili ingon ani ang Pilipinas, dili ta controlled by one person only. Una nga normal ng dissent.
1: Bullseye!
0: Pero sa gihimo karon magahigala sa kamera, no? Gipakita lang nila nga they are in control. Lahat ng babangga ay magigiba. Ilang yung gibakita karon ang ilang kakuyaw and they do not have any respect to the will of the people o sa desisyon sa mga katawhan nga naa diha sa Dasmariñas, Cavite, wa sila'y pakialam. Ang ilang nga, kining inyong congressman diri badlongon, sige pangaway na mo, tanggalo na mo ni, bahala mo niya. Ano na kasimple? Muna'y mo apir mga kaigsunan, no? Muna'y mo gawas. Alas 9:03 na, may galandag na sumuntag. Paki-update muna tayo mula rito mga katropa sa Mindanao. Punta muna tayo ng Senado. Tingnan natin ngayon kung may papasok na ba o wala pa rin papasok. O yung majority mga katropa ay nakabakasyon pa ba? In protest pa rin ba? O ano na mga katropa ngayon ang pinakahuling kaganapan mula sa Senado? Para bigyan tayo ng mga pinakahuling ulat. Nasa linya natin ngayon si katropang Rambo Labay sa report. Yes, katropang Lambo, Rambo, good morning.
3: Good morning, katropang Arnel. Ang mga aktibidad ngayon dito sa Senado ay mamayang alas 3 ay inaasahan sa pakatlong pagkakataon ay inaasahan ng minority senators na papasok na ang mga majority senator, katropang Arnel del Tapon. Ay hindi pumasok ang majority senator sa pangungunan ni Senate President Ananti Per Cayetano. Ang dahilan ay gusto ni Senate President Cayetano na matuloy talaga ang investigasyon ng flood control anomalies. No, yung mga nasa likod ng flood control anomalies, kung sino man yun, ay gusto niya maimbisigan at yan ay sisimulan alas 10 babukas. Ngayon ang huling araw, wala nang pasok, adjourn na ang Senado, Senate D. Sinidihin na ngayon, ibig sabihin, wala nang pasok ang mga senador ngayong araw na ito. At bukas ay imbisigasyon ng flood control anomalies na pangungunahan naman ni Senador Pia Cayetano. At sa June 15, yung trial ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. July 6 ay proper na ng trial ng impeachment. O yung matatandaan, sumagot na ang kampo ni Vice President Sara Duterte nang binigyan sila ng impeachment court ng 10 araw para tumugon. So tumugon na sila, katunayan 5 maneta ang puno ng mga dokumento na nagpapatunay na walang kinalaman sa anumang mga sinasabi nilang 125 million na anomalya di umano ni Bibi Sara. So yan ay patunay na dapat ipasura. Yan ang panalangin ng kampo ni Bibi Sara sa pangungunan ni Attorney Michael Poa. At binibigyan naman ng 5 araw ang depensa para sumagot na naman ng reply ng binigyan ng 5 araw ang prosecution para sagutin yung tugon ng depensa. At ngayong araw, kung papasok si majority senators, inaasahan na yung umuugong-ugong na magpapalit naman, change of leadership, na papalitan si Senate President Alan Peter Cayetano. Kaya nga nangangambar yung majority, kung gano'n mangyayari, posible umanong may pagbabago ang mangyayari bukas. So, malamang na umuugong-ugong dito, baka gano'n din yung mangyayari, hindi papasok si senator, majority senator sa pangunan ni Senate President Alan
0: Peter Cayetano. Pero katropang Rambo, yun ang umuugong ngayon na hindi pa rin papasok.
3: Iyon ang umuugo ngayon, hindi pa rin papasok
0: kasi magalit na naman si senador Tulpo.
3: Eh, kung sabi nga, sabi nga nila, eh, dyan sa mga kababayan natin, mga katropa natin, mm-hmm. taga-Tagum. Mm-hmm. Di ba? Maraming mga Bisaya naman.
0: Katropang Rambo, teka muna. Teka muna, sabihin ko lang sa'yo. Dinig din tayo ngayon sa XFM Bukidnon kung saan nakikinig ang mga kababayan ni Senador Mig Subiri.
3: Ayun,
0: sila
3: sa kamay
0: niya rin. Oo, Bukidnon.
3: Nagtatrampo yung mama, ang senador, kaya siya lumipat dahil na driver daw siya ng apat niyang mga kasamang senador. Ayan, yun ang binabanggit niya, kaya lumipat siya sa kabilang nga pakod. Mm. Kung saan, nanawagan naman silang mag-resign na si Senate President Alan Peter Cayetano. Pero hindi magbibitiw yan dahil nga doon sa iniisip niya na ituloy yung investigasyon talaga, yung flood control. Dahil kung papasok yan, ngayon, eh baka mag-motion naman yung minority na vacant ang liderato, leadership of Senate. So, ibig sabihin, puputuhan na naman.
0: Pero, katropang Rambo, diba, kailangan ng 13 ang kailangan para mapalitan yan. Eh, 11 versus 11 yan. May mga iniintriga ito si Tulpo, si Senador Erwin na may lilipat daw. May mga umuugong na ba na pangalan dyan kung sino ang, ayon sa kanya, mga posibleng kakabilang bakod at pupunta sa minority para mabuo yung 13?
3: Ang umuugong yung si Senador Joel Villanueva at Senador Loren Legarza. Isa pa dyan si magkapatid na Villar, Camille at si Mark Villar, kung yung matatandaan na si Senador Robin Padilla, meron ng, I understand, di ba nagpalabas na ng warrant of arrest, arrest warrant, ang CIDG doon sa kaso ni Senador Robin Padilla doon sa pagkakandong katropang
0: arrest.
3: Obstruction of justice, inyong ikinaso sa kanya ng CIDG. So, anytime, pwedeng mamaya, hindi natin alam kung paano, magpalabas ng arrest warrant pa naman, baka damputi na naman sa Senado dahil ngayon yung huling araw ay kung papasok sila, kung papasok sa Senado ang majority senators. Kung hindi naman, abay antabayanan natin ang mga mangyayari. So pangatlong pagkakataon, maaring sa pagbubukas na ng sesyon. Ang pagbubukas niyan, sa zona na ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa July na yan. At tama.
0: Sa July na ang balik nila. So, ulitin na natin, araw na ito ay last na ito nung ngayong alas 3 ng hapon. And then, kung meron man mga committee, ano na lang, yung mga investigation na lang.
3: Committee, katulad ng education, malamang yung Committee of Education, kung yung natatandaan, merong problema. 55 years bago mabubuo yung sa education. Mm-hmm. At 165 million yung thousand yung backlog.
0: Nako.
3: No, 163 backlog. Ibig sabihin, hindi natatapos yung problema sa DepEd yan, yung kahapon. At yan, mahigit, I understand, 413 billion ang ang kakailanganin. Mm-hmm. So, malaking sa DepEd. Yun, kulang sa eskwelahan, kulang sa mga supply, school supply, libro, mga pangan, yan yung tinatalakay kahapon, no, sa Committee of Education yan sa DepEd. No, pinangunahan ni Senador Loren Legarda na dating ang may hawak nito, Senador Bam Aquino. Mm-hmm. So, yan ang mga kaganapan mamaya, yung alas 3, asahan na. Pero mamaya, mga titingnan natin po, ipagpapatuloy pa tayo. Wala nang ibang kaganapan, maliban sa mga committee hearings na lamang, yung mga nauudlot nila para katropang Arnel. Yun ang mga kaganapan dito sa Senado.
0: Alright, pero totoo bang pinapatayan ng aircon dyan pagka ganito, walang ano? Wala bang aircon talaga?
3: Yan ang sinasabi kasi nagtitipid nga ang understand, 25 million binabanggit ni ni isang araw yata binabanggit ang bayaran ng sa kuryente.
0: Ah, so maganda rin ba? Maganda rin pala na wala mo nang pasok sa Senado para makatipid tayo, katrobang Rambo. Biruin mo 'yan.
3: Oh,
0: 25 million 'yan, parang yayaman na kami dito sa Tagum at Bukidnon 'yan.
3: Kaya ka eh. Yan yung abangan natin, katrobang, yung mga mangyayari.
0: All right. Maraming salamat, okay. Katrobang Rambo.
3: Ako. Ako si katropang Silvestre Rambo Labay para sa BP Sara impeachment coverage. Absuelto o convictado? Live
0: report. Alas sa oras sa alas 9:11 na bay ang dagda sa Tubag Banagubanuban. So karong adlaw mga higala, so man nila guyuro nila si Cayetano, digin mo sa si Cayetano ay presiding officer. No? So sa bay tanan niyo, dapat bang musod si Cayetano karon o dili? Kay pag di siya musod karon mga higala, wa na sesyon. No? Karon ang ginatawag nila sine die. Ang sunod ani mga higala is July na. Adto na ni matunong mga higala ang mag-convene sila. Sa SONA na actually. And SONA is either first week of July or naalnas July mga igala nga portion. Bullseye! Kani karon mga igala, exciting kayo. So sa may inyong gusto, musod si Cayetano o dili? Kay di musod si Cayetano, why mahitabo nga pag police leader? No, kay 11 raman sila. No, di musod mga igala ang 11 sad karon, no? Kay 24 man na sila, minus 2 naman. Senador Robin Padilla, naani kaso, no? Obstruction of justice. So, posibleng yun yung di musod. Grabe, no? Obstruction of justice, mga igala. Ang gakaso karon atong gobyerno. Unya, ang justice, mga igala, nga kunog i-obstruct, justice sa ICC. Kabuang. Bullseye! Bullseye! Ang galing naman ng Pilipinas. O ako ay Senador Alan Peter Cayetano, aron madayon ni kay Moday ni ilang gihapa-hapaan yun. No nga, karong adlawa, ilang gihagit. Awas tulpo, nigawas na sa iyang box. No? Awas tulpo nga gihagit niya si Cayetano. Kinahang lang yun niya mo pakita karon. No, aron mga igala nga, di ay to, plano nila yun, nga ilisan ang liderato. Kaya kung mailisan ang liderato, diha-diha dayon ang komitiba mabuo mga igala, wala na sad investigasyon sa flood control anomaly. Bullseye! Bullseye! So, wa tamalipay nga why session. Pero kung kani, may rason. Aron nga mapadayon ang investigasyon mga higala sa flood control anomaly. Mr. President, Mr. Senate President, do it! Bullseye! Di man siguro tama charge ani mga higala o inciting to sedition kay di man ni sedition. Inciting to absent. Ana siguro, no? Kung maoman ni ang makapaimbestiga, kung maon ni rason, nga matagag alagianan ang tinuod nga investigasyon, kay giimbitahan naman tong 18, no? Giimbitahan na, kana nindot na. Nga, butang nga ilag yung gipugnan. Wa man kumuingon nga ilang gitabunan pero makaingon man ka mga igala ngano man sang ilamang pugnan kana o gyud na diha man wa ta mo ingon mga igala nga ilalom silang Marcos pero ngano man mga igala nga basta flood control na isgutan ngano di ba sila manugot. Oh gani kani karon mga igala kuan sila desperado sila mga igala nga matanggal gyud no sa liderato na ipadawagan kining 11 mga igala panawagan nga matanggal gyud si SP Cayetano aron nga mausab ang kamada ang mga lead committee chairmanship mausab no mga kaigsuonan nga nabi atoy subcommittee gihimo para lang mga igala sa specifically gibuo para sa flood control anomaly impas tanan bullseye gyud na diha. Mo ni nakapait karon pero para nako mga igala okay na no total karong adlaw raman no. Tulog ka adlaw absent o kira. Total bitaw ang mga pribadong tao, mga igala. Ang pribadong empleyado. Kung mulib, 3 days man. Oh. Kung maumanay makamamaayos Pilipinas, na ayaw sa magpanodron, at least magka-save tag. Pila may gasto daw kuno kada sesyon? Grabe po na no, 25 million may gala gastuhon kada sesyon, matay. Huwag imo nang gihatag, dirin na mo ba? Daga namig matabangan ni Kidong Libunaw, may gala niya mo. O ganag nga kwartaha may gala, gibahin ba nas programa na mo? Wala. No? Daga namig matabangan, may gala mga tao. 25 million. Ah, sige, ayun na sa mong sesyon ka para makatipid tao 25 million. Wa na malipay nga, wa na sila manambong. Pero kung mauni ang makahatag, mga higala o rason, aron nga mulusot yun ang investigasyon, may gala's flood control. Mr. President, Mr. Senate President, and mga ubang mga senador diya ay mong panood ron. Pangaligo mong mati. Oh. Pangatlo mo, pagkuansa mo, pag mall mo. Oh. John's 1028 og paras kabutihan bahala na og butihon ang taga minority og hinuwat ayaw na lang og sulod Senador Alan. Prince Jonas Iniego ang tinuod kauban sila nakadawat sa Malita. Bullseye gyud kaayo silang tanan.
1: Bullseye. Bullseye.
0: Jonax Ilima mas maayo dili musod ang majority dol. Oh, sige, tubag mo diya. Musod, dili. Sama ni, pasod, di. Oh. Lisa Rose, pagkabuang, request uban, senador, parisign, senador Caetano. Dito, amin nagpiesta, matuloy ang investigasyon sa flood control and Malita.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ayan Carpio, hilas yun kaayo ning change of leadership. Uy, mia barangon tanan ng minority ayon pod. No, kay maunay kamada sa demokrasya, pildi ang maglagot. Pero ako ba, believe ko ni Alan, no, SP Alan, mga katropa, singhagani mo siya, no, kita ka itong video magayagala nga nitaas na ang tingog ni John Bick Rimulya murag kinsa. John Bick, ingon na baka nga na safety ng Pilipinas, Bick? Pagkadaghan na nabagin ng tao, mga panghitabos tulis karo mga panahon na, Bick. No, gaya-iya ka lang. No? Pilip kang Caetano ba, no? Kay, di gud siya basta-basta ma-intimidate ba? No? Maayo gud siya. Para na ko, ha? Maayong pagka, maayong pagka-bagging, no, sa, kuhan ba? Sa law school, kay, kinimanggong, kanang syagit-syagit di ha, o kanang hulga-hulga, I mean, kanang mga brasuhanay, o kanang taasanay tingog, no? Mga katropa, labi na guskwela kag sa law school, apil na. Mabito na mga profesor, anong yung ka? Karatihon yung ka niya. Di ba katropa ang kidong libunaw? Asa magagapon nga murang dito magagagusan din, sir? Ha? Asa may bayo na ron, musod dili. Parang ibit ka. Oh. Oh, so dili. Dili lang, no? Para makatipid ng 25 million, madila mo sod kay para maimbestigahan ng total. Patay baga, sa tuwa may gala sa Davao del Norte. May problema ning atong mga kongresista o man sila labot ana mga flood control kay buya-buyag atong mga flood control projects diri okay baya pod. Oh, kani mga igala kay atong mga giapas diri, labi na may gala aron nga mapadayon ang investigasyon sa flood control aron nga di lang ta magsigigisgot og mga gagmayng isda. No? Pero pag itong himo na matunang at tumigmati, di tasigi og kilog tamban, pwede matabok kilog liplipan.
4: Ayaw!
0: Kanang dagko na po guys na, may gala. Di na sige na tag bulinaw, sige na tag may galang tamban, sige na tag tambasakan. Susama gyapon niya na may gala sa atong investigasyon sa flood control. Sige na mga Sara Discaya, Corley Discaya, no, mga kisapadagi pang Basanginlan, si Jingo Estrada, Bunuan, kay dili man matagbo ang mga Pilipino. Guwapo gani, pauli gito saldi ko. Pero ambot asa na saldi ro. Oh. Dapat ka na nga investigasyon. Oh, apila na ninyo tanan. Ng mga na-mention, i-invite na ninyo niya, palingkura ninyo para makita ang katag og mahuwasan ang mga Pilipino. No? Dili na pwede na mga igala nga naay muhawod. Dili na pwede na mga igala. Karon, siguro kaya pa kina sila sa gahom. Pero muabot yun gyapon, may igalang panahos panudya. Alas 9:20 na may igalang Dagnas Buntag. Masahon sa nako ning inyong mga mensahe dere. Eh, basi mang luod ning uban. No, si Ruth Ambong. Ah, tama ba? Ruth Ambong. Tambong dere, Ruth Tambong. Katropang Arnel, late imong oras. 9 a.m. na. Then 8:30 pa ka, naglibog ko, sige ko tanaw sa wall clock. Hala, sumadi ay na. Yan na, basi na mali rin mention. Oo. Asa ba ka nagtanaw po karon Ruth? Basig lain-lain tag nasod ron. Kay alas 9:21 naman din eh. Oo. Mimi Borge, Sir Arnel, good day. Hindi sila papasok ngayon, ang majority, para matuloy ang flood control investigation. Hilak na po si... Kuala ni Irwin. Oo. Ingon ka, Irwin, pwede magbindalo. Ingon ka, Win, pwede magbindalo, Win. Bendalo. Rimilita Rocolas, masuko man lagi og ingnong crocodile farm, nga tinuod man hangtod sa ilang mga anak kaapu-apuhan brand na na sa ilang pamilya, Buaya Family. Nagpabaga na lang snow. Ayan karpyo, nabasa ko na ni si Prince Jonas Iniego ang tinuod. Okay na ni. Bien na hinita. Tama ra dili manulod ang majority kay gisaniban na ang minority. Eugenio Aligarbis, impas yun na sila. The Blue Midge, ipasod sa... Uy, ano na ipasod ya? Kay baho ng imong gilitok. Free thinker of France official, boxing na lang kaha, Soto versus Caetano. Ayaw po. Kaya, kuha na sila, mga professionals. Clara Climaco, ayaw sulod. Ayaw na mong panood. Romel Bonita, Buntia di ay. From Mangagoy, good morning.
5: Good morning.
0: Jamayma Yu, shout out si Ronel from Tacloban City. Maupay nga aga, hayo.
5: Good morning.
0: Si Real SSMFI, katropang Arnel, hindi dapat mutunga si SP Caetano para sa zona ni BBM. Walay SP na muaten.
1: Bullseye. Bullseye.
0: Clara Climaco, ingon si na nag-comment diri ba nga ingon si Di Blue Midge ga subiri bayut. Wadi ah. Ayaw mo ana no. Verna Giale watching from Australia. Si Carl Baliota maingbot dag ugma na sila musulod para sa imbestigasyon sa flood control. Di Blue Midge from Holland boss. Holland ay. Ingon dag dia sa sa orasa dia sa Holland karon. Alas 9.23 na!
1: Bullseye! Bullseye!
0: Commercial sa Tagab? Naka-commercial nga na? Na. Sige, sa itong pagbalik, ay labos ang kamughawa, ha? Kaya sa itong pagbalik, may gila, bye-bye, patag-hataga, pagtagad. May buntag diha, Albarico Vlog. Mayong buntag at robang aral, mas maayo tingali, dili mo tunga. May buntag diha, Cebu. Alvin Guok. Ayaw uksulod, sir, Alan, para maka-avail Miss Million. Maika Luwaton. Ipasulod! Ayaw! Wag! Alas 9.24 na may galandag na sa buntag. Katropa, balik tao man lamang nini. Kansut lang.
1: Bullseye! Bullseye!
6: Nga! Gusto mo nimo isalista nimo ni Escapilla?
7: Ay! Ang mga pangani sa mga tao nga di musukol na ko.
6: Unsa? Ano naman ako pangalan rin? Sa imong ganaw, di kumusukol ni mo?
7: Problema ba day na? Di, akong irisyon. Ha? Akong butangan og musukol. Exciting?

0: namin na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Janine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
2: Pia, Sakel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya, nagsugod. Dili na man siya maayo antibiotic mao nga dito nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir, dili mo nga akong baba.
0: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
4: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
3: Ngano man?
4: Da, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kutu-kutu.
3: Mali na nga kape ang imong giinom.
4: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
5: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
7: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
8: Sa mga butika.
7: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at dunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
9: Available sa mga butika.
10: Kating, pabalik-balik lang? Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
11: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
12: Ako si Mario, 35 anyos. Sige, dyan ko ga problema, kasakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, unya, dili pa dyan ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na dyan ang mga sakit sa mga kabukugan, ubilikon pa dyan kini.
11: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
13: Before, madalas akong haggard at stress sa trabaho, kaya sinubukan kong uminom ng Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Ngayon, hindi na ako stress at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen.
14: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
15: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
16: Kung maminaw ka sa XFM.
17: Hi! Ang 2 years na kong tinigom sa abroad, yulot lang 2 weeks sa Pilipinas. Exciting!
8: kauban si Katropan Arnel Cortez.
9: Oras may gala, doon na kita ay 30 minutos na pasado, alas 9 buntag. Eh, di na ta mga katropa, pagpaabot na lang tag, musod ba sila o dili? Pero mas mayon tag di musod. Para magdito na ta mo atang sa investigation mga higala sa flood control anomaly. Now, alang sa ato mga kaigsuunan diha, sabi na Dres Tagom, gusto mo pa check up, doon na tay libre nga check up, no? Every Wednesday to Friday, diha magayagala sa XFM Y2H Clinic and Pharmacy nga nahimutang mga katropa, no, diha sumay door 8 M Central Building, no, diha magayagala sumay Ganti Road, sakop sumay Barangay West o Bagugpo West, na diha may galas kanto paingon sa palingke, no, tapad na masamay galas sa may Mr. DIY Lily Pipito, maing buntag Sir Arnel, watching from Japan. Good morning, ma'am. Ohayo gozaimasu.
18: Good morning.
9: Og si sa ato mga katropang mupa kinibang mupa check up, pangitaan niyo si Doc CJ ni Druda. Kung mupa check up mo. Kanya mupalit mo produkto, no, diya mga igala sa atong clinic and pharmacy sa Y2H, pangitaan niyo si Palangga.
18: Ayaw!
9: Ang itaas Palangga, ha? Oh, niya... Adi tanan mga higala, ang ato mga senior citizen, makakuan mo diha, maka-discount mo, mga katropa. Ato sa ning paminaon, ay natong kuan ka, ay natong nagbasa og unggoy-unggoy si BBM, kay malagot na taatong samok. No? Yung mga tao po, ma-stress na po sila. No, ato na lang ni paminaon, mga katropa, alang sa atong mga kaigsuunan diha, nga gustong mo... i-discover na to, be. Kaya diri mga higala sa Davao Region, apay daghan. Mga igala wa pa ma-discover he. No, diri mga igala siguro diri sa bukid no, napa sa daghan mga igala nga yet to be discovered ng mga area or mga lugar mga igala nga usahay lang ba kini ato ang Department of Tourism gaya iya ra pong agi. No? Kay daghan unta ta mga igala yung mga suruyanan nga makapaboost mga igala sa local tourism. Labi na ning tao ron kay ang tao karon mga igala ganahan gyud mula ag unya makapakuan mong good po na ba? No? Makapapiskay sa ekonomiya sa usa ka lugar. Ngano man, ang dating lugar nga di maabot, may galag tao, matapukag tao, may gala, no? Madiskubrihan. Nagamas sa mga tuo-tuo lagi nga, madisturbo ko ng mga engkanto. Di mo na tinuod na. Imo na yung ampingan niya sa mga lakaw, of course, magbiyahe ka, no? Kanang imong pag-drive. Kung ato kang kabukiran o mga bukid-bukid ni mga tuon, ang banakon, mo na mga bantayan. Pero noon ka, mga higala na mga engkanto, di na sila mapakita, mga higalag adlaw. Gabi na sila, so puli-puli, good mo. Alas mo pang laago gabi, sila say gabi, niya, kamoy adlaw. Bitaw, nindot mga higala ni atong naadtuan sa may Barangay Luban, no, sa Mati City. And ako lang palusot usab gining amo ang interview with the barangay captain or punong barangay si Honorable Robilin Lintuan Basas. No, salamat kayo sa pag-abi-abi. Kining lugaran ni DOT 11, Department of Tourism 11, naa diri na himutang for your information ang Libtong Island. Kining Libtong Island naa diri na himutang mga higala ang 9,000 kabuok nga mga red flying fox. Mga katropang uban ani manlupad pa diha sa may Mount Hamigitan, no? Kini mga igalang Libtong Island naa diri katapok ning gitawag nila kini ding red flying fox. Dili ni mga igala lahit ng kabog. Kabog kay di man kay nadako kini red flying fox moabot may gala og halos 5 feet ang dupa niya mga kaigsuunan.
19: Bullseye.
9: Di man may ka-check up kay layo man si Marilo Makabingkil. Asa man taga-asa man day mo, ma'am? No, Ma'am Marilo, diha na lang mo sa inyong lugar, basig na Y2H Clinic diha. Na may Cebu mo, na Y2H Clinic Cebu. O Dabao mo, na Y2H Clinic Dabao. Sa, wala lang diri sa may bukid noon pa, no? O, diri pa mas tago, mga higala, Daaw, Dabao. Sige, ato sa paminaan, kajot, mga higala. Hindi ato magiginabi o i-showcase, usab na to, mga katropa, ang nindot ng mga lugar. O, diri mga higala sa may Barangay Luban, Mati City, mga kaigsuunan.
8: XFM Katropa.
20: Alright, Kap, Barangay Luban is part of the city of Mati. And we know na medyo
18: usani sa tulo ka mga barangay nga medyo challenging ang going from here. Muni karon ang ginapaning kamutan sa province of Davao Oriental nga madayon gyud ang atong connector road. Now for the benefit cap sa atong mga nagtan-aw karon. Unsa ba ang naa sa Barangay Luban? Kumusta ba ang katawhan atong constituents karon sa Barangay Luban?
20: Ako mapasalamaton ni ani na higayon. Una, kining ato ang ginatawag og Laluka, Langka, Luban, Kabuaya. We are part in Matis City. But of course, kung moarita sa barangay, moagita og duha ka municipality. Municipality of San Isidro and Municipality of Governor Generoso. So far sa karon, okay naman ang ato ang karsada. Then hopefully isa man na sa nasulod sa agenda sa ato ang halangdon na Governor Nelson Boy Dayanghirang na ang pagpatuman or diri na tamo agi puhon from Laluka, diri na tamo agi sa Makambol going sa Matis City. So sa amo apod na taga barangay, sumapadali na pod ang amo ang travel ni ana kay nasayod man ta na we are from Matis City. Paingon ta sa to ang barangay mo agi pagyud ta og tulo ka oras bag-o ta makaabot diri sa mo ang barangay.
18: Dili tanan nasayod gap nga 30 day kadaghan ang pwedeng manhian no sa atong turismo, ibing atong mga bisita sa Barangay Luban na doon na diay tay mga waterfalls diri at ay overlooking views and ang atong shorelines pod promising pod kayo kaplim.
20: Ay yes, oo. So kung makita ninyo, here in Barangay Luban, natay Libtong Island. So natay Bat Sanctuary din ha, natay Golden Fox, katuganing mga dagko na kabog. Dindiri po nato makita ang nagkalain-lain nakataas sa ato ang mga poles. Daghang tay klaseng poles diri adto natong ginatawag nato na curtain falls, which is kining ginagamit namo dili na water gikan gid ni siya dito sa taas. So dili kalayuan gikan diri sa kalsada, siguro nasa mga 15 to 20 minutes maabot na nato. Na din adto na tay beach line diri, which is adto na tay pebbles and anaabot tay white sand pag-abot sa ato ang beach. Dagan tayong mga talan-awon diri na makita here in Barangay Luban. Ang source diri sa amua is kinilang yung sa dagat. So, ang nahitabo manggod diri sa barangay, which is Laluka, 6 months linaw, 6 months balod. Okay. So, ang panginabuhian sa mga tao, dagat ug ang bukid. So, may nalanggod po kay pag maglinaw, dili pod ingon na kulang-kulangon ta sa isda gumikan. Sari-saring isda, buhong kaayo ta pag-abot sa ingana.
18: Mm-hmm. Pila ba ang atong total population na?
20: Total population na to is 1,700. Ado na tayo registered voters 1 to plus here in barangay.
18: Mm-hmm. Usa sa makadanig yun sa ato mga turista nga mabisita ang ingon ani, no? Na mga unique nga makita sa atong barangay. Kining nga katong imong i-mention kagay nakap nga mga dagkong kabog.
20: Yes.
18: I think correct me if I'm wrong, pero murag diri lang nato siguro na makita in the entire Matis City.
20: Yes sir, diri ra gyud na siya makita kay gani. Not only kabog ang naa dinha sa atoang island. Daghan tayo makita dinha ng mga wild. Dinha do na pud tay ginatawag dinha na seafoods na, which is imbaw. So diri lang na siya na bisag pila ka kilo ang imong kinahanglan, bastante kayo na diri na pangsud-an. So gani sir ang nahitabo, 6 months balod, so pasabot og balod wala gyud tay makuha ng mga isda. So ang ginabuhat sa katawhan sa Luban diha ta sa Libtong Island. Kaya adunay isda at the same time adunay mga seafood. So okay kayo ang padagan diri sa Barangay Luban. It comes sa panginahanglan. Aduna kay bugas, adunay lamas. At the same time, na lang kay tambal sa imuhang maintenance, fights na ang kinabuhi. Simple living. Naadarias po. Uh-huh. We are blessed.
18: Mm. Isa sa kuan ka, gusto karon nato mahibawlan para masayod ang ato mga gatanaw nga posible, no? Nga i-appeal nila sa ilang itinerary ang pagbisita sa Barangay Luban. Ang amenities nga ma-offer sa atong barangay, kumusta? Naabatay mga health clinics na rin. Kining atong power supply consistent ba?
20: Ah yes sir. Okay, so far okay lang man kay it comes sa ato ang foods, okay man, bastante man ta. Then ang sa ato ang health, aduna tay panakan diri. Aduna pud tay center. So it comes sa kahapsay o kalinaw, maka-probe ko ni ana pag-abot nato diri sa Barangay Luban.
18: Ang livelihood sa ato mga kaisunang Lumadcap, how do we manage sa imong liderato?
20: Barangay Captain, sayod ta na this is the first term pa lang nako. So sa umpisa lisod pagyud kaayo it comes sa panginabuhian. Kay nasayod ta na ang makuhaan lang diri is ang dagat ug ang bukid. So pag-abot sa bukid, ang naa lang diri namo is ang kopras. So but na manage na nato, nagpabilin ang kahapsay. Wala po'y tao diri na ingon na matulog nang nawalay kaon, dili na nato gina. Wala po'y nahitabo na ingan na bisan pa man tuod sa kalisod. Simple ang gyud kaayo ang panginabuhian diri, bisan sa kalisod makumpleto gyud ang kaon sa isa ka adlaw. Three times a day.
18: Unsa backup ang uban pa nato nga pwede nga masuruyan sa ato mga turista aside sa atong kining atong mga sikat na no atong mga iladog yun nga mga tourist destination kung falls katong nga dunay mga kabog katong atong island.
20: So gina-exercise pud namo diri sa barangay ang ato ang ginatawag na IP. We are true tribe here in Barangay Luban, Mandayaan, of course sa Manubo. Mm-hmm. So isa din na para matilawan pud nila ang pagkaon sa Mandaya ug unsa pud ang pagkaon sa Manubo. Mm-hmm. So isa pud na nato na for example nag-aari na sila diri willing me na mupaambit sa ilaha it comes pud sa tribe sa paniniwala sa Mandaya at the same time sa Manubo.
18: Mm-hmm. So makasinati sila no sa cultural heritage.
20: Yes
18: yun,
20: po.
18: Sa atong mga inhabitants diri
20: yes
18: sa atong
20: po.
18: Mga barangay no kini mm-hmm. nato ka mga tribo. Kung sa kapang atong buwan usa sa ginatan-aw gyud kini atong peace and order sa barangay kumusta ang kahapsay kalinaw sa Barangay Luban?
20: Ang kahapsay naputay anay ginadetain diri sa ato ang halangdon na mayor. Mayor Mayo Almario, kanang ginatawag natong Tourist Police. So far, mapasalamaton po mi kang Deputy Sir Ismael sa rason na adlaw o gabi, adunay nag-duty diri na police, nag-rubbing na sila. So ang hapsay o kalinaw nagapabilin sa Barangay Luban. Lalo na ang peace and order diri is my brother, Kagawad. So far, wala pa ko ka-encounter o kasamok sa Barangay Luban. Okay kaayo ang dagan diri, it comes sa peace and order.
18: Ready na ba ang Barangay Luban nga mo cater o daghang turista? Kompleto ba ta? Daghan ba yung mga resorts, amenities nga pwede nila mapuyan kung pananglitan mo padulong sila diri camp?
20: So far, sir, ang nahitabo diri, here in Barangay Luban, isa ra gyud ka ang ginatawag nato og resort diri na mo accommodate pero na totally na adagan siya ma accommodate kay nasayod pa man ta na ang shoreline ang beachline nato diri is very virgin pa gyud wala pa ingon na nakasulod so og nakita gani nato wala ko nagdahom na pag nay mo ari diri magbisita diri gyud na sila magpaabot sa ato og nasayod ka unsa lang ka simple ang ato ang nahimutangan diri kumbaga aduna tay falls adun na tayo dagat, o adun na po tayo kaning ginatawag na to na baby swimming pool, kumbaga. So, dili, it comes niya na, sir, murag, dili kaayo ko kapanghambog na ingana, ang basta ang nasa Barangay Luban is very simple lang yun. O gusto tang mag-relieve sa ato ang stress, pwede ta diri sa Barangay Luban. Kaya ang naadri, honi sa langgam, o ang presko na hangin, presko na isda, o ang the same time pagkaon, o ang kahapsay o kalinaw ang naadong sa barangay.
18: Get the best of nature, Dre, Capno.
20: Yes po.
18: Pero haven is siya sa katong mga backpackers, ng mga tourists.
20: Yes.
18: Pwede rin kayo sila mag-set up ng tent, buyan.
20: Oo. Bakante kaya itong bye-bye. Kabaybayunan. Okay ra kaayo. Walay problema.
18: Alright. You mentioned kayo nakapausas sa kuan, no? In every alternate sa cycle, every 6 months, panagat dito sa bukid ang yes. Pangyarihan sa itong mga residente dari sa Barangay Luban, no?
20: Yes po.
18: Pero sufficiente kap ang alternative, ang transition gikan sa fishery dito sa farming na po.
20: Oh, ang nahitabo mong good na yan, sir, sa 6 months, karon pa lang daan, kay linaw man, so pasabot daghay ka ng isda, nag-save na sila sa ilahang income. Kaya nasayod sila, pag-abot sa balod, pag-abot sa tingbalod, dagat na po sila. Yes. Ado na naman po dahil ginatawag na kakuprasan or kalubihan. So, mangupras na po na sila. So far, ang mga tao, diligyod ka nang makita na to, sir, na tama lang na maka-eskwela, makakaon sa isa ka adlaw, mapalit ang needs, pero dili gyud ingon na kung taas ang imuhang kagustuhan, matuman na nimo kung diri ka sa luban. Tama-tama lang, naalang sa tama-tama ang panginabuhi diri. Kay mapasalamato na lang po, Mr. Kay, ang ato ang eskwelahan diri is aduna na tayo grade 12. So which is sa una, grade 6 lang yun po to. So aduna na dakong kalahian na imbis na ni-graduate o grade 6, ang uban dili na makapa-eskwela sa City of Mati or sa Governor Generoso. But we are lucky as a barangay captain sa rason na nanata sa mga 80% na naedukar na ang mga kabatanunan dari sa ato ang barangay.
18: Yes. And one notable trait sa imong barangay ka, Barangay Luban, pag-abot na mo dari, isang kalimpyo sa atong barangay. Yeah. No? And ang shoreline, makita yun na ito, na well-protected ang atong environment sa inyong locality.
20: Yes,
18: is this a priority cup of your leadership?
20: Yes, sir. As a barangay captain, unang-una, mawagin ang ginatanaw, lahi po, sir, ang padagan it comes sa babae. Kaya ang babae, very meticulous yun pag-abot niya na nabutang. O gani, nakita na ito na bisan ka ng mga palwa na naa sa karsada, ginasugo yun dayo na ko na unya dari sa amo sir is kusog baya yun ang hangin.
18: Yes.
20: No, so pagkagabi na mahulog ana ginapasundan na nato na dili ko gusto na makakita ni ana kay lagi ginaminti na nato bahalag pobrita basta limpyo ang ato ang kalibot.
18: Mm-hmm. And you're doing a great job kay kami mismo amo yung na witness first hand no ang kalimpyo nga kita nakita ang miskiga kanang mga rapper sa kilid sa dalan, meaning to say it's not only the leadership that is working hard, pero naa ang suporta sa komunidad. Kay bisag sa ilang pagaling tukaran na kaplin, they practice what is being practiced by the,
20: yes,
18: the leadership.
20: Mm-hmm. Tinuod yun na, sir, kay kung tanaw na to diri ang mga tao, mostly, nagagamit yun og kanang kahoy. Pero kung tanaw ni mo, sir, sa gamay lang na butang, sa kaldero lang, bisan kahoy ang ginasugnod, pero puti kayo silang kaldero. Kana lang yun ang akong nakita, sir, kay unang-una, bastante kayo tagari sa tubig. 24/7 ang ato ang tubig dari. So gani, wala na yung mabutangan, ug asa ipangkuan, kay gumikan, mapasalamaton ta, kay we are blessed, lalo-lalo na sa ato ang inadaw-adaw na panginahanglan, pag-abot sa tubig, so far, sa pito ka porok, sir, bastante kaayon min sa tubig.
18: Yes. Mm-hmm. Alright. Aside sa tourism cup, andam na ba ang Barangay Luban for potential investors, investments at that? Structural progress or tourism developments?
20: Yes, sir. 101%, kumbaga. So, malipay ta pag-abot sa ingana. Kay unang-una, at least man lang po, masuroy nila na sa kasulok-sulukan sa Mati City, adunay barangay na kinahanglan pa nilang maarian, matanaw, o unsay kaanindot sa gihatag sa ato as sa Ginoo. It comes sa ato ang area, sa ato ang shoreline, sa ato ang island, o makapasalig po ta na ang pag-cater, ang pagdala o ang pagdumala sa katawahan sa Barangay Luban, makaprove ta na maayok po kaayo para niya na.
18: Alright, Gap, last two questions siguro, Gap, before I get your message. Kung sa pagkaroon, Gap, ang ginapaningkamutan ni Kapitan Lim na Basas, nga direksyon, kalambuan, paningkamot para sa Barangay Luban.
20: Yes, salamat na sir. So, ang nahitabot dari, so kinahanglan sa barangay, of course ang pagkakaisa na naman ta din ha. So lalo na sa mga nagdumala sa leader sa barangay, ang ako alang naunta matutukan or mahatagan o pagtagad ang Barangay Luban na sa rason na dako pagyud kaayo og kakulangon kumbaga. We are part of Jeddah area. So lisod kaayo sa isa ka ginikanan na adunay mulo ang imuhang anak apan dili nimo mahatag kanang kumbaga sa bagay, sir, before and karon dako ra gyud pud kaayo og kalahian. Siguro ginaampo namo o ginapaningkamutan namo na pag-abot sa panahon hinay-hinay lang namo na matungkad o hinay-hinay na namo maabot ang kagustuhan namo sa padagan dinhi sa ato ang barangay. But for now, bismi diri sa health, nahatag naman sa ato ang halangdong mayor aduna tay panakan o aduna tay center. It comes po sa education na edukar mostly diri kay na nalagi tay grade 12. Pero hopefully, sa kalinaw o kahapsay, anaan naman po diri. So, sa ako murag, okay na ko sir na kanang basta ang tanan lang adunay kahapsay o kalinaw o especially walay gipang bati na mga sakit ang mga katawhan, okay na kaayo ko pag-abot sa ingana.
18: Mm-hmm. And I understand that before you became the punong barangay,
20: yes po,
18: you were the IP chieftain, no?
20: Yes po.
18: For 6 years. How is that experience helping you to govern, lead the entire Barangay Luban from the transition of being the IP chieftain and now the punong barangay?
20: Una sir, siguro nag-a-adjust pa ta kay sa rason na as a chieftain, si IP gihapon ang imuhang i-manage niya na. So, pag-abot na pud karon sa barangay, dili manggunta na nato mahatag. Pero ang ginikanan sa Barangay Luban naningkamot na unta ma-sustain nato, mahatag nato ug unsa pay ang ngayan para sa ilaha. But aminado ta na walay perpekto pag-abot sa ingana. Pero just assure na isip barangay captain naningkamot ko na kung unsay dapat natong buhaton diri sa to ang barangay ug gani nakita ninyo. Nakita na to ang kalahian before og sa karon kay kung tan-aw na to

0: uban barangay. So, we are not behind among them. Kay sa rason, sa una pa, behind man yun kaayo ang luban. But karon makikontest na ang luban. So, nalipay ko ni anak sa ko ang padagan, sir.
1: If there's a kuan cup, if there's a chance na matagaan ang barangay Luban o kining top priority projects sa unsa ba ang top 2 na to nga panginahanglan sa barangay Luban?
0: Ang panginahanglan nun sa barangay Luban, sir, is livelihood. At the same time, ang kinigyud ako ang solar light. Kaysa solar light, kung makita na to, ang nahatag lang namo din ha, sa barangay official, kinarang part dari sa purok 5 namo, which is barangay proper. But her other purok, ngit-ngit pagyod kaayo siya, especially dari sa ato ang ginatawag og panumbayon. Pag-abot sa welcome barangay Luban, natay solar din na, pero isa lang. Murag na prone siya sa accident, so kana ang ako ang top priority ang solar.
1: Alright, Cap, ang imong mensahe pagpaabot sa imong suporta sa katawhan sa barangay Luban ug ang atong mensahe pa para sa maabot ka paninguha ni barangay kapitan na Linlin Basas diri sa barangay Luban.
0: Okay, ang ako lang ipaabot sa katawhan sa barangay Luban na magtinabangay ta ninyo. Og nasayod mo na ang pagpaningkamot sa ginikanan sa barangay Luban, ginadubli-dubli na nato na kay dili man ta gusto na maulawan ang barangay. Nasayod mo ni ana kay every meeting nato, ginapaabot ko na sa inyo ha. Nanginaot ko na magsinuportahay ta ninyo, tinabangay ta ninyo, ipasanta bisa na nato og unsay naa dina. But here in barangay, sir, proof man yun kaayo na wala may kasamok. But nanginaot ko na ang kahapsay, kalinaw, gugma, respeto o suporta magpabilin para sa katawhan sa barangay Luban. Iban kita sa serbisyong kadayawan, Cap Basas, barangay Luban.
2: XFM Katropa.
3: Luwa na mauna akong microphone, alright? Salamat mga katropang, salamat sa inyo pagtanaw, aron nga amo sang mapa-experience ninyo bisag diha na lang pagtanaw ang among naadtuan. No, ang barangay Luban dili pa na siya magaygala katong mga turista nga gustog mga hotel nga mga tawag ana mga 5-star hotel o bang mga accommodation, wala pa na. Para lang nis mga kana ganing mga backpackers nga mga turista, no, nga on the go permi agwanta man gani ming kuan kinibang tawag niini, manay mga apay mga bata dala. Agwanta man gyapon. Nindot kaayo ilang lugar mga kaigsuunan niya. Island feels siya. Namagot siya sa tumoy, no? Dili siya at okay man ang karsada pero kaya gyud siguro mga gikan mismo sa main highway mga 2 ka oras mga katropa, no? Gikan sa may Manikling, no? San Isidro, Davao Oriental. And then mga gikan dito, mga 2 ka oras biyahe, pinakadugay na. Pero ganahan mo maghapit-hapit, kaya daghang magmahapitan, medyo malangan yun. Pero sulit kayo ang mga lakaw, mga kaigsunan. Alas 9:56 na, wala ko yung oras. Salamat kayo, no? Emong kabalakan, ilagi na mo suod sila ron ang majority. Atong atangan, ugma, unsay mahitabo, kayo ugma, pinaka-exciting, ani? Pagsugod na magaygala sa ato dyan ang iere. Atang lang mo sa YouTube, o sa Facebook na to, kay atong i-on air, ang kini mga higalang mahitabo nga investigasyon sa flood control anomaly. Kanang tinuod nga investigasyon? Dili itong investigasyon ni Lacson nga ang resulta kay partial final. Muralag temporaryong dayon. Temporaryong way katapusan. Jocelyn Tipon, amping kanunay, Kuya Arnel, salamat kayo. Si Rona Sino, mayong buntag, Jenna Schaefer, Schaffer. Good morning everyone, greetings from Minnesota. Salamat, thank you. Thank you. Yorsi Katubig, Marilo Makabingkil, Alma, mayong buntag, Lily Pipito, good morning. Si Kuya J. Imas, nindot ugdalan sa una, 2009, pangit kaayo ugdalan diha. Pero okay na, mga katropa ang dalan niya. Actually, gamay na lang ang porsyon ang dili simentado, pero ang dili simentado diha si Kuya J. Imas, kuan na lang. Kanabang

dili siya para sa atong dagkong bato. Wala na tong dagkong bato, gagmay na lang siya. No, kuha na ba? Flatten na siya. So, ako ay inuba man to akong dala. Lusot kayo. Lusot, baga nitong kuha ni katropang Bipo Pichon ito, kumong-kumong. As kang lusota. At ang itong taon, may gala ang drama. Atong programa, mga igala nga... Kung ako ikaw, kauban si Master Inday Tanini, Inday Erikao, si Tia Daria. Na na to, Dad? O niya, mangutana mo, asa man ang makita ng ilahang live sa YouTube nato, mga katropa, dili ni sila makita din sa YouTube channel nga Katropang Arnel Cortez. Dito ni sila sa YouTube channel nga XFM Tagum City. No niya kabutang, dagko na tanan, XFM Tagum City. I-subscribe sa ninyo na. Sa mga nag-subscribe mo, ani ako ang channel. I-subscribe usab ninyo ang atong channel sa station, official channel sa station, XFM Tagum City, mga katropa. Na ilang drama niya makita ron. Sige, alas 9.58 na, mag-ilang Dagnas Buntag. Ni ang link po dito sa ubos sa comment section sa YouTube. Akong gikuan, palihog ko subscribe sa ato ang YouTube channel, mga igala, sa XFM Tagum City. Ang iyang channel name, XFM Tagum City. And of course, katungwa pa ka-subscribe sa Katropang Arnel Cortez YouTube channel, palihog ko subscribe. Sangan, may galas kinatibog ang puwersa sa XFM Network Philippines. XFM 107.1 Tagum. Inyong alagad sa kahanginan, atong sparring partner sa Pikas Lawa, Katropang Gab Alas. Ako si Katropang Arnel Cortez. Salamat, maing buntag, dalay ko ng Diyos. God bless us all, mga katropa.

0: inyong nadugog ang Bullseye. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras ug istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
1: Mga katropa, exciting dito!

0: Well, salamat kaayo sa kanta nga nindot kaayo mo rin na misaka po na ko ang Beatles na miniuyog kaayo.
1: Siyempre, Sleeping Child, no? From Buy Mata. Buy Mata.
0: Kasi Buy Mata.
1: Si Buy Mata may nag-compose ng Sleeping Child. Sige rin siya ka, wanggol, sigara ka, nakadabdab man.
0: Nakadabdab, mura ko ay, mura kanding.
1: Mura lang ikaw. Mura lang ikaw ko, ano, girl. O niya na natin na siya, pilain lang.
0: Niya na natin siya ko.
1: Yes.
0: Mura mo niya si Shakira, oy. Na may pagka Whitney Houston gamay.
1: Mura yung Chucky Dahl.
0: Mura ka si Chucky Dahl. Dali, si Shakira, si
1: Chucky Dahl.
0: Ay, nako mga ikala, welcome ka mga hurot sa toang programa. Nga lahat, mabati diri ako bakit ansa XFM 107.1 sa Tagum.
1: Yes, good morning.
0: Mga maring ako si Inday Erika, dili guapa, dili mestay sa apan, dili makopiansaan, tungod kay mangunay og silingan.
1: Oy! Grabe naman na, oy. Okay, syempre, as useless, kao man ang gingapon ninyo, murang gingapon sa una, doon garoon. Master Inday Danini, hello sa girl.
0: Yes, og syempre, ito ang introduce, mga maring.
1: Yes.
0: Gikan gini siya, nagpalay po.
1: Palay po from the red corner, weighing 145 pounds, bill pa lang na. Ani ana?
0: Ayan. Representing from Mexico.
1: Mexico, Pampanga, Mexico.
0: Mexicano. Ladies and gentlemen.
1: Ladies.
0: Tia Daria.
1: Yes. Ladies and gentlemen.
2: Right. Hello. Kamusta mo? Alay, parang po kayo. 10 months ka ka ng Juntis.
1: Sabi rin pagkaon saan eh.
2: Murag sipit ang kamera ni ay.
0: Murag kang si Dilimat sa day.
1: Lain kay kagwan.
2: Mura man nagbato.
1: Grabe naman tan bayo.
2: Mura nagbato jo. Mura bato jo naman lihok. Saan na ni oy?
1: Saan na ka?
2: Siguro maring. Busog lang kaya maring. Busog.
0: Hearing ni. Kaya nalagi si Layla.
1: Okay na ka?
2: Ayaw siguro ko i-focus niya oy. Lain nagkikinig operator ay.
0: Slide show lang siya.
1: Kanang face to face nga. Kanang ang kalaban na itong silingan nila nga Marites. Pero nagkakita, nagkakaway ni.
0: Live show, anak.
2: Live show siya,
0: oy. Pwede siguro mag-flip top ni mga Marites sa ako, ano, sa mga kalye, no?
1: Gani.
0: Mapakunti siguro ito, anak, mga bayot. Mapakunti siguro ito ng mga flip top sa mga Marites sa kanto ba?
1: Pwede, oy.
2: Ay, manaog ka.
1: Ito na i-suggest sa ito ang, SM.
0: Yes.
2: SM.
0: Ito ang minority floor leader.
1: Yes. Ang ito ang Senate President.
0: Mga maring, welcome sa ito ang panag-uban na ito na alas 12 sa uto karong adlaw niya Lunes, ah? Merkulis
1: niya. Nidayon, mga ganyan. No, pasta pa. Nidayon ganyan Martes, gapon.
0: Natigayon kayo niya. Abot naman niya siya.
1: Oo.
0: Og mga maring gikan diri sa Tagum, mabati sa takaron diri sa XFM Mati City.
1: Aba. Hello. So ang mga taga Mati City ato ang itimbaya diha no
0: yes.
1: Si Pikong og si
2: Sindi si Inday Tato.
1: Si Inday Tato si Bipo.
2: Si Bipo.
1: Bipo
2: alias Bipa.
0: Og syempre labi na gyud especially most especially
1: aba.
0: Sa mga taga Barangay Luban.
1: Yes.
0: Si
1: Kapitan Linlin.
0: Og iha nga kapika sa kinabuhi nga si
1: Sir Joseph.
2: Si Sir Joseph da ito.
0: Joseph da ito yung pangalan ito. Si Christopher.
1: Christopher!
2: Tama!
1: Si
2: Christopher! Christopher!
1: Christopher! Sorry, sorry.
2: Asa magkakakuan tayo ng barangay?
1: Malito nga barangay ako na sudlan. Purok. Sorry.
2: Sa barangay langka itong imo, ha?
0: Palpakinis nga vlogger ba?
1: Hoy, nag-comment rin yun. Di na kaya ito itas, no? Kaya ba si mga kuan niya? Alam ba si Inday Mario? Tia Daria, murang mag-jad sa ICC.
2: Lain lang si SM, ay. Maninood lang yung kay SM. Mura bito niya katong dyan sa ICC, katong tiguwa
1: ka na. Tiguwa nga kontrabidang.
0: Katong gikuha niya ang asset niya, gipis ni Donald Trump.
1: Yes, o, kato.
0: Ay, naku.
2: Lain lang si SM. Maninood lang si SM.
1: Hoy, si Micah Lubot, Luwaton. Si Micah. Hi, Micah.
2: Yes.
1: Grabe. Mga kainis si Inday Tanini. Sige na kung kadungog anis radyo. Aba, aba.
2: Hoy, Inday Micah. Wala ka kabalo.
0: Lugulugan na po.
2: Na, elementary po mi. Nanano siya.
1: Talo-taloan na sa ko ni mo, ha?
0: Sa pinulang gano'n na kadungog ko ano una niya. Kay grade 2 pa.
2: Grade 2? Ay!
1: Wala na ko. Andang ko na kastriyahan eh.
2: Ako ba grade 4 po ko ato marin.
0: Ako ba istra kay si Ma'am Shirley Kanyeda. Dahil sa may barangay Rizal mong kayo. Grito pa jud ko na kanog na ko ani niya.
2: Memorize pa gyud ni mo iyang iyang kwan.
1: So kani si Michael Luaton ni ay. So sa pila may edad ani niya. Oy Michael Luaton ay gisi gara-gara. Wow, na. Kalas ra bang nagaingon ako ala sa una kay na si Sarian. Kalas na.
0: Dili gina sa mo si Bog dai. Dili na sa mo si Bog.
1: Kailan ni mo ni?
0: Si pangalan si?
1: Si Michael Luaton.
0: Oy muraga. Ako kailan ato ko na siyang Luaton.
1: Michael.
2: Masa ni mo kay masa kailan ni mo kay
1: Ay, basta man.
2: Ikaw ba yung gikuan? Napansin.
0: Doon naman yung labay nga.
2: Ano man siya? Oo. Ikaw ang napansin, so ikaw ang kaila.
1: Hoy, Mike, pag tarong di ah, basig na tayo kuan sa na mga memories in the past. Ayaw dyan pag nakaraan niya kuan, Mike.
2: Basi isa na sana nalagingan niya.
0: Kana ba yung mga nang labay na no? Kaya labit biya kayong balikon.
2: Parang nalagingan ni Muli ay.
0: Kana mga nang labay na niya, alami kayo.
2: Oo.
1: Hoy, Mike, ayaw dyan pag-aragara, Mike, kay. Uga na ba kayo niyang ako ang kuan petals. Oy! Ayaw dyan ko karakarain.
0: Uga imang petals?
1: Ha?
0: Pamatuni na.
2: Sige, pakita kung ugag yun.
1: Ay, Micah, ha? Ayaw dyan.
2: Patinood nga, uga, ipakita na.
0: Pakita ay kung
1: tagpita. Ganahan sad mo, o kitang tulo.
0: Pakita ay kung tagpital.
2: Pero wala pa nakita, bro mo. Buhagay na.
1: Kaya si Michael, dalawa ko, nag-chat na saan siya. Ano siya nga. Kaya mo na siya, Tia Daria. Wala na naman may memories, ana niya. Aba.
2: Aba, kinsa man na rin kanimahala ni.
1: Ay, si Alvin ye, maring Daria, bagong rebound by. Mura na, kag si Laila di Lima. Aba.
0: Ay, pasalamatis.
2: Og bagong rebound, di Lima dayon.
0: Pasalamatan siguro na totoo ang mga sponsors at ang mga hairstylists.
1: Yes, yes. Ay yung mga stylists may kasama na.
0: Si SM Inday Marie, salamat.
2: Yes, thank you kayo SM sa imong gihatag ha. Nga, ay, di rin hihatag, uy.
1: Hatag na oy. Sa kam na nila.
0: Hatag na ni siya.
2: Basig maningil ni.
1: Kuala nga ba, bungul-bungulan lang.
2: Hingan na yung picnic. Sa ato pa ikaw, di na ka-stress ka
1: rin. Di natin na-stress na rin. Kinikirig na rin ba itong vlogger? Ay, ay mo kasi ma-stress ha. Kay, kanawa man, mukirig mo kalitya. Para maging matabang rin yun niya.
0: Ito ang internet piting hinaya, manipuri ay gaba.
1: Kuso kayo kuha. Kuso kayo kuha rin o.
0: Di ko palagi kasud.
2: O saan na yung internet na hindi gamit? Masig sa pikas
1: na. Masig sa pikas sa Tensibong Barit. Kasi naka-check-in ka sa Bulgari, bayon.
2: Nakalimot kang lag-out ito. Ay, maramaro po ka marin ha.
0: Uy, ayun, pagkano, uy, kay mga booking tana.
1: Uy, alam ba si Micah, oh, paminaw mo ba? Masakpata mong doon ron. Alam sa kailaban ko, stingong Jun. Ting paminaw akong mother sa radyo lang po. Ah, basing ang mama. Basing imong ay, mama. Ang imong mama. Di,
0: basing
1: ay,
0: ang mama niya. Elementary pa. Kapaminaw na
2: siya. Nasakpa na ganun. Kinsa iyang kaila. Iyang mama. Ingon na. Nagin na siya. Katigawang honda. Ay, Maika.
1: Ipaklaro na niya, Maika. Basing anak takas gawas. Sige, imong mama.
0: Ay, mga bago lagi ng uban nga mga commentator na to. Lagi mga
2: natin. Ay. Oh, si Il. Apila po na si Ibabaw. Kaya masuko na si Ilrin.
1: Si Ilrin?
2: Na siya. Kompleto na ganun mga Gabi Production.
1: Si Babski sad, ba?
2: Kinsa man po ni...
0: Uy, timbaya po si Sir Kid Libunaw.
1: Uy, si Kid Libunaw, no? Sa ka mga ngilgig nga elemento. Gika din siya sa kuan, Planet Memek. Si Kid Libunaw, kauban ko din sa Action Radio Sauna.
2: Katong naay ka ng tulok-tulok sa agtang, tulok ka buo?
1: Yes. Grabe kayo ng ngilgig nga elemento. Ayaw ko dyan sa akin. Magkita ka sa taga-US, kuan, adiksyon na yung mukhang kuan ni mo. Eksperimentuhan ka din.
2: La, ayaw pag-ana
1: marun.
2: Ayaw pag-ana marun. Kaya ugma, napara ba siya alas 6 sa 2 to alas 8?
1: Uy, amigo, mag-libri mag-una siyang paniudo.
2: Ayaw mo lang ta marun. Madunggan ka sa pikas.
1: Uy,
0: Karon mo libre
1: na siya. Libre na. Libre na. Mang libre na panudo. Ikaw mo ba?
2: O di ay?
1: O sa di ay mo di ay?
2: Gwapo na kayo kayo natuwa na ay.
0: Bantog na kayo sa'yo siya diri, Amari.
1: Bala sa'yo kayo nalang sugur.
2: Waps! Musibat! Sino ka ma rin? Mang libre.
0: Sibat man lang.
1: Bro.
2: Sibat man?
1: Bro, laman to sa kanto ilalito, bro. Gwapa na kayo ngayang haira dito, bro.
0: O, napadiri ah si Kinata J. Batukan Tagupa. Gabi, gwapa. Gwapa na ba kini sa kuya? Pero sayang kaya di man kaya niya kung anong.
1: Ay, kinit. Ay, wala na lang. Ugbuki na na, Ken. Masimula. Oh. Lain niyo yung magkabutang ug PS, Ana.
2: Masa ba na klaseng ugbok?
1: Pan-ug mohon.
2: Ay, mo.
1: Para di ba squat ang ang
2: lalo na. Naglimbo ko na man yung usap man ang PS.
1: Kwan, usap ka na PS ko kay Bright man yung bayutan eh. Kananga.
0: PS ka na nga. Post center.
1: Post
2: center.
1: Pasang sa. Ay, si, ano ba si Micah? Pwede mo request o mga DJ o song? Unsa man, Micah?
0: Pwede. Ala, oi, di na kami DJ, oi, kanang mga komentarista.
1: Mga komentarista, may mga bayot.
2: Ay, pasinsipit ang iyang pagkaalam niya.
0: Ingon pa si Kinat at si Dora Anticlear o Gaboy Abunda.
2: Oi!
1: Aba! Kinat, ha? Gimo dyan kong isugdan, Kinat.
0: Braga, musukol lang
1: gini siya. Musukol na yung ka. Nalang yung kayo ka nang gisaligan yun siguro ba?
0: Nakapanganda ba kini sa kiratin?
1: Nakapanganda, nakadyang o ka nang cooking oil.
2: Yan na pa yun si, wala si Josephine Pero, Vicente. Hala, ay, nalahi. Upaw na yun na ang atinood. Murag tungol.
1: Aba.
2: Ay, Josephine! Murag karoon na dyan ko na tama, Josephine.
1: Josephine ha. Ayaw dyan ko, garagaray, Josephine.
0: Ano pa si Mike nga bago pa man ko sa live, boy? ADI?
1: ADI? So, narami may ikuan rin eh. Kanang acceptance sa mga bago pa.
0: Ipakita
2: eh. Ipakita, pamatod eh.
0: Comment ang mga screenshot.
1: Ang mga screenshot niya, Mike. Pero wala ka na, kwan, Mike. Wala ka na sayop sa pag-tanaw rin sa live na mo. Yes. Imagino niyo na, Mike, tagalang istasyon niya. Ano mga ni diri sa mga istasyon kay ganahan siya kay enjoy kay diri. Diri rin siya kakawan ng kanang tinuod nga kalipay. Di ba?
0: Ayaw piyansa.
1: I will be here for you by aba. Ato nang i-play.
0: Sabi naman kayo na si Maika. Nakoy friend ka ni Ato Maika sa Ampangan ba?
1: Mau ba?
2: Kasing mao na siya.
0: Nakoy ni mga kaagi ka ni Ato.
2: Huwag ka na si Maika. Tagasa mga Maika. Sige daw
0: eh. Pero dili man to luwato ng apelyedo. Makanang Makaso may apelyedo.
2: Makaso.
1: Nakoy, kani si kuan si Marin Darya. Maika man sad ni. Tanaman diyan ni Maika. Maika mot.
0: Street
1: smart.
2: Kalimpyo sa kuantiyan.
0: Pwede na rin anak ni Mutia, Daria.
2: Kasi kinambrasan.
1: Naman naman kinambrasan i-ring di ha. I will be here for you by Michael Smith and Wison. Aba.
2: Uy, medyo layo mag-united siya ang bayanan.
1: From Bansalan.
2: Aba. Murang membro na nito sa mga Cobra Queen.
1: Oo.
2: Naman si Kinya.
1: Sakop ni DJ Ranz. Diyan sa Bansalan FM.
2: Uy, naman. Sige na sila kita ni Diane ko, ni Big Man.
1: Oo, katong...
0: Kisa nga Big Man.
2: Katong gamay.
0: Oy, apan sa dili pa mga maring ha, kinindi ato ang programa nga sadya kayo ginapaminaw ni sa tagalaing nga mga istasyon ang Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: Yes. Usamay na adya sa Santon Plus Herbal Capsule kay ikaw mangid mo yung nagpaalik-alik ang nagsulti.
2: Pamatod ina para makabalo sila.
0: Awa sa libi, kalik
2: ko. Malikay ko, malikay.
0: Ang Santan Plus Gold Herbal Capsule mga marin doon ay sangkap nga mangustin, ampalaya, malunggay, garlic, espirulina. Ay nako, mura na kagalaw oy maring.
2: Ay!
1: Kaloy!
0: Grabe ang mga sustansya, mga vitamina tungod kay doon na siya mga malunggay.
1: Aba?
0: Doon na pag isa'y prutas o doon na pag isa'y espirulina. Uh-huh. Ang anang espirulina marin, muna ginakaon sa mga astronaut maadto dito sa buwan.
1: Oo, sila si Neil Armstrong. Dito na. Atong nagbuwan sana si Neil Armstrong. Kabalo ka kasi pinaka adto niya pinakaunang nadubuan.
2: Kinsa man?
1: Uy, taga Bohol.
2: Ay, taga Bohol?
1: Yes.
2: Kinsa man na?
1: Take note, mga katropa, ang una naka adto sa bulan, mga taga Bohol.
2: Uy!
0: Nga na ba matod ikaw na nabi?
1: Naay mga screenshot na mga video nga nakita dito nga naay kuan bagol sa kalamay.
0: Nagbaon ng kalamay ay...
1: Ang mga astronaut na mula nun. Nadala ang kalamay hati.
0: Bato na kay...
2: Live siguro itong astronaut to eh.
0: Pag-abot daw dito ni Kuan, pag-abot dito ni... Kamulo ka sa gisakya nila?
1: Ang saman.
0: Kabadyo ng puting tijan.
1: Ang takiya kay si Jojo.
2: Ay, si Jojo?
1: Jojo.
2: Dili si Jongjong?
1: Dili.
3: Mangko kabalo, Ana. Lamayon, mangko ninyo.
0: Ay nako mga igala, ang Santan Plus Gold Herbal Capsule, the business yang mo alim sa mga nagkadaiya nga mga balatian, labi na gina marin, nag-una karon sa talaan sa DOIT.
1: DOIT? So wala na patik dito sa department sa kanila sa DPWIT, dala, saan?
0: Sa DOIT ra.
1: Sa DOIT ra.
2: Asa mangi ka ng produkto marin?
0: Sa Y2.
1: To it. Ah, okay. Okay.
0: Sa mga eksperto at mga tigduki-duki, na nag-una daw sa talaan sa mga nangamatay sa kanang sa Pilipinas kining high blood, kanang diabetes
1: kana.
0: So aron nga makunhuran ang kanang anak nga mga balatian mga maring, adlaw-adlaw kita mag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule. Nabalo mo asa dapat napalit kini maong produkto?
1: Asa man.
0: Sa to ang Y2 Eat Clinic.
1: Aba. Yes.
2: Asa man napita?
1: Asa man napit me ang exact address.
2: Yes.
0: Diya sa may Ganti Road sa Bagong Palengke sa Dakbayan sa Tagum na sa tuo asa wala di ay tapad lang sa Mr. DIY.
1: Aba.
0: Nako mapalit ka dito pangitaan lang si Doc CJ ni Druda kay do na libre nga check up karon adlaw mga mari.
1: Aba, karon na karon.
0: Hantod sa Biyernes.
1: Aba, atso sa to Wednesday until Friday.
0: Onya, yes. Ay pildihalan sa mga marik.
2: Unsa man pud na?
0: Si Palangga.
1: Ay si Palangga. Uy, kabalo kasi si Palangga nung kay kuha na kasi Palangga kanang mamords na kaayo. Bisag ni wala, bisag yang height wala kabot og isa kadto pa pero mamords kaayo.
2: Sa ato pa sa una pakay pa siya.
1: Oo, kana makita.
0: Oy, mo na gisukot.
2: Pamatod-i! Pamatod-i ang nasokdan ba yun?
1: Hindi lang ko mag-tell.
2: Hindi
1: lang ko mag-storya.
2: Bueno, atong oras,
0: mga higala, doon na tayo 25 minutos na nakalabay sa alas 10 sa buntag. At ang ito ang Demerites and Friends! Taod-taod sa mo ang bagbalik mga katropa, diri alang sa XFM!
1: Exciting!

0: be here for you by Michael Smith and Wilson. Okay. Wow. And that song was brought to you by Santon Plus Coffee Mix, mga kasolid. No? Siyempre, ka nato, ipahinungod na sa ito ang grabe kaayon ni...
1: Solid.
0: Mga... Ato mga kasulin nga katropa, si Maika Watuan, di ba Maika, yes. Ang imuhang mani mo.
2: Nadungog ka ato niya?
0: Abo, tadungog pa niya ni Bayuta ni.
2: Maika, nadungog pa niya mo to? Ano? Request na ba to?
0: Baan, sila nga, i-comment lang sa police station na kung nakuha ano ni mo, yes. Maika. Ano pa si Josephine, pinungod po na ako sa taga Nueva Fuerzan, sa Tagom, Davao del Norte. Salamat ka inyong tanan. Aba.
2: Yes. Ana po si Alvin Guok. Kita ko sa picture ninyo mga maring. Katong naligo mong dagat.
0: Aba. Maoban.
2: Dako kayong tao si Daria. Ay!
1: Uy! Dako kayong tao si Daria.
2: Bili ay mangudto.
1: Dako sabdang tabadidoy. Aba.
2: Ay! Ibawi deyo ni mo.
1: Pamaton di ina.
2: Ay! Ang lagi ko ay.
0: Ang hilig kaayo ang ganahan kay sa to ang tila greeting si Lota Sagid Estrada.
1: Ano pa diri ay siya nga Ohio, hala dapat si Idol Tanini ang naa sa tunga small, medium and large.
2: Kabalin lagi ka nga medium lang ang iya ang buwan.
1: So medium na siya, medium.
2: Mamatod. Ikaw.
0: Ang kisa man naging on ana, kisa man naging on ana.
1: Hoy, maayong buntag. Hoy, ako ano ni nang ha, ibay pildi halan sa.
0: Kisa man ni nang ana.
1: Si An sumabal masuko.
0: Aba.
2: Ay, ni nang ni mo na siya.
0: Ingrid ya kan ni Maridaria.
1: Masuko na pa dayon siya.
2: Ay, ko masuko ni na siya ko nang sa puton.
0: Sa puton nga.
1: Ako ang gwapa nga ni nang sa Japan third floor an sumabal. Hello, ma.
0: Aba. Mami. Hello, mami. Ikaw, Ingrid, sa di ha.
2: Hello!
0: Sama na hello, oy, as is. Mingon rin kang as is.
2: Sama na siya ka na lang kung kung nasakyan na nga gitalit. Surplus.
0: Sama na.
2: Sama na, madam, surplus.
0: Hi sa siguro si...
2: Hello, hi.
0: Aba, muraga. Lain naman ni Maring, oy. Maring
2: Erika. Sama na ako iingon.
0: Muraga, managyan ka nang... it's over. Pwede ko mo request ug it's over?
2: Nakita na ko sa it's over.
1: Gapinkis siya today.
0: Di magod siya mo. Di magod siya mo.
2: Yung ano ba yung buhok ko?
3: Bangas
2: sa ona.
0: Nagtanaw din. Mukhang ganang-ganang.
1: Updated.
0: Updated. Bagay ka.
2: SM ka nang updated. Kung nagtagaan ko ano eh.
0: Grabe.
1: Ay ako mga maring. Welcome ka mga horot sa Tuan. The Merites and Friends.
0: Aba. Ay, ang bayot oh. Dalawa. Ay, nandiyo ko.
2: Ano sige mo na siya pa kung dudig lagi ng bayuta ay.
0: Amulo ka ng mga uyutars. Kadagan hindi matanggad ng ilang mga kanang ilang mga bega. Magsige na siya tuik-tuik sa mga keks.
1: Basta naayo na siguro sa mat.
0: Naayo lang tahi ana ba?
1: Pwede mo sigundahan.
2: Dili ka na magkanamang silo si Kuan siya si katong sa ubos.
1: Asa man si Botsuloy?
2: Botsuloy? Sila naman po ang vibes kaayo.
0: Madu kaya na dito tulo na mi nagtapad pa mi nagduyan ko kanina
2: duyan pud siya
0: nasa sa Cebu Choloy sa kuan
2: sa imong kilid
0: na nagpoom siya sunod na tulo na mi na dito na
2: mutapad na mutapad
0: na ning juya sa Cebu Choloy
2: dili siya pwede kay wala man sa kortina
1: basta matingaan na lang ta kanana po ibangag ang kuan
2: dili kani pwede kay wala kortina
1: oy wala ay open
2: oh open
1: open ay si Aba
0: Aba oy
1: wala na mula ka
0: nagblast lagi ka
2: ay nakikinig siya, basta longgan.
0: Nganong ina naman na Kane?
1: Pamatod ina, Kane.
2: Hoy! Kasi pamatod niya maring.
1: Nga ka nang...
0: Taklaan mo ng rainbow sa ibigin ni Juan. Ni Bucholoy.
1: Hoy, ayaw mo pag-anak, ano teacher na tanaw niya rin, maring?
0: Kisa?
2: Kisa mo na?
1: Sika, teacher, sweetie, Lourdes, Barrios.
2: Ay, si Matt?
1: Katigod niya kagahapon nga, doon ay kauban nga. Kanang alawid.
2: Oy, si Ma'am din niya.
0: Si Ma'am Sweetie.
2: Hello, Ma'am Sweetie.
0: Abay.
2: Yakin sa mga pwede si Luta Sagid, Estrada.
0: Mama na siya nga itong hilig kay ganahan siya ng mga tila greetings.
2: Ay. So, mga nga portion niya ang ganahan.
0: Yes.
1: Makalingaw, Ma'am Punta sa kasaba ninyo. Oy, mura tag na sa market sa isda.
2: Oy.
1: Tamban, Budlisan, Love Us Park.
2: Ay. Abay. Mura na tag-Budlisan de ani.
0: May ka, na ako. Kaoban, dili man ay mudlisan ni akong mga kaoban diri, mga isdang buriring. kana mga kwani sa mga hits. So, ay mo pang history ka ba? Dugong na kayo mga kwani, abe?
2: Ano na lang ka to?
0: At mo sa Pikas Kwarto ba?
1: Bueno, tanga ba rin, live na karo mabakit ansap, no? Dari sa XFM San Francisco, Agusan del Sur.
2: Yes!
1: Good morning sa mga taga-Agusan, sa mga taga-Bunawan, na Libertad, sa mga taga-Bayog Bandos, nga to na sa Jess.
2: Ay, sa Jess ang kutob na yung karo?
1: Ay, nga
2: na. Ay, nadungagan na di ay.
0: Abot kita kung si Dusi. Sa ba?
2: Ay, di ay. Ang iyahang kilometro.
0: Yes.
2: Ya pinapad ang lugar ni SM.
1: Sa mga taga Torinto.
2: Yes, Torinto. Parang nagsakyan ang Torinto.
1: Mga taga Santa Josefa, mga taga Veruela.
2: Taga Esperanza.
0: Aba, o paano mga taga Esperasyo. Uy, si Linlin. Ito yung shot ang mga taga Sydney, Australia. Uy. Linlin. Hi, Lin.
1: Lin, kumusta ang pamitay, Lin?
0: Ni Blooming si Linlin. Ikaw, Lin, o. Dalawa si Linlin, o. Talawa rago na, o. Talawa, o.
2: Ay, kuya.
0: Diba? Diba?
2: Pamatod ina, Lin. Pamatod i.
0: Tama na
1: kayo. Si Linlin, kasi kira jacket. Mara si Fernando po.
0: Tama na kayo. Ganahan niya mo.
1: Basta mo pa matungkod siya.
2: Dali, Fernando po. Babae.
0: Dami mo God, Fernando pa.
1: Dali, mura siya si Kuan, Lobby po.
2: Ay, si Lobby po.
0: Yes.
2: Si Lobby po, di ay.
1: Oh, syempre, mga maripilianan sa Ama Live, punta makitaan ka ron sa page sa XFM Jensan.
0: Aba!
2: Hello sa mga taga General Santos City.
0: Thank you kayo diha sa inyong pagpamina.
2: Yes, nilapin na din sa Mabuhay.
0: Diha sa Labangal.
2: Yes, sa... sa pato, kalam...
0: sa
2: to?
0: Sa Kalumpang.
2: Kalumpang.
0: Yeah, sa First Road, yes. Second Road.
2: Nilapin na din sa Gitukuran sa ato ang tower din ha.
0: Asa?
2: Diri sa Pulumulok.
0: Aba.
2: Yes. Sa lugar ni Edgar.
0: Diha.
2: O ni Ray. Si Ray o si Ri?
0: Si Ri.
2: Ah, si Ri.
0: Siri.
1: Kita nga Ri.
0: Siri.
2: Siri
0: Ali. Laila. Siri. Siri.
1: And speaking of Ri, maayo na yung papaminaw sa mga taga San Francisco kang SM na
0: Ri Surabasquez o si Ri Alinton.
2: Yes. Grabe. Sangay kinay na sila, no?
0: Oo.
2: Ang nilabi na din sa kanya sa General Santos City nga si Ri.
1: Ri?
2: Pirarin. Unsa man maring Mourinho na po ka?
0: Na, di sa. Kay kaan pa may napamiisitil.
1: Grabe ka ayon. Mga maring ang malayo po takang mababati diriya sa XFM Bukid Noon.
2: Yes! Kaway-kaway sa mga taga-Bukid Noon.
0: Ay, labi na gil ang gwapong tao diha nga bana ni Cinderella. Walay lain si... Junalo.
1: Si Jao nga, dako kayo kargada.
0: Si Jao nga, walang kamalay-malay.
2: Oo, si Jao.
1: Si Maring Kiana ragay makapamatood, ana. Si Cinderella ragay makapamatood, dako kayo nagargada si Jao.
2: Ato ingon si Cinderella, pamatood aniya kung dako bagyo.
1: I-comment siguro sa comment section.
2: I-comment sa section.
0: Picture niya Maring Cinderella.
2: Yes, pamatood ina para makita.
1: Yes. Arad nga, ma-compare na to kung asay mas dako, kang Prince Obra ba?
0: Kang
1: Jonathan Soriano ba?
0: O kang nga, di ba kang Jonalo, kang Jao?
1: O di ba kang Dave Mineralaw?
0: Kana. Si kaneng kanang ko ni Jao magtanaw niya mga maring no kay si tanan ako ni Jao no kanang borasya kanang bisag kaneng gamata siya pero borasya gaduk ka
1: si kesa si
2: borak katulugan
0: siya katulugan
2: siya katulugan lang siya nagduya lang siguro
1: eh di ba mga maring og
0: si Matamich si Matamich shout out mga idol tanini makalinga kayo mo as in makatawa ko ha jud ninyo every day ko na minaw ninyo from New Bataan, aba, silingan ni sila ni Kenneth, ako amigo.
1: Pamatod eh, siguro na.
2: Kisa niya nakinit?
0: Ha?
1: Pamatod eh, siguro na, Mata Mitch nga, gapaminaw ka sa mga butang eh, siguro na may mga
2: yes, so tinawag ka na. I-record video na, yung i-post.
0: silingan ni sila ni adapted ni Linlin si Kenneth. Aba. Aha.
1: Oy, limitahe siguro ninyo ang papaminaw sa mo ang programa basta mag number 1 mi aning kalaban.
0: Hindi mi katahan na mag number 1 oy kay kay na stressful kayo na.
2: Si Alvin Gook sa ipahinungod do nato ni sa Nova Pure sa Tagum City.
1: Aba. Pero sa mata mabalik ila ni Kapitan oy. Na Arkaina Marie.
2: Yes.
0: Pagdipindi.
2: Depende sa manok unsa man.
0: Depende sa atong anga ihawon didto.
1: Ay, wala ba si ikap nga chat lang ko da anday kaya rin yung mga pangandam ko.
0: So ato rin i-chat dahi karun.
1: Ato siyo i-chat ikaw.
2: Karun? O medyo how ang na kayo atong tiyan?
0: Ugma na lang kayo na ko yung meeting.
2: Wala, sige naman kag-meeting pero wala kayo gamit.
1: Sige naman kag-meeting pero wala kayo business.
2: Mga, wala po siya gamit. Sa pag-meeting.
0: At least ako yung meeting. At least mag-meeting ni Montolo dyan ni katropang bubong. O ga, kuan. Magtanaw lang mo lang ah. Ito ang tunay na CEO.
1: Alam ka mga igala, kinito ang special segment nga Demerites and Friends. Mm-hmm. At doon ni kinito mga igala sa kaping dili lamang pampalantip sa pangunahuna, kundi li pampa hamin sab sa kutis.
0: Ama.
2: Nalagi matikot ani maring.
0: Madala, mababahan agad ang mga balay-balay spuchukan niya.
2: Mabugha agad. Bugang pagapaga.
1: Ayo ana paring Norberto kadi biya ko babalibado.
0: Tama.
2: Musokol gyud ay ni.
0: Musokol gyud ay kani Norberto.
2: Yes.
0: Kuya gyud sa pangalan Norberto na almanaki kay pangalan no. Celestial Junior kun dili ni bayod maro-maro ni. Mga mga junior.
1: Si Norberto.
0: Ah, kani Norberto.
1: Mga mga pangalan sa kuan sa mga kanang mga kanang mga uyutar na kuan mga Duming
0: Duming mga yes. Domingo mga kuan mga Botarato kanang mga Alexander
2: yes
0: Junior ba senior ba ni siya diba
1: senior na sa kanan mo sa junior ah
0: junior ayaw panundog sa imong senior senior ano ba na siya mga kanta na but anyway sige na ko yung chika ninyo
1: ikaw na abin ako si Laila
0: Laila kay bubuon man
2: ako ipasa siya ang sulat dai
0: kabalong mo grabe lagi ngon grabe rin no nakami ko nakita ba
1: kung
0: kaila kuyawa kung kaila eh matod pa sa ko mga bubuit naku na isa ka person of interest na sa ba nakasapa ba ng inyong kwadya
1: sa mga ka na na POA ano?
0: Na POA kanang person of istoryahe ibutang lago ng mong kwadya
1: pinari siguro
0: pinari sa ko na marin Daria Bilib ipa Irving taka ni Norberto kasi
1: kana si Norberto biya kana carbingo na kana siya
0: carbingo na kana
1: na kana sa mura na sa
2: basta katrabaho na sa furniture
0: may name mo Torno
2: mo Torno mo lagi kana ipatuyok-tuyok lang kaniya
1: may basing hornohan ang ato ang kuan ano ito disposal
0: butangan mo alag kana dyan mo disposal butangan nag kuan butangan nag trade na tridanan niya kana na butangan ka ng gasket gadi para teflon ana mo nipol butangan nipol sa
1: ato naman yun kaya kanya akong disposal giring-giring man.
0: Bato na kailangan yung gawa sa ibang disposition arm.
1: Giring-giring sa
0: arm. Ay, diri-tabi, diri-tabi.
2: Balik ta.
0: Matod pa sa ako mga bubuit na si Florindo Ukay. Ano ba siya nga, grabe yung kaayo kay Kabalok ka?
1: Si Limoy.
0: Ako rin siya yung kwan dito nga, dati ko rin nakita niya nga sa ka-elemento nga, grabe kay totoon. Kanahili kayo ka ng kwan ba, superstitious belief.
2: Sa mga o sa to superstitious?
0: Superstitious belief.
2: Yan, nakikinan ang mga wordings, no?
1: Spell daw superstitious.
0: Alam mo, hinuogod, oy. Ha? Alam, totoohon ba? Daon niya, kapalang mo kung sa'yo na itabo.
2: Ang saan man eh?
0: Naglakot ang mga amiga niya, ayaw, mga kahilan niya. Kaya,
2: ano ka,
0: grabe ka, ayaw ko yung mga, alam ka na mo, ato sila no, for example, eh, manili ko no gabi eh. Kay, kano, ani, anay mga inani nga mapamahi eh.
2: Ana. Inana?
1: It's a very hassle.
2: So, ang saan niya hangkuan ma rin?
0: Kunya, buto, mariklami siya, kay kano lang, naday mga, dili mga maayaw panghitabuan na, labi na kang manghinguko ka. Kung manghinguko ko no ka, kay, ang imong kuko, gikan sa tap, kamot ugang til mahurot
1: ano
0: ba oh ilisan ko nung kuko nga murag color sa kan golden ko
2: Kuyawa ba anak niya,
0: oi? Golden Kuhol, mga
1: puntahan sa Golden Kuhol.
2: Sumuto, yes. Sumuto ko sa mga inana, Marie.
0: Oh, mga tusyo niya. Napag-iisa. Inapusasa ko.
2: Unsa man na siya?
0: Napag-iisa.
2: Unsa man na isa?
0: Napag-iisa mo nga. Kada ko nung dumgun ka nga matanggal ang imong ngipon.
2: Uy!
0: Nasuko ang silingan nila. Kaya ginamgiw ka nga. Nisultim niya ang kauban nga. Nidamgiw sa nga tanggal ko nung ngipon. Kaya natanggal ko nung ngipon. Ako ni mawada sa inyo ang silingan.
1: Apil ang dike natanggal sa ba na?
0: Gikasapan siya maring.
2: Ay!
0: Gikatawa siya, gikasapan siya? Gina siya sa, anong inong
1: mga katang?
0: O, kasapan siya kay, anong inong mga ni mo nga, magdamgo ko nga, gadamgo ko nga, mahurot ang ko ngipon, gawa naman ko yung ngipon.
2: Uy!
0: So, kaaway siya.
1: Dapat mo ito siya sa,
2: gusto mo na babae na lalaki?
0: Babae, uy?
2: Babae nga?
0: Babae nga, nagsabok. Alam ka, katuyang nga, kistorya, walang ito yung ngipon dito bangan. Wala ito, tanggal mo ng marpil to, kaya wala mang marpil.
1: Dapat mo ito siya sa Gasano Center sa Luyo.
0: Kailangan na ba?
1: Ayaw nga naman rin, kiluag na maya.
2: Hinahina lang siya itong katawa, Marie. Ibarang malagpot naman, Marie.
1: Wala na pahugot.
0: Karan, Marie. Numugod, hilingin niya totoon, Marie.
2: Totoon kayo.
0: Oo, gabi kayo, Marie. Karoon na rin, no, ang finale ni Marie. Para matay oras ni Marie. Gato yung wala nga, di ko naman ngihiugan ng mga, kala ko nga, mga baliti, kay, ano ba, kay, gato silingan nila, nagisipad ang punas, baliti, hubag ng tiil. Karoon, Marie, naman sila yung silingan, Marie, gamay kay tabadido, kay, wala na dalan ni Titi Queen.
2: So, wala na...
1: Pamadang opera?
0: Wala na lang opera.
2: Wala, gina yung... Basi dili siya ang kuan, dili mataplan.
0: Dili mataplan. Giihaan dito, wala tablan, oy.
1: Wala, oy.
0: Gibas yung tablan.
1: Hoy, gibas yan.
2: Gibas? Usa man nagabasta.
0: Bachelor. Samo kay Maring, oy.
1: Mura si kuan, mura si Charles Jeffrey Humalun. O si Jimar Kuya Pop sa Tupas, ay mga taga-wonder. Mga sister, was out naman dyan from Nagkatagong Bukid. Aba, sa mga taga-nabunturan, maayong...
2: Pero na po ko'y kailaman rin si Charles. Kailangan po'y naingon niya, kakatudong may nalibang.
0: Ah, usa?
2: May nalibang.
0: Usa yung nalibang? Ang pagtanaw... Nag-Bangladesh?
2: Yes! Ah. Ang pagtanaw niya sa itat.
1: Ah, Marie, usay ko doon sa iyang Bangladesh.
2: Oo.
0: Sa iyang mumhula ang kaya sa iyang mumho. Mumhula, kailangan ang mga...
2: Ang pananaw niya sa bawal kinaaykuan.
0: Usa na yung mga...
2: Na ay mahimo naman o lahat na yung pananaw.
1: Bulawan na, bulawan.
2: Bulawan? Bulawan?
0: Bulawan?
1: Bulawan na siya.
2: Ingon ana na yung katuhuan.
0: OMG.
2: Ako kayo na siya, dapat pagka balon niya nga nabulawan, iyang gihikap.
1: Hoy, gihikap niya.
2: Parang mamatutan niya nga tinuod ba yun?
1: Hoy, patsing, ano?
0: Gikumot, dato niya, yung itong gikumot.
1: Gikumot niya.
2: Kaya ang iyang gusto, maugir ang matuman.
0: Hala, tinuod yun iyang istorya, kaya ako kayo ni...
1: Hoy, matinuod ba sa kay kamuto ni mo? Dapat paakon gini mo siya.
0: Hoy, Maring, tinuod yun iyang iingon, Maring, tinuod.
2: Ah, tinuod, oy.
0: Dalawa, yung naungo, yung ngipon, karaburubugawas na.
1: Ah, patsing.
2: Nikunit pagamay. Ingon ana to siya Maring. Pati imong balay makitaan? Kanang linyada sa imong bulak. Makaingon siya, oy malas ni.
0: Ano man?
2: Kay dili pareho ang imong portahan og ang bulak. Pag straight lang siya.
0: Apa na di mga ana Maring iriga?
2: Kuyaw kay magbuot sa iya kung say gusto.
0: Kakuyaw gud anang imong giasoy.
2: Ang tag balay na suko kay magbuot usay pwesto sa bulak.
1: Na kay mga screenshot ana nga mga balita.
0: Na kay mga kwan mga
2: naay screenshot mga ana. Yes, naay picture. Na pagyud og kanang screen nga kanang record.
1: Eh pasa siguro na sa tech para
2: mo ato. Charles, tama to diyan naka-record sa tuhang kuan. Ipasa na.
1: Bandamay nga Bulawan. Hehehe. Gikan pa ang Jomar Kuya Pops Tupas. Sa mga taga wonder. Oh.
0: Abang, ano ka naman magiging sila magtanaw sa itong live ngayon? Naman mo nila live ila, ha?
2: Yes!
0: Ha? Dito rin po mag-comment sa inyo mga live.
2: Sa ato, paduhan na ka mga radyo ang station ang nagtanaw sa ito, ha?
0: FMR o One Radio?
2: What?
0: Wala rin, itabo dito sa Davao ba?
2: Oo. So, diri lang na siya?
0: Diri rin sa Tagum. Sa Tagum, radyo rin siya.
2: Oo, sa Tagum na din. Nilabay si pari.
1: Anyway, mga maring, ato ang oras alas 10:48 na sa buntag. O siyempre, katotohan nga, ato ang gilingig ng mga tabi, ato ang mga papaliba. Karong oras, atutok na ito sa Santon Plus Coffee Mix.
2: Yeah.
1: Ang Santon Plus Coffee Mix, mga maring, ha? Usin siya ka nindot nga kape.
2: Uh-huh.
1: Unsa gani mga ingredients, ani master?
2: Naani siya ay, unsa man master?
0: Ang
2: Santon Plus.
0: Santon Plus Coffee Mix?
2: Yes.
0: Naani siya ay malunggay powder.
2: Uh-huh.
0: Ang kining mangustin powder.
2: Uh-huh.
0: Ang galansunis. Actually, ako lang nang ibalik-balik yung istorya nyo kay mga buguon magid mga bayot, no?
2: Hindi pa kayo siguro buguon. Oy, dalay ka na.
0: Remind na ginako ninyo nga ang pinakalaming lansunis dito sa Camiguin.
2: Camiguin?
0: Yes.
2: So, diha yun ang history ani?
0: Kaya naamang ko na siya kitawag dito ang lansunis festival. So, mag-expect yung kag-lansunis lang. Wala ganyan yung apil rambutan.
2: So, lansunis lang yun?
0: Yes.
1: Apil rambutan diha sa ilahan?
0: Nah, rambutan, pero wala na siya rambutan festival. Lansunis festival, lagi na siya.
2: So, magpugsun man po niyong rambutan.
1: Karoon na ito niya, basig nananom niya dito niya eh.
0: Dili. Sabot ako sa inyo kay mga jugoet, sa mga bayot.
2: So, lansunis, solo lang siya.
0: Lansunis, gina siya. Naalan siya, lansunis festival. Huwag dili lang na, ang dagan kay kagmuhin ka mo, adol, pag na lansunis festival ito, pwede sa mo, kuhan mo, side trip mo, ato ba mo katibawasan po?
2: Aha.
0: White Island. Hot spring. Cold spring.
2: Dagan ka rin matuan na din, ano?
0: Dagan, oy.
2: So, ma-enjoy na ka dito?
0: O siya, enjoy. Has ka enjoy ang
2: para ma-enjoy ka, asa ito, asa ito, an?
0: Alam hindi ko ma-enjoy nga. Dagan ako gilaagan dito.
2: O saan may magilaagan dito?
0: Sa Katibawasan, Pons. Sa White Island. Hot spring.
2: O saan
0: yun? Cold spring.
2: Ano na maring.
1: Oras na nga, maring.
0: Dili.
1: 50 minutos na
0: hot spring, cold spring. O Katibawasan, Pons. Nindot ka nindot.
1: Ay, kamo kawa mga igala. Mumalik ta.
0: Humalik
1: ka ta. Atang ito ang tila.
0: Greetings. Basta kay bala. Pagdinilay mo niya ang kahit ikatibawasan po.
1: Basta pa'y na ah.
0: Oh, and so nice.
3: Ayaw naman.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Well, balik ta, mga higala. Ito ang ginapaminaw nga programa diri sa Tibok Mindanao. Kini ang programa kong ako, ikaw. Siyempre, gisabok sabi sa ito ako ron. Welcome to our special segment sa Tila Greetings!
2: Yes! Alright. Aha, so, direkta no, ay pakailab din ato ang kuhan ron. So, represent siguro nato ni Bigay. Muraga, di man kayo siya kuhan, accurate sa ito ang mga...
1: Yes.
2: Okay, sige.
1: Siyempre, mga marim, kanya ito ang tila greetings sa ito ni Kanato sa Santon Vitamin C.
2: Uh-huh.
1: Ang alkaline niya, yan ako sa pinasiksihin ako kay ano, ako sa sabon akong timili. So, unsan ako marim, ha? Kaya rin na ganahan, ginigmaya niya si Charles Jeffrey Humalon. Kining si Jimar, Kuya Pops Topaz. Well... Kini ato ang programa mga mering ato di kanato sa Santon Vitamin C. Ang alkaline niya Vitamin C. Santon Vitamin C ascorbic acid as sodium ascorbate. Santon Vitamin C mapalit na sa mga parmasya butika nationwide.
2: Aba, salamat kayo Lady Baton.
3: Umiikot naman ato ang kauban.
2: Salamat kayo Lady Baton, ha.
3: Sa Lady Baton dito.
1: Hi na ito siya.
2: Maralag si Lady Baton. Ay, but anyway, noon, sige.
1: Alas just 55 na itong oras, mga higalala, comment mo riyak niya. Paliyo ko pakishare sa ito ang live today.
2: Yes.
3: Share ha, ang link nasa comment section.
2: Mm-hmm.
1: That's right.
2: And that's left. Okay,
3: and
2: sige.
3: That's center.
2: Aba.
3: Motobagyo
2: na ini. Motobagyo yung bayota. Ay, nakarin niyo magod ni siya.
3: Dipot magpalupig.
1: Mura lang na asa yahang karang kani mura.
3: Mga nakay no, tama?
1: Barangay Kapitan, mga nasa yahang opisina ka. Sa sandig lang, mura lang porma.
2: Kapitan nga, sige lang mandar
3: pa. Kita ka to, Kapitan sa manat? Kapay mag-interview?
1: Asa to si madam? Mura lang itong ikaw ang yun.
3: Inom ko. Dilita tama yung sigot, mapasilan na rin to.
2: Sige.
1: Ano ko mga maling, ato sa na itimbaya ni si Z, G Otimal. Mga idol, pati lang ako sa mga Plokin Boys diri sa Santa Cruz o pati lapod ko sa lawas sa among founder nga napuno o minasa nga si Dino da Plokins. O, andan na sila. O, doon ka na rin, patila niya rin. Si Alvin Goo, patila ay ko. Tila ay ko, mga maring kay Itom na ako ang It Me Games Aba.
2: What? Be.
3: Nagsalid na kahana, ha? Nga malimpiuhan dito ay na.
1: So, grasi sa na, ko na rin, Alvin.
3: O, grasi na. Masin na yung mga tagip-tip din, ha, Alvin.
1: O, mga siguro na, so far white.
2: Si, kwan mo si Charlie, sa mga, ay, magpatila sa si Charlie Jeffrey Humalon. Aba. O, si J. Marco, ya Pops Topaz.
3: Aha.
2: Patila po doon sila si Josefina Tinambunan.
3: Yes.
2: Aba, thank you. Kaayon ninyo niya.
3: Pero si Florendo.
1: Florendo, saan nga Florendo? Si,
2: saan nga Florendo?
1: Si Limuel Ukay?
2: Kinsa man na.
3: Si Limuel na yun eh.
1: Si Limuel.
3: Palimuel, Florendo na yun eh.
1: Ay, paring Limuel. Patila po doon siya.
3: Nakalitan ka na yung Florindo.
1: Uy, si Limuel eh. Kayo naman si Bambo.
3: Oh, kayo naman si Florencio. Magunto eh.
2: Florencio, ito.
3: Ayun, si Pasaga ng Pataka ba?
2: Ay, shout out lang ang mga taga Aglayan, Malaybalay City.
3: Uy, kaya ako
2: taga. Ba?
3: Burak, doon lang kita si Muhammad Ring. Si imong lugar.
1: Ipasugong.
3: Ipasugong. Doon lang kayo.
2: Sa Bugka, sa Bugkaon, Lantapan. Aba, salamat kayo ninyo diya.
3: Kisa mo na sila?
2: Sila si mga sakop niya ni Josefina. Aba, taga niya.

0: din siya si Pina di
1: ay. Ay, tagalagyo din na siya.
2: Sa layo.
1: Pero dako, kabalo ka marin, dako mo kayo ng bukid nun, Godoy. Magsugod ko ka dire sa Quezon, Maramag, Valencia, Malaybalay.
2: Mas dako ba na sa Davao del Norte di ay?
1: Oo.
2: Lagyo din lang mga lungsod sa.
1: Pero ang ilahari ito marin, kay lami kayo marin. Ina sila pinya.
2: Ay, pamatod ina nga, lalit kayo.
0: Pamatod ina dyan. Ay, sige,
1: ubon po. Ano si S.A. Mariana?
0: Ay, di si S.A. Mariana. Di man kayo
1: si S.A. Mariana, ilaram na pangayoon ito o kita, mga diya, pabayaran man.
0: Dali man dyan, S.A. Mariana.
1: Pamatod ina, S.M.
2: Padala ka nga, kuhan, Jonathan.
0: Ah, si Jonathan o si...
1: Pero lahi man to kan Jonathan, kay mga utan man to.
0: Utan to iyahan ka na mga lagot mon.
1: Mga lagot mon.
2: Ang ipadala ni Jonathan.
1: Unta, maapilan taan na.
0: Correct.
2: Sige.
1: Pero inala mi Jonathan ha, huwag tigdabdab na diha, kamo add to mi.
0: Inala mi Jonathan.
1: Huwag ka na sa mga dabdaban na.
2: Kana. Ito na mga maring ang DMs.
1: Kanina na ko ng pangintaan. Ano, asa mo nang nagstahan na, oy?
2: Ito ko nang liliyon diri ha, basing.
1: Kaya basing masuko na si Ma'am Rose, hindi na ito mabasa.
2: Ang DM sa
1: Rent-A-Car,
2: mga maring, at amo panggi pangita dari ah, kay wa dari.
1: Amo panggi okay, mas nga wala na ako kaya.
2: Aha, na
1: basta sa mga dayto di ay.
2: Ay nara. Naara, mo na siya dili. Di ay, haha.
0: Klaruhan ninyo na di ay mga trabaho. Ayun na mo, sige ka, baby. Asama na, baby.
1: Sige, apin na mag-ilo siguro to, eh.
2: Sige, sige.
0: Si Kenneth man siguro yung nagkuhan-ana.
1: Man, nakapakasamaan nyo ito. At memorize na nga niya, Maring.
2: Siyempre, mga higala, ang DMs Rent a Car.
1: Yes. Nagaparinta
2: sila mga sakinan, mga Maring. Makita niya sa may Pioneer Avenue, sa may Mankilam, Tagum City.
1: Yes.
2: Kung gusto mo diyan nga, matumog luban. Matumog barangay luban sa Mati.
1: Pagkanindot sila mga sakyanan di Amarin, kusugin mo dagan.
2: Sakto.
1: Ang mga pasayro nang sige na nagluwa, dalakanon.
0: Grabe kayo.
2: Masotoy kayo.
1: Looy na kayo, sige na kutong-utong na dito.
0: Sige na ngugwa, bisag naa, wa, sige na ana.
2: Siyempre, gusto mo mapatahi diyan sa mga nagkadayaing mga uniform.
1: Uy, mga nagkadayaing.
2: Mga uniforme sa opisina, sa eskwelahan, sa trabaho.
1: Oy.
2: O uban pang nga mga nagkadaiyang nga mga tawag aning uniforme. Agto na mo sa...
1: Sunrise Garments
0: and Apparel. Diha.
2: Nga makitaan diri sa...
0: Tadadang, tadadang.
1: Fourth Avenue.
0: Aba. Bright yun yung... Brad, yun yung tambuka, da.
1: Pero 4th Avenue mo lang ito ako nangyamdaman. Ay, so na 4th Avenue, dali sa may...
2: Magugpo.
1: Magugpo.
0: S.
2: Magugpo, South.
0: South, di ay, aha.
1: Magugpo-buot to si S.
0: Dali
1: man ang S, dali.
2: Nindot ka ilahang mga bestida dito ang mga marina.
1: Yes.
2: Ganito ito ang jacket na ito nga doon itatak nga FMX. Ganahan kayo kung musuot mga marina. Kaya ka na nga haniti kayo sa likod. Galami
1: kayo. Ganahan kayo nakakita marina. Kaya gusto ka na ilogon.
2: Alam ko si Bipo nga. Ninuta ko. Amo ah.
1: Bayan siya.
0: Puhon.
2: Hala na.
0: Sige.
1: Sige.
0: Okay, si Sky, magpatila po daw sila. Salamat kaayos si Lota Sagit Estrada. Si, kasi pa ba ni? Rosita Gomez. Magpatila po daw si Andrea Capile. Patila sa si... Si Will Pagnan og si Jonalyn.
2: Jason Ann Guno, kagahapon ni Atujuk ko sa balay. Yung gina nga, ma, magpatila po siya ka master in the nini.
0: Aba, kaysa pa si?
2: Jason Ann Guno.
0: Aba, Guno. Marang pamilyar ako na apelido. Alam, taga na abaw na.
2: Kaya
0: na,
2: magunahan ka ng magwan og durian, baka na mga Guno.
0: Aba, abin akong isda nga Guno.
1: Daghan na kayo ng klaseng Guno?
0: Oo.
2: Og syempre sa mga maring, ito sa tiraan ang si, mga taga Labam Laundry Shop. Permiti pa daw sila nagpaminaw sa to ang programa.
1: Ay, nakanarab ako labunan mo rin.
2: Sila. Uy, hato ka
0: si Ann, si Ate Ana.
1: Pwede ta, Ana,
2: di ha? Pwede lagi na.
0: Pwede kayo.
1: Sige, pamatodan sa nila. Umuyes sila sa ato ang komensiksyon.
2: Si Mama Ani, payawa na gaingon
1: na. Kaya isa ka drum na raba ng labunan ni Gabi na. May pahato dito. Libre mang ana.
2: Mama Ani Bayawa kanang okay ra siguro nga mahatod may labunon ni Abi.
1: Oo.
2: Sa ilahang nga sa Labam laundry shop nga makita mo sa may Apokon.
1: May na lang makatilaw may libre.
2: Alas 11:02 na atong oras mga higala. Syempre mga maring musunod na nga to ang live drama.
0: All right, ania na.
2: Taod-taod.
1: Ay taod-taod pa di ay.
2: Ayaw mo hawa kaya mo batig naong.
0: Ang muhawa mga bawag ilok.
1: Ang muhawa kalungguhon.
0: Oy, hala oy, di na mga hawa oy.
2: Balik mi human ang aning katahan, Marie. Promise.
0: Balik mi mga bawag tiil.

0: hayang tingkong.
1: Hoy, balik ta mga maring sa tuang grabe nga programa nga grabe ngilngig kaayo nga programa mga maring. Diri sa XFM Dagom nga gipaminal sub sa nakaiya nga mga istasyon sa tibuok Mindanao.
2: Sa Kabisaya log Mindanao mo ni siyang igagubdano gitangan sa tong mga silingan sa kadagatan sa kalsadahan og sa kabukiran og sa tanan nga asa napita mo ay basta kay importante na ata diyan nagtan-aw ta diyan tanan no. Salamat kay ninyo diha.
1: Sakto mga maring og tao-tao da ani ang gisa ang kamot ang swatampo ato na gidin tagaan og pangtagad mga higala. Apa sa di pa kini atong programa ato din kanato mga maring sa Turbo.
2: Yes.
3: Sa Turbo Bail Enhancer.
2: Kanan.
1: Ayaw ing nang lalaki ka kung imo ari na mo gahi.
2: Oh, kung hinay na kay kang kurbada dili na humog na kay mo nga side stand. Aba, ayaw gid niyo na akong kumpiyansahin niyo kay basig makuha siya mamatay na sa dayon.
3: Yes.
2: Ang mas di puwego.
3: Yes.
2: Turbo hina
3: ninyo. Aron gusto mo nga mahimong pangkalso sa bao-bao?
1: Damato di na.
3: Mag-turbo.
1: Damato di.
3: Makalso pa ba ka, ne?
1: Damato di daw.
3: Basig ma-plat.
2: Kung turbohan, makalso agad na.
3: Yes. Tinood yun na.
2: Correct. Amot lang ako ang amiga ni nga si Junaline. Huwag naman kamamatood baka siya ani.
1: Si Junaline.
2: Shout out sa akong amiga diha. No, si Junaline.
3: Yes.
2: Kanang kuang, kanang amot na kung makarelate ba siya ng turbo?
1: Adi ay.
3: Kasi, makarelate na huwag na siya sakyanan.
2: Kana.
1: Pasawayan siguro na si Junaline sa yung bana.
2: Pasuwayan siguro na ito ni, tagaan na ito ni.
1: Ang yang bana.
2: Og turbo. Ang yang bana.
1: Pwede sabo ka ng kuan. Si Tio Siday. Hoy! Alo, abo.
3: Hoy, ingon anak na ito siya.
1: Ingon anak di ay na siya.
3: Ingon anak di ay ito.
1: You are so very good today.
3: Ah, ay. Mimbro na di ay ka.
2: Bueno, welcome sa Tama Federation, yes. Mga ga-inspirasyon.
3: Kaya mo ko si Inday?
1: Mori siya si Lady Gaga.
3: Si Inday ka niya. Si ko ha, si katong mandang ng SDC ang iyang ganang profile.
1: Oo, oh, marasag bukalis sa...
2: Marasag oh, si Shakira.
3: Shakira.
1: Spell Shakira.
2: Hala kong makuratan ko.
3: Lahay mo kong tasyak mo kong to.
2: Ana.
1: Makuratan mo
3: kong tasyak mga maring. Spell Shakira. Kaya ako nasa siya kang lubot sa kanang motor o sa sakyan na.
2: Yes.
3: Hala mo na yung Shakira.
1: Ang turbo mapalit na sa mga parmasya butika ang dalinis mo sa inyong mga lugar. Mapalit sa atin siya sa mga nagraiya ng mga XFM station nationwide.
3: Yes.
2: Kana, sige.
1: Og karon mga maring, ani ang nagsamo ang istorya sa niya bayot kay mo plaster pa ko.
3: Kani po na, ako lang po ding basahon. Si Ruin Carbon. Ako ni Timbaya si Ate Wendy og sa Laagan og ako ang tatay Buboy nga tibuok manok nga Bisaya na pagyod. Mga unta ninyo, Maring Erika?
1: Pamato din na.
3: O, diyan sa puro kalamansi, sambog nyo Kurilya, Davao del Norte.
2: Layo, asa layo ay. Sa may layo nyo Kurilya, Asunsyon o Kapalong?
3: Layo nyo Kurilya.
1: Mas layo ang nyo Kurilya. May magi pa kag old Kurilya.
2: Magi pa kag old.
3: Layo siya, kay New York mangguna siya.
2: Sa New York Kurilya.
3: Baka manghagad ganin mo kanang naanan, dili kay layo.
1: Ano yung nagsama mga kamot ang swatampo mga maring?

Mayong morning kaninyong tulo. Labi na gyud sa nagamaan ninyong programa sa mga artista nga mohatag og ginabuhi ni akong suwat, suliran. Magigipadangat diha sa inyong sibyaanan. Ako day si Mildred. Nagpuyo diri sa New Corilla, Davao del Norte. Minyo na po, og ako ang bana, itago na to sa pangalang Mando. Maring Erika og maring Daria og Master Inday Tanini. Nagpadangat ko diya sa inyo ang sibyaanan tungod kay gusto na ko matagaan ko og kaupayan o ganing answers ako ang mga pangutana, mga question. Kaya tungod aning akong bana nga si Mando. Kanya kong bana nga si Mando, sama ko siya katotoon. Kana nga superstitious believe kayo ba? Kutob sa makita, na mulupad, na makita nga iring nga mutabok. Ngayon na, ganin mo na na yung mga meaning niya. Mura ba ako ka nang nilikay ko ganahan o gang manang primero okay-okay pa. Kado kaya murang lagi naman kayo. Eh, murang over, nag-i-guy siya. Para masabtan ko din yung kung unsay unod niya akong suwat, inani mga panghitabo.

0: Bang.
1: Uy, Mang.
0: Dadang, ilutak ka, B.
1: Ayaw kay, di ko pwede mang hilot ron kay. Kabalong ka, basta Bernice, di ka pwede mang hilot.
0: Masay, oh, Bernice ron. Ano naman di ay, hilot raman.
1: Kabalong ka lang, Bernice, Mildred. Nana siya mga, kuhan mo, nana siya mga sign.
0: Ano sa'y sign ba?
1: But pasabot, ana. Dili ka pwede mag-hilot, ana, kay nanay mga dili kayong mga mayong pamahiin.
0: Mga pakitabo,
1: mga tinuha. Listen kayo. Listen kayo na siya, Mildred.
0: Sa muka ni mo. Ayun niya, magpahilot lang ako kang pare si Doy, ano eh. Ang kalaki ni mo.
1: Tisingi! Tisingi!
0: Ah, di, joke na gani.
1: Sige!
0: Masoko na badayin ka. Sino na badayin mong agtang masoko?
1: Siluso ba yung kay ko?
0: Ikaw bang, ako nakuha na dyan ko na, nakuha na, kuha na imo ang mga sig totoo na imuhang imong apuhan ni mga si Amado.
1: Sig kabalo ka. Ako gisultian ko na lulu Amado. Nga bisan gani og kanang manili og kanang nasudlos balay kabing dako.
0: Hada.
1: Di na sa pwede, Mildred kay. Usa ra ka na siya ka. Kabalo ka. Bisag ako amigo nga si Radok. Siya mismo. Siya mismo ang niingon sa kuana.
0: Unya sa may relasyon anak sa to ang kinabuhi nga gusto ra man ko magpahilot sa Hollywood kay katol kaayo magpakuan ko na mga panuhot. Sa man siya oy.
1: Pwede ta magpahilot sa laing adlaw. Pero di sa karong business.
0: Nakikaroon may akong gusto. Laina ni mo pang uy.
1: Oh, kanila lang, parang nang taas gawas.
2: Pare!
1: Uy, pare! Kusa ka na dyan, pare.
2: Pare, nakalimot ka, pare. Bernice ka ron.
1: Oh, magali, pare.
2: Magdagkot na dito.
1: Pare.
2: Oo.
1: Nagdalagang pirdon.
2: Yes, na.
0: Asa mo paingon?
2: Kay amo ang ibalik niya mo ang mga singkakuban.
0: Na,
2: kana mga na mga
0: kanang
2: ibalod yan ang ibutang skilid.
0: Sus, ni mga tawhanan ni mga tuto. Ano. Ikaw, be, di maka, sa man yung mga dagon, di mo madutlan?
1: Uy!
2: Murag wala ka ba?
1: Kasi wala ka, Mildred, paminaw, pare. Kamalong ka, sultihan ko niya kong asawa, pare.
2: Sultihan, pare, kay wala. Oh, sa ato ang tinuan, wala pa kamalo.
0: Mga tuto, niya, wala tinuo. Mga tuto, mga suffer, this is belief.
1: Mildred, paminaw. Kamalo ba ka ako sa dagon, eh?
0: Butoy.
1: Siya nakakuha sa tuway-tuway ni Jigo Salvador.
0: Mm-hmm. Onya, di na siya. Pusilon ko na ako na siya, B. Ako na, asa to ako siya.
2: Nanagay pusil. Lain naman siya, madam. Pare, eh, mong asawa, mambusil.
1: Ayaw, di ka pwede mystery ang pagkinala.
2: Dili po pwede ka ron. Manot na lang may kay Bernice, gani.
1: Pare.
0: Oo, oh, binakog ko. Oh.
1: So, para makabalo na yung asawa.
2: Yeah, tudlo eh, pare. Para wala man yung ka-inform.
1: Mildred, asawa ko.
2: Yes.
1: Paminaw.
2: Mm-hmm.
1: Kani among ang mission. Vision and goal.
2: Yes.
1: Wala na siya ang silangan cooperative.
0: Ada, ambot, sambot niyo mga patinuhang buktot. Ambot niyo, oy.
2: Suko, pare. Lakaw na ta, pare.
1: Asita, pare.
0: Lagot yung kay ko, Maring.
3: Mau ba, Maring?
0: Sasakan akong bana ba?
3: Ano man ang kayong magkana? Grabe po na sila yung nakatutuon, oy.
0: Gabi eh, sige kong kuan sa iya ha kay anong kabalubi, ano, panuhot ko sa kanang kapara kaayaw tayo nga sige na tayo backlist. Ipanuhot ko, Marin, niya, mapahirot ko siya ha. Samok, ayun, nakaandam na ko kanang haplas nga Santon Herbal Oil.
3: Marin, karo na ko ba doon ko kanang Santon Herbal Oil?
0: Kanang kaaban ko na sa baby oil. Anya karon man yung magpahilot taon ta ko niya. Hindi ka siya mahilot kay kanyang malas daw kay kana sa ilang mga tinuhuan.
3: Marim.
0: Niya maato nun ko niya lani parisido yan. Di po siya masugot.
3: Marim, anong inaanaman na imong bana, Marim?
0: Ako tinahan kayo
3: sa mga siya kakuala na.
0: Lagot yung gaayo. Imong bana yung anak, Marim?
3: Akong bana, Marim. Hindi lang inanoy. Akong bana. Akong bana. Roger!
4: Bang! Gitawag ko ni mo?
3: Wala taga gitawag.
0: Muna ni banda ni mo, ma. Lagwapo lang ko yung banda ni mo.
3: Mubuon
0: pero may
3: tsuro. Oo, gani. Wala na siya kalingkod ha. Katindog na.
4: Ay, Maring. Ikaw muna ni Maring.
3: Ay, Paring. Parimang Maring ni mo. Pistoryanay mo. Pistoryanay mo.
4: Ayaw ni ma.
3: Pistoryanay mo. Pistoryanay mo. Pistoryanay mo, Paring. Pang di ay. Maginaw siya kong kapit rin.
5: Ano nito bang manguna siya? Malunggay, Pandisal!
0: Malunggay!
2: Maring, mulay siya tag Malunggay, Pandisal.
5: Malunggay, Pandisal! Sige, sige, init pa!
0: Malakot, sige ko kung bahanan ako, pre-uwi.
5: Papap, girl!
0: May mga tinuhuan ba?
2: Mabaday, Maring, ako di ba kutuo, ana? Totoo naman yan, ana? Ako, masawa na ako, bisa ko sa mga tao, jajiro na ako, na
0: eh! Gali, mga jajiro ako, ikan pa rin.
3: Pagkasa sa Malunggay, Pandisal, papap dolo, daraan, ah.
5: Malunggay, Pandisal!
3: Lagi, nakapalit kami, leche!
5: Papa,
3: sama, beli kayo ni Guana ni.
2: Sama ni siya, mura man si Layla.
3: Bok, alam mura ka.
2: Namalik yung natin ka Guana, madam,
3: pandisa. Layla, Layla.
2: Sige, palitin mo kami si Layla, sir.
0: Palitin niya si ma-asit.
2: Si Claire na, si Claire.
3: Sige, naalakan.
2: Si, palitin ko, sige. Init pa kayo na, sir, Malunggay, Pandisal. Tulog ka putos, tulog ka putos.
3: Daysa, daysa, daysa.
2: Lakaw
3: na din, kung pari, beto niyo mo itong kwan, sino pasok
2: na din. Ate, salamat, salamat sa iyong pagpalit.
3: Pasok na ito.
5: Papagol!
3: Apilapilon, naging kanin siya.
0: Balik sa kong problema, Maring ba?
3: Masa man.
0: Lagot siya kayo sa mga na. Uy, grabe, kayo tinuwan. Mura, gini ka ng panahon pa sa katong, panahon pa ni Kuan, parang pas mampor ay mga tinuuan.
3: Gusto ka nagtotoo din ni mga nga na sa first issues?
0: Daghan ka ay mga tinuuan maring malakot. Sugay ko maring, uy.
3: Ako gani maring, sultiyan taka. Mama pa nag-iingon sa kong amiga nga si Kuniloy. Kaya ingon siya nga, gidam ko siya ka ng barko. Mga barko, ana ba? Gidam ko siya nga. Ako, mutuosod siya nga. Siya nga, ana siya sa kuwa, ana siya day. Siguro day, maragnay mo, ana sa kuwa, tagalaing lugar sa kay barko na. Naagyon. O niya, mag-farm doon. Dito na sila, mag-farm doon. Sus, tinuod siya. Dito na gida.
0: Sa puto niyo.
3: Magdadaro gidi. Ay, magdadaro.
0: Maubo.
3: Dito gida siya magdadaro dito.
0: Ginadaro sa doon siya.
3: Gidaro gid siguro.
0: Matulang ka ni Hamis na yung mga swing arm.
3: Mga Hamis na tawa. Hamis kayo mga swing arm.
0: Ang yung finder niya, maragkuhan kayo. Maragibutan kayo BS1.
3: Ang grabe kayo. Ang pressure plate niya. Kaya nagpaslak ka din sa tamak naman sa kambiyada. Kaya sa klats ha. Paslak din kambiyada.
0: Muli na ako, Maring.
3: Maring,
0: asa? Maris ako kayo. Kaya sapot na jugay ko. Masa kayo akong lagot. Sugay ko akong banan
3: ako. Sagdila siguro din mo banan, Maring. Uy!
0: Basta mato na ako, uy. Mabalik ako ba, Maring?
3: Sige, Maring. Sige, Maring. Maring Dariang, Maring Erika, Giday Tanini. Pila rin may daga na yung kong istorya. Mato nga, kanina kong banang manggod. Grabe ka ni si Mando. Kaingon dugo ba nga? Maraman siya ka nang naaning na ni siya aning iyang matinuan, oy? Nadala na siya siyang amigo niya nga si Juan Radok. Kanina si Radok magukay. Grabe po kay hilig yung tanaw ka ng mga ukatukat, mga Spirit of Douglas, mga inaanap ma. Idol mo kanya itong gi-interview ni Kuan, gi-interview ni Sisi Kasuho ba nga. Katong kaning, Kuan, katong panghala itong tohana, nga itong magbulit-bulit nga na itong dako kayong mata. Muto nga, naisa kakaadlaw niya na, inani mga panghitabo.

0: asa na ni ang kukuna ko eh. Gwen, wala man ko nakapamanicure dito asa sa kuan, luyo sa historical. Na, buting kukuha ni. Ay, nandari ka diya, Pang? Ako makabantay sa imo, ha?
1: Pagkawag yun, hindi mo ko nagunahuna.
0: Ano sa ko, Bangka?
1: Kamano magkakaroon ka, bidilim ka, pwede manghingo ko!
0: Ano sa'yo, di ba? Sure daw, ay, asa makanakanog, anabing, anil, pwede manghingo ko gabi, ibi.
1: Kamano ka? Dito sa Mati City, ako yung pagkasapaan ng mga parlor dito. Mga spa. Kaya pwede mag-good-good na mga kubal. Kaya ka na mga usan ka natural nga gikan sa imo hangga pagkatao.
0: Ay, kaya kasan ko niyo, kaya nasugdan naman ako na yung duha ka kuko.
1: Kaya ba naman ka na pwede?
0: Kanlat mo ka na yung akong nalkater.
1: Amin na!
0: Ay, pang ba? Amin na pa.
1: Undang ka ka na.
0: Laing kita na ako na kung kuko o murag ko ano, murag ako ka ng kuan ani.
1: Talawa na!
0: Amin na ba? Amin na ba? Masa man ako power. Amin
1: na! Ambin ang nail cutter.
0: Saan mong kawin? Apil ba naman mga ingana mga nail cutter sa paghingo ko? Natutupak.
1: Pwede ka bang hingo ko? Apadili ka na imong kuko kami dyan.
0: Ano sa man?
1: Nga nga. Kini imong ipon. Muna imong ipon. Wala din ang pantay mo ang nail cutter. Nail cutter ang tanibig.

0: Pari.
1: Pari.
2: Makuhaon. Aku pari aku pangandoy nga dagon pari.
1: Oh, sa mana pari?
2: Mana maka daog ko kaning dako kayo premyo sa suertres.
1: Uy, murang nindot tayo mo. Murang nindot tayo mo. Pangpaswerte mo ang dagon, pare.
2: Pare,
1: kanya nakoy ako, pare. Gamantika ni. Sibo na yung sababoy nga lima katuin.
2: Marpil sa kilat. Uy, saan na, pare?
1: Ngipon sa kilat?
3: Marpil sa kilat.
1: Marpil!
2: Marpil sa kilat!
1: So, wala yung ngipon na?
2: Marpil na.
1: Nakabalo siya, pare.
2: Kuyo ni...
1: Nagisuot na nako.
2: Oo mo na, pare. Pati kilat na, Marpil.
3: Ha? Bosong paktong duminom.
2: Yeah. Salva me!
1: Mura kaoban din ni Ramini.
2: Yaw. Yaw, wala yung mga.
1: Ayaw. Teka, Picas Barrio to. Huwag kang ilato.
2: Pare.
1: Mga to'y nagdala sa Picas Barrio.
2: Kuyaw ni, pa. Kuyaw ni at mga silingan ni, pare.
1: Amin ako kita landuhan ni, pare. Napamanigin nila yung chit.
4: Saan na po na yung istoryahan niya? Mga dagos.
1: Mayong gabi, madam.
2: Mildred, paminaw.
4: Kamunos, sige na gumugwan.
1: Aso-aso man, pre.
4: Ano sa'yo makatabang sa inyo anang sige panguhag mga dagol, mga birnis, matuglangob?
2: Mildred! Sortihan taka. Dito sa langob sa Karakala.
1: Oo.
2: Nakoy, nakoy, makita, gusto na ko, nakoy, kwaon. Kaya mo nyo makatalag swerte ako.
4: Ayaw ko tulo ako yung utang ni mo,
1: ha? Iso, makinay mo ang asawa, pre. Pare. Pero diha kang mrato, pre, sa'yo mong kikuha karon.
4: Pare, kabaw ba kaani akong bana, pre?
1: Oo, sa'yo na.
4: Kana mga langob, bisag ngit-ngit at tuon kay birnis, pero... Kini akong langob mayag, huwag gitaw.
1: Pero niyo. Mari.
4: Akong langob. Pre, huwag gini may love tip, pre.
1: Anong huwag kami sulod sa portal, pare? Basi gilumutan na ng portal, pare.
4: Ano yung mga tinuhuan? Ang dangin na ninyo na yung mga tinuhuan, kaya di gina tinuod.
2: What the heck, my goodness.
1: Murag huwag kabalos, imaw ang secret, pare.
4: Ato imong gidagon-dagon, bila pildi malagi imang manok, tulok abok, bila malagi kakadaog lagi atong nanari mo sa kanukutan.
2: Alangan. Ang ako manok, pare. Gisod lang espiritu sa diwindi.
1: Uy!
4: Nawara. Tanawara din.
1: Wala ni mo, wala ka na kon pare. Wala ni mo nakita.
2: Nakita lang ko pare. Ang manok, nahibong ko pare. Nga kaya akong manok, misterya man.
1: Uy.
2: Muto sigsigin ako, masasigin akong tanaw. Ningon siyang, diwindi ko na siyang, ano pa manok, banok lang.
1: Uy. Oh. Nga nung imong gitayon.
2: Karo pare.
1: Barang nalipat ka.
2: Buo nga pare, paghakdap ala pare, pagbanggaan na ala pare.
4: Uy.
2: Nidagan ako manok.
4: Unya,
2: ako ipakutan ang ano ni dagat, magkanok nga, diwindi magkanga nagpunok manok lang. Eh siya, mo, pasita kay, agtap din ang akong kalaban. Ay, nagpunok manok.
1: Bangas ka, pre!
4: Pangulit na mo!

Maring Erika, maring Daria, og Master Ida nini. Dahil yung mga times nga usahay abong gaburido ko tungod na nga gawin nga ko ang bana. Di ko kasabot niya nga nganong inana ang iyang mga tinuan, dagang kaig mga bawal, ganin ay mga libangbang na musulod niya sa balay. Mingon siya nga, gisulod ko namiugan ng mga dautang espiritu. Tag-iya sa balay. Pati ako makurat-kurat talaga ko usahay. Dagko kayong perdon ang butang ni Diyos kusina o sa portahan. Mga inana ba? Huwag na yun sa kawan time. Kanang bagura ko nga panulong ko grigla ba? Hindi kayo, ganaan magiginabsanay. Inani mga panghitabo.

0: Ang. Ubog na sa kagabi.
1: Dagin ako kape.
0: Buta sa mong kape, biyak anda kape.
1: Ayaw ko biyak, Mildred.
0: Pang, uga na kaayo ang kuan ba? Ang pilapil.
1: Itok mo, teka na. Birnis ka ron, Mildred.
0: Nakuan.
1: Respetuhan ni mo ni karong adlaw.
0: Akong sampot na igaw sa kanang hait-hait sa kordiso. Samang ka pang, oy. Lainan ni mo, oy.
1: Mildred.
0: Agay.
1: Ging na tagayag sabak-sabak sa kuwa.
0: Ano mang kaming anak mang ka?
1: Sakit kayo sa baka kaya niburot ang akong alburanas.
0: Pang.
1: Babinaw. Hindi ito pwede mag-anak-anak ron.
0: Pang ba?
1: Hindi ito pwede mag-inapsanay kay... Birnis ka ron!
0: Ano rin, Birnis?
1: Kaling Birnis, importante kining adlaw sa simana. Because Friday... Next on Friday, Saturday, and Sunday.
0: Pang?
1: Hindi pwede.
0: Pang ba? Kanang ganahan ko karon pang. Kay murag, misaka ako ang libido. Kay nakakita mo ko ganin agad itong mga kuan, mga sight ba, mga kuan ba? Mga...
1: Bunsa! Babae, naku, itanaw ka ng mga... MILF?
0: Kaya nga no, kaya nanday tinuhon, anang, bawal mo tanawan ng anang, tao raman ta, matintal mga kita mga anak.
1: Bawal na niya.
0: Sa imo, kadaha ka mga tinuhon, ultimo ka ng pag... Kung saan ka, pag-jerger, di nakamakahi mo, kaya...
1: Pag-hilom! Mildred!
2: Ayaw rin ma.
1: Kaya nga mga butang, di nila pwede mo kabuhaton. Di nila pwede mo kabuhaton kaya kabalo ka.
0: Sa mong paanin ni... Ya, kisah may ako pa kanina ni. Di man si Jojo, di man si Jojo. Di man si. Sa si Jojo lang si Jandi.
1: Tisingi, tisingi.
0: Sa si Jojo.
1: Nala sa ding mamaligay balot.
3: Balot.
1: Ano ba
3: 'yun?
0: Noy, papalit ako.
1: Sir,
3: sir, balot sir.
1: Nay balot.
3: Na sir.
1: Yan ay sagpa o.
3: Pase dire.
1: Kabalo nga. Dire ka puni balot kanina balhipo.
0: Balon?
1: Bawal na siya! Kaya na espiritu ka ng maong itik na nasunod niya sa mong balot.
0: Agay.
1: Ugan ka ng sabaw sa mong balot mo na niyang ihi o singot. Makadaan ka na sa mong body health.
0: O niya ka na imuha kayo naman ay balhibo sa gawa. Sa man, bawal na sabna.
1: It's original. It's organic.
0: Ang buti mo, oy. Mabuisit ako ni mo, banaha ka. Din ako ni mo, malahala ka, lagot.
1: Hot! Mildred!
0: Inamot tag imo.

Mga ka na kong problema ang ganun, mga maring. O, saon ako niya kong bana nga, di magid, naagad siya iyang tinuhuan. O sabi ko, buhato na, biyaan ko malang niya. Mato na lang ko sila yung lalaki. O, kayo, wama yun niya, wagad, pwede na yung pilot na kayo ang samad sa kaning akong ang original nga samad. Managyong kayo, wala na agi-agi. Ihi na lang yung magagi-agi ani, kaya di ko siya gusto, kaya kanina lagi nga, nasa'y pamahiin. Ang iyang pangandoy sa kinabuhi ko noon, kaya bago ko niya Jorgeron, makuha niya tong bangkil sa butanging kabang. Nabay, bangkil ang butike nga kabang. Kung kama mga marika pasulti yun, anime, o sabayin niyo masulti. Tabangin kulo ko ninyo, be, kay galibog na dyan ko karun ba, nga nang dilin ako makatulog maghayang, magsiguna-una ni akong bana. Maluoy mo, tambagi ko. Dini na lang kutob. Meltred.

0: Alright, mga katropa. Ado, okay, kasakit eh. Naigo mo ko na kung naungaling ko na yung ulong sa tanong.
1: Well, balik na mga igala. Alas 10, alas 11.40 na itong oras. Mga maring, oh, moto ang kagi nga ang gibas sa today.
0: Yes, niya. Mato sulat ni Mildred.
2: Yes, kuya. Grabe na natin yung huuan, maring.
1: Kita kayo makabanaan ano niya. Dili ang taga magpakuanta. Dili ta makuha na itong kutu-kuto kay mga tinuhuan.
2: Dapat ato yung asawa po. Ay, ang asawa man yung pakuditan to man yung pakuditan.
1: Ang asawa o ang bana?
2: Ang bana.
1: Ang bana, grabe. Uy, ako'y kailan ang mga anak. Baka dili sila ang kanang balay daw. Bawal daw sa kanang, kanang ganing purtahan. Bawal daw sa kanang dili silak sa adlaw mo pabor.
0: Mga anak, kanang pabor yun sa kanang atubangan sa purtahan. Yes,
2: pero... Uksensi pa na ang punsoy.
1: Pero... Lain po kay pila ka bilyon ng balay sa tibok kalibutan ng atubang tanan sa adlaw sa sidlakan.
2: Gani.
1: Oo, gani ang mga subdivision sa pataka naman sila atubang pero ang mga namuyo kay mga dunahan magyapon.
0: Ang dato man.
2: Samara na sa Katri Maring nga dili nimo itunong na sa portahan kay kung mag-abre bura na siya glungon.
0: Aba, nay may nana. Na kay ito yung ako na madunggan mga maring nung dili ko nung pagmalan mamalhin mo balay kinang sa kay pizza utso gyud daw.
1: Pizza utso.
0: Pizza kay swerte ra kay pasaka ko nung pizza utso pero silinga.
2: Infinite siya, infinite.
0: Oo, nya amuslingan bi kay kapila naman to namalhin silang balay pero poros pa pizza utso. Mas mas pait pa manamo oy.
1: Ala nga kay tingsi man ang pizza utso.
3: Ayaw
1: naman. O niya, napay ang banya mga tinuhuan, mga maring. Bawal doon ang kanang ganing bintana niya. Doha ka bintana, magtugbang ganis lang at baka ng balansado ka ayaw.
2: Mura crosswind ang style?
1: Yes, niya ka mga portahan. Portahan nga straight good maring. Gigan sa kusina, paingon sa sala.
2: Sala?
1: Bawal doon siya. Malas ko na siya, maring.
2: O sa may istoryan mo na, maring. Kaya marag ikaw may idaran din.
0: Ako, sultihan tamo. Basis akong pagtuki-tuki. No, bagay sa kwanin sila. Basis niya sa edad, ha? Daman kayong mga spekulasyon, daman kayong mga panultiyon nga. Kinanglan nyo lang sa lingin. Inyong plato, lingin. Di ba?
2: Saan naman itong mga kwadrado? Itong oval, na may oval table.
0: Ipanglabay. Ipanglabay niya.
2: Sayang nara to, maring.
0: Dili man ako. Ako di mo kumutuan. Isa na gina kong maingon niyo, maring. Kaya nakakaitag mga kailang, mga inaanak nga, mga tinuan. Pero depende na ninyo kumutuo mo sa dili. Kaya total, lo, may mawaan niyo kumutuo mo. Mutuo. Ako na yung mga inaanak.
2: So, mutuo ka.
0: Respeto, Diyoko.
2: So, mutuo, okay lang.
0: Mutuo ka ba?
2: Dili ka mutuo, okay rapon.
0: Okay rapon. Kaya imo man ang katungod. Total, gibulbul naman ang imong ilok ni mo.
2: Yes. Pero wala. Wala ka niyo.
0: Ayaw. Importante niya nga, wala ka nakatamak sa imong isig katao.
2: Yes.
0: Wala kayo gidaug-daug niya.
2: Tinood niyo na tinuwang.
1: Napagoy isa.
2: Tinuwang isang mga kuan, maring.
1: Napagoy isa kabawal, maring. Kana daang kuan.
2: Masa ba napod?
1: Kanang bawal ka mo kuha gabi. Eh, magpataka-taka ka na yung pansabya. Kanang kulong na mga diingon nato.
2: Uy! Naijatot!
0: Naidiingon nila.
1: Oo, oh, na mga way mga anak daw maringo.
0: Mga walay mga mga linyada dali sa kuha. Kanang simod.
2: Lahay mo ito yung iwan.
0: Lahay mo itong anak ni mom. Lahay mo ito. Kanang dali lang. Lahay mo na imuha.
1: Lahay mo ay.
2: Imo man ibinat mo ko na imong brokpinti.
0: Kung nanaon ni mo, kanang anaon ni mo, kanang imong bahino, Diyos makaduha. Gamita ni mo ka, gamita ni mo ka ng four fingers with matching two elbow.
1: Ay, mura ka, mura nakarelate ka.
0: Hindi mo man ingon na sa kong classmate na si Nilsol Llamas.
2: Pero kuya kayo siya man rin, no? Inyang banda. Kay, kada biyernes, bawal ang tanan.
1: Pero ayun pa si Mildred, nakakuan siya kay... Man high blood naman ko siya, kaya mga tinuhan siya yung bana, wala palapak man ko kay manabong, kaya mintipil din.
2: Dagan siya ganun si Milo, dagan niyo korelya.
0: Dagan niyo korelya.
2: Dagan din lang siya niyo korelya din.
0: Dagan misaoy, masiguro ni.
2: Misaoy?
0: Oo.
1: Wala oe.
0: Misaoy ko niyo korelya, wala misaoy, di ba?
1: Sa una naman na dyan, sa lugar ni Kid Libunaw sa Yang Luti.
0: Mau dito, katagento ka na to.
1: Oo, una na, misaoy.
2: Pero niya na ganun si Wilma, dito yun, pero mutuo ko sa number 8.
0: Bahala ko ka Wilma, oe, muhaman na. Basta tinuod mo na, Milma. Ako, sa tiyata ka, nakabalihin kong balay sana na utso.
2: Utso yan.
0: Utso, pizza utso ginawa.
2: Pero namin sa
0: garan na... Namin sa garan
2: na ganyan, na 18 utso, na 20 utso, kaya basta kayo na utso.
1: Dapat isa katinuhaan mo rin, pagka mo-transfer ko nung kaog balay, dapat butangan, magdala ko nung kagugas o asin.
0: O asin, bugas. Bugas, isulod sa baso.
2: Sama na po na siya ko na, no, kanang magbuhat o balay, dapat lubgan o mga sinsilyo.
0: Aba?
2: Di ba, usaka mag butang kang halo black.
0: Hayahay kay tumanak si ay kay tumay hiri og taxi.
2: Panglugiton.
0: Ah, panglugiton.
1: Marino kay kung tama pa bitan sa kanya, silingan mo naguba ilang balay oy kay gibutangan man niya og mga gismel nga puro sinsiyo
0: daw sa balay. Naguba.
1: Niya pagalabay siguro mga isa ka tuig kay gapait naman sa sampila naman sa kwarto kay ang balay. Ano na guba na niya ang balay.
2: Sa sampila. Sa sampila pa rin.
0: Kalang pait at yung kay pa.
2: Pait na balay. Pait na kayo.
1: Kanang mura kita god.
0: Kanang mura kita ba? Tawag na. Manamin dabi.
2: Mod mao di na stress mo dai kuan.
0: Ano no? So gani mga maring gani ato alin sa taga ano ganang gamay kayo nga kahupayan si ato ang
2: si Mildred.
0: Sender na daw nga si Mildred nga Mildred kanay gyud mga inana nga mga espekulasyon, mga hunahuna, mga tinuhuan. Basta dili na imong bana Mildred. Ana na lang siya.
2: So sabayan na lang niya.
0: Oh, ano, total ba mamuwaan na gud?
2: Bitaw.
1: Ano, wala ba? Ano on pero isa sa kabalo ko sa kasaputan ni Mildred. Katong time nga gusto
2: niya
1: mag-usap sa magpa-Georgia ba? Wala siya. Ikaw kuno, ikaw tiyad na riyan. Ang samang ka, okay na sa imuha nga. Kanang ako, ano na kay kanya, bawal
2: ito. Pero napa may Sabado o Sunday?
1: Ano, kaya di naman na magpugan.
0: Masawa man ni mo, Bing.
1: Katong naman kaya mo.
0: Kabugwak ko naman kayo ng labas sa Mount Apo.
2: Grabe naman si Mildred. Uy, dapat ako, mangita na lang siya ng kuhan. Katong kang kuhan, tiyo.
1: Tiyo si Doy.
2: Tiyo si Doy.
0: Pwede.
2: Di lang siya magsaba kang kuhan, kang kumpare.
0: Ano, pwede. Ikaw, bahala ko ka, Mildred. Basta ka-importante niya, Mildred, na... wala man ka na unsa wala man muna ka muna naglisod.
1: Pero kay unsay man gud mahimo mangu miserable ang kinabuhi ano ha tinuhuan kay basig maabot sa punto mga hindi sa ta mga onron kay sa baduron
0: kana
1: gutom na kayo
2: hindi pa mamaya mo kaon jugo
0: may mga nanak kana nga uban gani kana nga
1: fasting
0: puasa oh kana ato mga kaigsuon ng mosay correct me if I'm wrong ha kana sila grabe kana sila mag fasting ikumpara sa tua.
1: Oh, layo no. Rin
2: dyan kayo na. So, wapot na sila mga 24 oras.
0: Oh, ano, na magkayo ba na si Mana? Magkali na uban din mo kaon.
2: Grabe na. Wala, kutoy man itong
1: kaya na marin. Ang ilang tinaw ang tinudan na dyan kayo.
0: Tinudan na dyan.
1: Kita kayo mo.
0: Kita kayo mo si Mang Magyunta dyan. Mo si Mang Magyunta.
1: Mukha na kita mo. Mangita, mangita ko
0: alin. Tubig-tubig na magina sila.
2: Ang uban niya, hindi mo kaon karne. Hindi kaon ng karne.
0: Ay, mga ina.
2: Ati kaya ko, ana. Makikuan magkisya na mag-ambot-ambot na mamalit ang karne. Sa una nga di ba ito, mukhaw karne, mukhaw naman siya.
1: Basig lahat po niya karne.
0: Lahat po siya karne. Basig katong tenderloin ang
2: iya. Katong juicy kayong karne.
0: Katong tenderloin.
1: Katong baka nga bawal ma-stress.
2: Kwanto ka nang, kung sa ito, Kobe?
0: Ha?
2: Kung sa ito nga karne, katong dili bawal ma-stress. Kaya kusangit.
0: Kobe, Michael Jordan, maginang kong idol.
1: Ay nako. Sige, ito ni tambagan ni si Mildred, di ba? Sige, paabot sa ni siya ba niya. Napa sa ilakaw, matupad sa
0: isisisi. Matupad sa isisisi, di sa kwan sa isisisi. Di sa isisisi mall. Okay.
2: Manayod to siya, para pa yung manayod to.
0: Alright, no? Maring, boy no. Ato ni tambagan si Kwan Mi, kay kapita tama mag-bye-bye.
2: Pero na yung mga tambag din, Maring. So, napasahan na ito ni.
0: Ano sa man na yung tambag?
2: Kaya kang Mark Gregory.
0: Sige,
2: Enerio Era. Kay Day Mildred. Huwag ako pa sa imo, ayaw biyae imo ang bana. Kay daghan tinuhuan nga makatabang ra gihapon.
0: Aba?
2: Kay iyang tinuhuan pohon kanang imong problema ipagawas na lang nasa kang paring lar.
0: Aba.
1: Kisa ba niya gapil mo? Kisa niya
0: siya? Gapil-apil mo na siya.
2: Ano si Mark Gregory?
1: Ay, si Mark Gregory. Hi, hello, Mark Gregory.
2: Oo, kay ipagawas na kang paring lar kay dako kay tabadidoy. Ay, pamaton inang nakahikap ka.
1: Pamaton niya siguro na kang...
2: Nakahikap dyan ay kang paring lar.
1: Tagaay, siguro may mga screenshot di ha.
2: Oo, katong kang paring lar.
1: Oh, kaparing
0: lar. Video yun siya nga na penetration.
2: Ay, Mark. Namang ka kay video, ipasa diri ha.
0: Oh, kana.
1: Naka-open gud ang iyang location aron nga makit-an gud mga maring.
0: Kana.
2: Silingan siguro ni sila ay.
1: Basi na, si Atmano sila balay maring. Anyway,
2: kan... Napod kang Ismael ay. Ikaw ba sana maring?
1: Ikaw ba si Ismael ay. Inglesan mo tayo away. Good noon kay tropa. Please visit the nearest priest wherein you can get advice sa buot about superstitious belief para mas less stress ang wife na over na always watching from Mawab. Aba,
2: nindot ka. Magpalaban og pari ni.
0: Very well said, very well said.
2: Masipot, pampuan lang na niya.
0: So, ala, okay pa? Mo na pa may dungag niya?
2: Wala na, maroon ibang hana siguro.
0: Sige, final word, no?
1: Tambag na siguro ka, kaya ka may napalik-alikan eh.
0: Ako may napalik-alikan eh. So, Mildred, paminaw dahi, ang imong banangan si Kuan, si panganan yung banan niya? Si Sidoy. Buhay mata. Si Mando.
2: Mando.
0: Kaya si Mando, pasang dila na, ayaw lang kayo na siya seryoso ha, panding kamot niya sa imo ha, o para sa imo ha, pamilya. Kalang mga yang dinuhaan niya, tuhay lang ha, sabay lang siya, pero may mawaan na, kay magulay magdinabang, kay kamura mag yung duhang magtiayon.
1: Sakto.
0: So, ano lang, always remember, follow your heart and follow your dreams. And that's it, thank you.
1: Alam mo, salamat kaayon sa toang sender. Hantod og mapon kita magkaoban mga viewers, mga followers. Musta mo? Maayong punta kanyong tanan og hantod unta nga di mo mapulaan sa mga mga dagway. Sa mga amo ang mga pasalida.
0: Amo mga tricks diri.
1: Dumugdug na punta og mapon. Lahay na punta nga mga pagpakauaw sa
0: kanginan. Ano?
1: Ang inyong masaksihan mga maring. Ano ba, ako na si maring Indayari Kadalig. Papadalay mga sa panibang kopyansa ito. Mangunayong silingan na bay.
2: Kini lang yapon iyaan sa kanunay panabang. Si Tia Darya.
0: Abas, pasensya naman niya kay bago ra gyud siya ka realize nga bayod siya. So master ni tanini, mo ra gyapon sa una og atud karon. Bye-bye.
1: Salamat og
0: thank you for watching.

0: Exciting!
1: Sa Phone Plus Gold user, atong paminawon.
2: Ako si Jonathan Layaw, sa Patpat Malaybalay, na ako'y ibati nga pagtanakit sa akong tangkugo, ay blood man ko, sa high pagyod, matabati ko, lipong-lipong. Oto nga, nakadungog ko sa radyo, na nang to black gold niya, sa tumaradaan na akong lula. Oto ni pangit ko, akong gitistingan, akong giminte, na paharot o dua pastab, akong nabantayan, na nawala naman itong pagkakit sa akong tangkugo, lipong-lipong. Dagang salamat sa Santon Plus Gold, mga pareha o gibati sa ako, istingin ninyo ng Santon Plus Gold, basin pareha na ako, buangay sa muani. Ako di ay si Jonathan Layaw, Santon Plus Gold user sa
1: Zantown Plus Gold, tatakyas to health. Zantown Plus Gold, mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Zantown Plus Coffee Mix.
4: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inumog kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Zantown Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlo. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lamig yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Zantown Plus Coffee Mix ka mo.
3: Zantown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zantown Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zantown Plus Coffee Mix.
1: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Pero medyo magsakit ang akong mata ug magluha-luha. Bisag upat ra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukad nga nagtumarko sa Vision X Plus, ni klaro na og dili na magsakit ang akong mata. Makalahutay na. Kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene ug vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium ug uban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
6: Pag inom og Premium D3, ra gyud ana kapalagsik ta kog balik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag oy kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kapukugan. Pag tumar na og Premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
3: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
7: Turbo Dietary Supplement for Men.
8: Pre, purma daw. Tingga makadto.
9: Purma da gani, pre. Pero may problema.
8: Ay, ano na aw?
9: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
8: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
9: Turbo?
8: Oo. Turbo. Tumara. 30 minutos. Antes ang dulutogsing nyo ni Mrs. Mo.
7: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Kasi Turbo.
1: Turbo, tatak yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
10: Handong mawala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Zantown Plus Herbal Soap.
11: Ako si Norma Oda, taga Tibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Zantown Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
10: Zantown Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Zantown Plus Herbal Soap.
12: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Exact time, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network, ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz.
0: Ang mga headlines, ihatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix, mga katropa. Paulong Ferdinand Marcos Jr. nang gagalaiti sa pagkansela ng sesyon ng Senado dahil sa mga naudlot na panukalang batas.
2: No show ng majority block sa plenary session sa Senado, hindi umano labag sa Senate rules ayon sa isang political analyst.
0: Pananaw ng publiko maaaring bumaligtad sa oras na magsimula na investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee.
2: Ombudsman nakatakdang maghain ang kasong kriminal laban sa ilang malaking isda sa Bulacan.
0: Pagdalo sa mga pagdinig via video conferencing, hihilingin naman ang kampo ni Senator Jinggoy Estrada.
2: Mga nasawi sa gumuhong gusali sa Angeles City, umakyat na sa 22.
0: Balitang regional katropa, DPWH Secretary Vince Dison, pinangunahan po ang inspeksyon para sa plan kontrabaha dyan sa Tugigaraw City. Investigasyon sa flood control scandal muling iginiit.
2: Sa balitang international, Administrasyong Trump binawi ang kautusang pabalikin sa sariling bansa ang mga aplikante ng U.S. Green Card.
0: Showbiz! Alexa Ilacad, mga katropa, aminadong lumutang ang kaluluwa sa tindi ng kaba sa kanyang kanaunahang kissing scene.
2: Sa balitang sports, Alex Ayala aabante sa round of 16 sa Birmingham Open.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, pananghalian na po tayo ng Miyerkules, Wednesday, June 3, 2026. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabay na po tayo na napapahinggan sa pamamagitan po ng mga XFM stations sa Antique sa 93.3, sa Pagadian 89.5, at sa Palawan 104.7.
2: Live din tayo, mga katropa, sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ay inyong mga katropa. Ako si Buddy Uberas.
2: Ako si Brian De Paul.
1: XFM News Nationwide.
0: Unahin po natin ang report ng Pangulong Marcos Jr. sinabing nasa disarray ang Senado. Katropa natin sa balita, Dede Guzman ng XFM Mega Manila.
3: Live report. Ang sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nasa disarray o magulo ngayon ang Senado dahil sa nangyayari sa liderato nito. Ayon kay Pangulong Marcos, discredited ang pamunuan ng Senado at natigil ang mga halagang trabaho ng legislasyon at gobyerno. Ito ang naging reaksyon ni Pangulong Marcos matapos ang 2 araw na walang sesyon sa Senado, dahilan para maantala ang mga panukalang batas at huminto ang legislative work. Sinabi ni Pangulong Marcos na kabaliktaran ito ng layunin na magkaroon ng stability, lalo na sa panahon ng emergency. Dagdag pa ni Pangulong Marcos, hindi magagawa ng gobyerno ang trabaho nito kung mananatili sa bahay at magbabakasyon ang mga mambabatas.
4: Senate and its leadership, the whole Senate into disarray, it has discredited the leadership and it has stopped the business, essential business of legislation in government. The two other departments continue to work. The executive continues to work. The judiciary continues to work. Why does the legislature decide to stop working?
3: ang tinigi Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako ang inyong katropa, David Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Binigyan din ni Professor Froilan Kalilong, isang political analyst, na hindi lumalabag sa Senate rules ang majority block sa Senado sa hindi nila pagdalo sa plenary session. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Froilan na alam ng mayorya ang susunod na hakbang ng minority bloc kaya pinipilit silang pumasok sa sesyon. Anya plano ng minorya na kumuha o magpatawid ng kahit 2 senador para maging majority ang kanilang hanay at mapalitan ang Senate leadership. Dagdag pa ni Kalilong, nais ng majority bloc na walang mangyayaring leadership change para patuloy ang pagdinig bukas ng Senate Blue Ribbon Committee dahil gusto nilang ibunyag ang katotohanan na matagal na umanong pinagtatakpa ni na Senators Tito Soto at Ping Lacson.
5: Pagkakasi dinlock ito ni Tito Soto at saka ng mga kalyado, lalong iiting or magiging apparent yung dahilan nila bakit ayaw nilang matuloy itong resumption ng Senate Blue Ribbon Committee hearing. Alam natin na Tito Soto is one of those na pinangalanan ng Iking Marines na nakatanggap ng maleta. Another way of looking at it is bakit nung sila yung may hawak ng Senate Blue Ribbon Committee, hindi naman umalma itong sila Senator Cayetano, Senator Marcoleta, I mean they submitted themselves to the investigation of the Ping Lacson-led Senate Blue Ribbon Committee. So bakit ngayon that they are the ones that have the position and that the tables have been turned, biglang magkakaroon ng mga motion na baguhin yung composition o kaya ipatigil yung Senate Blue Ribbon Committee. Again, it will paint a not so good impression on the part of the public na si Soto at saka yung mga maaaring ilang miyembro ditong current minority, kabilang din dito sa pwedeng manindrap dito sa investigation na gagawin.
2: Yan ang tinig ni Professor Froilan Kalilong, isang political analyst.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa iba pang balita tayo katropa, dating Senate President Franklin Drilon naniniwala naman na gusto talaga ni Senate President Alan Peter Cayetano manatili sa pwesto at pamunuan ang impeachment trial sa July 6, kaya't ayaw magsesyon. Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
2: Naniniwala si dating Senate President Franklin Drilon na isa sa mga dahilan kung bakit hindi natutuloy ang mga sesyon sa Senado ay upang maiwasan ang reorganisasyon ng liderato bago ang nakatakdang impeachment trial sa July 6. Ayon kay Drilon, kapag walang sesyong naganap bago mag-adjourn ang Kongreso ngayong Linggo, mananatili ang kasalukuyang pamunuan ng Senado sa pangunguna ni Senate President Alan Peter Cayetano at sila pa rin ang mangangasiwa sa impeachment proceedings. Iginit din ang dating senador na mahalaga umano sa kasalukuyang liderato na mapanatili ang kanilang bilang at impluwensya sa Senado kaya't hindi natutuloy ang mga sesyon sa mga nakalipas na araw. Patuloy namang umiinit ang tensyon sa Senado habang papalapit ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at usapin ang posibleng pagbabago sa liderato ng mataas na kapulungan. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si katropang Brian De Paz, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Naniniwala si political analyst Professor Froilan Kalilong na maaaring bumaligtad ang opinyon at suporta ng publiko sa majority bloc sa oras na pangunahan at simulan nila bilang tatayong Senate Blue Ribbon Committee ang investigasyon sa manumalyang pondo ng pamahalaan, partikular na sa flood control projects. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Kalilong na ang public sentiment ngayon ang pumapabor sa minorya, pero kapag nabuklat na sa mga gagawing pagdinig ang mga katotohanan, maiintindihan ng publiko ang mga ginawang hakbang ng majority para maprotektahan ang kanilang posisyon.
5: Their members, especially those who are thinking of going to the opposing bloc, I think they will need to think twice or many times over, you know, because they are going against the public sentiment. If in case nga, na magkakaroon talaga ng magandang traction yung kanyang investigation. So the Senate Blue Ribbon Committee, I think, holds the key, you know, whether or not Senator Alan Peter Cayetano will still hold the baton, ita, no? And kinakailangan talaga na may pakita na may substansya, very explosive, at talaga na mga kagimbal-gimbal yung mga paglalatag ng mga testigo when the Senate Blue Ribbon Committee resumes.
2: Yan ang tinig muli ni political analyst Professor Froilan Kalilo.
1: XFM News Nationwide.
0: Samantala, katropa, nakatakda pong maghain ng mga kasong kriminal ang Office of the Ombudsman laban sa ilang personalidad sa Bulacan. Ito'y kaugnay ng anomalya sa flood control project ayon sa Department of Public Works and Highways. Kinumpirmahan ni Secretary Vince Deason na isasampa ang mga sakdal sa Malolos Regional Trial Court matapos sa isinagawang inspeksyon sa Matalahib Creek Pumping Station. Kasama si Quezon City Mayor Joy Belmonte. Tumanggi muna si Deason na pangalanan ng mga sangkot pero nagbabala ito na isang malaking isda o mataas na opisyal ang kabilang sa mga makakasuhan bukas. Ang bagong kasong ito ay bahagi ng mas malawak na serye ng pag-usig ng pamahalaan laban po sa mga tiwaling opisyal at kontratista na nagbubulsa ng milyon-milyon pisong kickback mula naman sa mga flood control projects ng pamahalaan.
1: XFM News Nationwide.
2: Everything is planned and orchestrated. Dito ang binigyan din ni Political Analyst Professor Froilan Kalilong sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila sa naging pag-aresto kay Senador Jinggo Estrada kaugnay sa flood control anomaly. Ayon kay Kalilong, nakokontrol ang mga kaalyado sa pamahalaan ang judicial system ng Pilipinas.
5: Bakit nung hindi pa maniwanag yung allegiance ni Jinggo Estrada dito kay Cayetano at nung nasa minority pa itong mga to, hindi sila nasasampahan ng kaso? Bakit all of a sudden ngayon na sila ay maniwanag na kay Cayetano at sila ay nasa majority, biglang lumabas kaagad-agad yung mga kaso? They're expecting more, certainly more to come in the coming days. Pero ang tanong dito is, bakit sa Congress na kung saan maraming kaalyado ang liderato, wala pang nasasampahan ng kaso? Wala pang na-aresto. So, ibig ba sabihin, ang senators lang ang involved dito sa flood control when in fact, nakabral file and investigations before actually pointed out to many congressmen. So, lumalabas, very, very connected
2: na rin. Yan ang tinig ni Political Analyst Professor Froilan Kalina.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa kaugday na balita, katropa, hihilingin po ng kampo ni Senator Jinggo Estrada na ikalawang division ng Sandigan Bayan na pahintulutan siyang dumalo sa mga susunod na pagdinig ng kanyang kaso sa pamamagitan ng online video conferencing. Ayon sa kanyang abogado, layunin hakbang na ito na mabigyan ng pagkakataon na nakadetineng senador na magampanan pa rin ang kanyang mga tungkulin bilang senador, gaya daw ng pagdalo sa mga sesyon, caucus at mga committee hearing sa Senado habang umuusad ang paglilitis. Nagpahayag naman ng positibong tugon si Sandigan Bayan 2nd Division Presiding Judge Geraldine Faith Ekong. Anya, walang issue sa ganitong hiling dahil aprobado naman ng Korte Suprema ang paggamit ng video conferencing at kasalukuyan na itong pinapatupad sa iba pang mga korte sa bansa. Gayunpaman, nilinaw po ni Ekong na hindi nasakop ng Sandigan Bayan kung papaano pangangasiwaan ng Senado ang magiging sistema at ang mga direktiba sa oras na payagan ng senador na makilahok sa mga gawain ng mataas na kapulungan.
1: XFM News Nationwide.
2: Nananawagan si House Deputy Speaker Paulo Ortega sa mga senador na magbalik trabaho na ngayong Miyerkules dahil ito na ang huling araw bago ang opisyal na adjournment sine die ng Kongreso. Ayon kay Ortega, bukod sa mga nakatambak na prioridad na batas, kailangan din maganda ng Senado para sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte kung saan tatayo ang mga mababatas bilang mga hurado. Nagsimula ang tensyon matapos hindi sumipot sa mga nakalipas na plenary session ang Senate Majority Block sa pamumuno ni Senate President Alan Peter Cayetano dahilan upang ireklamo sila ng Minority Block ng pagpapabaya sa tungkulin at hiningin kay Cayetano na magbitiw sa pwesto. Depensa naman ni Cayetano sa isang virtual press conference na may personal umano ang mga minorya at ginagawang personal na atake ang mga isyu sa halip na bigyan siya ng patas sa pagkakaroon ng pamunuan at iayos ang institusyon.
1: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, nagpabot po ng open letter si Vice President Sara Duterte kay Kiko Barsaga matapos itong mapatalsik sa House of Representatives kahapon. Binigyan din ni VP Sara na walang masama sa pagiging kakaiba sa isang mundong nakasanayan na ang kompromiso. Ibinahagi din ni Duterte na maging siya ay nakaranas din ng matinding pambabatikos, pagtawag ng baliw at iba pang pangungutya dahil lamang sa kanyang paninindigan at hindi pagsunod sa mga nakagawian ng marami sa politika. Binultahan din ng Vice Presidente ang mga kritiko sa pagsasabing ang pagiging kakaiba ni Barsaga ay dahil sa kailanman ay hindi ito nasangkot sa pang-aabuso, hindi nag-uwi ng maleta mula sa pondo ng bayan at hindi rin tumanggap ng korupsyon. Sa huling bahagi po ng sulat, nagpabot din ito ng simpleng paalala para naman sa kalusugan para kay Kiko Barsaga na may sipon ngayon. Sabay deklara na mahal ito ng Diyos na mga Kamitenyo, Dabawenyo, maging na mga agila at ng mga pusa.
1: XFM News Nationwide.
2: DSWD kinalugod ang pag-aproba ng House Committee sa panukalang walang gutom program. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
1: Live report.
6: Inaproba ng House Committee on Social Service ang panukalang batas para gawing regular na programa ng pamahalaan ng walang gutong program o WGP. Ayon kay DSWD spokesperson Asik Irene Lumlawa, ang hakbang na ito ay malaking tulong para masiguro na may sapat at masustansyang pagkain ang mga mahihirap na pamilya. Dagdag pa, makikinabang din ang mga magsasaka, mangingista at maliliit na negosyo na nagsusupply ng pagkain sa mga food redemption activities. Ang WGP ay inilunsad noong 2023 at kinilala bilang flagship program ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ilalim ng Executive Order No. 44 noong 2024. Nagpasalamat ang DSWD sa Kongreso at nangakong patuloy na makikipagtulungan para mas mapalakas ang laban kontra kagutuman. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Umakyat na sa 22. Yung malungkot dito, namatay. Ito po ay nasawi sa pagho ng siyam na palapag na gusali dyan sa Balibago, Angeles City. Tapos ma-recover mga katropa sa pangbangkain. Ito pong umaga lang kanina ayon sa Bureau of Fire Protection Central Luzon. Na-recover naman ika-21 na biktimang sanggol kahapon mula sa Quadrant 2 ng gumuhong istruktura. Ayon sa Department of Labor and Employment, may mga nakitang posibleng paglabag sa Occupational Safety and Health Standard ang kontraktor na dati na rin nilang pinatigil sa operasyon bago ito piniagang mag-resume matapos umanong sumunod sa mga restriction. Samantala, lumantad naman ang mga abogado na may-ari ng gusali at ng kontraktor para ipahayag na naipag-ugnayan sila sa Office of the Mayor para magpaabot ng tulong pinansyal sa mga biktima at pamilya ng mga nasawi habang gumugulong ang investigasyon.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, ayon sa Okta Research, 69% ng adult Filipino sa quarter 1 2026 tugo ng masa survey ang pabor sa pinalawak na naval patrols at troop presence bilang prioridad sa pagtugon sa issue sa West Philippine Sea. Sinundan nito ng diplomasya at mapayapang paggigiit ng karapatan ng Pilipinas sa 66% at modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines sa 64%. Lumabas din sa survey na 72% ng adult Filipinos ang pamilyar sa kasalukuyang issue sa West Philippine Sea. Isinagawa ang face-to-face survey mula March 19 hanggang 25 ngayong taon sa 1,200 respondents na may plus and minus 3% margin of error.
1: XFM News Nationwide. Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:19 ang tamang oras sa XFM News Nationwide. Kami po ay pwede nyo rin mapakinggan sa pamamagitan ng XFM 96.7 dyan sa Bacolod, XFM 104.9 sa Santiago, at XFM 100.7 sa Iloilo.
1: Balitang regional.
0: Unahin po natin sa Tugigaraw, mga katropa. DPW Secretary Vince Dizon, pinangunahan ng inspeksyon sa plan kontrabaha sa syudad. Investigasyon sa flood control scandal muling iginiit. Katropa natin sa balita, JP Saking ng XFM Tugigaraw.
1: Live report.
7: Personal na binisita ni DPWH Secretary Vince Dizon ang lungsod na Tagigaraw June 2, 2026 para silipin ang oplan na kontrabaha at mga proyektong direktang sumasagot sa mga isyu ng pagbaha. Sa kanyang pagbisita, binigyan din niya ang dalawang bagay. Una rito, ang paniningil sa mga tiwalit paghahatid ng serbisyong mabilis at ramdam ng tao. Siniguro pa ng kalihim na tuloy-tuloy ang investigasyon sa mga maanomaliang proyekto ng DPWH. May mapapanagot niya lalo na sa mga proyektong may bahid ng katiwalian at hindi nakatutulong sa taumayan. Aniya, katuwang sa investigasyon ang Department of Justice, COA at Office of the Ombudsman para mapabilis ang kaso. Inamin din mismo ng kalihim na isa sa pinakamalaking sakit ng kagawaran ay ang dami ng proyektong sinisimulan pero hindi tinatapos. Para sa kanya, sayang ang pera ng bayan at lalong lumalala ang problema kapag naiwang nakatiwang-wang ang kalsada, tulay at flood control. Isa pa sa tinukoy niyang tenggang proyekto ay isang proyekto sa isang tulay sa lungsod. Ayon kay Sec. Dizon, 8 taon na itong natenga at tila nakalimutan. Tiniyak niyang pabibilisin na ang pagkumpleto nito katuwang ang city government at provincial government of Cagayan bago matapos ang termino ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Hindi rin anya ito matatakot na ipahinto ipagiba ang anumang proyekto kung makikitaan ng anomalya at hindi naman makatutulong sa tao. Kasabay niyan, inisita din ito nagpapatuloy na dredging sa Cagayan River. Binigyan din ito ang kahalaga ng dredging para mapalalim pa ang ilog at maiwasan ang bilis ng pagmaha. Ipresenta rin sa kalihim ang konstruksyon ng karugtong ng Balzain Caritan Creek sa Nafunan West at Lingaw. Kapag natapos ito, idudugtong ang creek diretso sa Cagayan River para may labasan agad ang tubig baha at hindi na magtatagal pa sa loob ng barangay. Samantala, sa pagtatapos ng inspeksyon ng kalihim, tiniyak naman ang alkalde na mananatili ang mahigpit na koordinasyon sa DPWH, barangay officials at komunidad para matapos ang mga proyekto on time at dekalidad. Mula dito sa Region 2 Regional Center at Tagigaraw City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM Tagigaraw at para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si Katropang JP Saking, XFM News.
2: FIBA U18 Women's Asia Cup 2026 SIBA Qualifiers sa Bacolod, binuksan. Pilipinas at Indonesia wagi sa unang araw. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
8: Naging mainit ang pagbubukas ng FIBA Under-18 Women's Asia Cup 2026 SABA Qualifier sa lungsod ng Bacolod kahapon Hunyo 2, kung saan ipinakita ng iba't ibang kupunan mula sa Southeast Asia ang kanilang husay sa larangan ng basketball. Sa unang laro ng torneo, tinalo ng Indonesia ang Singapore sa score na 66-49 matapos ang matatag nilang performance upang makuha ang kanilang unang panalo sa kompetisyon. Samantala, pinasaya naman ang Philippine Women's Under-18 Team ang mga Bacolod Fans matapos ang kanilang dominating score na 93-42 na panalo laban sa Vietnam. Nagpakita na mahusay na opensa at depensa ang kupunan ng Pilipinas na nagbigay ng kasiyahan sa maraming manunood na dumalo sa opening day ng torneo. Magpapatuloy naman ang aksyon ngayong araw sa FIBA Under-18 Women's Asia Cup 2026 SABA Qualifiers kung saan magkaharap ang Vietnam at Thailand mamayang alas 4 ng hapon habang magtatagpo naman ang Singapore at Pilipinas mamayang alas 7 ng gabi. Nanawagan din ang mga organizers sa Bacolod noon at Negrosano na suportahan ang torneo dahil libre ang panunood sa mga venue sa nasabing laro. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News.
0: Mag-asawa patay matapos saksakin ang kanyang sariling anak na may diferensya sa pag-iisip. Katropa natin sa balita, RS Pinosa ng XFM Iloilo.
9: Patay ang mag-asawang Kini Lala, kina Dolores Espina, 82 taong gulang, at Oscar Espina, 84 na taong gulang ng barangay Gimomua, Agahon, Pasay City, matapos pagsaksakin ng kanilang sariling anak na si Miller Espina, 46 anyos, na residente rin ng nasabing lugar. Nakatamo ng magkakaibang sugat ang dalawa na naging sanhi ng kanilang pagkamatay. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Herman Magbanwa, hepe ng Pasay City Police Station, may deferensya sa pag-iisip. isip ang suspect. Ipinahayag na dalawang araw nang hindi nakatulog at nakainom ng maintenance similar na tinuturong rason ng pag-atake ng kanyang sakit. Naaresto ng mga kapulisan ng suspect matapos ang incident at sa ngayon ay nasa Western Visayas Medical Center. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News.
2: Dating delivery rider na inihinalang bumalik sa ilegal na pagbebenta ng droga, natagpo ang patay sa baybayin ng Talisay City, Cebu. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
1: Live Report.
10: Natagpo ang naghandusay at wala ng buhay ang isang lalaki sa baybayin ng Sitio Urata na Barangay Tangke, Lungsod ng Talisay, Cebu kaninang umaga. Ginilalang biktima na si Julius Cabradilla, 39 anyos, dating delivery rider at residente ng Puro Crucial, Barangay San Roque sa nasabing lungsod. Ayon sa paunang investigasyon, si Cabradilla ay may tama ng bala sa ulo na posibleng naging sanhi ng kanyang agarang pagkamatay. Positibong kinilalang biktima ng kanyang kinakasama na si Hayet Hinon, 29 anyos. Sa salaysay ni Hinon, nakulong na umano si Cabradilla noong 2009 dahil sa pagkakasangkot sa illegal na droga. Matapos makalaya makalipas ang dalawang taon, tumigil na umano ito sa anumang illegal na gawain. Gayunman, inilahad din ang kanyang kinakasama na may hinala siya na maaaring bumalik ang biktima sa illegal na aktibidad dahil madalas umano itong umaalis tuwing gabi at umuwi na madaling araw na may dalang malaking halaga ng pera. Patuloy na inimbisigahan ng mga otoridad ang insidente upang matukoy ang posibleng salarin at motibo sa krimen. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Santhon na vitamin C ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropang Almi Mata, XFM News.
0: At mga katropa, meron namang janitor ang arestado matapos pong pagnakawan ang pinapasukan niya na supermarket dyan sa Kawayan City, Isabela. Katropa natin sa balita, Rowena Munchang na XFM Santiago.
11: Arestado ang isang janitor matapos umanong magnakaw ng iba't ibang beauty care products sa isang supermarket sa Kawayan City dito sa lalawigan ng Isabela. Kinilala ang suspek sa alias June, 30 anyos, janitor sa nasabing supermarket at residente ng Barangay San Antonio, Burgos, Isabela. Batay sa ulat, humingi umano ng plastic bag ang suspek sa isang cashier bago nagtungo sa section ng mga beauty care products ng supermarket. Habang nasa naturang section, palihim umano niyang kinuha ang ilang produkto at inilagay sa isang basket. Pagkatapos nito, nagtungo siya sa food center kung saan inilipat niya ang mga produkto sa plastic bag at itinago sa loob ng kanyang jacket. Gayunman, bago pa man siya makalabas ng establishmento, napansin na siya ng mga security guard at hiningan ng resibo para sa mga dala niyang produkto. Nabigo umano ang suspect na magpakita ng anumang resibo. Dahil dito, agad siyang dinakip ng mga otoridad at nakumpiska mula sa kanyang pag-iingat ang iba't ibang gamit sa pangangalaga ng kuko kabilang ang nail polish, nail cuticle at cuticle remover na nagkakahalaga ng mahigit 800 pesos. Dinala na sa himpilan ng pulisya ang suspect para sa karagdagang dokumentasyon at pagsasampa ng kaukulang kaso. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Rowena Munchang, XFM News.
1: XFM News Nationwide Weather Update.
0: Katropang Brian, may inaasahan na pag-ulan tayo sa Metro Manila at ilang bahagi ng Luzon ngayong Wednesday dahil sa umiiral na southwest monsoon o habagat.
2: Katropang Buddy, ayon sa ulat ng PAGASA, magdudulot din ang habagat ng kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat sa Cagayan Valley, Cordillera at nalalabing bahagi ng Ilocos, Central Luzon, Calabarzon at Mimaropa na maaaring magresulta sa mga pagbaha o pagguho ng lupa.
0: Binabantayan naman po mga katropa ng PAGASA din yung isang LPA sa labas pa po ito ng Pilipinas. Matatagpuan sa may bahaging kanluran ng Palawan, mababa naman ang tsansa maging bagyo sa susunod na 24 hours.
2: Sa kabila ng mga pag-ulan, makakaranas pa rin ng danger heat index level na 44 degrees Celsius sa Infanta, Quezon, habang 38 naman ang mararanasan sa Metro Manila.
0: Sumikat po araw 5:26 kanina at abangan nyo ang paglubog alas 6:23 ng gabi mamaya.
1: Balitang International.
0: Atid sa atin to katropa ng Santon Gold. Pwede nyo pong subukan ang Santon Gold, likas, subok at epektibo. Binawi na ng Administrasyong Trump yung naunang announcement nila sa mga dayuhan nag-a-apply para po sa permanent residency o yung green card na kinakailangan daw munang bumalik sa kanilang sariling bansa para doon magproseso. Ayon sa ulat ng New York Times, inihigpo ng Department of Homeland Security na ang nasabing patakaran ay hindi ipatutupad sa lahat ng aplikante, kundi dadaan lamang po sa case-to-case basis. Nagdulot kasi ito ng matinding pangamba sa milyon-milyong immigrant. Ang naging pahayag dati ng tagapagsalita ng administrasyong si Zach Keller, kung saan sinabi niyang mandatory ang pag-uwi muna, maliban na lamang kung may pambihirang sitwasyon. Ayon po sa opisyal ng Estados Unidos, ang hakbang ay pagbuhay lamang sa mga lumang batas na binaliwala ng administrasyong Biden, at hindi naman umano ito makakaapekto sa mga qualified professional na sumusunod sa batas.
1: Showbiz, showbiz news.
12: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyona. Inihayag ni Alexa Ilacad na labis siyang kinabahana sa kanyang kauna-unahang kissing scene sa serya niyang Misbehave. Sa media conference, inamin ng dating Going Bulilit star na pakiramdam niya ay lumutang ang kanyang kaluluwa sa tindi ng takot habang kinukunan ang eksena. Gayunpaman, pinuri niya ang katambal niyang si JC at si Direk Ivan Andrew Payawa dahil sa naging maalaga ang mga ito at tiniyak na may konsenta ang bawat galaw. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Balitang sports.
0: Ang balitang sports atin po sa atin ng Premium D3. Aabante ng Pinay tennis star na si Alex Ayala sa round of 16 WTA 125 Birmingham Open. Matapos talunin po ang pambato ng Australia na si Priscilla Hohn, score 6-0 at 6-2. Nakausad man si Hohn sa pangalawang set ng laban, hindi naman binaba ni Ayala ang kanyang depensa sa halos isang oras na bakbakan. Natakda namang makaharap ni Ayala ang sinumang mananalo sa pagitan ni na Alaina Charaiva at Green Minen.
1: XFM News Nationwide.
0: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Katropa, sumayin nyo na XFM News Nationwide ngayong Wednesday, June 3, 2026.
2: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page na XFM 99.5 Mega Manila.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako si Brian De Paz.
0: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
2: Mabuhay, exciting Pilipinas!
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
13: Mga katropa, exciting dito!

0: Solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas anumang uri ng sakit.
1: Ang inyong gabay sa sikreto ng malusog na buhay, dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Isang mapagpala at malusog na tanghali mga katropa, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome pong muli sa The Secret of Health. Ang programa magbibigay sa inyo ng isang oras na talakayan ng mga sekreto at solusyon sa atin pong kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin ito ng Santone Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Ako po muli, ang lingkod, Dr. Michelle Hinas, isa sa inyo pong mga certified naturopathic practitioner. Makakasabi po ng live dito sa atin pong programa. At syempre, kasama din po natin ang ating pong expert on air at bantay kalusugan. Isa rin pong certified naturopath at ang ating pong alternative medicine doctor, Doc Algie. Doc Algie, malusog na tanghali po.
1: Malusog na tanghali, partner. At sa lahat na ating mga masugid na taga-pakinig, taga-subaybay sa ating pong palatuntunan, Luzon, Visayas at Mindanao, sa Metro at Mega Manila, sa iba't ibang lalawigan like sa Palawan, sa Cebu, at sa Kamindanawan, happy listening ho, mga kaibigan, mga katropa. Ngayon, pag-uusapan na naman natin ang ilang mga punto na pwedeng makatulong sa atin kung paano tayo laging mananatiling healthy.
0: Samahan niyo po kami ni Doc Algie dito sa ating punta talakayan. Para po sa inyong mga katanungan, mga katropa, mga kaibigan, mag-text lamang sa ating pong hotline number 0969-609-6545. Kung hindi po ganyan kamasailan yung mga katanungan, lagi po ng pangalan po ninyo at address kung saang lugar po kayo ngayon na nakikinig sa ating pong programa. At sa mga gusto pong sumubok, sa mga nagnanais pong subukan ng ating pong mga dekalidad na mga produkto, pwede pong mabili yan ha sa ating pong mga leading drug stores gaya po ng Mercury Drug, Watson's, The Generics Pharmacy, St. Joseph Drug Store, Generica Drug, South Star Drug, at sa lahat po ng branches ng All Day Rx at All Green Pharmacy sa mga Vista Mall, mga katropa. Pwede nga ma-avail yan ha. Ganda rin sa mga local pharmacies at mga drug stores sa inyo pong lugar, ay pagtanong-tanong nyo ang ating pong mga produkto. At laging hanapin ang Tatak Yes to Health upang makasiguro po na hindi peke o counterfeit ang mabibili po ninyo ng mga produkto ha. Madaling umorder sa ating pong online shopping store, Shopee. Search nyo lang ating pong official Shopee page, Yes to Health 2011.
1: At syempre, pwede rin pong makabili sa ating mga Yes to Health clinics and pharmacy. Meron tayong special price sa mga kumukonsulta doon at doon bumibili ng ating mga produkto. Kung senior citizen naman ho kayo, ay ipakita lang ho ang any proof na kayo ay senior citizen para mabigyan ho kayo ng karampatang special discount. At pwede rin po kayong pumasyal kung nais po ninyong masubukan ang naturopathy. Meron tayong mga consultation sa ating mga naturopathic consultant na magbibigay po sa inyo ng mga personalized protocol. Kung ano ho yung naaangkop sa inyo na mga programa na may kinalaman sa holistic healing under naturopathy. Meron ho tayo sa mga Yes to Health Clinic. At pwede nyo rin i-avail yung ating mga services katulad ho ng cleansing and detoxification, nutritional therapy, meron tayong herbal therapy, acupuncture, mugukbuyang Korean therapy, biozapper therapy, ganun din po yung terahertz. Na ito ho ay kabilang sa mga alternative modalities under ho ng naturopathic medicine. Meron din tayong naturotrad therapy nandoon, nakapaloob din yung hilot hugpungan na maganda naman ito sa mga problemang may kinalaman sa mga kalamnan, litid, kasukasuan. Yan. At paalala lang ha, sa mga nais umattend sa health and wellness seminar ng Yes to Health, meron tayo dito hong nakatakda sa darating na Sunday,
0: May, June 7. June 7.
1: Oo, dyan po sa Santa Rosa Balibago Branch. Ayan ho ay starting 9 a.m. hanggang 12 p.m. At tatuloy-tuloy hanggang hapon yan sa ating mga services and modalities. Ano. So ang kagandaan nun, meron po kayong libreng vegetarian lunch. Yo. Pwede kayong sumali dun sa ating Yes to Health bingo. Kakaibang bingo ito eh.
0: Oo.
1: Oo, something na...
0: healthy products ang makukuha.
1: Oo, kakaiba talaga siya. At pwede hong kayong manalo ng mga produktong libre kung siswertihin ho kayong makakabingo dun sa ating pong Yes to Health. Bingo. Isang habang naghihintay sa mga iba, habang naghihintay sa schedule ng ating seminar, yun yung para icebreaker.
0: Kumbaga. So yan ha, mga katropa, sa mga nais pong sumubok at matry ang atin pong mga services sa atin pong mga wellness center, eh bisitahan nyo po ang atin pong mga branches sa mga sumusunod na lugar.
2: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall, pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City, pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Cellpol Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
3: Cellphone Plus Coffee Bakes.
4: Hi, good morning po. Papahala natin.
5: Si Nikki Gajan.
4: Aman, nay, ano pong masasabi mo sa kape namin?
5: Ay, masarap. Okay lang sa akin.
4: Kayo po, hindi na nagkakape ng mga kape na mabibili sa merkado?
5: Ay, hindi. Hindi na ako nagkakape. Ay, ibang kape lang, pero ano, may herbal din yun.
4: Salamat naman.
5: Sige, thank you rin.
3: Cellphone Plus Coffee Bakes. Kape na? Gamot pa? Mabibili sa mga butika. The secret of health. Healthy habits. Healthy life. The secret of health. Health Info.
0: Health Info po muna tayo mga katropa, mga kaibigan. Ang health information po nito ay hatid sa atin ng Santone Plus Coffee Mix. Ang tinagurian na your friendly neighborhood coffee. Yan. Dahil napaka-friendly po nito. Kahit sino pwedeng uminom. Mga anak po natin dyan. Mga lolo at lola natin. May sakit man o wala, ay pwede pong ma-enjoy ang ating pong Santone Plus Coffee Mix. Yan po yung mabili sa pinakamalapit ng mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar. Ngayon po ay pag-uusapan po natin ang ilan pang mga punto patungkol sa herbal medicines. Kahapon dok, ay napag-usapan natin ano, yung dalawang kategorya ng mga halamang gamot at kung paano ito makakatulong ano, sa prevention ng mga karamdaman. At kung ikaw ay nakakaranas na ng mga sakit, ay kung paano nakakatulong ito para maging mas mabilis ang recovery ng iyong mga pangangatawan. Ano? Ngayon naman, ay pag-uusapan natin, Dok, kung ano yung kahalagahan ano, ng mga parte ng halaman. Ito kasi, Dok, minsan hindi na kukuha ng atin po mga kababayan yung tamang paraan at yung tinatawag po na preparasyon. Ayan. Mm-hmm. So mahalaga na meron din tayong insight, meron tayong knowledge patungkol dito, mga katropa, ha. So ano daw, ano po dok ang yung tamang paraan ng pagkilala ng mga bahagi ng halaman na pwedeng mapakinabangan natin at paano ito ihahanda upang mas maging kapakipakinabang ang mga benepisyo po nito.
1: Okay, maganda yan kasi actually kahit na alam mo yung halaman, kung hindi mo alam ihanda, yeah, hindi mo rin alam i-harvest kasi meron niyang time. May timeline niya, may tamang timing. Ano. Actually, i-recap lang natin. Ano, pag tinawag na herbal medicine, tinatawag din niya na phytomedicine.
0: Mm-hmm.
1: Yung iba, tawag dyan, botanical medicine, na ito'y kumakatawan doon sa mga halaman or plant extract para magamit sa pagpapagaling at pag-prevent ng karamdaman. Sabi ng World Health Organization, ang definition nila ng herbal medicine, ito yung mga dahon, ugat, bulaklak, pwedeng yung bark, meaning balat, yung buto, yung prutas mismo, yung oil, kasi ang mga halaman, pwedeng makunan mo ng essential oil, ano?
0: Mm-hmm.
1: Yung extracts, kasi may way to extract, it's either yung didikdikin mo yan,
0: juice,
1: o kaya naman, may high-tech ngayon na paraan, yung tinatawag na fish drying, ano?
0: Mm-hmm.
1: Yung may ganun. Powder form, capsule, tsaa, at tincture. Yan yung mga definition pag tinawag na herbal medicine. Yan yung mga iba't ibang uri. Ano. Ngayon, doon natin titingnan ano yung mga pwedeng gamitin natin doon sa mga parte ng halaman na pwedeng pakinabangan natin sa iba't ibang application.
0: Yung mga bahagi ng mga halaman, Dok, mula sa ugat, puno, balat, bunga, dahon, at iba't iba pa, ito ba ay merong tamang timing, yung nabanggit mo kanina, Dok, para maging mas potent siya if gagamitin natin for our remedies?
1: Meron. Kaya nga, pag nag-aral ka ng botany or anything na may kinalaman sa halaman, sabi nila, kapag yung medicinal value ng halaman ay mas nagiging mas matindi o maganda kapag sila ina-harvest sa tamang panahon.
0: Ayun,
1: ang hindi maayos daw na harvest ay nakapagpapababa ng potensyal na bisa. May mga compound ito na aktibo na nasisira at nakokontaminate yung mga herbal. Or, pwedeng mamatay yung halaman na permanently madadamage kapag hindi ka marunong. So, ang proper harvesting ay nakakatulong para una ma-preserve yung active medicinal compounds, yung essential oil ay mas marami, yung nutritional value ay masigurado tayo, pati yung safety at purity ng isang halamang gamot, pati yung sustainability ng halaman, no, yung plant population. Kasi halimbawa, yung halaman, binunot mo, ay di wala na.
0: Tama.
1: So, dapat alamin mo kung yung parte ng halaman ba yan, na yan, ay mapapakinabangan din na mapapreserve mo din yung isang halaman. Kaya nga bihira yung gumagamit ng ugat sa mga mass production. Commonly bark, di ba? Yung mga pwede mag-survive yung halaman. Ngayon, ang unang principle is i-harvest mong halaman sa tamang panahon. Okay, kasi may iba't ibang ano yan, may iba't ibang parte na.
0: Ibig sabihin, timing is important.
1: Yeah,
0: yan.
1: Tama yan. Una, yung dahon. Ang dahon, mas magandang i-harvest ito ayon sa study, ano. Bago mamulaklak, yung, alam mo, yan ay flowering herb. Bago mamulaklak or during the early flowering stage. Okay, wag mong hintayin na, kasi pag mapapansin mo yung, ano, yung dahon, kapag mature na yung mga bulaklak niya, iba na rin yung itsura ng dahon. Okay? So usually, ang timing na pag-harvest yan, in the morning kapag natuyo na yung mga hamog. Kasi nasikatan na siya ng araw. At alam naman natin, ang reason, during that time, peak yung level ng chlorophyll. Kasi ang chlorophyll nakikreate yan by combination ng sunlight, may tinatawag photosynthesis. So, ang pinaka-peak niyan is during the early day na kung saan natuyo na yung hamog. Yan yung recommendation. Ano? Yung essential oils and active compounds, mas active siya after na mainitan yung dahon. Example niyan, yung mga moringa leaves, yung mga peppermint, mga basil, mga herbs. Maganda yan ay early morning. Pag wala na yung hamog, kung mga natuyo na. Hindi siya sa gabi dapat hina-harvest. Kasi hindi yun yung pinakang peak ng kanyang potency yung dahon. Yung bulaklak naman, mas magandang i-harvest ang bulaklak pagkatapos yung bumukadkad. Or mas maganda during dry weather, wag mong i-harvest ang bulaklak kapag maulan. dahil ito ay posibleng masira.
0: Oh.
1: Oo, masira. So, ang dahilan nun, mas na na-maintain yung oil. Kasi ang target mo sa flower, commonly yung kanyang essential oil. Ano? Uh-huh. At yung medicinal potency niya, kapag hindi mo ito pinapatagal. Kasi pag masyado ng, alam mo, naglaglaga na yung mga petal, hindi na yun the best.
0: Uh-huh.
1: Oo, so, ang bulaklak, eh, pag bumukadkad na siya, yun yung time.
0: Uh-huh. Oo,
1: hindi rin siya magandang kunin ng ano pa siya, mura pa siya.
0: Uh-huh.
1: Yan, so yun. Katulad ng mga marami, yung gumamela, di ba? Yung mga lavender, mga chamomile flower, yan. Ganun yung time ng kanilang pag-harvest. Kinakailangan, hindi siya matured na, malalanta na siya, at hindi rin dapat yung maulan or wet season. Ayan, so yung mga ugat naman, best harvested ito, early morning or late evening ang pag-harvest niya. Dahil una, kapag gumabi na, di ba, yung umaga nandun sa dahon, pero pag gumabi na, yung energy ng plant, it will be transferred to the roots.
0: Sa ugat.
1: O, kaya karamihan ng mga harvester ng mga herbal medicine, lalo ugat ng target nila, yan ay very early morning and at night. Na kung sa, at sa mga lugar naman na yung tinatawag na four seasons, di ba, sa atin kasi tropical, yun yung timing, yung gabi at early morning. Pero kung sa mga four seasons, ang tinitingnan nila dyan ay kapag mga early spring, kung saan ang halaman ay dormant. Kasi di ba sa mga ibang lugar kapag may four seasons, pag winter, yung mga halaman ay nawawala ng dahon. Yung ugat ang naiiwan. That's the time that the roots is, the plant is dormant. So yung lahat ng energy ng plant nandun sa roots. Yun ang pinaka the best time, early spring to harvest the roots. Tulad ng mga ginseng, ganun yung time ng harvest nila eh. Ayan. Ngayon, sa mga yung balat, dapat panahon na ito ay, doon sa mga four seasons, hinaharvest nila yan spring. Ano ba yung spring?
0: Tagsibol.
1: Tagsibol. Kasi during the spring, yung sap daw ng bark, masyadong marami.
0: Mm-hmm.
1: Kaya nakikita ko yung mga nag-harvest ng yung tawag dito, yung may yung syrup na ginagawa nila sa Amerika. So during that time, yung between winter and yung spring, Sa mga sa mga lugar, gaya ng lugar natin na tropical, best time na i-harvest yung medicinal tree bark is early to mid wet season. Kumbaga early tagulan.
0: Oo.
1: At doon sa mid na tagulan.
0: Oo,
1: na kung saan mas marami kasing fluid na nagse-circulate doon sa bark at hindi madaling mamamatay yung tree.
0: Puno.
1: Kapag kinunan mo. At saka ang doon kinakailangan, huwag mong balatan ng buo. Bakunti-kunti lang So another, yung mga seeds and fruits, yung mga buto saka yung mga prutas, ina-harvest yan kapag mature na, pero hindi dapat overripe yung pag-harvest sa kanya. Ayan. So, ang isa pa doon, kung mag-harvest ka daw ng mga wild plant, huwag kang kukuha sa mga tabi ng daan, di ba? yung sa tabi ng daan, yung mga industrial area, yung mga polluted na lugar, like yung mga ilog na mga polluted, yung mga lugar na kung saan madalas nagtatapo ng mga pesticides, at saka yung mga dump site, kahit pa matabaho yan, huwag kong kukuha ng herbal dyan. Kasi yun po ay malamang na contaminated ng heavy metals na pwedeng nakocontaminate din yung mga herbs. So, ang pinaka the best harvesting location ng mga herbal, pwedeng organic garden, sa forest mismo, doon sa gubat. Ang pinaka the best doon mga gubat, mga mountain areas, at saka yung mga alam mong chemical free na mga lugar.
0: Oo.
1: Ngayon, kung harvesting naman, yun ay yung mga harvesting, paano naman yung storage?
0: Mm-hmm.

0: alam mo yung kalidad ng iyong herbal na ini-store. So yun. Simple lang naman yan. Basta alalahanin nyo lang na kinakailangan na ang herbal ay anihin natin sa tamang panahon, yung location kung saan niya kukunin para mas sigurado tayo, at anong parte ng herbal ang ating i-store na pinaka-importante kung gagamitin natin ito as part ng ating medicinal purposes.
1: Ayan, ha? Napakahalaga po nito, mga katropa, mga kaibigan, ano? Na alam natin ang mga timing at kung ano yung mga properties ng mga halaman na atin pong gagamitin depends on sa paggagamitan po natin. Kasi yung iba dok, basta-basta na lang kumukuha. Ano? Mm-hmm. At yung iba, yung preparation ay hindi sakto. So, hindi porke herbal, ay basta-basta lang po natin sila gagamitin. Mga
0: yes.
1: Katropa, ha? Yung potency kasi dok ang pinag-uusapan.
0: Totoo yan.
1: Baka man, hindi mo makuha yung tamang procedure niya, meron ka pa rin makukuha na benefits, pero hindi ganun ka taas yung potency.
0: Oh, sayang.
1: Ayan na, sa mga katropa natin dyan, mahalaga na meron tayong knowledge about this. Ha? Kaya mahalaga na napapag-aralan po natin ito. Okay? Mamaya dok, pagpapatuloy naman natin ang tungkol naman sa iba't ibang mga kapamaraanan, ha, ng paghahanda ng mga halamang gamot po na ito. Ha?
0: Mm-hmm.
1: Sa mga may nais pong itanong patungkol sa ating pong pinag-uusapan dito sa ating pong programa, text lang yan sa ating pong hotline 0969-609-6545. At mamaya po, sasagutin natin ng live ang inyong pong mga katanungan. Tutok lang po dito sa ating pong programa, magkabalik po ang The Secret of Health.
2: Ako si katropang Alison Salbatus sa uri ng trabaho ko ngayon kung saan ako napapadpad para kumuha ng mga balita. Mabilis humina ang aking resistensya. Subalit nang simulan kong uminom ng Santon Plus Gold Capsule araw-araw, lumakas na ang aking resistensya. Kaya't kahit saan ako ngayon itapon sa pangangalap ng mga balita, laging on the go na ako. Kaya mga katropa, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule na araw-araw.
3: Santon Plus Gold Herbal Capsule para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan. Mag Santon Plus Gold Herbal Capsule.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Sir, ano pong pala natin?
6: Wilson Puroni Sasoke.
5: Sir, ano pong ma-comment sa kape namin?
6: Nice. Okay. Matagal ko na rin dito pero ngayon ko lang natikman.
5: So, first time mo ito matikman?
6: Yes. Paano ba yung privilege nito na kuwan sa katawan natin?
5: Ito siya, meron siyang

0: at mga payong pangkalusugan. Kalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: XFM. Oras sa XFM, Cebu Philippine Standard Time, 1:02 in the afternoon. Katropang oras, ito sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health. Nagunadiha nga to ang Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C, mga katropang pampaligon sa inyong lawas. Ilabi na karong panahon na init ang panahon, mukalitog ulan, kung kita dili himsog, pagabot sa immune system, dali kita mataptan sa mga sakit katropa. Well, make sure to protect yourself against viruses and diseases. Katropa, kung init ang panahon, mas mudaghay na mga viruses o bacteria nga nasa palibot. And I really, really recommend to protect yourself kasi health is wealth, prevention is better than cure. Ayan, mga katropa, hati man is Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay, dili lang oranges, apan aduna po'y mangustine. Queen of all vegetables, daghang benepisyo nga makuha katropa kung ikaw mo inom og vitamin C. Makapag-glow sa skin, makapahealthy sa skin, makahatag og makaboost sa immunity, makahatag og makaboost sa energy. And of course, makatabang po na sa pagpahimso sa inyong bukog og ngipon katropa. So nga nao tanag unsay relate, unsay connection sa bukog o ngipon nga muhimsog kung adunay vitamin C inyong lawas. Tungod kay ang vitamin C gitawag og catalyst sa vitamins kay dili mamugna ang calcium kung walay vitamin C katropa. Yes, according to my research. Yan. Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Produkto sa Yes to Health nga mapalit sa mga butika nationwide. Ilabi na sa ato ang physical store nga open daily from Monday to Sunday. Closed during and every na ginaha. Every Saturday, close ang ato ang physical store, ato ang pharmacy and clinic. And every Sunday, nagapahigayon taog free consultation and general check-up katropa. Good news sa mga katropa natong medyo hesitant nung adto og doktor kay tungod adunay mga daghang gastuon, but for the meantime gusto nila mahimbalaan ang ilang status sa ilang panglawas ug unsay mga kinahanglan buhaton to protect yourself to get sick or get ill. Kaya nato ang mga sakit sa kalawasan. Pwede kinyong bisitaon ang ato ang free consultation and general check-up every Sunday, mga katropa. Kauban si Doc Bernie o ato mga maabi-abihon ng mga staff sa ubos ato ang klinika dere. Ubos lang sa itong station na sa may Z Plaza building. Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C, mga katropa.
0: Kini ang programang maghatag og inspirasyon.
2: Babae ka! Basig ma-rape ka!
3: Basta naman! Even though it's
0: been so long. Bahin sa gugma. Ako, gilingon kay kunin.
2: Promise?
0: Promise.
2: Ako po, gilingon na nimo. Like
0: crazy. Kasakit.
4: Pero diba, ligit up naman ka, diba? Kasakit na siya.
0: Adlaw-adlaw mo pahila ka nimo. O mo pakatawa.
5: Ay, mahalig. Uy, guwapo lagi. Pero dagat sa tag-iya.
0: Sa programang X-Rated.
6: Ayaw! Ayaw na.
0: X-Rated.
7: Morris!
8: Uniya ganon, pahila

0: today is Wednesday. And of course, nagdungganay naman taginiha. I know. But it's fine. Kasi today, naka-sunglass na ako. Kasi kanina masyadong halata yung pagsuswollen ng face ko. Kasi halatang chinita tayo. Chinita! Ayaw! Kung ano binibigay sa atin na trabaho. Dapat pag sinabing DJ Reyna na may chinita, ayun, ipipakita natin kung chinita ba talaga. Hindi yung ano lang, storya-storya lang. Kaya ito na naman tayo, oh. Diba? Diba nga natang? Nakakasilaw. Gabi, silawa ba? Hello po, Tibuok Nation, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, XFM Network, Philippines. Huwag sa mga laing istasyon nga, gipatukar ang akong programa karoon. Ay, ay, ay, ay, mutana de ko di ay no, puslan man gud nga na ako'y power to announce my my message. Oh, I am currently looking for a baby boy. FM station karon. Kung may mga single din ako, can you please can you recommend me? Ayaw! Ayaw! Karon mura kinahanglan na ako uglaki. Ayaw! Kinahanglan ako bicep or abs. Kaya nakaluya akong kinabuhi, so I need motivation. XFM station karon niya ka ng madungkan nga itong programa. Shoutout sa inyo, Hadi Ay. Taga-ido ko niyo og chance to kung ayon, wala lang. Asa, basta o eh. Basta o eh, katura. Alam niyo, ano na po diri si Kuan o J-Lord o ano siya nga, mayong hapon na sa DJ. Kapoy kay siya oy, kay kanang si J-Lord no. Present ganyan siya all the time. Kung nalay premium ang mga present, pero may maminaw sa ako, ano? Siguro ang ako arag yung kagwapa. Sorry, Jokai. Wala G laing pwede na tumatag din ni kay. Kaya pa man, taas man ang presyo sa gasolina. So, apektado pa ito ang panudlanan. Warito ko sa mga guys, sa mga kasilinganan na itong XFM station. Yung naamoy single din ha sa inyong mga katropa din ha. Ingan lang sa ako, abi kaya. I need motivation. I am lacking of motivation today. And basi din na yung ganahan mag-send sa ako ka ng bicep or abs. Huwag motivation ni Chinita. Uy, kay kuan laman. Uy, dali na kay kupalipayon. Uy, sindan lang kunin mo diya o mga bumabatak-batak na mga pandesal. Magiging okay na to si DGRs. Hello, Jovetaris Gado. Hello po. Good afternoon. Inanan yung mga silingan. Diabi nga, mag-x-rated na ta. Aron pag manaw, magsugod ng drama on niya. Nanapoy mo ingon nga ka nang wala sila kaapas. Mag-alarm mo ba? Alauna, kuan. Alauna, kurainta. Inana, magsugod na dyan. Siya. Usapang X-rated drama. Ang pag-uusapin natin tungkol ni sa tungkol. Anong Tagalog, Bisaya? Anong sa kaaday? Same na na siya. Ma-deliver na ako akong ad-lib din. Usapang paglalayas. Mulayas ba mo kung gidilan mo sa inyong ginikanan? Mulayas ba mo kung ang inyong ginikanan magsige na nagpangasaba ninyo? Kani itong drama rin ba kayo? On about parents na ginikan? On about family? Kasi magka-relate, ano? Kagahapon kayo, mabdusan siya, kagahit siya gu. Isa na po ka ni, kay bahay na po din sa Inok Arni. Mahadlok mo sa taan yung magpasigin na lang ka ng mga dipe. Unta ako ka ng daghang anak pero dili na lang kay murag laban mo kayo magkaanak di ay uy. Murag daghan kayo yung problema ay. Lahit naman ginunta kung ano kaya na ganing natin mga inspiration. Ay, shout out din sa XFM Bukidnon. Madunggan na karoon din sa Malaybalay. Sa Banglasan. Rodrigo Antepuesto Enopia. Dili DJ oy. Unsay dili DJ oy. Unsay dili. Unsay may dili. Dili. Pwede kumutan og abs. Ay! Sino nagbabawal sa akin ngayon? Rodrigo. Good afternoon, DJ Reyna. Chinita, greet ko sa ako asawa. Si Helena Dulyo nga nasa tubod ba dyan? Salamat. Hello po, DJ. Shoutout ko sa Nated Chicken Conching. Nagihaw o manok na si Inday Celine o si Apple. Hindi ko lang, isa ng native oy. Ganahan ba ko ay na ay? Ay... I really wanted to have a taste of native lechon. Native lechon.
1: Ay,
0: yeah. Ano feeling? Ano kay feeling na ako ng native lechon? Baka iba yung selling.
1: Ay, yeah.
0: Anyway, mga katropa, di na nag-idoga yun. Sa pagbalik na tutag-taod, ang ating nasuda na itong X-rated drama. Sa pagkakaroon, matagal sa tamog oras yung panahon nga madunga na nga itong mga sunata nga giandam karong adlawa. Of course, ako man dyan yung giandam din hi. Okay, giandam man ako open, pero ang pag andam ani dili ako. Here's Richard Carpenter. I'm still not over you. Para ni sa mga tao nga dili pagid ka get over sa mga dapat na nilang mag-move on na dapat ba? Pero kay persistent man ta. Unsa man ang persistent DJ? But pa sa but dili gid kang undang kahangtod karon na gugma pa ka. Okay na, na siya. Kadawatan hindi mo kamatukuran ka na higugma pa kanya o dili pagkaka-move on. Oh, bahala ka. Imuharap po ng ginabuhi.
1: Ay, yeah!
0: Masa ka masakitan. Ikaw raman ko. May labo din eh. Basta sa akong technician din, naghiniyutay na.
1: Ay, yeah!

mabugnaw nga hangin. Sa mga nagsugod na ginuktok din ha. Pakusgin yung mga radyo kay hantod alas stress pa ni paginuktukay na to. Ayaw kagool, kagarong hapo na. Taylay buhaton ko ni magtambag ra sa mga parehas na tuntambaganan. Ayaw! Pinaka-Richard Carpenter to the ground. I'm still not over you.

0: FM.
1: Sige, Joel, dili ko katarong tulog. Ilan na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga lutalutahan, giingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santon Plus Gold. Og ako ning giinom matag-adlaw. Tibo jod ang Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Grace sa una.

0: ati nga herbal ug akong gisulayan sa pag-inom kanang dili makasakaw gasid ba. Akong gisulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Malipay kayo ko gawas lamig siya, wala pa ganito karang akong acid karon. Tuig na ug enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix, gihimo sa natural nga ingredients, mangosteen, malunggay ug soya. Santon Plus Coffee Mix, kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
2: Hey, I'm Rich Flores from Mabolo, Cebu City. I'm 34 years old. Nagagamit sa produkto nga Santon Vitamin C. Ang sukad nga nagamit ko ani nga product, ang akong immune system ni Ligon. Pandemic man taron, iawag na ko ang tanan nga magamit ani nga product. Kay sukad nga nagamit ko ani, akong immune system ni kusog, dili ko dali ma-stress. Dili makuha na kong ulo maglabad kanunay gumikan ani nga vitamins. Napasalamat po ko sa ako amiga nga ni introduce ani nga product.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Balanced diet?
3: Check.
1: Regular exercise?
3: Check.
1: Vision X Plus?
3: Check.
1: Check na check yun. Kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Ano na kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. This is it. Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3, ang gipakusog nga vitamin D3, usa ka functional supplement nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Adunay taas nga medium chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system ug mabatukan ang mga sakit nga virus ug bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit na sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
5: Ako si Eman, isa ka driver, buntag ug hapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko, tanan akong biyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tabutso sa Turbo Food Supplement for Men.
1: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas, ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
7: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal

0: Benfica. XFM.
1: Ora sa XFM, sebe Philippine Standard Time, alauna 42 na sa kahaponan katropang oras sa tinjinyon sa produkto sa mga sa produkto sa Yes to Health. Ang ato ang Santhone Plus Coffee Mix. Katropa, if you're looking for the right partner on your afternoon, even though init ang panahon or mabugnong panahon, the right one would always bring you the healthiest options. Ang ato ang Santhone Plus Coffee Mix, adunay mangustin, soya powder o malunggay katropa. All in one sa mga mangitag malunggay, lisod kay mangitag malunggay to have your food right intake sa malunggay. Lisod pangita ang basa na adere sa syudad katropa. Manang, we, the Yes to Health, nagpangita o pamaagi nga our body can still have the access sa malunggay with by taking coffee or drinking coffee. Nilagay na sa kape yung malunggay, be. Mahirapan. Ang Santhone Plus Coffee Mix, adunay malunggay nga makatabang sa pagpaligon sa inyong lawas. Na ay 7 times more vitamins than oranges. O, diba? Sabing wala. Oo. 15 times more potassium than bananas. And also, adunay sad kini ginatawag na itong calcium, adunay protein, rich in iron, and with amino acid. And also, ang amino acid katropa makatabang kini sa pag-build o heal sa muscle. And of course, adunay kini antioxidant makaboost sa inyong immune system. Mo nang pagmangita mo kape, that one that will really help to make your body more healthier. Mahabos dapat ang kuto-kuto, ha? Kaya ang Santhone Plus Coffee Mix dili sama sa ubay nga adunay makahapdo sa ginhawaan. Kaya kini pag moinom ka kape, wa pa kay food intake nga manglain imong ginawa, kabuhion ka. Don't worry, wala inana nga to ang Santhone Plus Coffee Mix. Caffeine-free, lactose-free, good source of omega-3 fatty acids, source of antioxidant with high phytoestrogens, and of course, low in saturated fat, cholesterol-free, high in fiber, high in protein tungod sa soya powder niya katropa. Sa mga nag-diet, this is a right partner kaya pwede niyo imnon tungod sa soya powder ni ini katropa. Santhone Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika nationwide, labi na sa itong physical store, sa itong pharmacy clinic, nga naadri ubos sa itong istasyon sa Zip Plaza building, open daily from Monday to Sunday except Saturday. Di ay katropa, wala tayo Saturday, ha? Every Sunday, nagapahigayon taog free consultation and general check-up, mga katropa. Santhone Plus Coffee Mix na nga pinaka nanambal pa.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko, samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhat ni buhat ng hait nga baha?
3: Mauni ang putol sa inyong kinatawo. Mas sobra ka tukyo. Putlon ko ni anumat sa bayang tanan.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: Basta kay Paadam. Lipay ako. Basta ko sa tanan.
1: X-rated.
2: Nagkalain-lain subilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada ining atong tulumanon. Og hatagan og tambag pinaagi sa atong panggiitan nga si DJ Chinita.
1: X-rated.
2: Dalit kaninyo sa XFM.

ilaw kaninyong tanan. Labi na sa mga wa nagpaminawan sa XFM. Dagang salamat, DJ RC, nga ako nagyudangay mong natungnan. Dugay na kaning suwat tampor na ako, naging tuig pa. GRC, tago ako o tawag ako sa pangalang Alvi. 21 anyos na ko. O taga Dumaguete City. Hindi nga ako sugilanon nga akong ipaambit ninyo ni ining programang X-Rated. May tungod ni sa usa ka sitwasyon nga ana ako karon. Pero aron gyud ninyo masabtan, maayong dramaho nila. Kini nga ako ang sweat tampo nga akong giuluhan og layas. Ug mao kini ang sinugdanan.

0: I love you, JB.
1: I love you too, Alfie.
0: JB, bisa kung siya may tabo, ha? Di kita magbuwag.
1: Oh, Alfie.
0: Bisa kung siya bagyo mabot sa ato relasyon, magpabilin yung tang barok.
1: Oh, promise na, Alfie. Promise.
0: Salamat, Alfie.

0: Dinis ka naglaglag.
1: Ma.
0: Unsa man? Magsige na lang ka uglaag. Wala na lang kay plano mutabang sa mga buhaton din sabay. Ha, Alvi? Magpasalamat unta ko nga sa Badoron. Wakay klase. Og makatabang ka din sa mga buhaton nun. Pero ang imong naong, tuwa raman sa gawas. Naunsa, kabaya?
1: Kadyot na bitaw ko, ma.
0: Mutibag para ba ay? Igo ginang baba ni mo ron. Hala, labi itong mga maong digto. Basig imo na sa nang labhan, ha? Hasta itong mga kasunis sa imong mga magawang.

0: Abin ako, di na ta magkita.
1: Oh, ngano di mo ta magkita? Pwede ba dahil na?
0: Dugay manggut kay kami ito nga.
1: Doon na lang gisugo si mama nako. Maong nadugay ko sa pag-anhi.
2: Alvi! Alvi!
1: Hala? Si mama?
0: Patay kitaan eh.
1: Ay, tago, tago. Mintas, wak pa siya makakita na to. Tago!
3: Ita sa banang imong mama, Alvi, eh? Purong kagbata nga bisag kadiyo trumawa sa inyo pangitaon. May apason, may ayaw-yawan pa yung kabisag naas na kang tao. Bako na mo ka? Ulitawan ako ka? May ingong nana, gyapon siya niya mo?
1: Ambot ang mama, bitaw eh.
3: Ako mama, di may ingong nana.
1: May pagkabay. Pero ako mama, ambot lang. Higpit kayo.
3: Ngayara ba, murag di kalaki. Kaya ingong ka niya na. Jesus! Kalaki naman ako. Natural naman yun ang maglaglaag ang ulitaw.
1: Ambot lang yan yung mama eh.
4: Deka mo lakaw!
1: Ma, kadyot naman ko.
4: Unsay kadyot? Hoy! Putla lang kahoy sa itong loyo ha? Putla to!
1: Ma!
4: Ngano? Doon na kay gikasabot? Mong di ka mutuman sa akong gusto? O saman, nanguyab ka na?
1: Ha?
4: Uyab-uyab, ha? Igo ka gin sa akong komodong! 19 ka pa lang! Ayog yun! Pagsunsunog uyab-uyab! Kay wakay angay! Waka pa'y buot! Og unya pagyod, waka pa'y trabaho. Unya nasunsunog uyab kung makatrabaho ka na, nakasabot?
1: Ma.
4: Lakaw! Punta itong kahoy sa itong layo. Sige na!
1: Oo, ma.

0: Sorry nak God. Buat lagi kau kali God ke apa kasi gig sogok si mama. Ya, apa betul pergi ang kahun ngenas lu yo nama.
1: Ambo tung nimbo.
0: Lainan nimbo di biwe. Di man ka makasambot sa kong sitwasyon. Samta God ko. Please. Ayaw ko inanaa. Ha? Dibi? Dibi?

0: dah nak. Mak okey ni yang nak hitap pok.
1: Sabta na lang ng imong inhan. Takaibaw ka na bitawon anak niya.
2: Sahay mong good. Makaingon man lang ko niya mga... Kung tinuod ba yun ko niya ang anak? Kaya ngayon yung anak mo si mama na ko.
1: Ay, Dong Albe. Tinuod ka nilang anak. Ayaw pagbutang og daw tang huna-huna sa imong utok.

0: promise. Di nalig ko mausab o saan di mo nga mag-abot ta o niya di ko motunga. Promise.
1: Promise?
0: O, lagi.
1: Bantay bitaw.
0: Pero, di na tayo mag-sabot eh. Mag-abot ta din sa ato. Kaya kaya ba, huwag kalisod kayo sa mama. Higpit kayo. Anhil kita pag-abot ay sa inyong eskulahan. Inig, humana ko klase. Mani din ko, din sa inyong eskulahan. Ingon, ani nilang atong buhaton. Aron makalikay ta ni mama.
1: Oh, sige. Kana na lang atong buhaton.
2: Sama, ready na ka?
0: Obay.
2: Tala.
3: Asa mo?
2: Agay.
3: Hoy, asa mo?
2: Ay.
0: Kuhan ba ka ng mag-basket mi si Alro?
3: Hoy, Alro. Pagsulo lang o basket-basket do. Ayaw dad ang akong anak.
2: Nang?
3: Da, naman kag-dimal, oy.
2: Ay.
3: Gasigi mo lang kag-galgal sa akong anak. Sige na, lakaw na. Og ayaw dadang akong anak, ha? Kay naa pa siya daghan, gibuhat, din ay sabay.
2: Aray ko! Manang, bayari sa koy.
3: Baya.
0: Paita sa demo mo, eh. Para basket.
3: Musukol ka na, ha? Musukol ka na! Ma!
2: Ay, ma! Aday!
3: Da! Kahit kag... Oh!

0: Mao din na nga nakay daghang kinasian kay gidumog da ikaw og maayo sa imong mama.
1: Ay. Mao lagi. Yung gaday ko muskila karon kay mauhaw ko. Pero masuko man.
0: Paita sa banay mo mama oi.
1: Na, maglagot gani ko. Walayas man ko ba?
0: Unsa? Anya, asa man ka?
1: Ah, bisag asa. Basta makalingkawas lang ko ni mama.
0: Alvi.
2: Animal ka? Tinuod yun yung ako na dunggan, ha? Nga uya mo anak anak ni Tikboy? Kanang baby? Animal ka?
1: Agay!
2: Isumak yun ni mo akong gimando ni mo, ha?
1: Mama!
2: Isumak yun ni mo!
1: Agay!

0: ay ko kadagha kinaurasan ni mo na pag yung kay bunog na unsa naman ay
1: ay mama ni ba ay
0: na unsa na imong mama oy
1: ay itani ambot oy saon na ko ni bay wala ko may bawo bay wala ko may bawo sa mama so inahanan ni saon na ko ni

0: Walang wilayang nahunahan ni Tia. Gawa sa paglayas.
1: Ay, Ginoo ko ni mo, Alvi. Unya, kung imo nang buhaton, nakasiguro ka nga wa na'y problema, nga masulbad na ang tanan imong buhaton.
0: Tia.
1: Huna-hunaag yun nagmaayo dong, ha?

0: Tulad ko kadlang gawa na sa amo. Kung tulad na sab ko nga nakatawag sa akong classmate. Pero, ipapaulit ako sa iyo, mama. Asa man ko handi, we. Ikaw paulit sa amo.
1: Oh, si DB. Inipamuhi niya. At tuon ako sa siya eskulahan. Bakig sulti ko niya.

0: Maayo kay nagpakita ka.
1: Kumusta naman ka?
0: Unya na lang ang pangumusta. Sultihan na lang tika nga. Gusto ko makigbuwag. Magbuwag na ka. Aron mo humalaning tanan.
1: Unsa?
0: Nauaw kay mi. Uga nga akong mga igsuon. Uga akong mga kinikanan. Misungyod sa amo ang imong mama. Ug nagbinastos.
1: Unsa?
0: Mao magbuwag ta.
1: Debi. Eh, di ba nagsinaaray man ta nga? Bisag unsay may tabo? Ha? Hindi kita magpadaog sa mga pagsuway nga maabot sa itong relasyon? Pero ngano man eh? Ha? Ngano ni? Mauni ang imong desisyon?
0: Klaro man siguro akong gisulti. Buwag na ta.
2: Alve!
1: Oh.
2: Gisupag ka ni mo ang akong gusto? Dere!
1: Ma!
2: Hoy! Ikaw babae ha? Bagkakikagnaw, no? Mga silingan!

kasi wala na gid ko kasabot sa akong mama. Nag-ubang akong plano namo ni Debbie tungod niya. Maglagot man ko pero di mawala sa akong hunahuna nga inahan ako siya. Ang mga pangutan na DJ maokin eh. Sa may angay na akong buhaton nga mahibalik si Debbie din nako. Duha angay ba nga kalimta na lang nako sa hingpit si Debbie o maga. Mangita na naglaing babae nga akong ipuli niya. Kadahan problema, babae ragi dumigyan ako na. Si Mama DJ, unsa may akong buhaton, aron magmaayo ang buot niya din nako. Palihog tambagi taon ko sa angin na kong buhaton. Hindi na lang ko ito mga konsuot sugilanon DJ. Ako si Alvi. Ugmaw kini ang akong X-rated drama.

0: It's still 07 in the afternoon. Ay, nako. Sabi, nakakalungkot naman yung problema naman ito. Grabe naman yung kanta mo, Rico J. Nararamdaman ko yung lungkot dito eh. Mula Hulo hanggang Batanes. Dear letter sender, nasa ako mo yung istorya letter sender. Ako sa katagag oras o panahon na to, mga viewers o mga listener nga, sila mismo ang unang makasulti sa aking isulti. Open na nga tong linya, ha? 0995-994-6868. 0928-5508-727. Awag na mo, eh. May laing buhaton din yung Duk J. May manawag, may laing buhaton din. Hello? Maying hapon.
1: Mayong hapon, DJ Reyna, Chinita, Guapa.
0: Kana.
1: SS Super Sun.
0: Ay, ay, grabe. Grabe talaga ito si Miss M. Anong masasabi mo, Miss M, sa letter sender natin?
1: Ah, ako mula yasid ko eh. Mangita kong trabaho. Palaki dito siya.
0: O, niya.
1: Kung i-check, kung maulang pabirin siya sa kamot siya mama, kaming mauawan, wala kaluya.
0: Mangulata pag hindi ang mama kaluwi sa inyo eh.
1: Pangulata, nagpakawag.
0: Ang pangutana ba? Usa kay hinungdan yun? O nga nung inana ang iyang mama diya?
1: Ang mga dilit-dilit niya anak ko eh. Sinagop pra siguro na.
0: Basi no? Nakapangutana ba siya?
1: Grabe ka, kwan ba? Gawas nga, yan kula taon, niya, bisag pagduwa na lang basket. Alam no?
0: Mm-mm. The more ba yan mo is kung ano ng imong anak, no? The more ba yan ang mahimong kuan? Kanag ining murag mo ikiyas?
1: Nagi mo pa ganyan ang boy-boy. Yung patrabahon sa ilatanan, paglaba, pagbugag ka, hunsa ka.
0: Mm.
1: Alayas siya doon, boy. Pagin nagtrabaho.
0: Layas no, doon. Karun dayon. Mga, pwede na sa imo mga apply?
1: Basta, magpuyo ka nga malinaw, muragili, makanak sa imong mama. Ay, sorry ha, pero...
0: Sakita pa niyo manulti. Sakita sa nato, Miss Emma.
1: Sukad sa kasabira, no? Karoon pa ko ka nung binalinana.
0: Hmm, tinuod. Ay, actually, kanang, dili maingong nga kanang, walay ginikanan nga sama niya. Naadyo yung mga ginikanan, ambot lang sa puhinongdan nila o ganong inana sila sa ilang mga anak.
1: Ambot lang, basin, dirip, apa mo inana na siya.
0: Aka nang nasa'y bati.
1: Kaya may makanimaslan noon.
0: Ah, bati iyang kaagi, anak. Anak yung pasabot.
1: Oo, bati siguro. Kaya kung normal lang ng pagkaanak, ay niya, kuwan, murag dili siguro mahimo mo yan. Inahan ba yan kay, kuwan ba yan? Inahan sa kaloo yung kinatambis ba yan o nila pa?
0: Maluibi ako sa tong letter sender, ay.
1: Alaya sa diya, ay, pamitag trabaho, bahalag, gamay, nagsildo, kaya wak mga katapos pa siyong pag-eskwila. Basta kayo magpuyo lang kang malinaw.
0: Anak. Ako, no?
1: Mura dito ako ikasulti, do.
0: Mura po daw, same dito ikasulti. Mura po, layas na lang sa diya, dong. Aw. Thank you, kaayo. Thank you, kaayo, Miss M. Hinaot ko nga, anak, karoon sa kapis kayo may panglawas. O, nakapangapi na ka din, ha?
1: Magkapi ko og tanton.
0: Ayan. Correct. Nako ganahan.
1: Pag-beauty ni.
0: Ay, dapat lang. Kaya mo sa nako ganam din naraan.
1: Nakamintin sa akong edad na mura lang niya pagtagtanawan og 20 plus.
0: Ayan. Ayan. Nga nung wala pa may nanguyab aning Miss M nga. Kamu no, wala gid niyo gi take ang kuan ba chance nga. Kamu ang makaukay ni Miss M.
2: Ay.
1: Kung dili ni okay kay one man, patay man ang globe. Dili na kamo.
2: Ay.
1: Dili wa may makasulod ni niya.
0: Maosad ban to. Thank you kaayo Miss M, kay tropa mo.
3: Excited.
0: Guwapa na ako nga amiga. Nga taga Dalagit. Hingan na lang ko ninyo. Kaya si Miss M single pa na siya. Sexy hon. Basta.
2: Ay,
0: Sexy ho na akong amiga mo. Ragod ako ikaingon sa inyo. Ayan, pasok mga caller habang hindi pa ako mag-advertise. Diyan na po bumanawag kung kanang pahumana akong programa niya. Mahot na natag-uras din. Una sa tama na magkuan. Ako sang Leon na nato ang comment section. Ay naana po di ay. Palunga sa... Hello! Kinsa ni? Maing hapon.
2: Magandang hapon, Mike.
0: Makulatan mo, kuya. Binang kung nagbalik-balik ang audio ba? Kinsa man ni? Grabe ka energy. I love it.
2: Mga higala, gikan kinhi sa 95.9 XFM Gensa.
0: Ayan!
2: Gihapon.
0: Ayan, gas, gas, abil gas.
2: Ang inyohang dato sa pagigong maapandiri dato sa puwata.
0: Ayan.
2: Oo.
0: Kinsa ba
2: niya? Ako na lang yung gipat. Ako na lang yung gipat ako nga kong tingog. Kay babae, mga ganda akong tingog. Naunta, laki mong gitunta ko.
0: Hindi, mas ganaan ko sa babae nga tingog. Go, ibigay mo na ang pinaka-sexy mong boses.
2: Oh, yeah.
0: Ayan. Ayan, huwag ka mag-alala kasi di lang naman ikaw. Kahit si Doc JJ, hey. Kung ikaw babae siya, murag byuda. Ayan. Ay, sagang salamat sa pagpaminaw dyan sa Jensen, ha? Kumusta ang Jensen? Ulan-ulan ba rin din, ha?
2: Sa pagkakaroon ka, tropa, init kayo. Oy, intan, uuoy ka. Uga. Pag uuoyan na ni.
0: Nani, ughan na ka. Huwag ka na ughin.
2: Ay, nako.
0: Ay, nako. Na-stress gin siya, oy. Tugag tinawag, babae ka, lalaki.
2: Taksi din ang ginoo kon on sa ko. Ay,
0: eh, lalaki ako! Ana.
2: Oh no! Why na boy ako?
0: Ay, nung masasabi mo sa letter sender natin, katropa?
2: Ako na, na maratag mayawaan ka niya, masayang kinahan.
0: Da.
2: Sabi mo mo, eh, wakit ka sarap ba?
0: Mm, ayaw na, mga saba na ron.
2: Ayaw! Oo. Kung ato na may naitabo ni mo, pues, ay pasok ko sa kalibutan, oy. Ayaw iamong ang iyong anak.
0: Hmm, kaya na pangasaba.
2: Kung natin pasok ko sa kalibutan.
0: Hmm, online pangasaba.
2: Oo. Kung na kay kasuko, ay tungo mo, oy. Pagkalibot pa yan, yung inahan naman pa sa kanunay panadang, pero butadang po, diyan, iog doot.
0: Kana. Bukahi. Sige, go. No.
2: Saan naman lang kung muabot ka sa maabot sa panahon na matiguang katiguang na hit ka. Kanang tinabot ka sa lakaw, o kinsa nga iyong tawagan, di ba ang imong anak?
0: Hmm. Dapat manggaon yun.
2: Panggaon yung anak, oy.
0: Hmm, correct.
2: So, ayaw taabota na siya na mismo may mangitag paagi na pupalayo siya ni mo, o kasilagan ka niya sa hintip.
0: Gikasilagan ko ikaw! Ayaw! Na, bitaw.
2: Oo.
0: Tinoan.
2: Gabayin po ni Alvin, no?
0: Ang siya may matambang
2: imo. Pangita na lang sa trabaho lang ga.
0: Kana.
2: Pero ay kasi laging imong inahana.
0: Mm-hmm. Pabilin gyapon nga mo pa sa ilo, ana.
2: Ipabilin ang imong pagkapuutan o kanunay ka mapasayro. Sa pagkataon, no, mo alayas lang una ka, mangita ka trabaho.
0: Mm-hmm.
2: Kung mahimo, kung kaya na ni mo, mag-working student ka. Ipadaya ng imong pag-eskwela.
0: Ayan.
2: Bisag nag-working student ka o ipakita sa imong inahan na dako siyang sayo sa iyang gibuhat ka ni.
0: True.
2: Pero, ha? Mm. Ayaw pagdumot. Ayaw yun.
0: Dili recommended ang magdumot.
2: Dili, dili. Hinoon, magpag-ampo, abagi o pag-ampo. Kung katoliko ka man, pangayo o guidance sa pari. O di ba ka, datong mga makagagahong, kung unsay angay ni buhaton, o ipabilin yun sa inyong kaugalingon ang pagkabuotan, pagkainampuon, o pagkamapasayroon tungod kay damon na magpasayroon magbut ka, damon po na ay grasya na mo abot.
0: Correct.
2: Sa inyong puhon,
0: Mapasailuon niya kasing-kasing, the more blessing. Ay, ngan pa nila.
2: Huwag kabahin po ni Katie sa iyang uyab.
0: Oo, si Jebby. Ano niya, ngunta na, magod siya kung yan na lang nung kalimta niya, mangita na siya glain.
2: Sa pagkakaroon, ayaw sa huna-huna, anak.
0: True.
2: Sa huna-huna, ayaw mo kagalitan.
0: Gusto.
2: Oo. Ang iyo mong kaugmao na may huna-huna ay.
0: Di ba na, importante mo na.
2: Oh, asar mo na ba? Makauyab na kamang gihapon ka. O sa matungato, makatokod gihapon ka kaugaliman ay mong pamilya. Ayan. Sa pagkakaroon, ayaw mo na una, ayaw mong kaugaliman to.
0: True.
2: O, ipakita sa tagang mga tao na diri ka, mahimong pabugat nila.
0: Kana. Salamat ka, ayu katropa. O, si pangalan ganin mo katropa all the way from Johnson?
2: Ako, kapayla ko noong usap ka, ano ka, mostly brother. Usap ka, Mindanao.
0: Yes.
2: Dato Kali.
0: Kali?
2: Oo.
0: May pagpaminaw sa inyo, ha, sa Johnson, ha? Sa ato mga Muslim brother din, ha? O sa gani, greetings, gani? Pag kanang hap, kanang...
2: Assalamualaikum. Oo.
0: Ayan. Thank you so much, Kayo. And yes.
2: Taisa, kung pagkakuntang, alay kami sa lang. Ang bot ipasabot sa salamualaikum is maana akani mo ang kalinaw.
0: Ah, peace be with you, kamaga.
2: Kung pagkakuntang ka niyang alay kami sa lang, meaning to say, paingon usab ka niyo mo.
0: Thank you, Kayo, ha. That's a good
2: idea. Pwede ko mo, Grace?
0: Oh, of course. Nga nugundi. Go! Labo.
2: Ay, Kuya Dodo ng Jetson.
0: Ayan.
2: Tontan na naminaw ka.
0: Hello.
2: Sa tanang mga nakailan ako dito si Jetson, ang ping mga katropa o inauton ka na naamusama ay kahintan o nakapama pinaka o Canton Plus Company.
0: Ayan. Thank you, Kaayu Datu Kali. Take care. Open gya po na tong linya, ha? Hello kay J-Lord Sir Saga Borneo nga pirmi na sa to ang kuan. Di man guro ni busy si J-Lord. Nandito parati sa ating ano eh. Dito siya busy, marami to siyang ano. Marami to siyang time. Ayan, ha? Open pa rin ang linya natin. Ayan, open nga. Totoo nga. Through the fire. Dito scam. Hello po. Maying hapon. Kinsa mani. Taga-asa.
4: Yes, fine na po. Isang magandang.
0: Sobra na itong mga listener natin, bida-bida. Ako lang ang bida-bida dito. Parang gusto niyo na akong... Gusto niyo agawan yung position ko, ah. Hello, magandang hapon. All the way from where?
4: Davao City. This is Marvin, all the way from Davao
0: City. Ayan, grabe. Palakasan ng mga listener all the way from different places ng Mindanao. Sa labang Visayas? Wala bang hindi lumalaban ng Visayas? Ayan. Grabe laban po mga Visaya. Uy, ano naman mga bisdak din eh. Kumusta mga Marvin?
4: Na siguro yung musulod. Katawag ano. Kasi taga-Visayas na.
0: Ano ka ba na entawan din siya, oy? Nga ingon na ba kung gabi nga haplasi ko?
4: Itong gihaplasan naman na ka. Na? Ito lang ang patay ka atong gihaplasan.
0: O sabi sa gihaplas, di mo nga ingong ko, santon, gituthuan mo lang man ko din siyo.
4: Ay, aron mawala po itong mga panuho.
0: Gika na ba ka din siyo?
4: Pagbasa ito sa paghigugman ako bumot, dala tuto.
0: Di na ko aday mong gugma din siyo eh. Lain na kining lawas, tiguang.
4: Nagtigulang, panitinere ba? Ano ko
0: May mali mo drama ni si Kuan, oy, si Marvin, oy. Span Marvin.
5: Uy. Ano man, kabalo tayo po, oy.
0: Lingaw, nalingaw. O sa top, tarungan na yung bata, abe, kiniw ka na kasabot.
5: Ayaw. Pero ay, sí, magandang hapon pa.
0: Ayan, kumusta ka naman? Baby Marvy.
5: Okay lang po. Hindi, I miss po. Limited po na ka kanina.
0: Ala, rated is PG, BNP.
5: Tapo naman siya. Sakto naman ang unahon natin.
0: Bantay ka, ha? No. Makusigyo ko na yung mga... Saan eh? Bata ni nga laki o bata nga bayi?
5: Si Boknoy, dahil ko.
0: Si Bebe unsa?
5: Boknoy.
0: Boknoy. Adi. Anang bata og tingog, tigulang og pangan. Uy, may hapon sa imo adya Marvin, uy. Unsa may i-check ka nimo diri sa ato ang letter sender nga luoy man kay ni siya, uy.
6: Ano di siya RC? No, ay ang kahinta niya di siya RC.
0: Correct. Shakes og tingog, oh.
6: Dili magod. Pagka-alit. Ano, inahal sa iyang ano. Kaya, hindi, ulit tao na ba yan siya. Tapos, ano yung inganakan lang sa iyo?
0: Diba?
6: Ano yung siya iba? Patunda po, ako pa ano, inayasan mo yung ako. Nangita ko sa daw, magbayin ko dito. Dito. Na, kabayan ko sa ako po niyang iya, dito pa kalawan ko siya yung lama. Sa malusakay ang baba, ilami kay si Piran ang baog ka ng kuan ganun.
0: Yan. Kalmahi. Kumalma ka, please lang. Kumalma ka! Yung puso. Oo, yung puso mo. Ano ka ba?
6: Siyempre ako ba, bilang fan po sa mga listener ko, siyempre ma-edit ka magpunta kayo din sa FCK. Grabe rin kayo pagkakuan sa iyong naman. Murang mag-nakatrato ko ng ero. Murang mag-dini. Butang ko sa iyong anak.
0: Murang ano? Siguro siya ko ay nagyo siya sikretong mga kasakit. Ay na, anak.
6: Bakit pagkuan si Mary Joyce, murang naapod sila pag may inahan. Bastos man kayo.
0: Bita. Correct.
6: Dapat kung ikaw inahan, dapat ikaw yung kuan sa iyong anak. Katagal mo yung bali. Kuan ba? Kali pa yung anak. Suportaan mo ba? Dito, ganaon yung pagkakuan. Murang mag-tabubo. Kung ano'y kagawa sa iyong anak. Ang kaya hapon, DJ RC, paano lang siya? Kapag lang siya sa iyo, aron mamis po sa iyong inahanda, aron hindi na siya magsigaw-yaw niya, wala magkanang napungkul, kaya siguro magpalubo.
0: Ako'y nasakitan, uy.
6: Lagi, pagi lang. Ano namin ko na? Dapat lang ka magpunan ko. Yan ang mga inilahan.
0: I know, right? It's just too much. Ay, nako.
6: Tanday ka din dyan.
0: Ako, nag-uul ko sa itong letter sender.
6: Mag-uul dyan. Sag kami ko nga naminaw. Mag-uul po dyan.
0: Feeling na ko, no? Samta naminaw mo sa itong X-rated drama kaya gusto mo musulod sa radyo. Ayaw! Ano akong paminaw sa inyo, ha? No.
6: Lala, DJ RC.
0: Oo, niya. Ako kay lahi man ako diri. Ako kalagot kinakana ko nga may pagibag-o na ko ang script da. Ay nako Marvin.
6: Kuwento ba ang uban nga dili lang kay puro an ta kay straight dira kayo.
0: De ba balance naman ta dinhi. Kung may araw na puro ano, may araw din din puro ano, may mga related to family issues. Diba? Kung pwede nga, next natin drama nga, yung tungkol sa gobyerno, sa Senado. Anyway, katropang Marvin, kumusta ang Davao?
6: This Davao, no, okay na ba tayo. Japan, peaceful may Japan. Pero sa pagkakuan ko rin, sa kapagpagpuan ni Inesara, grabe naman po tayo. Eh, mga waipuangod, yun ang nasa gobyerno ba, mga kuan kayo, mga selfish kayo.
0: Grabe, no? I know, di aron sa dakbayan sa Davao life is here. Medyo maluya ka gamay. Pero good thing na lang gani, kay hinlo ka din, ha?
6: Pagkini yung sa Davao City, DJRC, hinlo yung guys din na Davao. Siyempre, dili man gusto sila ganang sabot kaysa kayo.
0: Kabalo ka, unsa akong gimingawan diha Marvin sa Davao City? Ang gimingawan nako ang mga pulis nga anaa sa bawat kanto.
6: Ay, sa pag mga sundalo gani ba? Tamgapon, bandini kay bandini gapon mga sundalo.
0: Wala na, kumato mo ang Davao City, normal na kainan na yung mga tangki, na ay pulis kada kanto, oo, na ay patrol. Anyway, thank you kaayo Marvin, all the way from Davao City. Ayan, ka Marvin, katropa mo.
6: X-Writing.
0: Grabe naman talaga si Marvin. Hindi ko kinakayo yung mga talent ng mga listener ko. Sobrang gaganda at gagaling nila nga. Ang gagaling nyo talaga. Sobrang galing nyo. Grabe naman talaga to. Sobra. Hello po kay Gaudensya Lapuot. Hello po Miss DJ Reyna. Shoutout dahil sa tala mga Bulanon. O yan, mga Bulanon daw, shoutout sa inyo. Nympha Dalusa Perito, good afternoon. Charlene, hello Charlene. May Magdalino, good afternoon DJ Guapa. Shoutout ko sa akong love diha nga si Joensky Bendanilio diha sa Dumanhog. Wow, parang listener lang kayo dito sa comment section ngayon. Lablab na kayo. Nag-unayanay naman niya ako mga listener diri sa kuan. DJ RC, mura lagi kag afam sa imong postura. Naka-shade nga blondie og buhok. Afam na afam gyud. Ni Homa. Afam na afam naman daw ko din ni Hioy. Thank you kag nahimo kong afam simpanan. O shoutout ni mo diha Neil Doy sa Gaino. Mami Lorna, all the way from Australia. Olanda ay diha DJ Chinita. Ambot dili ko sure ka medyo gloomy kaayo ang weather. Sorry, it's 5 o'clock in the afternoon here in Australia. DJ, wow, nice music. One of my favorite Rico Puno song selection. Now in heaven, gone but can't be forgotten. Yes. DJ Reyna, ako pa ni Marvin. Tahion niya ang baba sa iyang mama samtang natulog aron. Igugma, good iyang morning. Grabe sa nisikuan. Si arigato gozaimasu. Di ba na ako babasa iyang pangalan? Kaya naka-Japanese man iso. Arigato gozaimasu na kong iingon. Pwede. Yamate ko dasay. Di man na ito masabtan eh. Ano masabpod ni? Same situation na gimian ng letter sender DJ. Hu-hu-hu. Basahan dyan ako pati hu-hu, ana. Ana siya din, hinga. Paita. Baya, lami na kayo ilayas diri sa balay. Hu! Ha-ha-ha-ha-ha. Nalibog ko kung nag-uol ni, nagkatawa. Laban lang, Oriana, ha? Akong ingon sa imo, ha? Laban lang yun. Always laban. Bisag wata ka bokin sa ginatong kalaban din, ha? Sender, anak ka, but you respect your mother. But so strict yun. Basto siya, which is maulot sa mga tao. No choice. Look for a job. Unless single pa or bata pa ka to make your peace of mind. Nila Carbantanupan, good PM DJ. Maulahir ako sa Paminaw, makatulog man ko. Oy, muragluoy man ang sender. Digid mula, muragluoy, good siya. Aspasyo Darwin, Aminaw may karon sa XFM 101.7 Kanlaon. Hello po si inyo, ha? Murag na sobraan ragod ang disiplina ang imong mama, sender ay. Ingon ni Charlene, hinoon dili man ko ginikanan po, mao din na to gets iyang paagi sa pagdisiplina. DJ Reyna Chinita, huwag mo tumar kong turbo, pero may bang magbarog ang akong bukton? Dili, imong tudlo, gid na, sure. Hala ka diha. Murag sobra na kahigpit iyang inahan, DJ. Ingon si Gaudensya Lepuot. Lisod kaayos sa iya sitwasyon ba? Bahin po sa iyang uyapasag din na lang to siya. Makakita pagkaglain nga ipuli niya. Ampo lang untang malamdagan na gunahon na ang imong mama. Mama ni mo. Mama nako. Kaya mo yan dong pagsuway ragid na sa kinabuhi. Ayan. Salamat sa inyong mga motivation, no? Para para lumaban ulit si ano, ating letter sender. Laban lagi ko letter sender ay. Si Alvi, dili Marvi. Ayaw na sa pangita og laing uyab, Alvi. Basin lain na sad nga babae ang masulungan sa imong mama. Luoy, sad. True. Oo, Elenito Uwano Limuran, Chinita RC, landong man kayo, ayaw pag sunglass. Nga nung magbuot man ka na ako, uy, nga silaw man ako mata. Mano din ni mag-sunglass, kinahanan lando nga sige silawan na kung ano yung tulog ka computer nga nasa kong atubang. Oo, kamo no, magbuot-buot siya mo sa kong kinabuhi ay. Ayaw mo pagbuot ba? Mangluod ko koron ilinito. Ubahin, ubalin gani kung sa technician room, ah, bala. Pulihan sa ako si Doc JJ. Ay, naman lamang. Wala tayo caller, Doc JJ. Ayan. Na dahil wala na kayo nagtawag, ah, bahala mo din ha, oy. Nga no, masagwa mo na nawag dayon. Panawag dayon mo, kaya aron di pagmotong to na ganig 240, di na tayo makadawat, ano, kay kanang. Lisod ka ayo mahot, maabtan tag oras, ay na, niya, ma-overtime tama, wala na. Maabtan tag asintado, ay na. Aladina, sorry ka ayo na, mga kung nagbasa sa pikas na akong Facebook Live. Hello, shout out kay Jams Kabaka. Nabasa na ako ni Gani, ha? Jams Kabaka. Hi DJ, shout out ko sa amigo na ako na si Selena Guapo o si Jomong. Ayan. Hello, good afternoon. Gikan kay Jabcore Abilia. Shout out daw kang Bobords Guapo, Salmer o Jabcore. Good afternoon kay Angie Remo. Nga taga Mantalungon sa Bayan Buhol, kay Irvin Habas. Ana dire siyang Laya Sender og paningkamot gisuwayan ra kang naa mga parents ingon ana ilang tatar sa ilang anak. Watching and listening from Subang Dako, Mindawi City. Christian Joseph, shout out Sir Jose Lito Mabala nga naminaw sa Cebu, South Hills, Labangon. Hello si inyo ha din ha sa South Hills. Nanalingaw si Dars Jason. Salamat. DJ RC, kalimtan na gid minimo. Ganiha pa ming alauna na minaw diri. Wala na magkalimtan. Uy, nibasa ba ako ganiha? Sorry, kaya job core ha. Mangluod man si job core. Bikisa, bikisa, Ayan, bikisa na lang na ako eh. Karoon dili magkuan, dili mahiubos. Kaya basing mura na hinungdan ro na. Kalaki ba? Alas 2:34 na mga katropa. Sa atong letter sender, tod-tood, ihatag na ko sa imuhang ako ang DJ Reyna advice. O, diba? Grabe, special gidi ang advice, uy. Iba, ana. Dili makita imong pagkachinita. Pasagdi lang sa SRA linito, kay luoy jud kay ako mga mata karon, di makaya jud siya ay nag-teary eyes na gani ko, kay it's very, very suwaw. Ay na siya. I don't know why. Siguro because lack of sleep. Just Mar Moana, hello po ma'am, shout out po from Hapatin. Ay, Agusan del Sur. Oh, may pagpaminaw diha sa Canlaon di ay, sa Gihulngan, sa Bukidnon, Jansen, Mati, Zamboanga, Pagadian, Agusan del Sur, and San Francisco, Davao, Tagum, Davao de Oro, tanang XFM, karong nga madungga ninyo, bisang asa mo, daghang salamat. Thank you so much. I love you all. Thank you for listening. Thank you for being with me every day. Medyo gilami na ako akong tingog, no? Pero dilisan mo magmahay, no? Lahit ang mag-ginaog ka na, medyo gamayo na to atong tingog. Good noon, katropa, watching from Apukon. Hello po sa taga Apukon, Master Poggy. Hello po, Master Poggy. May pagpaminaw. Grabe naman taga Apukon, oy. Nakalago din sa Apukon sa una to. Nagpuyo pa ko way back. 2015-16-17, ako din ha sa Tagum sa una. Diyan ako nakabuot ang unang gugma o kasakit in tao.

36 in the afternoon. Ayan, di ko na patatagalin pa. Oo, isang kanta muna, isang kanta daw muna. Sige, isang kanta muna tayo before tamo kuan, before tamo ikmuhatag sa ato ang X-rated tambag sa inyong gwapa nga DJ. Shoutout din sa ato mga viewers and listeners ha. Magkadalaing laing dapit. Sa tagom XFM, hello po sa inyo ha din ha. Sa tagom Jensen, uy ako panawagan ha, ayaw mo kalimor. Actually at the moment, I need motivation. Medyo galuya jud ko karon. Kung kisay makasend na ko og bicep or abs din ha, dako kayo ng tabang na ko. I don't know why, murag ka ng lahi gyud ang motivation ko makakita ko og abs karon. Oo, actually, as you notice, medyo gloomy ta. Pero one thing I know, sa mga naabtan sa pagsibya nini nga akong programa, pero may mangin mo mangayog tambag na ko. Karon ako na po'y mangayog tabang. Sendi in taon ko nyo og abs og bicep para ma-okay na ko. Here's another song muna, bes. Sandali lang. From Ace Banzuelo. Para sa mga nasakitan din ha, masakitan paunta mo sa... Grabe! Or lang naman. Muli! Sa 8.3. XFM Cebu! Sa programang X-Rated.

0: Oh, Mona. Mona, mga kantahan sa mga di ka move on. Ayan. Sige pa. Gugma pa. Pag-ara, good. 2:41 in the afternoon. That was Ace Bonzuelo. Muli. Para sa mga gustong magmahal. At takot ng uling masaktan. Pero gusto pa rin hintayin ang taong na nakisa kanila para to sa'yo. Pero kay Alvi, sa itong letter sender, ano yan ang ako ang X-rated DGRC's advice. Anyway, Alvi, I know wala mi sa imong sitwasyon. We're not on, kumbaga, wala mi karapatan to dictate kung unsa imong bation sa tinuod lang. If you feel nga nasakitan ka o aduna kay gibating kahiubos sa imong inahan, let it be. The reason why, I know, dili kinahanglan mo yung ko sa imo nga lisod tanggalan sa imo nga dili ka makabati o kasakit sa imong inahan because of sa mga na-experience ni mo sa iyang mga kamot. Apan, Alvi. Aduna kay katungod masakitan, mahiubos, pero ayaw gyud pasagdi nga kaunon ka sa imong kalagot. Not because tungod dili niya deserve nga makita ka nga nasakitan. I mean, dili man tungod kay, dili pwede, madapat masuko gyud niya. What I'm trying to say here, Alvi, kung imong hatagan, magud imong kaugalingon nga magdumot, actually, ang mag-suffer ikaw. Every time maka-feel ta og pain, disappointment, kalain, kahiubos, o kalagot sa usa ka tawo, at the end of the day, kita ra man gihapon ang mag-suffer because ato aman ang feelings. Bisan pag unsa na kung kakinsa na, it's our feelings, kita ang maka-experience, kita ang makasinati. Basically, kita ang mag-suffer. So kung batio ni mo tanan na, Alvi, pwede kang mahiubos, pwede kang masakitan. Let the pain, feel the pain. Kay ingon pagani daw nila, dili mo kinalang i-suppress ang imong mga feelings. Dili mo kinalang pugngan imong bation. Kung naka-feel ka nga nahiubos ka sa imong inahan, the way ka niyang itratar, okay, let it be. So karon nimo pangutana, unsa man imong buhaton nga mahibalik si Debbie sa imuha. If ang inyong relationship dili na makatabang sa inyong usag-usa tungod sa sitwasyon nga naa ka, tagai si Debbie o katungod nga mabuhi, nga peaceful. Wala ko niingon nga dili ka deserve nga makauban ang taong gihigugman ni mo, Alvi, pero kung dili gani, wala gani peace ang inyong panag-uban tungod sa sitwasyon nga naa karon, I think deserve ni Debbie o kalinaw. I think kung si Debbie na mismo ang na-let go, ihatag sa iya, deserve ni Debbie nga dili mabutang sa susamang sitwasyon. Ipakauawan siya sa imong inahan. If tinuod kang nahigugman kay Debbie, you would never let her experience ang susama ni Ana. Dili mo masagdan nga maabot siya sa punto nga sama ni mo, masakitan, mapauawan. If you love her, simple lang kaina. Lesod lang buhaton. Ang ibang kalimtan na lang nako sa hingpit si Debbie DJ. Og mangita na lang ko og laing babae nga akong ipuli. No! If imo siyang kalimtan nga mangita kag laing, therefore we conclude wala jud ka nahigugma kay Debbie. The reason lang anong gusto nimo nga naa si Debbie, it's because nangita kag tao nga mo, himo nimo as your as your company. And that is not love. It's just for your own benefits. Selfish. Pero mangita kag laing babay para ikapuli niya. Unsa may purpose karon sa babay sa imong kinabuhi? Is it because gusto lang kag nay makauban or nahigugma gyud ka sa babay? Do not be ako ha. This is makakancel ni nga statement, pero hurt people hurt. But pasabot na ako, ang mga tao nga nasakitan, possible nga manakit og tao. It's not because intentionally. Pero sometimes, man God, kung unsa atong gibati, it's a projection. And I, myself, experience it. Kaya inana mapod ko. And I learned to navigate ang inana nga emotion. At higit ko sa'y malikayan nga pag nasakitan ta, we intend to hurt other people also. O, oh, this deserve di mo kauban de Alvi, pero sa pagkakaroon, ayaw idamay ang mga tao sa palibot nimo nga mabutang sa sitwasyon kung unsa ka karon. Si mama nimo sa may imong buhaton aron maayo iyang buot. I think wala sa kay buhaton. The only thing that you can do right now is salba imong kaugalingon, hawa sa dinha, pangita og trabaho. Nana ka sa saktong edad, kaya na nimo mangitag diskarte. Away from your parents. Mo na ang lisod nga realidad, no? Naman ko'y muingon nga, pamilya man na nimo. Inahay na nimo, pero kung dili na muhatag o kalinaw ang tao sa imuha, ayaw ipugos nga anaa ka din ha. Nga naman, unsaon niyo paglambo, unsaon niyo paghatag o gugma kung mapabilin ka din ha o matoxic imong hunahuna. Whatever you experience, whatever you tolerate, you deserve it. That's the reality. Saya pa, kung unsa ang imuhang ipasagdan, you deserve it. Kay mo mangi-allow to happen. Isundadawaton sa atong kasing-kasing usahay, kay usahay makaingon, mangutagod nga ka ng, dili, oy, wala mong kakasabot na ako, DJ. Yes, wala may kasabot. It's because, lahi-lahi man tag-experience. Pero muna realidad, manggod. Ato mangi-allow, simple, it's a basic mathematics. Atong ipasagdang mahitabo, then, let's face kung unsay consequences. Kung karon, mag-decide kang magpundo ka din, ha? Kaya imo nang it's you, sa tinuod lang, Alvi, your mother is not your responsibility. Especially when it comes sa pagtrato sa imo, ha? Dili ni mo responsibilidad nga baghuon, na. Let the time heal the process. Let the process heal your mother. Di na siya problema. I know for sure si mother ni mo na paghugutan siya. Sometimes, wala lang takabalo, manggod, kung unsa gipinagdaanan sa itong ginikanan mo nang di na tumasabtan sila. So for now, manggod, ang akong gusto buhaton, di mo focus on yourself. Mangitag trabaho. Ayaw sa pagunaw ng uyab. Uy, mangitag kag-uyab niyo, pa kay Korta. Gastura na, promise. Nataka, kani mag-uyab-uyab, rabagyod, gastura bagyod, sa tinuod lang. Bisag mo ingorong, inyo rin ang i-date din yung quick-quick, gasto gihapon. Oh, pag haman nyo ka o quick-quick, magasto mo, bayad mo ang tagkuan, 200. Nga, kwarta gihapon na, bungkag, 1,000. Inunta mo daan, ha? Nga, bisa pagtipiro nyo ng uyab din nyo, basta mo, gasto din na siya mo. Nang kung faminaw ninyo, wapa mo income, ayaw sa pag-uyab-uyab, period. Para same tang tanan, oo. Mga po na ako aron. Isa sa mag-uyab-uyab, kay lisod kainin ko, ano eh. Lisod kainin mag-uyab-uyab doon, yung watay mga kwarta. Ay, nako. Basta mura to, Alvi. I hope you had a good insight, nakakuha ka good insight sa ato ang among ipangbuhian din hinga mga kuhan, ayan, mga tambag. Naningkamot in taong ko og basa og libro. Sending kiss to you, DJ HR, si Chinita, our niece to be. Missed and love you so much. Erza Ortega, Novi Rihano, DJ Reyna, shoutout ko ni John Rilambi, ang binutan taon from Barangay Tisa. Pag binutan in taon diha, John Ril, oy, gipanawagan na ka sa radyo, oh. Grabe naman sa niso. Grabe naman po ning gipanawagan na gid sa radyo. Wala ko igong oras, mga katropa. Og mapuhon na pod sa programang X-Rated. Magdunggan na ita sa lain na pong istorya sa kinabuhi din sa itong programang X-Rated. Kundi in, kasakit, kalipay, o kalami. Ang atong salusaluhan. Masunod na ang programang asintado kauban si katropang Eric Sheras Manait, mga katropa. Sa akong partner sa PGS Lawak, katropang Doc JJ, o sa ato ang mga kaubanan dili sa istasyon, o nga atong station manager, Jan Limon Chavez by King, alang sa nagkausang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, DJ Reyna Chinita. Sa programang X-Rated sa 88.3 XFM Cebu, XFM Philippines, katropa. Kay daghan man dito nagpaminawan ron. Luzon, Visayas. O Luzon, Mindanao. Pati Luzon, apilo na ito. Ika naman, naka-live man tayo. Luzon, Visayas, Mindanao. Katropa mo, exciting!
1: Exciting!

0: Orak?
1: Kapitan!
0: Unsay kalahian sa una o karon?
1: Anil siya, kapitan? Sa una gani, kung gwapo, babaero!
0: Oh! Karon di ay?
1: Aw, pati pangit, babaero na pod! Chusy pa! Exciting!
2: Exciting!
3: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
4: Mga katropa, exciting dito!

0: At tangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner. Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy. Sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Welcome sa atong programang The Secret of Health. Dugay ka na ba nagproblema sa imong mga sakit? Unya wala pa mahatagan og solusyon? Ani ana ang Santon Gold ang solusyon para healthy ang atong lawas? Kabalo ba ka nga ang Santon Gold adunay bio active compound nga alisin? Sa pagtuon, ang alisin usa ka bio active compound nga makatabang mutanggal sa mga hubag-hubag sa lawas ug manikayan nga makahatag og kadaot ang free radical sa sulod sa atong lawas. Kay kung adunay taas nga alisin ang atong lawas, iyang protektahan ang mga cells para dili madaot o madamage, para dili ta madali magkasakit. Labi na gyud sa mga adunay taas nga blood sugar, makatabang usab kini para manikayan ang komplikasyon sama sa paghanap sa pananaw, pagkadaot sa kidney og pagtaas sa dugo, og labi na jud ang amputation o pagkaputol sa mga tiil tungod kay ang samad.

0: Iyan. Og para sa epektibo nga kombinasyon, ubani ang pag-inom og Santon Plus Gold sa Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C.
1: The secret of health, Santon Plus Coffee Mix.
2: Kundi dyan, sa ka-tricycle driver, ang partner ko sa adlaw-adlaw nga biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom og Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ane kay feeling na ko alerto kayo akong lawas o panghuna-una. Kini ang sikreto na mga driver, Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Carding, taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar. 300. Ipatay ko sa akong anak og Santon Plus Gold tulo ka capsules o sa kanya. Bulan lang, 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Santon Plus Gold, kinaayo ko.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Vitamin C, ang nanasidik Vitamin C. Safe inumin, pampalakas ng inyong system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalakas ng ating resistensya. Mag-Santown Vitamin C. Ang Vitamin C na pinalakas ng Santown. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo na kombinasyon, pag-inom og Santown Plus Gold og Santown Vitamin C.
4: The secret of health.
0: Sa mga hilig mag-inom og kape, pili a mga higala ang pag-inom og healthy coffee. Tungod kay ang healthy coffee, makahatag ni og pagpahimsog, pangpakusog sa atong resistensya og makatabang ni para sa mga klase-klaseng balatian. Nagkape ka na, nanambal ka na. Kabalo ka ba nga ang kape ang usa sa pinakapirmi ginainom sa mga tao din sa Pilipinas? Ug dili lang sa Pilipinas, halos sa tibuok kalibutan. Mga kung usa ka sa kusog nga moinom og kape, nya hilig ka moinom og kape, pangitaa ang healthy nga kape. Ang kape nga makatabang ma-maintain ang healthy nga lawas, sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Tungod kay aduna kini mga healthy nga mga ingredients sama sa mangustin, kamunggay ug soybeans nga ma-maintain ug malikayan ang klase-klaseng mga sakit.
1: The secret of health.
5: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago ang aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko yung bagong kape ng Yes to Health, yung Santon Gold Coffee Mix, naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: Boss Abo, magpakilo ko sa hubaybe.
1: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Buka ata ba ni? Nani ba to?
0: Bato gulta.

0: karon, mao na iresulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
1: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no, kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
2: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayon ang tipasi niini. Makaminos pagayon sa 30% ngadto sa 50% sa sinakong nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
3: Katropa, kung nangita mo og dekalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan o subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byod sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal na gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
4: Punta kentra niya, takaroon din niya sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon, niya nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mo ikasturya sa nga kagamit ng Craft Gold Foliar Fertilizer?
5: Gwapo. Sinaong taon tingkas ang bunga.
4: Ya, unsa may mo ikasturya sa uban nga wapag kagamit?
5: Kung mga silingan ko din nga gamit ng foliar, magamit ka mo Craft Gold.
4: Kaya na kang salamat.
6: Ang testimonya sa Craft Gold sa mais.
4: Karon nga nakagamit ka Craft Gold, no? Unsa may mong maistorya na bahin nga sa imong harvest?
7: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest tungkol sa Craft Gold.
4: Kaya uban pa ni mga na-experience sa paggamit sa Craft
7: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungkol sa Craft Gold.
8: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Craft Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Craft Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Craft Gold pwede sa tanang tanom. Ang Craft Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
9: Mga katrupa, exciting!
10: Oras mga tropa sa XFM Davao Region, alas 3:04 na sa kahaponon mga katropa.
11: Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita.

0: Nino Kazex.
1: Sa una, pobre kami. Ang lusod at nag-isa na yun kabuok bulan.
0: Kung maminaw ka sa X.
1: Sukad na minaw sa X. Dato na mi. Ang lusod at duha na kabuok bulan.
2: Exciting!
3: At nangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Ako si Marlene, nagpaisa ni Gross Oriental. Nagka-UTI ko sa sige na ko ginamog soft drinks kaon o parat. Sakit kayo mangihi o regular po dang akong menstruation. Ipatay ko sa kumpana o Santon Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po dang akong menstruation. Ipiktibog yun ang Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, maligayan ang mga balatian tungod kay mopakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
7: Mabisa at safe mana vitamin C ang hanap mo, yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system. Mag-Santon Vitamin C, isang alkaline vitamin C na gawa sa mangosteen. Santon Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo nga kombinasyon, pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
8: The Secret of Health.
9: Isa sa sekreto para makabaton og mayong panglawas ang pag-inom og Santon Plus Gold. Ngano man, tungod kay ang Santon Plus Gold adunay active compound nga flavotanins. Kahibalo bata kung unsa ang flavotanins, unsa ni nga active compound nga naa Santon Plus Gold. Sa pagtuon mga higala, ang bioactive flavotanins nga naa Santon Plus Gold usa ka iladong phytonutrients nga adunay fast wound healing properties. Buot pasabot, makatabang sa dali nga pagkaayo sa mga samad sa atong lawas. Aduna usab kini, gitawag na tog anti-inflammatory properties o analgesic effect nga makatabang malikayan ang sobrang paghubag o sakit nga gibati kung naay mga paghubag o inflammation sa sulod o gawas sa atong lawas. Sa dugang pangapagtuon, ang flavotanins o sa usab ka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa sakit nga high blood o hypertension ug malikayan ang heart attack ug pagka-stroke. Makatabang usab ang flavotanins nga naa Santon Plus Gold herbal capsule sa paglikay nga dili dali madaot ang selula sa atong lawas ug malikayan nga matubuan ug bukol, tumor ug uban pa nga mga balatian. Mao nga batasano nato ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold, ang mas gipakusog, mas gipaepektibo nga food supplement. Para sa epektibo nga kombinasyon, apili og Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C para matabangan ug malikayan ang acidity ug ang hanap nga pananaw ug ang mga samad nga dugay maayo.
10: The Secret of Health.
9: Isa pa sa sekreto para makabaton ug maayong panglawas kung hilig yun tami inom og kape, atog yung pilion ang healthy coffee. Kay once nga healthy ang atong gisulod sa atong lawas, automatic na sa mga higala makabaton ta og healthy nga lawas. So inom ta og healthy coffee kung hilig ta mainom og kape. Unsa man nga kape ang healthy coffee nga pwede natong inumon? Inumon nato ang Santon Plus Coffee Mix. Palita og Santon Plus Coffee Mix sa mga soki nga butika tungod kay kini siya usa ka healthy coffee. Sa pag-inom pa lang nato, dili ta basta-basta magka side effect, dili ta basta-basta magkasakit, kundi matabangan pa ang atong mga balatian.
10: The Secret of Health.
9: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Santon Plus Gold, ubani og pag-inom og vitamin C or Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, og inom og healthy coffee nga mao ang Santon Plus Coffee Mix para mahatagan og maayong panglawas ang atong kalawasan.
2: Ako si Aileen, usa ka sales clerk, tibok adlaw nga tindog, sakit ka kong tiil, samot na nga na ako'y rayuma. Giim na na ako og Santon Plus Gold. Duwa kasi mga na akong inom na pamatudaan dyan na ako ang kaepektibo ni ini.
11: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
12: The Secret of Health.
13: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
14: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika.
15: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag sa anumang uri ng sakit.
16: Santon Plus Coffee Mix.
17: Ako si Drew. Kusog kayo kumaga kape. Problema lang ang kape na akong ginainom, dili ko kahurot isa ka sa shake. Tungaon pa na ako na kay Dogaas lumakong kutok-kutok. Ana akong silingan, try nimo ang Santon Plus Coffee Mix kay mauna ang kape nila. Ako pong

0: subok na salidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal na gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
1: Bush Abo, magpakiloko sa Hubaybe.
2: O sige no. Ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Naani ba to?
1: Bato gold town. Mao na iresulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
2: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
3: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
0: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Weh, sauna! Sa wala pa ko ka paminaw og XFM! Andir-andiron ra ko sa kong asawa!
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Pero karon, sugad na ka paminaw ko og XFM! Weh!
6: Hoy, Pulding! Labining mga habulog! Lampin dire!
5: Pag-uha diya! Wabag ko na wag panglaba dire! Unyang taon-taon! Manghugas sa sagong plato! Weh! Magkalagot!
7: Exciting!
0: 107.1 XFM Tagum. Exciting!
7: Exciting! Exciting!

0: Usakanlah, niatu si Kapten Ludi sama Nila. Apaan, sebab tabuk dia sekar sada. Nalik saya sejip. Kenapa liang yang pa? Kidalah saya hospital. Unya, ipangutana saya doktor. Ug dinhi. Kumusta naman ang kalagayan niyo?
1: Uy, ang akong paa may nabali. Ano nga ang akong lagay man ang imong ipangutana, Dok?
2: Exciting!
3: Protection pa sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa Subuk na! Santon Plus Gold! Santon Plus Gold! Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay! Santon Plus Gold! Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malugay at spirulina! Santon Plus Gold! Kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado! A quality product of Yasco Health! Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide!
4: Zaton Plus Coffee Mix User, atong paminawan.
5: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adik gid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkakuba-kuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nagainom ko sa Zaton Plus Coffee Mix. Nami pa akong matiyag, distingibla.
4: Zaton Plus Coffee Mix, sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Zaton Plus Coffee Mix, kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Premio D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug moringa oil.
6: Kudi ay si Alvin, biker nga skig ka subawan. Isip usa ka cyclist, permigid kong natumar o premium D3. Aron lagsip firmi ang akong mga tiil ug dili basta-basta bubigay pag naana sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
3: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug moringa oil.
7: Mapalit sa mga butika.
8: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check it ang hotel.
9: Dili na lagi.
8: Kalit man lang nausap ang imong huna-huna, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
9: Sa muka, oy.
8: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na akong.
9: I'm tired. Stress.
8: Dong.
9: Unsa man gyud?
8: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni aw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
9: Turbo?

0: Turbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain. Relief na maaasahan.

0: Mix.
1: Ikaw pa, ano na o sa gipati sa Manila? Sulay ipag-adto ang Yes to Health Naturopathic Clinic na dool sa inyong mga lugar sa Tagum City, AMG Building, Villa Magsanok Subdivision, Barangay Mangilam, Tagum City, at Bang sa Santras Capitol, sa Mati City, sa A Square Building, Quezon Street, Barangay Central, ubos lang sa Pag-ibig Office, Mati City, Davao Oriental.
2: This portion is brought to you by
1: Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maca at lavuasca. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
3: Ora, Kapitan!
4: Unsay kalahian sa una o garon?
3: Ani ni siya, Kapitan? Kung guwapa gani, panguyaban ta yun!
4: Oh! O niya karon?
3: Kung karon, Kapitan, kung guwapa gani, tutukan sa basig bayot! Exciting! Exciting!
2: 107.1 XFM Tagum. Exciting!
5: Exciting!
3: Exciting!

0: Tangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Santo ako di ay si Robert Kamubulupyo Santalisay Cebu na initubo nga akong bukol o hubag sa akong likod daghan ng doktor o galbularyo na ang akong natuan daghan naman og tambal ang akong nasuwayan og tumar pero sa akong nasuwayan ang Santo Plus Gold itumar na ako og duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw sa sulod sa usa ka buwan ni huyos ang akong bukol sa akong likod.
2: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: The Secret of Health.
4: Isa sa sekreto para matabangan ang atong mga nagkadaiyang mga sakit, ang pag-inom og food supplement nga adunay taas nga antioxidant. Kahibalo ba mo kung unsa ang antioxidant nga makatabang sa atong balatian o sa mga sakit? Inom og Santon Plus Gold, kay ang Santon Plus Gold adunay taas nga level sa polyphenols. Sumala sa pagtuon, unsa man ni ang polyphenols? Ang polyphenols o sa kini ka antioxidant nga makatabang mupalig-on sa mga selula sa atong lawas.
2: The Secret of Health.
4: Ang polyphenols usa sa mga taas kaayo nga antioxidant nga adunay abilidad sa pag-neutralize sa mga harmful free radicals aron malikayan ang paspas nga pagguba sa mga selula. Aron mapakunhod ang tiyansa na magka-cyst, tumor o cancer. Maong atong batasanon ang pagtumar sa Santon Plus Gold Herbal Capsule, ubanan ang pagtumar sa Santon Vitamin C, ang non-acidic o alkaline nga vitamin C para malikayan ang mga balatian og magpabiling himsog ang atong lawas.
2: The Secret of Health.
4: Sa mga hilig magkape, pangitaa gyud ang healthy nga kape. Pangitaa ang kape nga makapalig-on sa atong mga lawas. Kanang kape nga walay bad side effects, inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga makatabang pagpanormal og mahimong balanse ang atong hormones para malikayan ang menstrual problems og prostate problems og uban pang mga sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, tumar og Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, sabayan sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix.
2: The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Kini na usab ang inyong Doctor of Alternative Medicine, Dr. Remy Lito Uy.
2: The Secret of Health.
5: Isira, taga Bohol. Gahupong nga akong tiilog akong kamot, sakit kayo iliho. Sa pagkadungog na ako sa Santon Plus Gold, akong gitupuldos ang pagtake. Duha sa gabi ug duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag ug sakit sa akong kamot. Epektibo kayo ang Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon ako nga food. Ginasure gina ako nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Santon Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit na ko ni pang pre-workout, kay dili ko basta-basta kapuyon sa pag-aswat sa mga heavyweights. Always na sa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Santon Plus Coffee Mix. Gawa sa lamig na, healthy pa.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
7: Ako si Jane, usa ka graduating student. Sige ra jud kong gapulaw ug tuon. Unya sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata usahay mo halap na. Gikuyawan ko maong ako dayon gisulayan ning Santon Vitamin C. Sa duha ka bulan akong inom 3 times a day na sinatidyod na akong pagtinaw sa akong mga mata.
2: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
8: Ako po si Sam, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa. Dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
9: An po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious dahil sa mangustin, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Halagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.

0: Ringa, glutathione, collagen, Santone Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santone Gold Coffee Mix. Mabalit sa mga butika nationwide.
1: Ikaw ba ano na usay gipati sa Manila? Sulay ipag-adto ang Yes to Health Naturopathic Clinic nga duol sa inyong mga lugar sa Tagum City, AMG Building, Villa Magsanok Subdivision, Barangay Mangilam, Tagum City, at Mang sa Santras Capitol, sa Matis City, sa A Square Building, Quezon Street, Barangay Central, ubos lang sa Pag-ibig Office, Matis City, Davao Oriental.

0: sa mangga, mais ug mga utanon, produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G foliar fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
1: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristoray Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
2: Kung mamino ka sa XFM.
3: Oy, par! Alisa ba? Pagkuratira ko lang driver sa uso-uso nga, wala kay pamasahe?
4: Exciting!
1: 107.1 XFM Tagum.
4: Exciting!

0: Siempre lo carón. Tenía dos a cinco pisos. Acá el grocery era con pan, zapatos, un pa, pantalón, un reloj, pintas.
1: ¿Ah? ¿Carón de pa?
0: Carón, Lilina, banana y CCTV.
2: Exciting!
3: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong-sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Nadung na sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isuwayan ako kung sa kaning kalami. Kapag inom

0: Ireland, sawayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix para sa mga driver na makaubal ako terminti alerto pag Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
3: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
4: Mapibili sa mga butika.
5: Clariskin Beauty Soap.

0: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napaparay sa sakit ng katawan.
2: Mag-Sansol Plus
1: Herbal Oil.
2: Garantisado.
1: Maaasahan.
2: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
2: Mag-Sansol Plus
1: Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: na all-in-one.
2: Sa presyong magaan.
1: Sansol Plus
2: Herbal Oil.
3: At ako, iskun pa.
4: Ang iyong bawon ng kwarta, yatagan ka ni mamay mo?
3: Opo, papa. Putang na mesa.
4: Uy, ayun mo vitamins. Nakainom na ka.
3: Saturn, pati na siya. Hala, himot ko.
4: Wait lang sa ha. Yan po, okay? Yaro. Unya, nagdala sa kanong tubig daan. Im na, ayun mo vitamins, isuna na tubig, okay?
3: B! Ah, mana ko hinom.
4: Next time, ayaw din kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayo kininimo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbos man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
5: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
6: Cess the pain. Sakit ng ulo o katawan. Lagnat man o pananakit. Cess the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cess the pain. Relief na maaasahan.
7: Santon.

0: nationwide. Hibaluha ang hinungdan sa imong gibati. Adtui ang Yes to Health Clinic nga duol sa inyong mga lugar. Ang klinika sa upgrade nga pagpanambal gamit ang natural nga pamaagi. Pagkahibal-on ang hinungdan sa imong sakit gamit ang ARDK Automatic Reflex Diagnostic Complex. Usa ka high-tech kinetic machine o computerized wellness device nga miagi og 50 years research sa mga scientists sa Germany nga mutabang makit-an ang general condition sa lawas ug kung unsa ang mga gigikanan sa sakit. Ginigigamit na sulod sa 35 ka tuig sa laing nasod ug karon anaa na diri sa Yes to Health Clinic Davao Region. Sa sulod sa 5 minutes mahibala na nimo ang general conditions sa lawas nga walay sakit ug radiation nga pag-aagian ug ang kanindot libre kini para kaninyong tanan. Yes to Health Naturopathic Clinic, ang upgrade nga pagpanambal gamit ang natural medicine.
1: This portion is brought to you by Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
2: Ako si Jane, usa ka graduating student. Sige ra jud kong kapulaw ug tuon, unya sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata usahay mo halap na. Gikuyawan ko maong ako dayon gisulayan ning Santon Vitamin C. Sa duha ka bulan na akong inom 3 times a day na sinatijud na akong pagtinaw sa akong mga mata.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon.

0: lang. Asa maning bataan eh? Urak!
1: Pagtaman!
0: Marika, mag-study ta. Mag-exam naman din mo. Ali, mag-study na ta.
1: Okay, sige.
0: Ako'y mag-tutor ni mo, ha?
1: Sige.
0: Mag-study tagmat, ha? Kung adun ako'y usa ka gatos nga chocolate, unya, gikaon na ako ang 95 kabuok. Na lang ko'y...

0: cuman kapitan.
1: Eh, tago-tago ke. Na imuhang teacher ning absen trabakah.
0: Ah? Kapitan, tago pud. Ako ginan ni absen ko.
1: Oh, kaya naman.
0: Alangan, ako man inan na matay na ka.
2: Exciting!
3: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santot Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santot Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santot Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santot Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clariskin Beauty Soap.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Centrum Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kitik. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Centrum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Centrum Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No.
1: Centrum Plus Herbal Oil.
4: Eh, ikaw ni?
5: Uy!
4: Daan ko palagi ikaw, gini ba?
5: Layo, ikaw? Niya ka malagi sa mon.
4: Ako'y mangutana ni mo ni Ana. Remember, ahinti ba ako? So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
5: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko o vitamin sa kumpana. Ang Santhon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
4: Adi ay ba? Abi ba na akong gag-shopping ka?
5: Wow, dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santhon Vitamin C. Nakayon magod siya ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayos siya sakitin. Dali na siya dali si punon. Immune booster magunin Santhon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santhon Vitamin C. Mao nga, mauli na dayon ko.
6: Vitamin C, mag-vitamin C, mag-Santhon Vitamin C.
7: Santhon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Kung maminaw ka sa XFM.
9: Uy, maring, maring! Ako natira ko ng iyong bana nga. Wala na inyong mga appliances kay gimbargo na sa kolektor?
10: Exciting!

0: Kumusta imong klase nimo?
1: Ay, gani ka Bloody, nagtambling-tambling ko dito sa eskwelahan.
0: Di ba ging nanti kayo pagtambling-tambling? Masakita na imong panty.
1: Wala man nakita akong panty. Ako mag-isalit sa akong bulsa.
2: Exciting!
3: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
3: The Secret of Health.
5: Sa ako si Don, sa kamaestra, magka-ulcer po. Nag-research ko unsay maayo o pigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, si duwa ka si Mana. Ako na jud kaayong kausmanan, dili na musakit ang akong kuto-kuto.
3: Santon Plus mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: The Secret of Health.
4: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya na nga sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw, makapamubo sa asido sa tiyan. Hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontras sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
3: The Secret of Health.
7: Vision X Plus user, atong paminawon.
8: Ako si Martin usaka wilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapituhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pagwilde, medyo na ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sugad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayo katabang sa ako. Kay ni arang-arang na gyud ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: The Secret of Health.
4: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang

0: Kadagang kape nga ako nga tilawa, Santon Plus Coffee Mixer jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis Santon karon. Wala na ko gakiang kiya. Archie D.I. ni, taga-Panabo, office worker.
1: Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: The Secret of Health.
3: Ang Pinoy Pertigyod kahilig mainom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede muinom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
2: The Secret of Health.
3: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
2: The Secret of Health.
3: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
4: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilak, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
5: Utana ko pa.
6: Uy, unsa man ang imong pangutana?
5: Unsay Spanish.
6: Saun sa man?
5: Kanang, the boy is running.
6: Kasayon rana?
5: Si Katabe.
6: Akuan, El Nino Misotoy.

pa. Exciting dito. XFM, katropa mo.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wapar ko naminaw, XFM, ila kong sulug-sulugon, putik-ulukog itlog, talawan.

0: nga sige inom og beer, gibadlong sa iyang apo og dinhi.
1: Dodo.
2: Oh, kuring.
1: Tama na.
3: Gastos kayo.
2: Gastos kayo?
3: Oo,
2: kabalo ka, kuring. Kanang make-up sa imong lola, kana mo'y gastos kayo.
3: Tama sa lola.
1: Nagpapwapa.
3: Taon. Himo.
2: Unya ako, kuring. Naghubog in taon ko. Aron mo gwapa ng imong lola.
1: Exciting!
0: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
4: Ang buto rin mo. Gahi kagyog o. Sige, panahonan bitaw na itong unse. Padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
0: Ma, pasagdi na lang good ko good. Kalipay man ako ni.
4: Ahay, ang buto rin mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood ka yun. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
5: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa akong pananaw. Usahay, magluha-luha og hapdos pagyod. Dagan akong tambal na tistingan, pero walay epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di nagun magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
10: Pag inom og Premium D3, ragi na nakapalagsik na kong balik. Kung niaging mga bulan, hili na ko halos katindog niya. Luya kayo kong paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod pa. Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumaan akong Premium D3, sir, ning arang-arang gito kong gibati. Ako si IC Leonida, taga Barangay Science.
9: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
11: Mapalit sa mga butika.
12: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
13: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
12: Okay, rakaayo. Ako takahiluton karon mahal.
13: Sure ka?
12: Oo.
13: Exciting!
12: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
13: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakatakas. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
12: Like yun. Basta naka-turbo.
9: Turbo food supplement for me. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo. Wagas. Ang lakas.
9: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
14: Celzone Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Celzone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Celzon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
15: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Par, pakuratira ko sa misis ni mo nga. Di na mo gahi mong tamadidoy kay gidiabetes na di ay ka.
1: Exactly.

0: tilapia mo diha.
1: Uy, miss.
0: Kuya, tilapia?
1: Tilapia?
0: Sige na ya, tilapia. Para makauli na ko.
2: Kuya, daddy.
0: Ay, tilapan mo ko ni mo ya.
1: Tilapia. Mo nang tilap ko.
0: Bastos juga.

0: lagi pagbasol nga nag-unag yo ato. So tian gid ti kadaan anak kay pasigunya ganang lahi imong mindset ba nagyaw-yaw gid ko diri. Lain ni kog batasan ron ay wala ko kasabot sa kung batasan ron kanang dili gid na ko ma-drawing. Alam ba ninyo, naga-attitude si Cinderella. May mga gandang maglaruhay gito daan. Kay lisod mga gandang kayo kung kanang ibutang din mo sa imong alimpatakan ba nga na ay pagbasol nga naguna. Kay, to be honest, wala mang yun. Chit-chit man ka. Ba? Kanang imong style din how? Palaaway lagi ko ron. Paing gabi po sa tuang tanan. Welcome po sa tuang programang putahe sa gabi. And yes po, ako ang inyong makauban. Karong gabi una, live madungog sa Tibuok XFM Station sa Visayas and sa Mindanao. And of course, madungog usab ninyo sa Radyo Amigo. Biyang ito ang programa karon na ay slight changes ha. Instead of hangtod alas 11, imedya kita, makaubang ko ninyo hangtod alas 3 sa kadlaw. No? Char! Char lang. So man na walay tulugay, ganahan mo hangtod alas 3 sa kadlaw? Di ba kata maglospad, anak, baby to? Uy, hangtod alas 11 lamang po ang putahe sa gabi. Mao ka na siya nga to ang slight changes sa to ang programa tungod kay ang inyong Disney princess need pod mag pagwapa. Char lang. Pero bito no, oh, sa mga bibi na to din ha, akaron, kumusta man mo din ha, naulanan ba, nangabasa na ba? O diba? Kabalo mo kung aganahan dyan kay ka sa weather karon kay medyo bugnaw-bugnaw, unya ang init kay makaya-kaya ra. O diba? Pero sa mga walay love life din ha, ay no, di gin mo ka-relate ani, gakalagot mo ani nga, gakalagot mo ani nga weather condition. Sige lang, B. Antos-antos lang, good gamay. Kabalo ka. Kanang inyong ginadalit-dali din haangag. Kaibog mo sa uban. Kaya na I love life. Dili tanang na I love life. Love life. Ha? Dili tanang na I love life, baby. Mali pa yun, ha? Walang swerte kay ka din, ha? Dili po tanang walay love life. Mali pa yun kay walay, walay ikagasto. Naiuban din, ha? Aga dali-dali. Saon tama na. Pero bito, B, dagang kitang mga hisgutan po nga mga butang karon. And syempre nga to ang programa, hatod ka na to sa tanang produkto po sa Yes to Health. Please note na we are FDA approved and we are also halal certified. Ang atong Santan Plus Gold o Santan Vitamin C, ninut kayo ni Shabi nga imodyo na siyang iparis permanente, pampaligon ka na siya sa tuang immune system. Sa panahon karon, di na masaligan no kung unsa ang mga sakit-sakit nga gibit-bit ana, muna ang managangin kita permanente, ilabi na kung tagahan na gimigas. No? Tamis ra pod kaayo tao, parihaan na basin sobraan ni mo katamis, diabetic na di ay ka. Panagang din ha, baby, dapat nga inumunod ni mo, duha ni kabuok, dapat imugi na siyang i-partner all the time. Ang atong Santon Plus Gold and Santon Vitamin C, mapalit po kini siya sa mga suking butika like your Mercury Drug Store. Available sab sa South Star Drug. Tanang branches sa The Generics Pharmacy and of course, Generica Nationwide. Ud kung gusto ni mo nga i-deliver directly sa inyong doorstep, pwede rin kayo nga mag-order via Shopee, Lazada, and TikTok. Para po sa tuang Sir BB question for tonight! Ah! I'm feeling good! Kusga, tuy? Kusog kayo, bebe. Ato ang Sir BB question na tudusab ka na to sa El Ilion Shell Mobility Station. Para po sa inyong mga pang-international na gasolina, o dili basta-basta na gasolina, kay dikalidad o dili gud ka ilaron tungod kay ang mga additives ani, purely original o long-lasting. And of course, maabot gud ka sa imong destinasyon kay pure nga gasolina gyud ang imuhang igasolina sa imuhang mga sakyanan or mga motor, maampingan pa ang imuhang mga makina. Aha naman tura, pala gito ni Gawas. Ay, tura-tura. Ginalanga, grabe bi, buhi pa ko, ginalangaw na ko. Unsa man igadali? Unsa na ang feeling pag masimutan ni mo ang perfume sa imong ex? Ay, naka. O, diba? Brings back memories. Diba? Nakasuway na ba mo, anak, being ka ng random lang, nagbaktas ka sa dalan, or nagbaktas ka sa Osaka hallway, or nagtambay-tambay ka sa Osaka kanang mall, or asa ba ka nag-addo-addo ron. All of the sudden, tingala ka na simutan ni mo ang perfume sa imuhang ex. At naalala kita. Naalala ko yung ating kahapon, ang mga panahon. Mahal na mahal kita. No? Diba? Dagang ikag mga ma-recall. Usually, ang sabi ma-recall, kaya nga no, wala man daw ka-perfume. Malay mo, naman dyan na siya. Maski yung pag wala na sila nag-perfume, ha? Naanak sila ka ng mga murag, I don't know, what's the term for that? Murag identification eh. Nga, maski pag wala, dili na uso sa ilaha ang perfume, could it be they're allergic to it, or dili siya ganan mo palit og perfume, naanak sila ka ng mga personalized na baho na ma-miss gyud ni mo, or maglagot. Ganong ginalangaw ko pa! Lagot kay ka, humot man ko, naligo man ko. Bad ning langawa ay. Musa mo na siya nag-transform akong ex-guru ni ay. Sabihin na lang ha. Kalmahan na lang nato kay basig masing ang ex nato ni siya ha. Ay, sa inyong mga komento karong gabi una ha, pwede mo nga mag-react sa itong mga official Facebook page. Live kita karon sa 101.7 XFM Bukidnon. Hangyo ko bi ha. Pa-follow, pa-like, ug pa-share po sa iyo mga friends din ha. Sa iyong family members na palihog ko, pa-follow po sa ito ang page. Kaya di lang aside sa entertainment, nag-post usab kita o ganang mga news and public affairs, mga informations na inyong mabalaan, job fair, mga opportunities. So nga, kung dili good, di ba? Live usab kita sa XFM Bukidnon News Entertainment. Ingon man sa XFM 97.9 Davao Katropa Digital. XFM Pagadian City, Cotabato City, Ipil, Zamboanga, Sibugay. And sa tanang official radio... No. Okay. Sorry. Official Facebook pages po sa Radyo Amigo. Mayang gabi po kang sa ko ang manghod si L. Jane Adaya. Thank you! All the way from Tagum City, mayang gabi po kang Mommy Jacqueline Labis di sa Hong Kong. Me, I'm wearing your bracelet. I told you. Palanggagid ka na ako ni mga kuahan. No? Mayang gabi in ha, Mommy Jacqueline Labis sa Hong Kong. Me, mayang gabi. And thank you so much sa walang walay sawa ni mga pagpamina sa to ang programa. At pasaylo ako kasi kung pangalot sa kung naong, si kung kalot sa kung ilong, kortagid ni ba? Gakakuan ko sa langaw. Oh, marag na ako eh. Allergic. Allergic reaction sa langaw. Marajog dato. Ginakatlan ko pag nag-aagi ang langaw sa kuang akong naong katul. What's with the langaw? Nasaag lang ning langaw sa mo ha. Hinlo amo ang istasyon biha, take note basi mo ingon sa malilang istasyon. Hinlo amo ang istasyon. Di lang gyud maiwasan nga mo salisig gyud ang usa din ha, maski dili siya part sa inyong relasyon. Langaw ra to. Hello, si kisa yun na akaroon sa kuan. Radyo Amigo 88.3 Baganga. May gabi din ha sa mo si Kuya Lem or si Ma'am Jillian. Dili ko sure. May gabi din ha sa inyo ha sa mga katropa nato. Oh, to ang mga amigo o amiga din ha ang naminaw karon. Ma'am Josefina Tinambunan, may gabi po si Junlin Rantz. Thank you! Sakita sa kanta, oy, pagmahay. Oh, pagmahay na lang dyan. Muna nag-iingon ako di manager. Wala lagi pagmahay nga nag-una. No. Yes, correct. Dili tanan na I love life malipayon. Correct. Oh, nagsalita ang ato Mads, Ma Maria Flor. Oy, congratulations sa imuhang anak ha. Finally usa na gid siya ka CPA. Palakpakan po nato. Nalimot ko sa pangalan si imong anak mo, Mads ba. Congratulations ha. Hard work paid off na gyud. Gikan sa mga pagtitipid dahil wala po tayong extra budget sa ating pagre-review, pero naning kamo jud in taon siya self-review. Palakpakan po nato. Congratulations once again and sa lahat po ng mga board passers for this year. Congratulations po sa inyohang tanan. Wala man to siya'y perfume. Atong i-ask si amigo ta kung unsa iyang ma-recall, dihang masimuhutan ang perfume. unsa dugahan no? John Ray ginumlay may gabi ipo diri sa poultry sa Impasugong. Naminaw ko diri samtang nag-duty security guard ko. Syempre makadumdum gid ko sa ex. John Ray ginumlay. Unsay perfume sa imo? Ay, si Ma'am Natasha Faye. Congratulations, Ma'am Natasha Faye Florita. Oh, asa na gid siya ka certified public accountant. Congratulations po sa mga, basta sa tanang mga nag-take sa board exam or nag-tuk-tuk. Who took their board exam last, I think, March? March yata eh. Hindi ako sure. March or April. Okay. Usually, manggod ang result, manggod na maggawas na siya after 2 months. Oh, congratulations! Naay lang o, di ha? Basta kaon is life, na binili ko na yung mga kaon, ha? Wala sa kuni kaon, manager kay kanang gipangunahan ko sa kuang duka. Sabi na, ang akong utok rong gabi, gagsukad pa kaganina, alas 7 sa buntag, hangtod nag alas 6 sa gabi, nabungkag akong utok. No? Inter pa dai, inter pa. Ni intermantaan nga ingon ani nga kinabuhi. Oh, nga daghang kitag mga huna-hunaon mag paperwork sa mauna. Sugod nagkabungkag ang utok. Hi, Kang Erwin. Ala Erwin.
1: Thank you.
0: Salamat, Monski. Ano yun, queer po, all the way from Cebu. May gabi din ha sa inyo. Makainumdum ka sa inyo ang kaagi. Hoy. Dili ta nang perfume imong masimhutan nga ma-remember ni imong ex tungod pud sa inyuhang kaagi. Sometimes ang imong ma-remember ang inyuhang mga kasakit. Labi na kung ikaw nagapalit sa iha og perfume nya walang wala ka na. Diba? Si Ma'am Ann, aba po ana siya nga wala man tuga perfume ako ang ex ko makasimhot hinuon ko gasolina. Oy! Ala oy! Murag gitagaan ko ni mong hint, Ma'am Ann. Kinsa ni nga ex nga nanimahong gasolina? Serios? So murag... Halag yun! Wala na to'y perfume ang iyahang ex pero nanimahong gasolina. Isa naman ako nabalaan nga nag-gasolina, si Double B. Hala! Hala! Wala akong sinabi, pero wala lang. Kung ako ka mong itupo-tupo ni ko ano, ni Double B, no? Ma'am Ann, single ba yata si Double B? Char, oy, wait, sa mga mag-asawa din ha, akaroon ha. Dapat i-maintain gihapon niyo ang spark sa inyohang relasyon. May parihagod anis, so mugsungugunta mo. O ayaw magkasuko kay ang akong kalipay, good bud, B2B, kanagong ibalik mo sa inyohang panahon, ngagipang kilig mo sa usag-usa. And that's one of the biggest secrets sa usa ka magtiayon since na yung mga panahon na shaky yun ang relasyon. Ilabi na kung ang inyong mga banner, asawa, mga saputon. Diba? Kabalo mo si pinaka-the best na kaya nga solusyon, Anna. Yung mo siyang gitik-gitikon, yung mo siyang sumug-sumugon. Just like the first time that you guys met. Tapos, kung kulang na sa kusog, ayaw gid kalimot bi, ano na kita'y Turbo Man Enhancer. Ang Turbo Man Enhancer, pampadungag kini siya sa kusog sa mga kalalakihan o pampadungag o libido or pampagana sa mga kababaihan. Once again, para mas malipayon gid ang inyong panag-uban sa imuhang bana or asawa, ayaw kalimot once again sa pag-inom sa Turbo Man Enhancer.
2: Turbo user, atong paminawon.
3: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCPM, ipalit dayon ko. Bisan 30, pagkapin ang akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pagtumar na ko sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa dinyo.
2: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisits. Siguradong mas malami o maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong dapi.
4: Jel, na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
5: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
4: Historia eh! Laini pre, nadunggan ako ni sa radyo, pang long-lasting sa loving-loving kay misis.
5: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig ug pang long-lasting.
4: Unsa? Nakaturbo po tiay ka?
5: Wala-wala, gid ka preoy. Karon pa ka na kay balo, turbo lang ang malakas. Oh.
1: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.

0: Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro sa kong likod. Matanungog mo ako kay Sirin doon, matistingan daw. I-try na ako, inom anang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, kay Kuana. Kasi isa lang, ganito. Sa kabulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayod yun ako mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kani produkto sa Yes Toil na panyon dako kay katabang sa kuha.
0: Zapon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabal-habal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabal-habal driver, imintigin ako masungatas dalan, mga abo, papasok sa kumata. Magsigilin, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood na niya kumata, manapahanap. Sigira man ko, ukining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyaga. Wala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Wala-wala na po itong ditawag nilag terijom. Wala pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John, sa taxi driver. Gikag buntag, mabtan paggabi, iyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa ka mo di ha, pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
7: One Turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: 7 Plus Herbal Soap.
8: Yan is Galona, Senyor Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma. Kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
9: Stong, pagpilay niyong gasolina.
10: Uy, tay, prato na kayo diri, tay. Mapultang pana na to.

Ganong sakit man sa dughan ng mga kantarong gabi una. No, daw murag ka nang ginasungog-sungog ta sa panahon na nakasimhot lang gani ka sa perfume sa imong ex. No, di ba? Ay nako, sakit man gud. Nay nag-react diri, dili ako ang nag-react ha. Sigmaingon mo nga ako ang bitter, wala gyud in town. Never nagiguna-gunaho na ana mga ingon ana. There's just some part of the bad memories. Yoy. Pero Bita, honestly speaking, balikan nato to ang Sir Baby question ha. By the way, balikan nato ang Sir Baby question ha. Tud-usab ka nato sa Mommy's Child Maternity Clinic. Sa mga buntis din ha, or sa mga manganakay na. Ug nangita mo, usa ka maternity clinic na ampingan, gud mo, ug alagaan, gud kaayo mo. Bisitahan ninyo ang Mommy's Child Maternity Clinic. Ana, ang mahimutang sa may barangay size. Corner Moreno Street, kilid namang po sa Das Marketing and Arby's Bake Shop ug atbang sa Terminal Pakanayan diri sa Malaybalay City, Bukidnon. Kapag ikaw po ay naay feel health, nako libre na po ang imuhang pagpanganak, libre usab ang imuhang newborn screening, libre ang imuhang pedya, ay hap mo uli ang pedya sa imuhang baby, libre pod ang family planning counseling, libre ang libre pod ang tambal B. No? And libre pod ang imuhang feel health assessment. Oo niya, mga buutan pa jud kayo ang mga midwife. Dili jud hapakon ng imuhang kuandera. Jud ka mabalaka kay nindot kay sila like mga gaan kay sila og kamot kung magpaanak sila sa imuha. Kapag ka ikaw po ay updated sa imuhang payment sa PhilHealth o wala kay budget sa pagpanganak, bisita ha po ang official Facebook page sa Mommy's Child Maternity Clinic or di kaya ang Malaybalay Paanakan. Hay nako, ang atong Sir Baby question ana siya nga unsa daw ang feeling pag masimhutan nimo ang perfume sa imong ex. Ano nakakamap ka na ang Sir Baby question, Cinderella? Nakasimhot ka? Wala manggod. Kaganina manggod, na ako yung katapad, nag-istoryahanay sila. Ang iniingon siya nga, halalain lagi kag kuan ay, ang imong perfume ay kinakoy na recall. So mo to, nakahuna-huna ako nga, naagi din siya impact ng perfume sa mga, you know, sa mga nakaraan sa iyong buhay, naagi din siya ka ng impact sa imuhang kinabuhi. Kaya ni Ana siya nga, na-recall daw niya itong mga adlaw nga, maggakus-gakus daw sila, humot daw kayo ang bebe boy. Oh, diba? Munang ikaw din habi ka balukungan, nahi-isod na adyog kayo mga mahuna-hunaan sa panahon nga masimutan gini mo ang perfume sa imuhang ex. Hi, Kang Noriel Bacalso. Nga naminaw ka ron. Oh, basta ex na mamula, nagidaw na siya'y lami. Ay, anak, mangin na siya. Basta bitter na ganita. Oh, anak, nagin na mga istorya di ha. Maayong gabi po sa mga naminaw sa Manolet Bukidnon from Manolet Duhali. Thank you! O isang mga panghatag po mo, huwag ka ng munay, di ha? No? Apili po siguro ninyo, huwag ka ng peanut butter. Maayong gabi po, Noriel Bacalso, si Maribel Cabonias Escat, Maring, nalingaw ko lang taw sa imuha og tsada kag tingog DJ og kanang good PM sa tanang XFM og sa mga naminaw tsada. No? Pero dili ko DJ ay sa bibidyaw ha hermas ako. Pero dili ko DJ biha. Oo, basing inyuhang huna-huna ba nga ay DJ akong itawag ani kay DJ. Dili lagi ko DJ. Usara ko kaya nung lungsuranon. No? Ay, si Kuya Lems, di ay ang ato ang kauban karon diri sa may Baganga Radyo, amigo Kuya Lems. Thank you! Oh, magkasimot ko sa perfume sa kong ex kay makalipong sige Pasko, bisan pa og maligo. Kuya Lems, ganong ingon na naman, ganong mabitter man, kapag ka perfume na ganis sa ex ang atong isgutan, mabitter na dayon. No? Dapat dili mo mangingon na, uy, kay, sa una ba yung magkuyog-kuyog mo, pag humot kayo na inyo hanga, sa una, sige, balikan na to ha, let's say example, dili pa niyo mo siya ex. Di ba pag mag-date-date mo, ganahan kayo mo magsimot-simot sa iya, kay humot ka, ayo, karon na noon na ex na gani mo, na. Mabitter-bitter na dayon mo diha.
Dili siguro dapat ingon ana oy. Dobby Cinderella ikaw Dobby. Unsa man imong reaction Cinderella kung madunggan nimo abadunggan? Masimutan nimo ang perfume sa imong ex. Kuan. So far murag dugay-dugay na pugo wala na kasimhot sa iyang perfume. I couldn't remember the scent anymore. But there was this time na nasimutan na ako ang iyang perfume when I was na ako small. Siyempre, kaya dito man sa mall, gipulit iyang kuan. Oh, may mga testers dito. Pero dili siya, wala siya brand ha, brandless. Igagaw na siya sa BB oil. Nasimutan ako ang iyang perfume. Nakaingon ko nga, hala no, siya gid ni. Mauro na akong iingon, pero never ko nga nag-ingon no. I so miss the moment. Himingon ko sa mga panahon. Dili oy. I mean, human naman to. Pero siguro ma-recall lang po ni mo ang mga panahon na mao ni ang taong ako kaning taong ako nakauban sa una mo. Ubi ni iyang perfume ay. Ala no. Ana lang ko di hantod din hano lang gyud ang tanan, pero nungka. Nga magbalik pa mo diyan. Hindi ko babasahin to ha. Texter 649. Masyadong madami yung ano mo. Sandali ah. Lay lang ha. Pabati naman dyan, BB Love. At sa'yo, babatiin kita, Cinderella. Malambing na pagbati sa puso mo at mainam sa butahe. Marami talaga yung mga ano ha, ang mga istorya nyo ha, maanghang. At kumusta ka na dyan? Kain ka na always? Aba? Malamang dalagang-dalaga ka na naman, di ba? Naalala mo ako, ano? Hindi kita naging jowa. Hindi kita naging jowa, hindi nga kita kilala eh. May gamiin mo din haan, Cinderella, humot de ka, si Arman. Kano sa pagunta na ni Maho, good oy. Personal hygiene ba yagid na? Kapag kagani man ni Maho na nang inyuhang mga ilok din ha, ayaw mo, susayon mo, duol-duol sa ako. Not unless maligo mo o niya magsabon mo sa tuang Santon Plus Herbal Soap. Kapag kagani ni manimaho ang ilok, manimaho ang kalawasan, that is something na you need to work out. It's your personal hygiene. Reflection na siya sa imong kaugalingon. Kapag ka manimaho ka, di yun na siya mao. Na something sa imo ha. Monang, dapat maligo gud ka, maglugod gud ka. Dapat ka nang magsabon gud ka og Santon Plus Herbal Soap. Naanin siya'y mangosteen nga na ay antibacterial effect. Tanggalon niya ang mga bugas-bugas imong kalawasan og kanang mga baho-baho sa imuhang lawas. Mapalit ka na siya sa mga suking butika sa inyong mga lugar. Taod-taod, B, at tangin ninyo nga to ang putahe confession o sana pod ka, Bibi, na to ang nagpadala o nagsalig sa to ang programa sa iyang hinanakit karong gabi una. Ayaw mong kalimot na ito ang programang Putahe Confession is rated SPG. Na ate mga maingon, siguro nga mga words na basin dili mo maganahan or na mga kabataan nga naminaw karon together with you. Palihog ko hangyo ko sa mga ginikanan mommy and daddy, nanay ug tatay. Palihog ko i-guide ang mga bata. Kay wala ko din ha para mag-explain sa ila ha sa mga words na basin dili sila makasabot. No? Paghuman po sa mga pipila ka mga pahinomdom, unya taod-taod. Ang ato ang putahe confession ato ng pasudlon. Og kamo nga mga naminaw, pwede mo nga mag-react. Pwede mo nga maghatag og tambag sa 0975-474-9153 sa to ang programang Putahe sa Gabi'i. Kauman gihapon ng inyohang Disney Princess Bisaya version. Yeah. Cinderella gihapon, balik taon niya, taon-taon.

0: Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Anong Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, taon na, na pandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro sa kong likod. Matanungog mako kay Sirin doon, matistingan daw. I-try na ako, inom anong Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-state ako sa kasimana mo, take ana. Sa isa lang, ganito. Na usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. O na, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragbulin. Ulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ako. Kani produkto sa Yes Toil, na panyan, dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat alas dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood niya kumata, manapahanap. Higir man ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Napaliting ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na batyaga, nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po dunya, nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yan yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay, kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John, sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, tion yung kagkatapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon kaya kong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha, pag inom mo Premium D3, para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: 7 Plus Herbal Soap.
7: Yun is Galona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha yun skin ko.
0: 7 Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. 7 Plus Herbal Soap.
8: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man ni, wala ko ikagasto.
9: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
8: Nga naman, unsay na adid to?
9: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
8: Ha? Tinuot? Wala gyot?
9: Oo, naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
8: Salamat kayo, day, ha? Moto na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
9: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
10: Hala, ngano ni? Bago pagani ko nagpagas, wala na ilain gasolina, Judy. Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
11: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
10: Uy bay, nganong diri man ka magpagas pirmi?
11: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
10: Sige daw, pa full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
12: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility

0: This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
2: Andam na ba mo o sa kagabi, gapuno sa kahubog?
3: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ito pare.
2: Kalibog.
4: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
5: Pinawa!
2: O kamalanding istorya.
6: Ganda ng pagka-pink.
7: I like pink too.
6: Pwede nga mga sin?
7: Pwede.
6: Uy, huwag mo lang didiinan.
2: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga uto ug sa ubang parte sa imong lawas. Putahe Confession. Putahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Putahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Putahe Confession.

Feeling ako, no, kay bungol ko ron. Nag-akuan ko ay ka ng galisod ko og ka ng dungog. Ang sayo, mag-iingon. Diyos ko, Lord! Okay, ito, diha, dahi. Bitaw, ay be welcome po sa itong programa karong gabi una, ang Putahe Confession. Kiniyang panahon, kung asa pwede kang... wait lang ha, tuya just gamay. Kwangid ko ay ka ng... Nabungol gid ko ay. Hindi naman ako naglangoy. Sige lang. Pero bitaw, ang itong Putahe Confession, be mo kini siyang panahon kung asa pwede ka nga makapagawas sa imo mga hinanakit, sa imo mga gibati, sa imo mga kasakit sa kinabuhi. Welcome po ikaw sa to ang programa diri sa XFM Network Philippines. Sa mga ganahan din ha ang magpagawas sa inyong gibati para naamoy outlet dili magsakit ang inyong mga dughan. Pwede ka na ninyong ipadala sa itong official Facebook page. I-search lang palihog ang 101.7 XFM Bukidnon. O sa mga naminaw di ay karon or mga tingala nga nung wala na ninyo na dungog sa Davao City, nag-change na po ang atong frequency sa Davao. Maminaw mo dapat sa 89.1. Kaya dili na siya 97.9. It is now officially 89.1 XFM Davao City. Di na ko maglangay pa kaya nagpanikad na po ang atong letter sender for tonight para sa to ang Putahe Confession. Bitaw no, kaningiya

0: lang kaagi ba kay murag something is wrong. Unsa kay buhaton ni mo Bino kung ikaw ang naa sa sitwasyon nga kanagong naa kay long term na boyfriend tapos naging ex ni mo unya tingala na lang ka kaslon siya sa imuhang igsoon. Sa yun ang tagal, pinaghandaan mo pa, no? Pinagsilbihan mo pa, sa yun ang tagal, sa iba, ikakasal. Ako, B. Oh, moraga, something complicated ning iyang problema karon. Di na ko maglangay pa, ha? O, di na dyan ko maglangay pa kaya nagpanikan na gidong atong letter sender for tonight. Once again, welcome po sa itong programang Rated SPG, ang putahe sa gabi.
1: Ang musunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG, striktong pagtudlo ug paghiya, ilabi na sa mga tema.
2: Tame! Why is it the hot dog there is color brown?
1: Lingwahi.
3: Eh, kining yawa, haskang yawa agyo.
1: Violence.
4: Saksi mo, papriso ka. Aga!
1: Sexual. Horror. Droga.
5: Ayaw, ima.
1: Nga dili pwede sa mga kabataan.
6: Exciting!

Maayong gabi, Cinderella. Huwag sa mga naminaw sa Putahe Confession. Cinderella, 8 years na miss ako ang ex-boyfriend. 8 years na unta mi. Pero nahimo na ako siyang ex. Tungod sa iyang gibuhat na pag-cheat sa kuha. Pero karon Cinderella, kaslunod na siya sa kuang manghod. By the way, tawagan ko Jenny. 32 sa anyos. Daghan ming nahimong problema sa una. Ang akong ex nag-cheat sa ako. Nagbinuang. Namakak. Niabot sa punto nga naglalis mi sa iyang pamilya ug sa akong pamilya tungod sa iyaha. Munang wala dyan ko nakasabot Cinderella kung ngano sa kadagandagang babae sa kalibutan. Nganong ang akong igsuon pa man? Nganong ang akong igsuon pa man? Paghuman na mo nga magbuwag. Mas wala ko nakasabot Cinderella nga murag okay lang sa kuang pamilya. Nga kaslon siya sa kong igsuon. Nga nakabaluman unta sila sa rason sa among panagbulag. Pero Cinderella, abin akong di sila magdugay. Abin akong buang-buang lang. Abin akong for the char lang. Pero Cinderella, wa pa sila nag-usa ka tuig. Isip mag-uyab. At tingala na lang ko nga engage na silang duha. Samtang ako, Cinderella, 8 years niyang gipapaabot. So walay kasiguraduhan kung iyahaba kong pakasla or dili. Pero karon Cinderella, daw mura grabe ka paspas. Nga sigurado na kay siya sa kuang manghod. Ang pinakasakit pa gidin ha, Cinderella. Gisuportaan sila sa kuang pamilya pag humaan sa tanan. Ang akong mga ginikanan Cinderella, nga nakita ko kung unsa ko kalugmok sa una sa panahon nga kami pang duha. Sila pa ang nag-ingon sa ko ang magbulag mi sa ko ang ex. Kung dili na mo adto sa ilang balay o di na mo anhi sa mong balay ang iyahang uyab na karon na ex na ko. Nagplano pa silang ipabarangay. Pero Cinderella, wala na ko kasabot. Nawad-an kong trabaho. Nawad-an kong purpose akong kinabuhi. Grabe ang pakiluoy na ako sa una nga magbalik mi. Kay nakita gyud sa kong pamilya kung unsa ko kadaon sa una. Pero karon Cinderella, kung giunsa nila pagpalaya sa una, ang ako ang uyab. Karon Cinderella, daw mura siya ko sa kaprinsipe. Halos pabalikon sa balay. Halos kada gabi patulugon sa balay para kuno siya safe. Aron di ko no mabalaka ang akong manghod. Cinderella ingon pa nila. Dugay na daw nilang gitrato nga murag anak ang ako ang ex. Nauyab na karon sa ko ang manghod. Maunang kinahanglan daw nga mag-move on na lang kuno ko. Ug suportaan na lang daw kuno nako ang kalipay sa kong manghod. Cinderella, wala mang ko nihang nyo. O wala mang ko nangandoy nga magbalik mi sa kong ex. Kasi tinuod lang, dugay na kay na kong gidawat nga humana. Nga wala na ang amo ang relasyon. Ang ginakabalakan lang ginako, Cinderella, ang ma-experience sa kong manghod ang akong naagian sa una. Adunay red flag ang akong ex na wala nakabalo ang ako ang pamilya. Pero kani akong manghod Cinderella, daw mura grabe ang iyang pagpang-insulto sa kuha kaysa adlaw sa iyang kasal. Gusto ko niyang himuong maid of honor. Sa karon Cinderella, wala ko nag-yes sa iya ha. Pero permintis siya nagapalugong-dungog sa ako.
ako, no? Isip o sa kaigsuon. Dapat maging happy na lang daw ako, no, ko para siya. Pero parte sa kuha, Cinderella. Gusto na ako siyang ilayo sa kuang ex. Tungod kay nay, batasan ng akong ex na basig diwi niya maganahan. Ang nabalaan nila, oo, nagbinuang sa kuha. Pero ang giingon sa kong ex mismo sa kong pamilya, ako ang nay problema. Cinderella, angay ba nga maghilom-hilom na lang ko? Nga di na lang ko makialam. Napasagdaan na lang gina ko nga kaslon silang duha. Ugmuingon na lang ko, Cinderella, nga bahala na siya sa kong igsuon. Or Cinderella, mubarog ko. Aron ilayo ang ako ang manghod sa posibleng buhaton nga pagbinuang sa kong ex. Palihog tambagiin taon ko. Para sa Putahe Confession, Jenny.

0: Zaton Plus Gold user. Atong paminawon.
1: Ako kay kong pasalamat sa Zaton Plus Gold day. Tumanggod, sir. Hindi gandong akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold, sa akong kalsulay, sir, nakahuro o blokas. Nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, lutmal na ba kong menstruation?
0: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay, makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
2: Zaton Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diha. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, regular and the best. Sa kada higop niyo mo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na abas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Gyud. Timan eh, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Gyud. Sulayin ninyo.
2: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako di ay si Jimmy Torres. Sa itay 4 anyos, taga Bukidnon, sa kamikaniko. Okay na day ko nagproblema ani sa ako ang mata. Magsige na lang ugabon-gabon, napagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka hasol, labi na sa linya sa ako ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus Capsule. Ugi palit tapos kibintain. Sa wala damha, nalibiyuhan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3, sir, kay di ko ganahan magkasakit, labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
6: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
7: Turbo Supplement for Men.
8: Oh, yes.
7: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
0: Zaton Plus Herbal Soap.
9: Ako si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
0: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na. Zaton Plus Herbal Soap.
10: Sus, nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
11: Tay, ang imong makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imong makina.
10: Unsa may akong gamiton, boss?
11: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, o makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

0: yung bataga tapulan jud kayo ka.
1: So, oy?
0: Layas dere kung di ka masugo.
1: Usa?
0: Unsa gagaron? Ayaw na kong tawagag lola, ha?
1: Okay, friend. Bye-bye.
2: Mga katrupa, exciting!
3: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

out nga diin na ang Dios, mga katropa, mana kaninyo, huwag ilabi na magatanggal gayod sa inyong mga balatian. And then, sa gusto mo ba nini atong programa, ayan ha, pwede ka mo mumpadala sa inyong mga mensahe, mga pangutana, may tuon kayo sa atong panglawas. Just text your message dyan sa tuwang text line number 09-09-17-62844. Once again, so gusto mo pahat no, sa ilang mga pautana, huwag muban kayo din itong programa. Just text your message dyan sa atuang text line number 09-09-17-62844. Huwag ato agayong hatagan ng katubagan no, ang inyo kayong mga gipadalang mga pangutana. Busa o banina o sabah ko ninyo mga katropa. Ilabi na gayon sa ato agayong mga avid listeners no. Dinigayon sa mga taga-tagong, ayan, maayong buntag. Hilabi na kay Sir Ruel Ubida. Dinagayon sa Kwambungan, Tagum City. At saka avid listeners po ng XFM. Hilabi na sa programang The Secret of Health. Pag sa mga taga-Nabuntunan, labi na kay Nanay Luisita Varka. Ayan, happy morning, Nanay. I hope and I pray anak ka karon sa Kaimsog o Kapiskay sa Panglawas. Og sa dinagay sumawab no. Kadagan putag mga listeners din ha. Labi na kay Mama Nida Paco. No, maayong buntag Mama Nida. No, kaumad gayud sa imong mga kaubanan din ha. Our brothers and sisters no, tungod kay Adventist no, kini si Mama Nida. And avid listeners po ng XFM radio station. Og kinsa pa ba no, taga-Mawab, ayan si Mama Jenny Aguilar. Ayan, happy morning also no, Aguilar family. And then sa mga taga-Davao, daghan usab kitag mga listeners din na mga katropa. Hilabi na kay Wilma and Revihilio. Bago na to ni nga pasyente mga katropa nung panahon o nung adlaw nga di nag-duty tas Davao from Turil. Ayan, naka-visit sila sa atuang clinic and then naka-avail kayo sa atuang free services. Tungod na sa pagpaminaw sa atuwa gayong mga programa sa Yes to Health. And then hilabi na sa mataga programa gayon no nining atong XFM radio stations mga katropa. Happy morning to tawag ni Nanay and Tatay Tulibas no dinha gayon sa Turil Davao City. And sa mga taga-Mati no labi na din sa Baywalk and may taga dagantag mga listeners din na mga katropa. And then isa sa mga massage therapist din ha sa Baywalk. Sa ka-listener gayod sa XFM radio station no, si Nora Barangan. Ayan, happy morning no. Nagapaminaw siya karon kauban gayod ang ilang mga kauban. Ingon pa niya. Lanog kayo ang ilang radio no. Din ha gayod sa Baywalk sa Mati no. Samtang maghilot-hilot do sila din ha. Mogi do ni ilang ginapa gitawag nini. Ginapaminawan no kini atong programa mga katropa. Ganta ng programa da gayo dinhi sa XFM radio station. Asa ka mang lugar karon dinhi sa Tagum, sa Davao, sa Mati and dahil na dinhi na usab sa Bukidnon no. Ayan sa Jensan, sa Pulumulong. Ayan sa San Francisco, no? Dagan putag mga listeners din ha. Ayan, happy morning po mga katropa. And have a blessed day. And then syempre usbon ko ha, ubanihan ko mga katropa nining atong programa, pinagigid sa pagpadala sa inyo mga mensahe, mga pangutana, may tungod kayo sa atuang panglawas, o katong paningkamutan, katugad kining hatagan o katubagan, ganit agandagan na o nagpadala sa ilang mga mensahe. So stay tuned mga katropa ha, tungod kay ato ka ng hatagan o katubagan, unya,

gani. So wala yung mga pang-text, ayaw ka problema. Tungod kay aduna usab kitay mga Facebook Live na. O nagtuo ko nga halos tanan karon nagagamit na gayud og Facebook apps. Pwede ninyo na i-search mga katropa sa inyo ang mga Facebook. Ang atuaga yung mga XFM pages. Ayan, i-search lamang ang XFM 100.7 Tagum City. Ayan ha, aron tungod niya na updated ka mo. And then syempre, labi na ang atuaga yung programa karon. Live usap kita mga katropa. Diin na makita og madunggan sa atuaga yung mga Facebook page. O ka pwede ninyo usab i-search sa inyo mga Facebook ang XFM Bukidnon News Entertainment and XFM 97.9 Davao Katropa Digital. Tungod kay matag adlaw, dili lamang kining atong programa The Secret of Health. Ang tanang programa dinhi sa XFM, labi na sa mga balita. Live gayod kini mga katropa sa atuaga yung mga Facebook page. And happy viewing sa tanan nagatanaw sa atong live karon, especially sa atuang katropang Jake Itang. Ayan, good morning Doc. Good morning Sir Jake. And then to Jing Pigarido. Good morning, morning Doc. CJ Nedruda. Sa tanang tigpaminaw watching from Matina Applaya, Davao City. God is good all the time, mga katropa. Yes, ayan. Happy morning to si, Ma'am Jing Pegarido. Indeed, Ma'am Jing, no? God is good all the time. Ayan, happy listening, kauban ang imong family, Ma'am Jing Pegarido. Sa tanan, nagatanaw karon ha? Ayan, happy morning, mga katropa. Madungagan sa mga itong mga kaibalo, may tungod gan sa pag-amping sa ato ang mga panglawas. Pag kining orasa, hatod ka ninyo. Gayod sa ato ang gitawag nga lamian nga kape no nga diin maghatod ka nato og kahimsog og kapis kay sa panglawas nagkape ka na naggamot ka pa Sutton Plus coffee mix ang kape nga diin mo pahimsog sa ato ang lawas.

0: Summer Blast Gold.
1: Daghan ang nangutana mga katropa kung pwede ba ang ato ang Santon Plus Coffee Mix no, sa mga adunay gitawag nga problema no, sa asukal sa ilang dugo mga katropa. No, pwede gayon no, kini ato ang Santon Plus Coffee Mix mga katropa tungod kay ang ato ang gamit nini is natural sugar. And then especially kung hindi pa naman talagang totally severe no condition or seryoso or tawag nini taas na kayo na level of your sugar, so I can say na safe kini ato ang gitawag nga Santon Plus Coffee Mix. So safe kini labi na sa mga kabayan nato nga din hilig og kape. May ang uban ra ba pag adunay sugar problem? Ang ilang ingon na lang doc, kini lang man ako ang ginagamit kining stick, di lang ko magamit og butang og asukal. Problema sa gihapon ha, bisag way asukal mga katropa, labi na sa mga hilig mo inom og kape, apan aduna na gitawag na tog diabetes. Nasayod ba ka mo nga dili lang ang asukal maoy makadungag sa problema sa pagtaas sa asukal sa tuwang dugo? So, sumala sa pagtuon, any caffeinated drinks or caffeinated foods kiniusab makadaot gayod sa atuang pancreas o hilabi na sa matag selula ni ini. Kaya nga naman, adunay dakong connection mga katropahan o kining caffeine nga diin mo'y mudaot sa pancreas. O kung mga daot ang atong pancreas, syempre dili na makaproduce o insulin. So unsaon na lang no pag-abri sa mataga cellula para makaproduce og energy og dili mo daghan ang asukal sa dugo no. So inana usab kinahanglan atong hibaloan na dili lamang ang asukal, hilabi na kining caffeinated drinks or caffeinated food. So bisan pag stick for us nga di nagaton sa natural, dili gid siya maayo mga katropa. So Santon Plus Coffee Mix available kini sa tanang butika nga duol sa inyong lugar, and also available usab kini sa ato ang Yes to Health Clinic. O gani, mabasa man ninyo atong signage. No? So, abri ka na matag Domingo, hangtod Bernes, alas 8:30 sa buntag, hangtod alas 5 gayod sa hapon. And then, ang atong schedule sa check-up and consultation, dini gayod sa Tagum, is Wednesday, Thursday, Friday, and Sunday. No? Usbon ko ha, ang atong schedule sa check-up, dini gayod sa Tagum, Merkules, Huwebes, sa Bernes, o adlaw Domingo. No? Alas 8:30 sa buntag, hangtod alas 5 gayod sa hapon. Sa Davao, ang ato ang clinic address, anak kita at bang sa Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Ganitong dito ta ng schedule ni aging simana. Tagbag taong pangita na. Tagbag pangita ang atong pasyente, asa daw ang clinic, nasaag daw sila. Pila na kaoras na tinugtuyok-tuyok, may hanggang inasa sila service na. Okay, medyo lisod-lisod, makita ang ato ang pwesto din ha. Pan, kung naanam mo mismo sa Matina Crossing, dili mangid siya actually atbang sa Kawayan Drive, pero nasa sa Pikas nga bahin, no? So, pag dayon kurbada ninyo mga katropa din, ha, hatagan ta mong para mas masabtan, mas madali malocate, dayon kurbada, palugso man na, ubos rata sa Tagum Cooperative, binihinay na mo, kaya naarata sa right side mga katropa. Inyo na yung mabasa dahil yun ng ato ang signage na Yes to Health Clinic, and then abri ka na Domingo hangtod Bernes, alas 8:30 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. And then ang schedule sa atong check-up and consultation di na gayod sa Davao is Monday and Tuesday, no? Lunes o Martes, mga katropa. Inyong makauban personal, ang inyong health consultant, si CJ Nedruda. Usbon ko ha, Lunes o Martes, dinagay kita sa Davao City. Sa Matina, I mean sa Mati, no? O, na Matina naman noon. Mati, mga katropa, is every day ang ato ang check-up and consultation. Through phone patch lang po, mga katropa. No, kung din kamo mo ato sa atong klinika. And then, ang atong assigned secretary, mao gayoy mag-accommodate nga na kaninyo. Huwag mo yung mutawag mismo nga ni kanako. Huwag ako makikistorya nga na kaninyo para mahatod kaninyo ang free check-up and consultation. Yes to Health Clinic, mga katropa. Your excellent choice in natural health care. Ayaw kalimot pagbisita. Aron tungod niya na magadungan kita nga matuldukan ang ato ang mga problema sa panglawas.
0: Secret of Health Trivia.
1: kining orasa hatod gyapon kaninyo sa Yes to Health Naturopathic Clinic, your excellent choice. Specific na tog hatag og advice kung unsay angay buhaton. But most of the time, pag inana gani, graduate ang pain, then mo appeal no sa paginhawa mga katropa, basig ka na nag-indicate sa imuhang kidney area, no? And then kung dili normal ang imong bowel movement no sa atong texter, basig sa imuhan ng gitawag nga appendix, no? Kaya kung dili man good normal ang bowel movement, and then magsakit na dayon ang right side, basig aduna na yung appendicitis ang usa ka tao, or barado ang iyahang ascending color. So kana nga mga symptoms, kinahanglan maatiman day na to. O din na to padugayon. Ay kung padugayon ta, basig mo abot pa noon sa dakong problema. Ano? So kinahanglan, take a general cleansing or detoxification. No? So ang tuwag ayong texter. Kadiin nagasakit ang tuong bahin sa iyahang tiyan. Mas maayo mahatagan day na og pagtagad. So kung dol ka man sa atong klinika, atuwi ang Yes Health Clinic. No, kung dulkas Davao, Lunes o Martes ang atong schedule, or kung sa Matika, everyday, no? Tawag lang mga katropa. And then kung dinikas Tagom, Merkules, Huwebes, Bernes o Adlang Domingo, maugay ng atong schedule sa check-up and consultation at inhigayod sa Tagom City. Aron to din na makita na to kung sa mga pinaka-problema or hinungdan, nga nung gasakit man na ang imong kilid sa tiyan, no? And then mahatagan ka o cleansing. Okay, doon na tayo natural cleansing usab nga gina... pa-avail no sa tuwang Yes to Health Clinic para sa mga kababayan nga din adunay problema sa ilahang paggawas og hugaw no. And then syempre makainom pug ka og mga juices and then naturopathic modalities. For the meantime, habang napakadin na sa inyong balay, ay suggest ayaw sa pagsobra og kaon. Basig sige pug kag heavy meal labi na pag gabi eh. Kadalasan na ba sa tuwang mga Pinoy, labi nagkapoy ang trabaho, tibuok adlaw? Pag abot sa kagabion, dito lami kayo ikaon, ha? Daghan kay gikaon, labi nag-bisis tibuok adlaw. Pag kagabi, dito na magbawi-bawi kay buntag udto, sahay malapasan man. Ginagmayrag kaon tuon kay gadalis trabaho. Manang pagkagabi eh, dito na mabawi og kaon. Nako po mga problema. Ano? Nakong problema mga katropa tungod kay loaded ang ato ang digestive system. And then ang mahitabo, pag-abot stina eh, di na kayo mapagawas. Tungod kay wa kayo natarong og usap. Wa kayo natarong og tunaw. No? Mahitabo, constipation. Kinahanglan mga katropa ha, hilabi na kung adunan na pagsakit sa inyong right side, kinahanglan light meal rajutas kagabion. And then every morning, warm water, mas maayo na, and then mag-juice dayon ong pure pipino juice and celery. Alam mo celery, kining kinchay, no? Daghan na spalingki, pangutana ra mo, unsay kinchay, kaya mura po na siyag malunggay, doon na po ipaklang or palwa-palwa. And then dahon dayon. Lima kapalwas sa kinchay, ubani sa usa ka pipino, i-blend ninyo na. And then puga ang pure nga juice, inuma alas 9 sa buntag o alas 3 sa hapon. And then pag inom, Santon Plus Gold, hilabi na kung adunan na joy, gitawag na itong paghubag. No, kung imong gunitan, murag na anak ay magunitan, nga murag naghubag. So I suggest inumi o Santon Plus Gold Herbal Capsule. Dua kapsula, buntag, ala 30 minutos, suman ikaw mukaon. And then duha kapsula sa gabi, 30 minutos human ikaw manihapon. From 520, aslang ko po pilay bayad magpa-check up. Ayan ha, sa atuang check up and consultation sa Yes to Health mga katropa. Pirmin ako na ginaingon, libre ang atuang check up and consultation. Atay gipiling edad basta dunay problema sa panglawas, welcome na welcome kamo nga moadto kayo sa atong klinika. Mo nay gingon may pera man o wala basta adunay problema sa panglawas, welcome kamo nga moadto sa atong klinika, no? Apan kung adunay budget moadto klinika, mas maayo no para makasuway usab sa atong mga pagpanambal. Tungod kay aduna kita yung mga specific and complete combination of herbal medicine, kaban ang atong Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para gayon no sa inyo gayong mga balatian. Manang mga madungog ninyo nga mga testimonya mga katropa nga di naayo sa ilang balatian sulod lamang sa tulo ka adlaw, usa ka semana o dunay duha ka semana. Og ang pinakadugay nato is upat ka semana. Tungod ka na sa atong mga complete combination and specific combination of herbal medicine. Ang diin ato gayong gi-apply sa atong mga kababayan nga din adunay problema sa panglawas. No? Apan luyo niya ng tanan, ang ato ang check-up and consultation, and then ato ang gayong mga free naturopathic modalities, mga advices and health counseling, libre ka na mga katropa. Na? And then kanindot ka, doon na patay dietary guidelines. Unsa man yung dietary guidelines, mao kaning usa ka papel nga diin niya ng papel ha, nakasulatanan kung unsay angay ninyong buhaton, especially unsay angay likayan ng mga pagkaon, and then unsay ang mga juices, mga fruits and vegetables juices nga pwede ninyong himuon during medication. And then pagulit ninyo, no, kana nga papel, your dietary guidelines, libre ka nang ipadala sa inyo ha. Aron to niya na dili mo makalimot kung unsay angay buhaton, di ba? Sa mga pasyente na kato sa atong klinika, makaingon jud nindot daw kaayo no ang serbisyo nga atong ginahatod. Asa ka na gitudloan na ka o gipadalan pa kag kudigo no para di jud makalimot especially sa mga kabayan nato nga limtanon. So kana mga katropa, ayog kabala ka sa nag-text no kung free ba ang atong check-up. Yes po, free ang atong check-up and consultation. Basta tag-usa na lang siguro, no? Usa ka texter. Ano niya itong programa, mga katropa? From 656, no? Good AM, ask ko unsay maayo sa hubag na left leg in spite sa pag-inom og Santon Plus Gold. So, ang pangutana, unsay angay imnon o unsay angay buhaton, no? Sa naghubag na walang tiil, no? Or paa ba to, no? Kaya paa may leg manangingon. Bisan pag-inom og Santon Plus Gold. So, ang iyang pangutan na, unsay pwede i-partner? Yes, good question, no? Kaya nga naman, ang uban, musalig na rabadayon pag hilabi na adunan na gainom na siya og Santon Plus Gold. Para ni kay balustanan ha, ang atong Santon Plus Gold, mga katropa, yes, very effective and very powerful, pinas atong mga problema sa panglawas. Apan kung lack of knowledge ang usa ka tao nga di nagainom ni ini, buot pasabot kulang o kahibalo, no? Ang tao nga di nagainom ni ini, dili gihapon or less effective ang gitawag na itong Santon Plus Gold. Kaya ano man, ang bawa, gainom kag Santon Plus Gold, o yan, sige, gihapon kagkaog bawal, no? Wa gihapon, mo na yung gingon na wa japoy jamo. Kinahanglan, nagainom kag Santon Plus Gold, hilabi na kung dako na kayong problema sa panglawas, ubani sa paglikay sa bawal, no? And then, ubani pa jud og naturopathic modalities, mo na pangutana, no, sa atong texter. Kung sa pay angay imnumon or angay buhaton, maliban sa pag-inom sa Santon Plus Gold sa paa nga di inagahubag, no? Unang-una, sa paa nga nagahubag, especially pag left side, better to check up. Basig dili na normal nga paghubag, basig ng hupong na dyan na, basig adunay problemas kasing-kasing, no? So, mo na mas maayo, i-check na ito na ma'am or sir, no? Sa atong texter. Basig adunay na kay problema sa imong heart. Mas maayo, mag-juice ka og pure carrots and the pepino juice. So, ang carrots, high in potassium, and ang pepino, siyempre, the best cleanser. So, tawag nini, perfect combination sa mga kabayan na itong adin adunay problema sa kasing-kasing. And then, a pure turmeric juice, no? Especially sa naghupong, kunya naghubag, dako-dako na, pag-juice o pure turmeric. Unsa man yung turmeric, luyang dilaw or dulaw, mo na'y tawag sa uban, no? Ang inyong himuon, banggurun ninyo na mismong unod. Pag humagbanggod, kuwag hinlong at tela, pugka ang pure nga duga, makainong kag lima kakutsara. Pure ha, ayobutangig asukal or tubig. Pure inuma kada alauna imidya sa hapon. Unya, ubani pag-inom o duha kapsula sa Santon Plus Gold. Buntag, 30 minutos human ikaw mikaon. O 30 minutos usab, duha kapsula human ikaw manihapon. Basig mo inom pugkag Santon Plus Gold, usara pug kapsulas buntang. Niya, matingala nga nung ama ni Kuyos ang ubag. Mapun na, no? Kagitipid man ang Santon Plus Gold, na? Kung gusto kagdali nga kayuhan, itaas ang dosage, no? Tungod kay natural man ni atong mga supplement, ang mga produkto, why problema mga katropa, na? And then, sunda ka to akong advices. nanawah dako kay na og kausaban for just 1 week na. And then i-observe na 1 month, I suggest 1 month ipadayon. So, nga din sunda to akong gipang tudlo. Unya, pag-inom, high dosage ang Santon Plus Gold. Unya, likay jukas bawal na. No? Kung nang hubag na, bawal na jud na ang parat. Okay, bisan pag buinom kag Santon Plus Gold, tumano ni mo ako mga advices. Kung sige kag inom or kaon og mga parat, awa agyapoy, tawag ni ni kaayuhan. No? Kaya kung hilig ta og parat, sige tag kaon og mga taas sa asin, especially bulad, ginamos, sa pabang mga parat, no? O, mga noodles, mga Maggi, o, kataas ka na siya sodium, o, sumala sa pagtuon, o, kining sodium in or high in salt, it invites sa water, no? So, buot pa sa buot, mas musamot ang pagmanas or paghupong sa usa ka tawo sa dihang kung kinihilig mo kaon or mapagkaon nga taas ug asin. So, kinahanglan, likayan dyan na automatic, no? Sa mga kabayan na ito nga rin ng hupong or naghubag ang ilang mga paa. So, wala man ka na mga katropa, dagan salamat na tungod kay wa naman taigong oras. Uma, mao sa gapong oras ha, ang programan The Secret of Health. Huwag inyo sa gapong makaoban ang inyong health consultant na si Jane Druda. Huwag wa na taigong oras, dagan salamat mga katropa. Huwag ako kanunay magaingon o magapahinumdom. Amping ang imong lawas, o ang imong lawas mag-aamping kanimo. May muntag sanan and God bless us all.
0: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

0: Oras makatropa sa XFM Davao Region, alas 4:38 sa kabuntago na mga katropa. At ang ipasunod na agad programang inyong tulmanon, ang Exciting Pilipinas!
1: Exciting Pilipinas!
2: Nga rin karoon sa gawas, atron ato kining guwaon ang reaksyon sa katawan.
3: Nagkadugo ang gagway sa usa ka 26 anyos nga lalaki human kini giagtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho.
4: Good morning.
1: Exciting Pilipinas.
5: Ang proklama nga mabukaw kaninyo sinaagi sa mga preskong balita, direkta sa mga presinto sa kapulisan, sa mga palengke ug sa mga panghitabo nga gironda sa mga XFM reporters. Mabukaw, mutugaw ug kauban sa inyong pamahaw.
1: Exciting Pilipinas.

Good morning. Untang dapat bagai katrup laga anda ke Hoi Bes bagai kaisoden. Alah bangun pizza. Quattro dagyon bagai katrup sa bulan sa Hunyo tuig 2026 na bay. Alah kumusta mam kuraga buntaga mga panghinaot ka kita nas kabasko kapiskay nga panglawas. Punos ka dasig mga katrupa ning adlaw. Alah bangun ibot nes. At kapi gamit mga katropa Sandron Gold Coffee mixed with glutathione and collagen. Collagen. Aro masinaw itong apin. Masinaw itong agtan. Bita, kumusta mo rin buntaga mga kaigsunan? Hinaot nga kita alas kabasko kapiskay nga panglawas. Punos kadasay din ng adlawa mga katropa. Bago man uban sa tahang to, dagat to salasay sa buntag sa atong programang inyong tulumanon mga katropa. Kumusta tibok probinsya mga katropa sa Davao Oriental, Davao del Norte, Davao de Oro, Davao de del Sur o Davao Occidental. Kumusta mo karon tanan mga katropa ang dinhi usab sa Metro Davao. Mga magoma, kumusta mga tumagaigso na mga magoma? Okay na ba inyo mga pamuhi din sa mga kahayupan? Okay din yung pagpanguma karong pagpananom sa inyo mga nagkadiyan mga tanom sa kaumahan? Nanabaway paglaong pag-asa mga tropa gigisuportahan sa gobyerno. Dariski naman yan mga tropa. Dakong pasalamat sa binis sa mga tropa sa mga kanal mga kaigsunan dito sa niya nga nagkuan kini. Mao kini ang nag-supply og tubig nato mga tropa sa ato mga mag-uma kabasakan. Labi na din ha sa presidente sa Quisaya mga tropa si Brother Ron Bagon mga katropa. Gumikan kay adunay fuel subsidy na ginahatag mga katropa dito sa pagmintin mga katropa nining pag-disilting sa mga kanal aron nga mas iwas-iwas mga katropa ang atong mga paglunok. Unya sempre ang tubig mga katropa daloy mga katropa muabot gato sa uban mga kaigsunan nga mga kaumahan mga kabasakan mga kaigsunan. So gumikan kay mga katropa sa supply usab mga katropa sa fuel subsidy nagihatag ato ni 1,600 liters mga tropa unya continuous yun na siya hangtod mga tropa santod matod pa hangtod nga mamintin gyud ang kanal mga tropa sa niya mga katropa nga mao gikuha ang tubig mga kaigsunan dinha mga tropa sa mga mag-uma nga nag-aga apas na mga tropa nga kuan na itubig gikan sa niya dili ang uban sa lord ng taon niya ano wa magpamembro mga tropa sa kuan sa lord ng taon na ilaha mga kaigsunan yon ala. Tungod niya ng patropa, kamo mga mag-uma karong uban din ha. Kaway mga, wano, kasigil ang failure. Nang kagamit na ba mo sa ato ga Crop Gold 3-in-1 foliar fertilizer? I-Crop Gold na bay? Crop Gold 3-in-1 foliar fertilizer. Mao ka na mga tropa ang nindot nga gamiton para sa atong mga pagpanguma. Pang-express na kadaya na itong mga tanong. Alam, mag-Crop Gold 3-in-1 foliar fertilizer na mga silingan. Mapalit ka na din sa kanya mga agri-store sa inyong lugar mga katropa. Okay, mag-ampo sa tabay. Exciting Filipinas!

0: ka sa ngalan sa anak sa Dios ug sa Espiritu Santo. Amen. Dalaygon og makagagahom nga amahan ang inyong laman Lord, ganing akong pagkadaygon po sa salamatan sa tanang panahon, labi na mga katropa ning panahona. Ngadin imo na pud kaming gihatagan og laing panglugway sa among kinabuhi, nahangtod karon amo pagyapong napahimuslan. Salamat ining kinabuhi Lord God, ug salamat sa kalibutan, kanindot sa kalibutan bisa pa man ini apan aduna gyapoy mga pahimuslanon. Salamat sa kinayahan, salamat sa mga kahoy, salamat sa mga tubig nga imong gihatag ka namo, especially ang hangin nga may nakahatag ka namo uga ginhawa Lord God. Salamat ng libreng hangin na di in Lord amo kining naangkon sa tanang panahon Lord. Dining adlaw sa Lord God, mga liyo po kami nga kanimo naunta ikaw magagiya ka namo sa tanang namo mong gibuhaton nga kini mag successful o kini Lord God mahimo kining tinubdan sa ginatawag namo Lord God o kaayuhan. Tinubdan sa mga gimbuhaton nga makahatag kami inspirasyon ngadto sa uban. Hawani usab ang mga dalan, pagianan nga among pagalaktan, among pagagian, mga sakyanan nga pagasakyan sa tanang biyahidor. Inaot pa ta Lord God, ikaw magagian inin tanan. Inaot pa ta sa Lord, imong balang espiritu, may magauban sa tanang mga gimbuhaton, aron kinin tanan magmalampusot, sibo usab sa imong kabubuton. Lord, nining adlaw usab, daghan kami mga problema, nagkadaya mga problema sa among tagsa-tagsa. Lain-lain mga problema, may problema sa mga masakiton, nga hangtod karon, nagpabilin paghihapon sa mga balay-tambalanan, nag-ilaid sa mga kasakit, gikan sa mga kakulangon, sa mga pagpalit ngadto sa mga ihimo nimo instrumentong kaayuhan. Inaot pa ta Lord God, ikaw magabendisyon ngadto kanila, Lord. Hatagi kami, Lord God, sa mga resource, panginhanglanon sa tanang panahon. Mga masakiton nga naakaroon sa tagsa-tagsa ka mga panimalay, wala na madala ngadto sa kanyang balay-tambalanan. Lord God, ikapakay ni simong hamiling kamot. Nasayag kami, Lord God, ikaw ang tinuod nga doktor, alim sa tanang mga balatiya. Kining tanan Lord God, wa kami mahimo kun wala ikaw. Amo kining gipangayo, gipaabot gikan sa mumbalang espiritu. Pani Ginoong Jesu Kristo among Dios, hangtod sa kangturan. Amen og amen. Sa ngalan samahan sa anak sa Dios Espiritu Santo. Amen. Alright, panayot ang mga katropa sa atong pagpanaguban, alas 4:47 na bay! Live na live kita karong nga mga katropa, ino makita o sa mga kaigsunan sa atong YouTube, all over the world, sa atong YouTube, mga katropa, ga XFM Tagum City. Kagahapon, 76 kagahapon, ang atong subscriber. Karon nadugangan na pugtulo, mga katropa, 79 na. Ugma, mga katropa, I hope, mga katropa, maabutan ng 85. Adlaw ga Bernes, mga katropa. Atong YouTube, ha? Paki-subscribe lang, unya, paki... Pasa lang mga tropa sa land kanto sa inyohang mga minahal, sa inyo mga kaila. No, labi na kang Wilma Di Soyo, nga karon mga katropa, nakatanaw na, matupan niya, shout out ko sa akong pamilya, diha sa Panabo, Biskan, isa wagyod, nangumusta, kung buhi pa ba ko? Uy, ayaw pag-ana. Dire, makaingon na lang yod kung may pag naigo na lang sa missiles. Missiles kay wa may pamilya nangumusta kung buhi pa ba. Ay nako, maningon nga dumot ni hangtod sa kamatayon. Ay naunsa day mo? Ay na, nanginabuhi ni gawas ka og nakay mga anak, wa mangumusta imong anak. Kana ni gawas man mo kay paras pamilya. So unsay mga problema no makasud baka ko arana. Labi na agnay panginahanglanon, ingoron nag, kumusta man kadiha? Langga-langga, kumusta man kani ama? Basa na to na yung anak, no? Nga, basi ka doon na lang mga communication nga di mamao. Inoore mo pahiluna niya ng tanan. O sa tanan karon mga tropang naa karon katanaw galili mga tropa sa ato ga Facebook Live mga kaigsunan sa ato mga Facebook page sa katropang Arnel Cortez. Sa XFM 107.1 Tagum City, sa XFM 99.1 Mati City, og siyempre mga katropa, dinhi usab mga kaigsunan sa ako ang Facebook page ang Alexander Umaki Algabre Senior. Naa po din ha. Naa din ha mga katropa, makita gyapon ta din ha. Pero unya ang taon-taon, ako po na pamasahon inyuhang mga mensahe din ha mga katropa. Ah! nindot yun mga tropa musod ang init nga kape. Kani mga tropa sa atong lawas. Kay musod gani mga tropa murag yun mga tropa kining kuan ba ganang gikan ta maligo mga kaigsunan. Nya wa pata kay no init mga katropa. Muinom tag init pati lamia. Nindot kay mga tropa imong pamati sa imong lawas mga katropa. Pasabot mga kaigsunan. Kinahanglan gyud init atong lawas pero katong human blanket mga katropa mao dito kinahanglanan sa uban mga kaigsunan aron kuno mas moinit pa ilang lawas mga katropa human blanket katubang init nga habol init nga habol ayaw lang irong spilling kay delikado bay bitaw kumusta man dagay mga katropa ato mga sukid tig paminaw sab dinhi mga kaigsunan sa Santo Tomas Davao del Norte. Yon, sa pagdumala karon sa mayor mga katropa dinhi mga katropa sa kuan dinhi mga kaigsunan sa Santo Tomas Davao del Norte nabisan pa mga katropa nga matud pa sa uban ang mayor mga katropa karon naning kamot mga kaigsunan nga mapulfil no mapulfil mga katropa ang nagkadaiyang mga panginahanglanon o mga problema nga masolusyonan pero aduna gyapon mga katropa matawag nato dili kontento mga tropas trabaho mao na nga madungog yapon nato mga tropa nga aduna gyapoy mga komento di magina not please everyone manggot dili ni mga tropa maserbisuan ang tanan ug dili usab makasabot ang tanan labi na blanco na atong nauna mga tropa ang nakadidlak na ba nakalock in na atong nauna mga tropa nga kana di man ni among mayor nga gipili dili man ni among official nga gipili lahi man ni wa mamudog amo ah mao na ang bisag unsa pagkadindot mga tropa mga nahimo di gyud ni acknowledge mga tropa susamar guna sa nanlabay ng administrasyon Duterte kadaghan mga tropa sa mga nahibo mga tropa naagyoy po imong mga tropa ang wala mao bitang gipapriso mga tropa kay mali kuno pag trabaho sa ato nakalabay ang admin mga gigsunan ay nako ning kinabuhi di ba. Nya kagobot na sinado. Karon atong atangan karon mga tropa, atangin ninyo mga tropa dinhi sa atong sibihanan sa XFM. Kay amo mga tropa monitoron unsay mahitabo mga tropa karon sa Senado. Human kagahapong mga tropa ga ambot unsa ba to matawag na to legal ba to illegal ba to nga pagapili kagahapon mga tropa Senate President pro tempore mga kaigsunan. Nakos gatsalya na po ni Puli bay. Itinuod gyud sa mga manghagdagko mga katropa mga personal interest maning uban dinhi gadi gusto mga katropa motingka ang ilang mga anomalya mga katropa sa ilang mga parente nga naa karon sa House of Congress nga naapil sa malita portion super majority na sila mato pa napulihan dayon ng mga katropa ang majority nibalik na pud mga katropa ang kanhing majority ang minority nibalik na pud mga katropa na himong majority na pud naa mo pud ito mga katropa nga sorsogon nga congressman mga katropa nga kanhing Senate President nga gipalagpot pud baling-baling, baling-bing, maling kahadlok mga katropa. Kaya naigo man sa malita portion po mga katropa. Naigo man po ni mga katropa sa flood control project mga kaigsunan. Iskam. Di ba? Na-appeal man siya mga katropa. O tuwan na naman dito ni Tipon mga katropa sa mga nag-akusa nga uban ngadto kaniya mga kaigsunan. Aron dili ba makuan? Tama itong ingon ni Jingo Estrada. Kapasig tama itong ingon ni Jingo Estrada. Nga daghan ang misigig yung dool ngadto kaniya. Aron dili pa dayon ang kasong plunder bato kadto kaniya apan wa magisimukuyog hinungdan nga siya mga tropa karon nakulong na mga katropa ay nako super majority na sila matay kita mga Pilipino mga katropa nga nagbutang niini mga manghakdag ko dinha sa hawanan sa Senado mga tropa mo ay nag-suffer karon nga panahon ay nako ninyo alas 4:53 na bay diri gapon sa atong pagpanaguban ng atong programa ang inyong tulmanon. Kini gabahin mga katropa ato kadato gato sa Sanson Plus Gold. Balikayan mga katropa ang diabetes pinaagi mga katropa sa pagtumar sa Sanson Plus Gold kay dako kini mga katropa ikatabang sa panglawas mga katropa pagpamino sa pagsaka sa sugar level sa atong lawas. Sanson Plus Gold mga katropa support sa atong maayong panglawas mga kaigsunan. O ga sempre mga katropa sa atong kaigsunan mga magoma ay kumukalimot sa paggamit sa mga produkto mga katabang kadato ang Crop Gold 3-in-1 foliar fertilizer. Mapalit kana sa nagkadaiya mga agriculture mga agri supply mga katropa agri-store sa inyo mga lugar mga katropang tigpaminaw. Mga isigutanan na ito karo mga katropa din sa itong exciting Pilipinas. Nining adlawa mga katropa mga isigutanan na kahanay mga kaigsunan para usap kini mga katropa alang kadato ng mga mahiligon mga katropa nga maminaw sa mga balita. Mga labas ng mga balita mga katropa gikan sa itong makaubanan. Gikan usap sa itong makaubanan naka-standby mga katropa kaya doon ay bagong graduar mga katropa sa graduar nga commission officer gikan kini sa Philippine Navy Philippine Army Academy PMA PMA. Philippine Military Academy, Philippine Army Academy. Ni adto baga katropa ga mainitong kaning gabi-abi baga tropa sa 10th ID baga kaigsunan sa 10th ID commander. Yon ato na siren noon yung katropa sa report ni katropang Larsan yon. Samtang sa pikas bahin mga katropa. Distribution mga kaigsunan sa corn seed o abono mga katropa gipahigayon kini sa Santo Tomas, Davao del Norte. Ayon, nagningkamot tapod no. Doon yung mga kung ano yung mga katropa pag monitor. I hope mga katropa nga mapantay paghatag din na lili lamang ni ato mga supporter. Samtang unang AI robot mga tropa sin third city sa Nasod. Tinguha karon mga tropa sa Davao City ang AI o digital transformation pakusgan ko dabay. Kana pa mga tropa uban pa mga report uban pa mga balita gikan sa Davao Region MSMA. Magna Carta sa Davao del Norte giaprubahan sa sangguni aga panlalawigan. Samtang sa malinya mga tropa hired on the spot mga tropa sa campus recruitment o job fair sa Island Garden City of Samal. Samtang adunay duha ka lalaki na sakpan kini mga tropa sa bypass operation. 1.4 milyon kapisos mga tropa gasyabo na kumpiskar sa Lupon Davao Oriental. Samtang board member Orly Amit sa Davao del Norte baga katropa nagpahinomdom kini sa kasabutan batok sa dubling paningil sa kuryente sa Samal Island. Samtang lalaki baga katropa gipangita sa kaso sa grave oral defamation nadagpan kini sa sawata Davao del Norte. Smoke free policy sa lungsod sa Kapalong hugot na mga tropang gipatuman sa pampubliko ga lugar. Tato mga chinsmoker mga tropa manas Kapalong magbantay mo samtang gisaad nga insentibo alang kini sa Arfot winners mga tropa o mga coaches gituman kini sa LGU Samal Island. Exciting. Ang mga balita usab gikan sa mga XFM Mindanao reports mga tropa ato kinig basayran dinis tong pagpanag-uban ng inyong programag atong tulmanon. Bumikan kayong oras mga katropa. Alas 4:56 na bay.
1: Time check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C para sa araw-araw na depensa.
2: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsa unba alang malikayan ang mga sakit? Santhon Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
3: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
4: Santo Blasco. Si Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santo Blasco, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. Og ang sugar miubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santo Blasco.
1: Santo Blasco, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Ang sekreto ni Ate iyang gisulayan og pag-inom og Santone Plus Gold sa sulod sa duha ka semana unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
1: The Secret of Health.
3: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sikreto ang pag-inom og Santone Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay na ang Santone Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santone Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santone Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santone Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. tao. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sikreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan na ang natumangan.
5: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kaklaro labi na og madugayan kong tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalim. Muto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision Next Plus Capsule. Maayos siya, nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision Next Plus Capsule. Ako si Minita 33 anyos at taga Jensen.
1: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision Next Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
3: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
1: The Secret of Health, Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha nga may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Kita nga mga Pinoy hilig yuta og kape. Diri sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
1: The Secret of Health.
3: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
1: The Secret of Health.
3: Usbo nako mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas, inom ta og Santon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Hoy, Madi! Kung mang laki gani ka, bayadaan bago chula. Exciting?
3: Mga katrupa, exciting!
4: Yun! Exciting mga katrupa, kadiyot. Okay. Dara diya, iting alam ako di ada address sa kong cellphone. Kayaw. Chula daw, chula. Yan, padayon tayo mga tropa sa atong pagpanag-uba. Diga itong programa at inyong tulumanon mga katropa. Driga po sa atong kapagpanag-uban mga kaigsunan. Oy, kadiyot lang ako sa Antibayaon kining mga naa sa kwan o sa tamubuylo mga tropa sa mga balita. Ay, ubay-ubay naman rin sila mga katropa. Nakaroon rin mga kaigsunan sila si unahon na ito ning pinakauna. Genaro Solas, morning sir, may God bless you, thank you so much. Rodel Opinaldo, din mga tropa sa may Visayan Village, good morning. Uban sa tibok membros, pamilya, mga kaslinganan, good morning din kaninyong hurot. Og narisab kay Tristan Yatgulay, maayo gabuntag katropa gabong, may buntag sabnimo din ha. Og kang dripag gagatropa kang Alfredo Hikali, matod pa niya magyaga, mayong good morning, diha nimo agawong. Al Gabre, grabe! Yun ang kasubo namo sa sitwasyon sa Senado. People power na! Agaw bong! Lagi po na ikaroon mga tropa. Huwag maunahan. Sila maning kamot niya mga tropa. Di mag people power. At to sila maning kamot mga tropa. Nga adunay kagubot ng himuon. Aroon na Marcialo. And Lord na ni Bay. Samtang Lucrecio Manislad, mga masimlad mga katropa, matupan niya, good morning! Good morning, sabi mo din ha, ma'am. O, gresab kay Ma'am Josephine Palconiti, good morning, exciting Pilipinas, always listening from Kapalong, Davao del Norte. Good morning! Ayon, Kapalong, Davao del Norte, always mga katropa, nga paminaw, gatanaw. Gata ang paminaw sa atong pagpanag-uban na Wilma Joaquin, good morning usab. Kang GR San Nico, good morning. O nga to kang James Perez, good morning mga katropa. Kaninyong hurot, good morning. Ako pang liiling uban din hi mga katropa ha. Ay napabaylain din hi mga kaigsunan. Okay, wala na. Okay, so padayon na mo din mga katropa sa pagpadayon. Paghatag sa mga mensahe kay atong hatagang pagtagad din sa pagpanag-uban ng atong programag inyong tulmanon. Exciting! Ito maglangan mga tropa, ito nang dalikitan ng mga balita.

0: karon lamang nga masiguro ang lig-on og malungtarong kaugmaon alang kini sa tanang nga katawhan sa Davao del Norte. Alas 5:12 na bay samtang sa lain pang bahin sa atong mga balita gikan gyapon sa Davao Region. Hired on the spot atol kini sa campus recruitment ang end job fair activity. Ang usa ka sa malinya na nakakuha kini dayon og trabaho human nga gipahigayon usab sa UM Piñaplata College sa Island Garden City of Samal. Ang na-hired mga katropa si Dina Grace Kung. Ang usa sa mga aplikante nga nakabenepisyo kini sa naisgutan nga kalihukan ug nadawat dayon sa Alerto Metro Cleaners ubos kini sa Ala Group of Companies. Dako usab ang iyang kakalipay tungod kay wala na siya matupa maghulat ug dugay aron lamang makabaton og trabaho sumala sa Public Employment Services Office o PISO Samal. Ang maong kalihukan nagtumong kini sa paghatag usab og mas daghan pang oportunidad sa baga sa Balinyo nga nangita kini og panginabuhian og mas maayong nga kaugmaon. Ang programa kabahin usab sa padayon nga paningkamo sa City Government of Island Garden City of Samal ubo sa liderato ni Mayor Limuel T. Reyes aron nga mapaduol sa katawhan ang oportunidad sa trabaho pinaagi usab sa mga accessible og efficienting employment facilitation services pinaagi usab sa panag-uban sa naisgutan nga kolehiyo, mga pribadong kampanya og nagkadaiyang ahensya sa gobyerno. Gipalig-on usab ang mga programa nga nagatumong kini sa pagmugna og trabaho og paghatag usab og paglaom ngadto sa mga residente sa isla sa Samal mga katropa. Alas 5:14 na mga katropa regapon sa atong pagparaguban samtang sa laing bahin. Nadakpan ang duha ka mga lalaki sa usa-usab ka bypass operation nga gipahigayon kini sa kapulisan sa Lupon, Davao Oriental sayo sa buntag ni atong nakalabay nga kadlawon. Diin nakumpiskar ang kapin ngadto sa 1.4 milyones kantidad sa digidudahang syabo. Gibase kini sa report sa kapulisan, giila ang mga dinakpan nga sila si alias Dudong 54 anyos ug alias Drake 57 anyos nga pareho kaning residente sa Davao City. Atol sa operasyon na recover gikan usab sa mga suspek ang kapin 220 ka gramos sa ginudahang syabo nga adunay gibadabanang kantidad na 1,496,000 ka pesos. Nakuha usab sa mga operatiba ang bypass money, usa ka Toyota Hilux nga mga cellphone ug uban pa nga personal nga mga gamit nga posible kining adunay kalabutan sa illegal nga kalihukan. Sumala sa Lupon Municipal Police Station ang operasyon kabahin sa kini sa padayon nga kampanya sa kapulisan batok sa pagpakaylap ug pagkaylap sa ug pagbaligya sa illegal nga droga sa probinsya. Giandam na karon sa ang kasong paglapas Republic Act number 9165 batok sa duha usab ka suspect samtang giila o sila usab nagapabilin karon nga panahon sa kustodiya sa Lupon Municipal Police Station alang sa hustong proseso. Nagpabilin ang panawagan karon sa kapulisan ngadto sa publiko nga magapadayon kini sa pagpakig-alayon sa mga otoridad aron lamang nga mas mapalig-on pa ang kampanya batok sa illegal nga droga ug mapreserbar ang kalinaw ug kahapsay sa komunidad. Alas 5:15 na bayad rigapon sa atong pagparaguban samtang sa lain pang bahin sa atong mga balita. Ikan gyapon sa Davao Region ug dinis Davao del Norte. Si pahinumduman karon ni Board Member Orly Amit sa Sikan District sa Davao del Norte ang kasabutan tali usab sa duha matud pa ka power utility companies aron lamang masulbad ang isyu sa gireklamo nga doble nga pagpaningil sa mga konsumante sa kuryente sa Island Garden City of Samal. Atol sa 22nd regular session sa sangguniang nga panalawigan sa Davao del Norte nga itong nakalabay nga adlaw, pinaagi usab sa iha nga prevalence speech ibarugan ni Board Member Orly Amit ang kasabutan nga nasabutan kini sa Committee of the Whole hearing atong April 13, 2026 kalabot na kini sa transition sa serbisyo sa kuryente gikan sa Nordico ngadto na sab sa Davao Light. Matod pa kaniya, sumala sa maong kasabutan, kinahanglan nga ilhon ug tahoron sa duha ka kumpanya ang bayad nga nahimo usab kini sa konsumante basta adunay mapakitang opisyal nga resibo. Ang pagasubay o paghusay matod pa sa mga account o gabayranan, tali usab sa duha ka mga utility companies, kinahanglan nga sila mismo magatropa ang mutubag o magtinabangay sa pagasulbad niini. Gipahayag usab sa board member nga adunay mga reklamo gikan sa pipila usab ka mga konsumante nga gikan nakabayad matud pa na sila sa usa ka kampanya apan ginasingil gihapon sila sa pikas tungod niini. Iyang gipasiugda usab nga dili angay nga ang ordinaryong konsumante maoy maipit sa panaglalis o kakulang usab sa koordinasyon tali sa duha ka mga kampanya o kumpanya sa kuryente. Gilaoman kini sa sangguni ang panlalawigan nga masunod matud pa ang maong kasabutan aron nga malikayan ang daghang kalisod o kalibog sa mga konsumante sa samal nga napiktuhan usab sa pagbalhin sa serbisyo sa kuryente mga katropa. Ayaw pagkakagigsunan nga dinhi usab sa Tagum City o din sa uban pang dapit sa Davao del Norte. Dili mo na ning sitwasyon mga katropa. No, kay lisod na kayo mga kaigsunan kung mahitabo na sab ang kaniadtong nahitabo dinhi mga tropa sa Davao del Norte. Kung inong daman mga tropa katong NIA o CDE mga kaigsunan, mauna to mga tropa ang nagkuanog sa kaniadtong panahon. So ano na pa yung mga kinabuhin na kalas ni ato mga katropa nga panahon na mga igsoon. Di na to pwede mabalik. O di na pwede unta nga maglibog pa ang ato mga konsumante sa kuryente dinhi sa Davao del Norte. Alas 5:18 mga tropa, samtang sa lain pang bahin sa atong mga balita. Dari sabta mga tropa, sabay sa wata, mga igsoon ang kinadakpan sa kapulisan. Ang usa-usab kalalaki nga naila kining usa ka alias Naning. Atul kini sa pagpatuman sa warrant of arrest. Sa barangay sa wata, Davao del Norte, alas City 5 mga tropa sa buntag ngatong nakalabay nga adlaw. Gani gipahigayon ang mga operasyon sa tracker team sa Sawata Municipal Police Station uban usab kini sa mga personnel gikan sa Regional Public Safety Battalion, Davao Norte Provincial Intelligence Division and Management Unit o 11 Osikan Maneuver Company sa Regional Mobile Force Battalion 11 o sa 1st Davao Norte Provincial Maneuver Force Company. Ubo sa direkta pagdumala usab ni Police Captain Alana Christie, Police Officer in Charge kini sa Sawata Municipal Police Station. Ang suspect mga tropa giaresto kini pinaagi sa warrant of arrest nga giisyu ni adtong April 29, 2025 ni Honorable Grace May Kibo, Presiding Judge sa Municipal Circuit Trial Court sa Kapalong Talaingod, San Isidro, Davao del Norte. Ang maong nga kaso may kalabutan kini sa paglapas usab sa grave oral defamation ubo sa criminal case number 5601-26. Gitugutan usab ang piyansa alang kini sa temporaryong kagawasan sa akusado nga kantidad sa 18,000 kapesos samtang nanawagan usab ang kapulisan sa publiko nga magapadayon kini sa paghatag usab og tukmang mga impormasyon mahitungod kini sa mga wanted persons ug uban pang mga kalihukan nga supa kini sa balaod aron lamang mapalig-on ang kampanya batok sa kriminalidad ug mapadayon ang kalinaw ug kahapsay sa mga komunidad sa nisgotang lungsod. Alas 5:20 na bay samtang sa lain pang bahin sa atong mga balita. Diri sa Kapalong Davao del Norte nagapadayon usab karon ang kampanya batok ngadto sa pagpanigarilyo sa pampubliko nga lugar human nga gipahigayon usab sa kapulisan ang pagbutang niini og mga no smoking stickers o ga posters display mga katropa sa mga tricycad o putpot sulod mismo sa poblasyon ni atong Hunyo 2, 2026. Ang maong kalihukan gipanguluhan kini ni Patrolman Ross Jane Agmata. Alas alauna 20 sa hapon, isip suporta kini sa Municipal Ordinance number 958-A na nagapatuman kini sa smoke-free policy sa lungsod. Tumong sa maong kalihukan ang pagpalambo usab sa kahibalo sa publiko kabahin kini sa kamahinungdanon sa pagmintinar sa mga lugar nga walay aso sa sigarilyo o pagdasig usab sa mga residente nga musunod kini sa husto nga pamaagi alang kini sa kahimsog o kaluwasan sa komunidad. Matod sa kapulisan, pinaagi sa pagbutang usab sa mga pahimangno sa mga pampasahero aga sakyanan. Mas mapalig-on pa ang kampanya sa lokal nga panggamahanan aron labang nga mas mapanilipdan ang katawhan gikan usab sa makadaot nga epekto sa aso sa sigarilyo ug mapreserbar ang limpyo ug himsog nga palibot sa alang kini sa tanang katawhan sa lugar. Kaning pagpatubad ini gikinahanglan ng kamay na bakal mga katropa sama sa Davao City kaniadto mga igsunan madugoon kini pagpatuman mga katropa sa daghang kaayo mga katropa ang nakalapas yatagan gyud ga sanction mga katropa unsay ilang maangkon nga silot mga katropa. Alas 5:22 sa katapusang bahin sa tuga balita sa Davao Region mga katropa dinhi baligtas sa Samal gihatagan na mga katropa ni Mayor Lemuel Terries. Gihatag na ang cash incentive ngadto sab sa mga estudyante og kotse sa Schools Division sa Island Garden City of Samal isip pag-ila kini sa ilahang talagsaon matud pagkalampusan sa 2026 Regional Festival og of Talents sa gitawag tog ARFOT. Gihimo mga katropa ang paghatag sa insentibo sa City Mayor's Office ngadto ga Hunyo 1 diin gituman usab mga katropa ni Mayor Reyes ang iyang saad human matud pa sa malampuson nga pag-host sa Dakbayan sa maong regional competition ni adto ga bulan sa Marso. Ang ARFOT usa kini ka tinuig mga katropa nga kalihukan sa Department of Education nga nagapakita kini sa talento o kahanas sa mga estudyante sa akademiko, art o technical nga mga kalarangan mga katropa. Gani ang kompetisyon. Ipahigayon kini sa Island Garden City of Samal gikan sa Marso 18 hangtod kini sa Pizza 20 tuig 2026 sa Nieves Villarica National High School. Lakip sa mga gipasidunggan ang grupo sa Sinimonte usa ka short film making competition nga nakadaog kini og ikaduha nga pwesto sa regional level. Ang matag estudyante nakadawat kini og 7,500 ka pesos samtang matag coach nakadawat usab og 1,666 nga insentibo. Gipasidunggan usab ang mga partisipante sa Likhawitan o Likhawitan usa ka kompetisyon sa original songwriting og poetry nga matud pa nakakuha usab kini sa ikatulo nga pwesto. Ang matag estudyante nakadawat kini 5,000 ka pesos ug ang matag coach nakadawat usab 1,500 ka pesos. Sa mensahe usab sa mayor gipasalamatan og gihangyo usab ni Mayor Reyes ang mga estudyante ug coaches sa ilahang dedikasyon og gihangyo nga makatabang kini ug nakahatag kini gidungog sa Samal Island. Matupas niya ang ila matupang kalapusan nagapalig-on kini sa regulasyon o reputasyon sa Dakbayan sa natadusab sa edukasyon o sa pag-art o nagsilbi kining inspirasyon sa ubang mga kabatanunan nga maning kamot alang kini sa kahusayan para sa ilang kaugmaon. Oras mga tropa, alas 5:25 na.
1: Time check brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap, natural na ginhawa.
2: Punta kayo na at karon din sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon. Ano yan nga biglan o nga si Nong Carly Tabosares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
3: Gwapo. Sinaong tao ang tingkas ang bunga.
2: Ya, unsa man yung kasturya sa uban nga wa pagkagamit?
3: Kung mga silingan ko din nga gamit og foliar. Wa gamit ka mo crop gold.
2: Okay, dagan kayo salamat.
4: Ang testimonya sa crop gold sa mais.
2: Karon nga nakagamit ka crop gold no. Unsa man imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
5: Bahin sa harvest? Dako kong harvest tungod sa crop gold.
2: Kaya uban pa nimo nga na experience sa paggamit sa crop
5: gold. Gapog turog, gapog pamunga tungod sa crop gold.
6: Pahibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
7: Zaton Plus Gold user. Atong paminawon.
8: Ako kay kong pasalamat sa Zaton Plus Gold. Tumanggod, sir. Hindi gandong akong binulan niya. Dugo. Dugo na ko. Nabalaka ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold. Sa akong kalsulay, sir, nakahuro ko o blokas. Nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, lutmal na ba akong menstruation?
7: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
1: Zaton Plus Coffee Mix.
9: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutong na healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, regular the best. Sa kada higop niyo mo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
1: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
10: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon. Sa kamikaniko. Ugay na ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang ugabon-gabon, apagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka hasol, labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus Capsule. Ugi palit tapos gimaintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol ug pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Tungod sa paspas ug hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako pag Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug Moringa Oil.
11: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3, sir, kay di ko ganahan magkasakit, labi na gyud kay akong trabaho na sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit dito. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
1: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
12: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suray gani ninyo.
13: Turbo Supplement for Men.
14: Oh, yes.
13: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
14: Mas lalakas ka pa.
7: Zaton Plus Herbal Soap.
15: Ako si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
7: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na. Zaton Plus Herbal Soap.
16: Yes!
1: Sister Pain.
17: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanapbuhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
1: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
18: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago ang aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko yung bagong kape ng Yes to Health, yung Zaton Gold Coffee Mix. Naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Zaton Gold Coffee Mix.
1: Zaton Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
19: Bush, amo, magpakilo ko sa Humaybe.
20: O sige, lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
19: Bato Gold Town. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
20: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasina og kahimsog sa mga tipasi.
21: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50 90% sa sinakong abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
0: Gusto mo na mong isalista niyo ng kapel, ha?
16: Ay, ang mga pangani sa mga tao nga di mo sukol na ko.
0: Oh! Ano sa? Ano naman ako pangalan rin? Sa imong tanaw, di ko mo sukol ni mo?
16: Problema ba day na? Eh, di. Akong irisyon. Ha? Akong butangan o musukol. Ha? Exciting?
22: Exciting!
23: Exciting! Pilipinas!
24: Alright, parating mga tropa sa atong pagpanaguban, mga kaigsunan, samtang aduna kita mga katropa ay 32 minutos na milabay. Sa alas 5 sa buntag na bay. Oy, buntag na gid kayo ha. Hadyag na kita palibot mga tropa. Migimaw na si Adlaw mga tropa. Ni hatang nagkahayag din sa mong himtangan. Oy, Dato Jerry. Good morning, Dato Jerry. Kumusta naman ka, Dato Jerry? Sis Bino Dricaron sa may Braulio Edo Hale. Kumusta mga dia, Dato? Uban sa ibang members pamilya. Ma'am Lia Manalaysay. Good morning, Ma'am Lia. O gari sab kang John Jampun. Good morning, Sir, ang Senado wala na mamao. Ha? Murag wa na gyud mamao ang Senado, tinuod lang. Murag nabad ang mga buot, mga personal interest na gyud. Hadlok mo ning uban mao tingkay ilang kinabuhi mga katropa. Pero kanay ato lauman karon mga katropang adlaw. Kay niingon gyud mga katropa si Senate President Alan Peter Quintano nga naa gyud sila ipahigayon karon nga Blue Ribbon Committee hearing. No karong adlaw mga kaigsoonan. Unya ang side po sa PICAS gumikan kay nagkapili na po sila kaghapon mga tropa og Blue Ribbon Committee Chairman si Erwin Tolpo. Baka tumitang way baruganan nga broadcaster mga kaigsoonan na ilado na Ilhas TV nga grabe mo tabang og tao mga tropa. Murag na way buot. Na apil mga tropa ngadto sa iyang gipahinganlan kaniadto sa nagprograma pa siya mga tropa nga mga kuan kuno mga bugo. Yang ginala sila si Risa Hontivero, sila Trillanes kaniadto, uban pa mga senador, Lakiko Pangilinan, pero karon nag-uban mga tropa ang pareho balihibo. Ay Ginoo ko. Naunsa naman yung kinabuhi a karo mga tropa sa itong nasod sa Pilipinas. Ay, murag nagwa na tayo makasabot mga tropa na ini. Ma'am Nita Balderosa, good morning Ma'am Nita Balderosa. O katusab kang Nelson Bumaat, good morning. Sa uban pa mga tropa na niya karon rin mga tropa, galili lang mga tropa, gawa magpakabala. Gawa maghatag mga mensahe, good morning kaninong tanan. O diri kang Ma'am Fili Feliciano, diri karon sa Mawab, Davao de Oro. Ma'am, good morning ma'am. O bas tibok members, pamilya o mga kaapuhan niya. Ala, good morning diha kaninyo ma'am. Daghan salamat sa makanunayong pagpaminaw din sa aboga Sibihanan. O gari usab sa Purok 6 Mamakaw Kapalong, Barangay Mamakaw, kumusta sa Barangay Mamakaw? Uban niya sa among kapitan mga tropa si Sami Kanunyo. O din na sa among mga barangay kagawad, sila sa Barangay Kagawad Bankil. Igso, good morning. So, o gari usab sa akong nino mga tropa kagawad Saldi Lingga. Uban pa mga kagawad mga tropa din sa among barangay, Barangay Mamakaw Kapalong. Good morning kanyang tanan mga Algabri family, Alferis family, Umaki family o ngat usab sa mga Gomez family, Sumatra family o Ricto family o siyempre ngat usab sa mga pamilya Minchati. Kumusta ka si Boy Minchati karon no? Yung Boy, kumusta mga kadong Boy? O ngat usab kay Kuan, siyempre kang Injat, Jat, good morning dia Jat. O nila ni Nole mga katropa, good morning kang Agiso Nole. Ubanhiya siyang kapikas kinabuhi na kaninyong tanan maayong gabuntag niyong hurot din ha, mga katropa. Lasilya o Edwin, ganha usab kay Husilito o ganto usab kang Adilin o ganto lang Arnold kang Milin. Hala, good morning kanin tanan kang Brad Tidi o kang Manang Ansing, good morning o kang Maymay o kay Barik, good morning diha kaninyong hurot. Para ito mga tropa sa atong pagpanag-upan mga kisunan. Huwag paglanga mga tropa, ito nang dalikyatan ang mga reports mga tropa gikan sa XFM Mindanao Reports. Kaya naka-standby na sila mga tropa karon ri panahon na mga kaigsoonan aron nga mabati na ito ang mga balita o sabgikan sa mga kasikbit ng mga rehiyon. O nga probinsya kanhi mga tropag membro sa Youth Militia mga katropa sa CTG, voluntaryo matod pang misurinder o mitugyan kini o M14, o dalang M14 rifle. Sa butuan mga katropa, katropas balita, katropa John J. Lebrias.
23: XFM Mindanao Reports.
2: Usa ka di sinibi anyos nga kanhi miyembro sa milisya ng bayan nga nalambigit sa communist terrorist group ang voluntaryong nibalik sa sabakan sa balaod o mitugyan sa iyang armas ngadto sa Butuan City Police Office ning nakalabay nga adlaw bulan sa Hunyo tuig 2026. Giisip sa kapulisan ang maong lakang nga usa ka mahinungdanong kalampusan sa nagpadayong kampanya sa gobyerno alang sa kalinaw, siguridad o reintegration sa mga kanhi rebelde sa maong malampusong pagsurinder na himo pinaagi sa hiniusang operasyon o pagpalingkamot sa Butuan City Mobile Force Company sa pagdumala ni Force Commander Police Major Randy M. Asuti. Lakip usab ang kooperasyon sa RPS Bih Kadre sa may barangay Pianing o ang SWAT team. Matod sa taho, ang misurinder usa ka residente sa Purok 5, barangay Pianing, Butuan City. Siya ang giingong kanhim miyembro sa milisya ng bayan nga naglihok ilawom sa SRSG Westland sa Northeastern Mindanao Regional Committee apan wala kini nalista sa periodic status report sa gobyerno. Isip timaan sa iyang himpit nga pagsalikway sa armadong pakigbisog gitugyan sa batan-on ngadto sa baga otoridad ang iyang mga kagamitan na gilangkuban sa usa ka Colt M14 caliber rifle, usa ka mubo nga magasin o dunay lima ka mga buhing pala. Atul sa gihimong debriefing giangkon sa 19 anyos nga kaniadto siya nagsilbi nga career sa milisya ng bayan, nahimo usab siyang public information officer sa grupong tag-organisa Sugod sa tuig 19 hangtod niadtong Disyembre tuig 2023. Mga katropa, aron kanunay nga himsog ang atong paglawas o mahilayo sa mga nagkadaiyang balatian. Mag-Xanton Plus Gold o Xanton Vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Junje Librias, XFM News.
24: Thank you so much, Katropa. Junje Librias, sa detalis mag-report samtang sa Pikas Bahin, top 9 most wanted person sa kasong karnaping, mga katropa, sa Mulawi, Surigao del Sur. Dakpan kini sa mga kapulisan. Katropas balita, katagikan mga katropas sa XFM Pagadian, si katropa nga Jen Escalante.
23: XFM Mindanao Reports.
3: Nadakpan sa hiniusang operasyon sa kapulisan ang usa ka 33 anyos nga lalaki nga gilista isip top 9 most wanted person tungod sa kasong paglapaw sa Republic Act 10883 o New Anti-Carnapping Act of 2016. Ang akusado mga katropa gilang si alias Tata lumulupyo karon sa Barangay Fatima, General Santos City o wanted sa lungsod sa Mulave, Sambuanga del Sur. Siya nasikop sa may alas 12:05 sa udto. Nilipalandugay dito na pitas Purok 11A, Philam Avenue, Barangay Fatima, General Santos City. Ang operasyon mga katropa gipahigayon sa General Santos City Police Station 7 uban ang makawaning otoridad. Ang pagdakop gibase sa warrant of arrest na ipagawas sa Regional Trial Court Branch 23 sa Mulabi, Sambuanga del Sur kaniyatong Agosto 18, 2025. Ang akusado adunay girekomendar nga piyansa nga nagkandidada og 300,000 na pesos sa pagkakaroon mga tropa anana sa kustudiya sa General Santos City ang maong akusado alang sa insaktong disposisyon. Katropa mo sa XFM 89.5 Pagadian alang sa nikayos ng Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Jenny Scala XFM News.
23: Exciting Pilipinas.
24: Ikasambas katropa ka Jin Escalante na nukargikan sa XFM Pagadian samtang slang bahin magkatropa doon ta ag General Santos City magkatropa ka Eljo Jinsan medipinsa matutpakini sa gidonate usab nga mobile laboratory van nga adunay pangalan kini sa first lady nga si Lisa Marcos. Nako po, katropas balita, katropang Ivan Polonan.
23: XFM Mindanao Reports.
4: Ipaklaro sa lokal nga panggamanan sa Jensan nga donation sa Zenit International Philippines Incorporated ang gi-turnover nga mobile laboratory van nakalabayng adlaw sa Dakbayan sa pagpanguna ni First Lady Liza Marcos nga maoy nahimong pamaagi nga makaangkon og semi-clinic on wheels. Ang Dakbayan hinungdan adunay pangalan nga Liza Marcos ang maong proyekto kay baluan nga nahimong hilom og simple ang nasampit nga turnover ceremony apan dakong pangutana sa pipilang nganong gipangalan kini sa First Lady nga posible matudpanggikan usab sa kabanang bayan. Apan gibutsag nga gihatag kini sa usa ka pribado nga kumpanya tungod sa effort og proyekto sa First Lady inungdan sa iyang presensya sa Dakbayan. aduna kini basic laboratory services o health screening aron mapakusog matud pa ang community healthcare o essential medical services sa mga lagyo nga lugar. Naghinaot usab ang lokal nga panggamanan nga pinaagi niini. Dagang residente sa Jansan ang matabangan o maserbisyuan sa ilang panglawas o malikayan ang mga sakit. Mga katropa, aron sigurado gayod nga malikayan ang sakit. Batasana ang pagtumar o Sunzone Plus Gold. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Pulonan, XFM News.
24: Ikasama sa katropang Ivan Pulonan sa detalye sa bawag report mga katropa. Good morning, Edri, mga katropa. Kang Spencer Nilutaw nagyod ang kolor ni Tulfo Idol. Maogyod. Murag maog niya ito nakita nga nawag yung bilib na ito yung taga Dabawinyo matani mga katropa. Gikamting mati Davao Oriental ni siyong mga pamilyahan eh. Tiaw muna ang gibutang kunuhay sa Blue Ribbon si Ben Dalo. Ay, nako po. Maunay resulta mga katropa sa Ben Ben Dalo.
23: Exciting Pilipinas!
24: Ikato mga katropa, ang lain pang mga reports mga kaigsunan. Gikan mga katropa sa katapusang hugna sa mga detalye sa report. Gikan sa XFM Mindanao Reports. Kaya doon ay City Anyos mga katropa. Nga lalaki sa Tago, Surigao del Sur. Sikop kini sa operasyon. Partikular sa purok sa 17 o... Aduna kuno nakuha pud mga tropa nga 17 mil kapesos kantidad kini sa droga nga nakumpiska katropang Ali Vicente sa detalye.
23: XFM Mindanao reports.
5: Ana nakaron sa prisuhan ang usa ka giilang high value individual human kini madakpi sa mga otoridad sa gikasang anti-illegal drug operation sa Tago Municipal Police Station alas 8 sa miaging gabi sa Barangay Victoria, Tago, Surigao del Sur. Giila ang suspitsado sa alias Ken, 27 anyos, ulitaw, walay trabaho og residente sa maong dapit. Ang maong malamposong operasyon gipanguluhan ni Police Lieutenant Michael G. Quisaot, officer in charge sa Tago Municipal Police Station, pinaagi sa pagpatuman sa usa a search warrant nga gi-issue sa Regional Trial Court Branch 41 Cantilan, Surigao del Sur uban ang koordinasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency CONPIDEA sa gihimo nga pagrekisa sa pinuy-anan sa suspitsado. Nakuha sa mga pulis ang lima kasasi sa gidudahang shabu nga motimbang og 2.5 gramos og adunay gibaraban ang kantidad nga 17 mil pesos. Nagkadaiyang mga drug paraphernalia og uban pang mga mahinungdanong ebidensya aron masiguro ang transparency og legal sa operasyon. Gihimo ang inventory sa mga nakumpiskang ilegal nga droga o kagamitan sa dapit diin nakuha kini. Dungan sa pagsaksi sa mga opisyal sa barangay o representante gikan sa media. Ang suspitsado o ang mga nakumpiskang ebidensya ana nakaron sa kustudiya sa Tago Municipal Police Station. Alang sa saktong dokumentasyon, giandam na usab sa mga otoridad ang pagpasaka o kasong paglapas sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2000 Santo batok sa dinakpan. Katropa, aron mas mutinaw ang imong pananaw pag Vision X Plus Soft Gel Capsule matagadlaw. Alang sa nagkaiusang Pilipino sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Ali Vicente, XFM News.
24: Thank you so much, katropa. Ali Vicente sa detalye sa bagar report. Good morning din mga katropa kay kuan kang Lola Sagid Estrada. Good morning, obas tibok membro sa pamilya madam. Samtang sa lingbahin mga katropa, adon ay motorista nakuhaan kini og illegal nga droga mga katropa sa checkpoint operation sa Coronadal City. Katropas balita, katropa nga Philip Oligario.
23: XFM Mindanao reports.
4: Arestado ang usa ka motorista nga giilang si alias Jom, 38 anyos og residente sa Purok Bagakay, Barangay Caloocan, Coronadal City. Subay sa kapulisan nga samtang nagpahigayon og checkpoint ang mga otoridad sa maong dapit ni aging adlaw, dihang ilang gipahunong ang usa ka motorista og gipangayuan og lisensya. Samtang nagkuha pa unta siyang lisensya ang nasampit siyang pitaka, aksidenteng natagak ang pipila ka pakete sa gituohang Shabu. Tungod diini, gidakopdayon siya sa mga otoridad og gibalhog sa kustodiya alang sa tukmang imbestigasyon ug pagpasaka sa tukmang kaso. Sa pagkakaron, padayon ang kapulisan sa imbestigasyon kun asa gikan ang mga shabu, ingon man kun asa kini ga-deliver. Mga katropa, sa matag buntag, kapeng healthy ang imong kinahanglan tungod dili lang ka nakakape, apan natambalan pa ka. Mag Santon Plus Coffee Mix na adlaw-adlaw. Alang sa nagkiausang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Oligario. XFM News.
24: Thank you so much, katropa ka Philip Oligario sa detalye sa baga report. Samtang sa katapusang report, mga katropa, atong dawaton kay P-out kuno alang kini sa mga o sa educational assistant sa mga college graduate student mga katropa. Gipahigayon ko noon sa may lungsod sa Impasugong Bukidnon. Katropas balita, katropang Jonathan Soriano.
23: XFM Mindanao Reports.
6: Gipangunahan ni Impasugong Mayor May Ukinlay kagahapong adlaw Hunyo 3, 2026 aga payout educational assistance alang sa mga college graduating nga students. Sumala pa ni Mayor Ukinlay nga malipayon siya isip inahan sa mga lungsod nga makita niini ang mga college graduating students nga nadawat sa ilang educational assistance. Dugang pa niini nga ang maong ayuda dili kini ilaha kundili ilang lang kining gibalik sa katawhan tungod ang kwarta para sa katawhan pinaagi sa mga programa aron makatabang sa edukasyon o kaugmaon sa mga kabataan. Ang maong inisyatibong gihimo ni Mayor Ukinlay nagpakita lamang kini na seryoso ang gobyerno sa pagtabang sa mga estudyante alang sa pagkabot silang tagatag sa kapangandoy. Mga katropa, hilig ka magkape panginidaan kasi mong doktor nga mangape. Ayaw ka balaka mangape sa Santon Plus Coffee Mix. Dunet kini suyabin, mangustid o malunggay. Alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Jonathan Lee Soriano, X FM News.
23: Exciting Pilipinas!
24: Thank you so much, katropaga Jonathan Soriano sa detalye sa mga report, mga katropa. Katong gabahin, mga katropa, sa itong mga report, hatun ka na itong mga eksunan sa Sunstone Plus Coffee Mix, mga katropa. Daghan ka na ba, mga katropa, o mga balatian, gibati sa mga lawas, o nangita, mga katropa, o kaping healthy, o walay side effects. Sulay ko na, mga katropa, aga Sunstone Coffee Mix. Ang kapi mga kaigsoon nga puno kini sa antioxidants properties. Mutabang kini mga tropang mapahimsog ang lawas o mapakusog ang immune system. Sunstone Plus Coffee Mix. Mapalit kini sa mga butika nationwide mga kaigsoonan. O kaya pagkalimot sa ito mga kaigsoonan, karon nasayod man kita nga kining pagpanguma mga katropa na himong inantigok in... Gitawag na ito mga tropa, ganun na tayo pagpaningkamot nga haong mga tumakita mga tropa para sa itong mga tanom. Tungod sa pagduki-duki mga katropa sa mahal karon sa mga produkto sa abono, namugna kining usa ka produkto mga tropa ang Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Ano na hiniusang mga sangkap mga katropa sa kompletong nutrients nga maoy kanunon aron lamang ang tanom himsog. Ano na hormon alang kini sa busok, bugat o daghan mga katropang bunga mga kaigsoonan. Huwag ano na pa spreader sticker aron nga mas dali kaunon sa tanom. Ang Crop Gold, epektibo, barato o garantisado mga tropa, affordable kaayo. So ang Crop Gold, maayo kining gamit usab sa humay, mais, gulay, prutas, saging, mangga, bulak o uban pa. Magtimpla lang kag 100 to 150 ml kada knapsack sprayer, gamitas mag-spray mga katropa. Ang Crop Gold, pwede sa kining himuon nga one disease treatment. Aron nga mas para sa mais ug humay aron nga mas dali mga tropa ang pagitib sa binhi. Ang Crop Gold ang iyong kinbukasan maging gold. Ang Crop Gold mapalit kini sa nagadaya mga agri store sa inyong dapit mga katropa. Oy ay pubo kalimot ha mga adunay mga gibati din ha mga tropa nga wa gyud magpa-check up gumikan kaway ikagasto. Adunay libreng check up mga tropa sa Y2H Clinic and Pharmacy. Nahimutang kada mga tropa sa may door number 8 first floor M Central Building. Dool kini sa Mr. DIY, paliko kini sa may palingki Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City. Free check-up kini, schedule matag-adlaw Merkulis, Huwebes o Gabiernes. Pinaagi inyo makauban si Doc CJ Nidroda. Unya aduna po niya kumplito mga tambal, mga tropa, aduna synthetic. O ganuna po mga produkto tanan mga tropa sa Yes to Health Incorporated. Inyo mapalit din ha mga tropa sa naisgutan nga clinic sa Y2S Clinic and Pharmacy mga kaigsuunan. Alright, dirita sa atong katapusang bahin mga katropa.
23: XFM Weather Update. Weather Update.
24: Atong weather update sumala kini sa forecast sa pag-asa. Ang tibuok Davao region makasinati kini sa partly cloudy ngadto na sab sa usahay madag-umon o madag-um nga kalangitan nga adunay kalat-kalat mga katropa nga pag-ulan o thunderstorms. Ilabi na mga katropa sa hapon o sa gabi. So ang habagat o ginatawag tong southwest monsoon maoy nagapadayon karon nga nakaapekto mga katropa sa dako gabahin usab sa nasud. So ang temperatura mga katropa sa Davao region ang pinakaubos dinhi gikan sa 24 ngadto sa 25 degrees Celsius. Ug ang pinakataas nga masinati nato mga katropa ang 34 degrees Celsius mga kaigsoonan. Samtang adunay ang hangin pod, adunay hangin nga mga katropa nga hinay ngadto sa kasarangan gikan usab sa habagatan nga sidlakan ngadto usab sa habagatan nga kasadpan. Kahimtang usab sa ato nga kadagatan mga katropa is light ngadto usab sa moderate. So favorable kini mga tropa, favorable kani gihapon alang ni atong mga gagmayng mga sakayan apan gikinhanglan pagyapon ang matawag nato pagmatngon panahon mga tropa sa thunderstorms. Pahimang no mga tropa, posible usab ang gitawag nato localized mga katropa, localized nga ginatawag nato mga tropa pagulan-ulan. Aduna man gyud magdala mga tropa kusog usab nga ulan, kilat o pagdulugdog kusog nga hangin. So gidasig ang publiko nga magbantay sa mga weather advisories mga tropa ug malikayan ang peligro sa flash flood ug landslide sa mga delikado nga mga lugar mga katropa. So ang pagsubang sa adlaw sab ni subang kini ganiha mga tropa alas 5:24 murag kuan karon no sa kining tawag nato ato na kalabay alas 5:18 ana karon murag ni taas-taas na mga tropa alas 5:24 na pero mosalo pod unya mga tropa alas 5:58 sa hapon magaigsunan di modo adunay makita nato tibok adlaw karon 12 ka oras og 34 minutos. So mga kaigsunan, ayaw ka makalimot sa pagdala og payong o raincoat mga tropa ilabi na kung mogawas sa hapon o gabi eh. Tungod kay posibilidad mga tropa sa kalit usab nga pag-ulan o thunderstorms, padayon gyapon mga tropa sa pagpaminaw dinhi sa XFM alang sa mga dugang update mga tropa sa weather update mga katropa.
23: XFM Weather Update. Weather Update. Exciting Pilipinas.
24: Wala tayo kong oras mga tropa, padayon pa sa unahan ng tabel sa atong pagpanag-uban mga katropa. Tagalan karon sa kinatibugang pwersa sa XFM Network Philippines sa pagpanguna mga tropa sa amuang President CEO mga tropa o Vice President o sa amuang General Manager Sir Edwin Garing o kasimpre gitimon sa kami mga katropa sa amuang Station Manager katropang Arnel Cortez na musunod po siya unyang alas 6:30 mga tropa sa programang Bullseye. O siyempre, masunod na ang Express Balita din sa XFM 99.1 Mati City. Inyong makauban si Katropang Keynes Acevedo. O din sa XFM 107.1 Tagum City. Inyong makauban si Katropang Lar Sanyol. Habang tas Master Control, Katropang si Katropang Gab Alas. Alang sa ikaw sa Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Bong Umaki Algabre. May buntag na itong tanan. Exciting Pilipinas!
23: Exciting Pilipinas! Inyong nadugok ang Exciting Pilipinas hangtod sa sunod higayon sa susamang oras ug istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw mga katropa. This portion is brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
8: Kung maminaw ka sa XFM.
9: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wabar ko namina o XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko lukong itlog. Talawan ko nuko.
8: Kung maminaw ka sa XFM.
9: Apat sa dihang, sukan ko namina o XFM, saan man nga. Di ba, buha po pa'y tigre? Hindi ka banti, pite? Ay, hindi ka atras, pise? Ah, may pemuligin.
10: X.
8: XFM.
10: FM.
9: Exciting.
11: Punta kayo niya at karon din sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon niya at biglan o nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
22: Gwapo. Oh. Sinaong taon tingkas ang bunga.
11: Niya, unsa may mga kasturiya sa uban nga wapag kagamit?
22: Kung mga silingan ko din nga gamit ng foliar. Magamit ka mo Crop Gold.
11: Kaya nakan nga salamat.
25: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
11: Karon nga nakagamit ka Crop Gold no. Unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
26: Bahin sa harvest? Dako kong harvest tungod sa Crop Gold.
11: Kaya upan pa nimo nga na experience sa paggamit sa Crop
26: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungod sa Crop Gold.
27: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
28: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Kumusta mga higala ug welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas? Dr. Remilito oy, magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
28: The Secret of Health.
1: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
28: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si JM. Kitira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutong ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop ni mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naabas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kape gani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
28: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
1: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kay sa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin ug triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo og pagdako sa bukol nga maoy moresulta sa sakit nga cancer.
28: The Secret of Health.
1: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae og mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy og matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension og uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold mga higala, mas gipakusog og epektibo.
28: Santon Plus Gold.
10: Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
12: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usara ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold. Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o spirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold.
28: Santon Plus Gold.
10: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold.
28: The Secret of Health.
1: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals. Ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga paligunon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium ug uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata mga higala.
28: Visionix, daghan na ang natabangan.
13: Sugod na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na daot na ugat atong pagutong nako. Muto nga ning tumar ko og Visionix Plus capsule, mag 3 weeks ko aring nagtumar og naulian gyud ko. Karon kaklaro na ko pareha sa una. Salamat og dako sa Visionix Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
28: Visionix, sulay ang kaipitibo. Visionix Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
1: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpaligon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa.
28: The secret of health.
1: Usbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Bisunix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
28: The secret of health.
1: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas. Dr. Remilito Oy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
28: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
0: Pangit, pangit. Ulingi man dayon. Ipot, put. Exciting.
14: XFM.
0: Exciting.
28: XFM time. It's 6 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
15: Mga katropa, exciting dito!

0: Orange que tropes a XFM a les Ais 3. Express, pel·lita sabuntat. Express, pel·lita sabuntat. Headlines. Headlines. Headlines. Headlines. Mga headlines sa balitang lokal, katropa bagong graduar nga commission officer gikan sa Philippine Army Academy. May nitong giabi-abi sa 10ID commander. Headlines. Headlines. Mga empleyado sa Kapitolyo og Davao de Oro Provincial Hospital Montevista gipailalom sa mandatory drug test. Headlines. Headlines. Sa balitang regional, kasong adultery nga gireklamo batok sa misis og kabit nga bodyguard giatras sa legal nga bana. Headlines. Headlines. Sa balitang international, Brazil gimonitor ang duha ka posibleng kaso sa Ebola. DRC outbreak padayon pang gikabalak-an. Headlines. Headlines. Sa balitang sports, sa Jerick and Hamisi gibalhin sa San Miguel human sa iyang maayong season. Headlines. Headlines. Sa balitang showbiz, Oscar winning Star Wars editor Marcia Lucas mipanaw na sa edad nga 80. Headlines. Headlines.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw og ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM. XFM Express Balita.
2: Express Balita sa Punta. Express Balita sa Punta.
0: May buntag Luzon, Bisaya, ug Mindanao, may buntag Pilipino all over the world, may buntag mga katropa. Ani na paghatod sa mga balita karong adlaw nga Huwebes, Hunyo 4, 2026. Mga katropa, ako si Lara Sanyol, og kini ang Express Balita sa Buntag.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag. Balitang lokal, balita sa buntag.
0: Mga detalye karon sa balitang lokal, katropa, hatod kanato kini sa Santon Gold Coffee Mix. Aron nga makabaton taglimpyo nga lawas gikan sa sulod paingon sa kawasa. Inom ta adlaw-adlaw mga katropa og Santon Gold Coffee Mix. Ang nasangpit nga kape mabalit na sa mga pharmacy butika nga dool mismo sa inyong mga lugar.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Mainitong giabi-abi ni 10 Infantry Aguila Division Commander Major General Alvin Luzon ang walo ka mga bagong commission officer gikan sa Philippine Military Academy kon PMA Talang Dangal Class 2026. Atol kini sa courtesy call sa Camp General Manuel T.Y. o T. Yan Senior niyatong Hunyo 2, 2026. Gihimo sa bagong officer gikan sa Region 11 ang pagbisita sa 10ID kuman sa ilang graduation. Kansa nalakip sa duha ka mga Philippine Army officer, duha ka Philippine Navy officer, o upat ka mga Philippine Air Force officer nga gikatakdang mo assume og mga tahas sa ilang tagsa-tagsa ka mga sangay sa pagserbisyo sa Armed Forces of the Philippines. Samtang atol sa meeting, gidasig ni Major General Luzon ang mga bagong commission officer sa pagsuporta sa mga prinsipyo sa EVL kon accountability, values o leadership. Samtang magsugod sila sa ilang karera sa militar. Gihatag ano sabi niya, gibugaton ang kaminungdanon sa paghimo sa mga responsibilidad alang sa ilang mga aksyon o mga desisyon nga nagkinabuhi sa kinaayukan ng mga mithi sa militar sa kaisog, integridad,

0: Pilipinas. Kini si Katropang Vicente Pichondo Forge. XFM News.
1: XFM Report.
2: Kaya salamat kay tropang Vicente Pichon de Forta, nanugad gikan sa XFM Mati City, Davao Oriental.
1: Express, balita sa bundan. Express, balita sa bundan.
2: Alas 12 na ngatong oras, katropa, dugang surubot sa dakong tabang alang sa mga delikadong security operations sigun pa sa DCPO. Alang sa kumpleto ni Dali, katropang Marvin Ibano.
1: XFM Report.
3: Masaligon ang Davao City Police Office kun DCPO nga dako og ikatabang kung madugangan ang magamit nga robot alang sa security operation sa kapulisan sa syudad. Sa interview sa XFM Davao kang DCPO spokesperson Police Captain Hazel Caballero, aminado kini nga kulang ang gidaghanon sa mga personay sa buhatan ug dakong tabang ang bag-ong teknolohiya ilabi na sa pagresponde sa delikado nga mga sitwasyon.
4: Mas maayo gyud sir no kay sa ingon namo kulang adtong police dili lang manisaron ang problema ang kulang adtong sa Davao City Police Office and una aman mas maayo sir manungagan ta bisan pa og kanang ano lang makaasas gamay sa ato ang mga pamilya especially sa scenario sir nga delikado ang kinabuhi sa asa ka PNP president.
3: Dugang ni Caballero nga aduna na sila'y naglungtad nga robot nga ginagamit sa Explosives Ordnance Disposal kun EOD unit ni ini nga gihatag atul nga alkalde pa sa Davao City si Vice President Sara Duterte. Ning bag-uhay lang usab, mibisita atul sa regular session sa Davao City Council ang East-West International Education Specialist Incorporated ug gipresenta ang potensyal sa artificial intelligence kun AI robots alang sa ikalambo sa paghatod og serbisyo ngadto sa katawhan. Kung maaprubahan, posibleng mahimong pinakaunang AI robot-centered city ang Davao sa tibuok Pilipinas. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
1: XFM Report.
2: Nagkasalamat katropang Marvin Ibano na nukagikan sa XFM Davao City.
1: Express, balita sa bundan.
5: Express, balita sa bundan.
1: Balitang regional, balita sa regional.
2: Oras katropa alas 6:14 na sa buntag o karon sa detalye na sa balitang regional. Nga hatod ka nato sa Santon Gold Herbal Tea. Katropa aron nga perminti magnormal ang pagbawas sa matag adlaw, inom ta adlaw-adlaw og Santon Gold Herbal Tea. Ang nasangpit nga tsaa, mapalit na sa mga parmasyag butika nationwide.
1: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
2: Kasong adultery nga gireklamo batok sa misis o kabit nga bodyguard, giatras sa legal nga bana. Atong sayon katropa ang detalye, katropa ang Ivan Pulonan.
1: XFM Report.
6: Iatras sa reklamanteng biktima sa pagpangluib ang kasong adultery pinaagi sa pagpirma og affidavit of desistance sa Malapatan Municipal Police Station. Human nga gipasaylo ang misis niini nga miuban sa kabit nga bodyguard sa usa ka politiko sa Malapatan Sarangani Province. Kay baluan nga nasapon sa kapulisan sulod sa usa ka lodging house ang misis nga si alias sa Ana og ang bodyguard human nga mireklamo ang legal nga bana nga si alias Paul. Sumala sa kapulisan, giatras sa maong bana ang pagluso sa kaso batok sa iyang asawa ug ngadto sa sekretong karelasyon. Human batod pa nga gabahad ang maong babayi nga maghikog sulod sa presuan kung idayon sa bana ang pagpasangat og kasong adultery. Busa, gumikan na matod pa sa kabalaka hinungdan nga mipirma dayon kini og affidavit of desistance di nagpasabot nga gisibog na niini ang kaso og kalimta na lamang ang dautan og sakit nga kasinatian tali sa iyang asawa og sa laing lalaki ani atong nakalabayng kaadlawon. Gilauman sa kapulisan nga human sa maong desisyon, matagaan o gigayon ang magtiayon nga sulbaron ng ilang nadaot nga relasyon. Mga katropa, aron magpabiling lagsik o tamis ang inyong relasyon, ayaw kalimting ang inyong obligasyon sa matag-usa. Tomar o Turbo Men Enhancer. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Pulonan, XFM News.
1: XFM Report.
2: Daga salamat kay tropang Ivan Pulono na nakagikan sa XFM Jensen.
1: Express, balita sa bundan. Express, balita sa bundan.
2: Bayugan City Police nagpasalamat sa malampusong palarong pambansa 2026. Alang sa kumpleto detalye kay tropang Ray Alinton.
7: XFM Report.
8: Ni paabot og dakong pasalamat ang Bayugan City Police Station ubos sa pagpanguna sa ilang hepe nga si Police Lieutenant Colonel Joseph Carlo Visilang ngadto sa tibok komunidad sa mga Bayuganon nga nakigtimbayayong og nakigkoordinar sa mga kapulisan atol sa baguhay lang natapos nga palarong pambansa tuagsor 2026. Matod ni Police Colonel Silang, dako kayo ang natabang nga gipakita ang kooperasyon sa publiko aron masiguro ang hapsay og organisado og luwas nga pagpahigayon sa maong prestihiyoso nga nasudnong kalihukan sa dula. Tungod sa ligon nga paraghiusa tali sa lokal nga panggamhanan, kapulisan og mga lumulupyo, nagpabiling malinaon ang tibuok dagan sa kompetisyon gikan sa sinugdanan hangtod sa pagkatapos niini, tungod sa epektibong pagpatuman sa seguridad og mga maampigong pag-atiman sa mga delegado, atleta og mga bisita, miani og pagdayig og maayong pagdungog ang dakbayan sa Bayugan. Dugang pa sa pamunuan sa kapulisan ang kalampusan sa palarong pambansa 2026 nagpamatuod lamang sa taas nga kalibre sa kaandam og dakong kapasidad sa Bayugan City sa pag-host sa dagkong kalihukan sa nasod.
9: Nagpapasalamat at sa lahat po ng nakikoopera lalong-lalo na sa security and sa safety upang mapagtagumpayan po natin ang palarong pambansa tuagsura 2026, no? At iniinformahan ko po ang lahat na we have maintained zero incident with regards po dito sa ating palarong pambansa.
8: Katropa, aron masolusyonan ang mga problema sa panakit sa kalawasan, gamit kanunay sa SISDAPIN. Alang sa Negosyong Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.
7: XFM Report.
2: Nagkasalamat katropang Ray Alinton sa detalye sa report.
7: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag. Balitang nasyonal. Balita sa nasyonal.
2: Oras katropa, alas 6:19 na sa buntag, o karon sa detalye na sa balitang nasyonal. Ngahatod ka na ito katropa sa Santon Plus Coffee Mix. Sa mga limtanon, dali kayo makalimot katropa pag uli siya balay. Makalimot na di ay o galuto si misis. Sa iyahang pinalanggang bana, wala malutuig lalamian ng pagkaon, kay limtanon na si misis. Pahin naman, mister, si misis o Santon Plus Coffee Mix. Aron nga mas dali siyang makahinomdom sa mga nanglabay siyang kinabuhi. Grabe naman yan.
10: Happy birthday!
2: Lahir naman ako na mga katropa. Anyway, ang Santon Plus Coffee Mix katropa, pakusgo niya ang imuhang cognitive function. Aron nga paspas kang makahinumdum sa mga angay ni mong hinumduman. Og usasab katropa ang Santon Plus Coffee Mix nga mo paalim sa mga nagadaiyang mga hubag-hubag. Tungod kay ang Santon Plus Coffee Mix, taas ang content nga isoflavones og mo control sa mga hormones. Santon Plus Coffee Mix, mapalit na sa mga parmasyang butika sa Tibok, Pilipinas.
7: Balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
2: At ang sayron katropa ang mga detalye sa balitang nasyonal nanukat gikan sa XFM Mega Manila.
7: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
11: Balita.
12: Sa detalye ng mga balita, mga katropa, nagsilbing game changer si Senator Cheese Escudero sa naganap na balasahan sa liderato ng Senado kahapon matapos nitong iwan ang kampo ni Senator Alan Peter Cayetano upang sumama sa hanay ni Senator Sherwin Gatchalian. Ang biglang pagdalo ni Escudero sa plenaryo ang naging susi upang mabuo ang kinakailangang quorum para maituloy ang sesyon. Nauna ng binalak, idaos ng grupo ni Gatchalian dahil sa tatlong sunod-sunod na araw na pagliban ni Cayetano at ng kanyang mga kaalyado. Dahil sa ginawang akbang ni Escudero, tuluyang nabasag ang tinaguriang Brave 13 ni Cayetano na may 10 member present na lamang. Ang pagbaliktad ni Escudero ang nagbigay daan sa pagpapatalsik sa mga dating pinuno ng komite at sa pagpapatibay ng bagong lineup sa Senado.
11: Express Balita. Express Balita.
12: Binatikos naman ni Senator Cheese Escudero ang matinding bangayan sa pagitan ng mayorya at minorya sa Senado na tinawag niyang hindi katanggap-tanggap dahil sa pagparalisa sa kakayahan ng institusyon na magsilbi sa bayan. Sa kanyang surpresa ang pagdalo sa plenary session kahapon, nilinaw ng senador na hindi siya pumanig sa anumang grupo kundi tumindig siya para sa kapakanan ng bansa at ng saligang batas. Pinagdiinan ni Escudero na sa panahon ng matinding krisis sa politika, dapat unahin ng mga mambabatas ang kanilang tungkulin sa halip na personal na katapatan sa mga alyansa o personalidad.
11: Express Balita! Express Balita!
12: Sa kaugnay namang balita, dahil sa pagsulpot kahapon ni Senador Chiz Escudero, nagkaroon muli ng kudeta o balasahan sa liderato ng Senado kung saan itinalaga si Senator Sherwin Gatchalian bilang bagong Senate President pro tempore at acting Senate President upang pamunuan ng mataas ng kapulungan. Ipinagtanggol ni Gatchalian ang desisyon ng bagong mayorya na buksan ang plenary session kahit wala ang iba pang miyembro, kung saan ipinaliwanag niyang napilitan silang kumilos dahil sa tatlong sunod-sunod na araw na hindi pagsipot ni Senator Alan Peter Cayetano. Ayon kay Gatchalian, matapos mag-adjourn ang Senado noong May 26, nakatakda sanang magbalik ang sesyon noong Lunes at Martes. Ngunit bigong magpakita si Cayetano sa dalawang pagkakataong ito hanggang sa muli nitong pagliban kahapon. Matapos maideklara ang quorum sa pagdating ni Senator Chiz Escudero, pinamunuan ni Gatchalian ang paghalal sa mga bagong pinuno ng mga pangunahing komite bago nagsinide adjournment ng kapulungan.
11: Express Balita!
7: Express Balita!
11: Express Balita sa Buntag!
7: Express Balita sa Buntag!
2: Oras mga katropa, alas 6:23 na sa Buntag. O karon sa detalye na sa Balitang International.
11: Balita sa International!
7: Balita sa International!
2: Detalye sa Balitang International, hatod ka nato kini sa Vision X Plus of Gel Capsule. Katro parang nga makita og maabot ang ato ang mga ambisyon, dapat din ang permiti ato ang vision. Inamda adlo-adlo og Vision X Plus of Gel Capsule.
11: Express, balita sa bunta. Express, balita sa bunta.
2: Gibantayan karon sa mga health authorities sa Brazil ang duha ka mga pasyente nga posibleng aduna Ebola infection sa mga syudad sa Sao Paulo o Rio de Janeiro. Taliwala sa kabalaka nga posibleng pagkalat sa virus gikan sa Central Africa ngadto na sa ubang mga nasod. Sumala pa sa mga otoridad, usa ka 37 anyos nga lalaki nga taga Democratic Republic of Congo ang nakasinati matud pa og hilanat o gilayon nga gi-isolate isip suspected Ebola case. Bisan pa og negatibo ang unang laboratory test alang sa Ebola virus, gibalayon gihapon ang iyang pagmonitor o gi-isolate isip usa ka espesyal nga mga ngadto sa usa ka espesyal nga pasilidad para sa mga makatakod nga sakit isip paglikay o pagpangandam. Samtang sa Rio de Janeiro, usa-usab ka lalaki nga gikan sa Uganda ang gipailalom karon sa safety protocol man makasinati og mga sintomas sa manalabang sa ubo, pagpangurog og kalibanga. Matod pa sa mga opisyal, positibo kini sa malaria apan nagpadayon ang gihapon ang imbestigasyon aron hingpit nga masiguro nga walay siya Ebola virus og aron malikayan ang posibleng hulga sa maong sakit sa nasod.
11: Express Balita sa Buntag.
7: Sa Buntag.
2: Oras katropa, alas 6:24 na sa Buntag.
11: Balitang Sports. Balita sa Sports. Balitang Sports. Balita sa Sports.
2: Detalye karon sa Balitang Sports, mga katropa, hatod kanato kini sa Turbo. Ang Turbo katropa, dili lamang kini siya pangkama kundi pang sports pa. Sa mga mister nga dinagayo makahimo sa pag apil-apil sa natad sa sports, kay Luya na ang tuhod. Nya Luya pag ganay ka Mrs. Luya pag istuhod. Nako, inumi ka na Mr. Og Turbo, 30 minutos una ka di amusalang sa imuhang gitawag. Og mga dua sa kama og dua sa tawag aning sa court. Turbo, mapalit na sa mga parmasyag butika nationwide.
11: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
2: Usa ka dakong balita ang niuyog sa Philippine Basketball o Philippine Basketball Association called PBA. Human opisyal nga gibalhin si Jerick Hanmisi ngadto sa San Miguel Beermen human sa iyang impresibo nga performance sa miaging kampanya. Si Hanmisi nga naila isip usa ka labing kusgan nga shooter sa liga nahimong dakong hinungdan sa pagpakusog sa iyang kupunan pinaagi sa taas nga scoring output og lig-on nga depensa. Gilawman nga makatabang pag-ayo ang nasangpit nga basketbolista sa Beermen nga magpadayon ang pagbaligon sa ilang lineup alang sa umaabot nga mga komprehensiya. Ang maong trade giila sa daghang basketball analyst isip usa ka dakong pagbaligon sa kampo sa San Miguel nga nagtinguha nga makabalik sa ibabaw sa kompetisyon. Sa kasamtangan, daghan mga fans ang nagpaabot kung unsay mahimong epekto sa pag-abot ni Hanmisi sa Beermen o kung unsaon niya pagdugang sa kusog sa opensa sa kupunan nga gipanguluhan ni Junmar Fajardo.
11: Balita Sports. Balita sa Sports.
2: Oras katropa, alas 6:26 na sa Buntag.
11: Showbiz News. Showbiz Balita.
2: Detalye sa balitang showbiz, mga katropa, hatod ka nato kini sa Clear Skin Beauty Soap. Ang Clear Skin Beauty Soap, mga katropa, dapis kini siyang inusnos, no? Sa mga medyo lagumon, medyo dag-o, mga pamanid, sa mga misis, o sa mga palangga. Ada kun tabang kining herbal nga sabon. Aron nga makabaton kay modek aya ay piskay nga pamanita daw sama sa bye-bye Boracay. Mag Clear Skin Beauty Soap na mga katropa. Sa headline, ang Oscar-winning Star Wars editor Marcia Lucas mipanaw na katropa sa edad nga 80. Atong sayron pinagi sa tong showbiz correspondent Inday Erica.
13: Showbiz news. Showbiz balita.
14: Yes, maayong buntag mga maring o bangon lang mga marites. Ay maring, may init nga balita o makasulubon nga balita mga maring. Ay, ipanaw na ang Oscar-winning film editor sa Star Wars nga si Marcia Lucas sa edad nga 80. Gikumpirma kayo sa iyang pamilya nga namatay siya tungod sa metastatic cancer sa iyang paminimalay sa Rancho Mirage, California. Ikasal si Marcia sa Star Wars creator nga si George Lucas sa panahon nga gihimo ang unang pelikula sa franchise. Nakadaog po siya og Academy Award niya atong tuig 1977 para sa Best Film Editing sa Star Wars A New Hope. Nataw si Marcia mga maring no, sa Modesto, California niya atong 1945. O kung asa ng sugod, isip a film librarian o librarian sa wala pa na himong film editor sa Hollywood. Nakatabang usab siya sa mga pelikula ni Martin Scorsese sama sa Alice Doesn't Live Here Anymore, Taxi Driver o New York, New York. May balik siya sa Star Wars o nakauban ang The Empire Strikes Back itong 1980 o Return of the Jedi itong 1983. Og bakit ang mga maring ato ang showbiz balita today. Ako nis maring Inday Erica dili gwapa dili mestesa. Apan ayo kopyan sa basig mapuhon maako na ka bye.
13: Showbiz news. Showbiz balita.
2: Teka salamat maring Inday Erica sa detalye sa report. Ay nako mga pare, ingana magid siguro na no kay wala magi forever aning kalibutan na ni. At least man lang kanang mapanaw sa edad nga 80, sakto na kay na siya. Sakto na kay na siya sinta. Ah, regalo na nang mo apot kag senior citizen sa panahon karon. Nga grabe na ka kuan, grabe ka crisis. Anya grabe pud ka mga dili na healthy mga pagkaon mga pare. But anyway, yeah, kung na mumpanaw, at least malandod na nahimo nga mga kaayuhan sa ito ang katilingban. Oras, katropa, alas 6:30 na sa buntag.
13: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
2: Good morning sa mga nagtanaw sa YouTube o sa Facebook Live. Huwag mo kato, katropa, naglangkob sa mga balita karong adlaw nga Webes, Hunyo 4, 2026. Mga balita nga hatod ka nato sa mga produktong gigama sa Yes to Health. Dagon tabang kini mga pare, aron nga mamintinar ang kahimsog sa ito ang mga paglawasa. Ato ang sparring partner sa technical side, katropang Gabalas. Ato ang station manager, katropang Arnel Cortez. Ato ang general manager, katropang Edwin Garing. Ay kimughawa mga pare, musunod na ang programang Bullseye. Ato makauban si Arnel Cortez. Alas na kayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Lars Sanyol, o kini ang Express. Balita sa buntag.
13: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
15: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan. Sa balita, dili ka mabiya. Dinhi sa XFM. XFM. Express, balita.
16: Hay, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hagbayrang nilayas. Ano? Exciting?
17: XFM.
16: Exciting.
17: XFM.
18: XFM. Bush abo, magpakiloko sa hubay be.
19: O sige lo.
17: Ibutang ang sinako sa timbangan.
18: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
19: Bato gud taon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
17: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
20: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
21: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments og customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
22: Punta kayo na niya, takaroon din sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon, niya, nga biglan o nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nga kagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
23: Gwapo. Sinaong taon tingga sa bunga?
22: Ya, unsa may mga kasturiya sa uban nga wapag kagamit?
23: Kung kuan mga silingan ko din nga gamit ng foliar, magamit ka mo Crop Gold.
22: Kaya dagan nga, salamat.
24: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
22: Karon nga, nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may mong maistorya, ana, bahin nga sa imong harvest?
25: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest, tungkol sa Crop Gold.
22: Kaya uban pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
25: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungkol sa Crop Gold.
26: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
21: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
0: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
3: The Secret of Health. Sagtod Blasco.
4: Ako si Don, sa kamaestra. Magka-ulcer ko. Nag-research ko unsay maayo ug nigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duha ka semana. Ako na jud kaayong kausmanan, dili na mo sakit ang akong kuto-kuto.
3: Sagtod Blasco. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
1: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya wala na pud siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa diay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit? Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan, hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
3: The Secret of Health.
5: Vision X Plus user, atong paminawon.
6: Ako si Martin usa ka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pag-welder, medyo naa na koy problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang lagid ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: The Secret of Health.
1: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
3: The Secret of Health.
5: Zanthon Plus Coffee Mix User.
9: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos, naa na ko'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga ako nga tilawa, Zanthon Plus Coffee Mix jud ko niya. Ug dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiangkia. Archie DI ni taga-Panabo office worker.
5: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zanthon Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa.
2: mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: The Secret of Health.
1: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilio nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Magsantun Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
7: The Secret of Health.
1: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
7: The Secret of Health.
1: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
21: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
16: Uy, ang pagani, mura nagyuk, asawa o ginastahan. Nakakaig mga bawal, bawal rin, bawal dito. Nya nga no, exciting? Exciting!
8: XFM.
16: Ka-exciting, oy! Eh?

adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: Bullseye.
1: Good morning, friends. Sige lang, kumusta ang maing buntag kaninyo, tanan mga katropa. Welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome. Welcome mga igalas, tubag para gumanuman sa tulumanong Bullseye.
2: Bullseye. Kauban si katropang Arnel Cortez.
1: Bullseye. Adlaw karon mga igala nga Webes Pizza 4 na sa bulan mga higala sa Hunyo 2029. Ang utana ka nga ngayon 2029 naman katropang Arnel. How I wish mga higala nga 2029 na. Meaning bag-o na mga higala ang presidente. Yeah, di na tamuagig susama ni ini karon may gala nga yugto sa atong kasaysayan sa Pilipinas nga halos kitang tanan nakatutok unsay nahitabo sa Senado dati o bantay pakialam na nila. Karon mga katropa, sus, Ginoo ko. Hapit na mga higala ang Independence Day unya ang mensahe mga higala sa kalayaan. Unay ginaingon lagi ni Rizal sa una. No, nga mag-unsa man ang kagawasan kung ang nanaog-daog ang gidaog-daog karon o na po'y mangdaog-daog pohon o na nahitabo sa mga Pilipino. Kay ang pinaka-ligo na itong kaaway ang ato o yung kaugalingon. Alas 6:51 na may kalantag na sa itong bagpanag umanuan. Welcome, welcome, welcome, welcome! Dayon kamo mga igala sa atong tulumanon ang Bullseye. Sa makausap pa mga igala adlaw karong Webes Pizza. Pizza 4 na mga igala sa bulan sa Hunyo, tuig 2026. Ako inyong kauban gyapon sa ngan mga igala sa kinatibuk ang puwersa sa XFM Network Philippines. Okay, manusap mga igala sa 107.1 XFM Tagum. Ako si Katropang Arnel Cortez.
2: Bullseye. Kauban si katropang Arnel Cortez.
1: Bullseye. Pagkuyog ta mga higala hangtod alas 9 ang tagnas bunda kay Webes mangkaroon na alas magtunol kaninyo mga katropa sa labas ng mga katikaran. Mga balita isyu gisgutanan na mga katropa din ikaw o ako ikso na doon ay dakong kalambigitan.
0: Bullseye. Bullseye.
1: Inubanan usap mga higala sa atong pagpangapi. Atong kauban karon mga higala ang Santon Gold Coffee Mix. Mga katropa, ato ang akining kaabag sa pagmatas buntag, sa ato mga higalang pagpanikaisikay, o sa ato mga higalang pagbangon, o sa atong pagpadayon sa unahan, dili mga higala ning atong kinabuhi.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Alas 6:53 na may higalang dagna sa atong tulumanon, ing tulumanong Bullseye!
0: Bullseye!
1: Apan sa dili pa mga higalas pag-aginod nato sa unahan sa paghitsgot mga katropa nining labas ng mga katikaran labi na ni mga panghitabo sa atong nasod karon mga panahuna. Kung titas pagtunol usa sa atong mainiton nga pagpanimbaya sa atong mga pinalangga o suking tigpaminawan labi na gyud sa atong mga katropa din hi may galas dakbayan sa Tagum. Good morning.
0: Good morning.
1: Ato mga katropa diri sa Davao del Norte.
0: Good morning.
1: Dito lang usa nako usa-usahon para dire-diretso ta karon. Ayong buntag po sa atong mga katropa dini mga igala sa Lalawigan sa Davao de Oro. Dini mga igala sa Davao Oriental. Dini mga katropa sa Davao City. Mga katropa na to mga igala diri sa kining Agusan del Sur, Bukidnon. Og mga katropa na to mga igala sa Kabisayan og ubang bahin sa Mindanao. Ayong pagbalikay sikay kaninyong tanan.
0: Ito
1: mga katropa abroad, ang ato mga subscribers sa atong YouTube channel. Kumusta ka mo mga higala ning tagna sa morning?
0: Bullseye! Bullseye!
1: Alas 6:54 na ang tagnas buntag. Mayong pagpaminaw at sa ning panimbayaon mga higala. Ining ato baga pinalagaw sukid di maminawan. Silang Jonas de Guzman, Josephine Sibunga Salveron Palconete.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Si Jaime Balili mayong buntag.
0: Good morning!
1: Angel Bert Lopez Ungon, si Tatsuki di sa may bangkiruhan. Napagyabog ang bangkiruhan karon Tats. Kumusta mga kanya Tats? Ipalanog daw one time ng atong tingog di Tats. O diya, videohi na yun. Kanang maglagubo di sa bangkiruhan. Namating nga sila nga, asa manigikan? Alayo, kuno ko di Tats. Kumusta mga kanya Tats? Si Jun Jampon, Sir Attorney. Naunsa na po na. Nagkadugay Nagkagwapo naman ka, mura naman kag si Camario Asintado. Alayo ra kay tato. Di man ni Asintado atong tirada, kining hiwi-hiwi ra man ni. Nayatis naman ni Senado Attorney. Ay lagi si Attorney ba kay nagplano na ba yako di na kumiskwela. Ay ningon ba yatong among professor nga kay bawo mag-unsa ninyong gisudlan? Huna na ba yako mag-uma na lang? Eh kapoy kay may gala magsigun na huna aning Pilipinas. No? Renny Lee Capillo, good morning sir Arnel from Malanga, Sambuanga, Sibugay.
0: Good morning.
1: No, si Jun Jampon. Kuya Pan, pila ka adlaw ra si Caetano nga nahimong SP Luoyas, Pilipinas.
0: Good morning.
1: Robilin Bilyosino, morning idol, attorney guwapo na attorney na saan? Ay. Ayan na lagi mo ko ninyong tawagag attorney kay dili ko abogado, masuko ang taga IBP ana. Katropang Arnel lang. Attorney kay ba? Ulawan ta na. Oh. Besides sa di ta abogado. Oh. Pwede ra nang kuan ka nang kanang katropang Arnel ra. Bye, dol. Kana ba? Wala okay kayo. Ano mga attorney diyan? Si Don Jampo na siya kahapit ng Independence Day pero wala man tay kagawasan gihapon kay magpaulipon man gihapon tas dayuhan wa ma ha? Wa mauba o oh, sari mag-ampo na lang kanus matigbak na kanus pa una pa na mga katropa dugay pa na kay magpa-stem cell man na sila masakit dugay na sila ari tas YouTube ari sa despicas mga igalas Facebook si Richard Ibanez good morning idol nakaanha na jud ko dira akong na oh yes si Richard katong taga Rojas Boulevard. No, nga naminaw karon di mga igalas Davao City. May buntag ninyo diya, Chard, Richard Ibanez o kaubanan to mga pinaka-idol na kong mga bata nga na misita diri mga igalas sa atong istasyon diri sa Dakbayan sa Tagum. No, mayong buntag ka ninyong tanan diha. Og videohin agad ng inyong TV dihang naglanog. No, diha sa may Rojas. Ato na ang hatagag pagtagad. No? Kinahan kayo ana mga katropa. Si Hinaro Solas, morning sir Arnel from Brisbane, Australia. Good morning, thank you.
0: Good morning.
1: Ano ba kana mga sir lang ba sir? Noy, pwede ra nang Noy call. Cool. Lima na no. Noy, ano ba? Mahaw. Pingping Tanchado Montesilio. Good morning sir. Unsa may balita karon nga maayo? Wa say balitang maayo ro no. Kanira gyud mga igalang Senado atong atgan kay LSGs mag Blue Ribbon Committee hearing man daw maigala ang kining grupo nila kay Tano. Unya kay naa na may usa ka Blue Ribbon. Ngano magilog man sila ng blue nga pwede man maigala ng red?
3: Pinawa.
1: Red Ribbon na lang ng imuha Erwin ay napagilog anang blue. Pwede man ka sa Red Ribbon siguro? Red Ribbon Committee. Ayan na ng Blue Ribbon Committee kay naa na man si kuan diha si Ligarda unya. Sa subcommittee si kaning Marculita. Kapihan tani Santon Gold. Bekay mo robo action matag kalimot mga igala. Be. Ah, pagkalami mga katropa Santon Gold Coffee Mix. Mapalit na sa mga butika ha. Mayong buntag kanimo katropang Arnel. Sa amo sa laa kada hapon, kusog ang ulan, buntag init. Sa Tagum, musta man ulan ba pod katropang Arnel? Usahay, muulan o gabi eh. Usahay sa dua. Pero buntag, mga katropa, init yun. Si Gigi Aluit. Idol, good morning. Ma-stress ta sa Senado ron? Ayaw mo pagpa-stress. Isto lang. Ayaw ng stress. Isto. Si Rebecca Policios, mayong buntag.
0: Good morning!
1: Iyos siya nga, good morning. Please ko shout out sa akong mamagpapa nga si Delia Policios o Pedro Policios from Carmen, Bohol. Good morning!
0: Good morning!
1: Si Hinaro Solas, mayong buntag from Australia. Langga Vlogger from Dipolog City, Sambuanga del Norte.
0: Good morning!
1: Resto Toto Dilayasan, mayong buntag. si Robilin Biliosino, idol, kumbati na po. Yes.
0: Good morning.
1: Si John Diampon, Jaime Balili, si Eugene Uyangurin. Ang Hudas, ikaw ba naman, makulong ka, maiiwan ang asawa mo. Oh. Lisod pod, lainay mamintana, guwapa ba ya? Ayaw, pod. Oh, si Buboy Fernando, good morning, ka-XFM, Sir Arnel, from mainit na Buduran, Davao de Oro. Bro Milan Ulog, sa ato pa, kay walat mangkabot og 13, illegal to attorney na po. Daya lagi ko niyong tawagang attorney lagi. Kaya makasabaan ta na mga katropa. Idol lang, dol. Katropang Arnel. Kaya na, pinaka the best na na. Galicano, Tim-Tim. Karupa. Oh, okay na po na. Karupa. Watching from Sawata, Davao del Norte.
0: Good morning.
1: Nagbuntang sa mga taga-Sawata. Oh, labinas pamilyang timbal diha. AG Calis, mayong abundag, din mga higala sa Tundak Bayan sa Tagum. Good morning, Congressman Arnel, atua. Sa kung saan nalain yung ihingan ako, ha. Pa-shout out sa akong mama o papa nga naminaw ron sa imuang bulls ay samtang naginom og Santon Gold Coffee Mix. Shout out po sa akong sa Rosalinda Clan, sa Maragusan og sa Calis Clan, diri sa may Purukbay sa Tagum City. Salamat kong Arnel. Bungot sa ito'y. Pobring kajaming, good morning Sir Arnel. Ang Senado murar-dulag chess nga paycheck sa horse dili jud madepensahan. Mao nga si Escudero na namati judge minority. Ang problema ron og ang kininapod mga igalang pikas katong ni Tambong gahapon, sila na say di mo pakita ron. Nayabag na gyud ni mga igalang kalakiha. Marites Ribbon Committee dapat kang tulpo. Oh, Dato Jerry Sisbino bullseye na pod. Ahuman na deskidong. Ahuman na klase 7 na.
2: Bullseye.
1: November kasok mayong buntag. Shoutout me Dries RTU kay Nanay Linda Loli, good morning. May buntag Leopoldo Safra Pardillo, good morning. Kadropa Arnel, nakita man ako to si Bato na nag-vlogs, ayaw to, iay to. Richard Ibanez, mayong morning. Merlin Donato, may buntag dito sa YouTube kay ato ni ba, ginoo ko.
0: Bullseye.
1: Makalimta na to nito kay YouTube nga naminaw ron. Si Toto Katropa, may buntag daw.
0: Good morning.
1: Si Mr. Opinion, 5591, magandang umaga, Dol. Good morning.
0: Good morning.
1: Jesse Lozarito, good morning, Dol. From Proxiete, Kabakungan, Abunduran, Davao de Oro.
0: Good morning.
1: Si Richard Arganda, may buntag, Sir Arnel, gubot unya, gubot na unya. Mayon ta, mga people's power para matuldo ka ng ila kabulastugan. Mga tut! Sila, klaro kayo, cover up. Reynaldo Alejandrino, maayong buntag, katropang Arnel. Pa-shoutout sa Castro family, Barangay Putatan, Muntinlupa City, NCR. Magandang umaga sa inyo dyan, maayong buntag. Josefina Tapakal, maayong buntag. Jocelyn Tipon, Annabel Tubias, yes, may Paranaque.
0: Good morning.
1: Si Arturo Canoy, good morning, Davao del Norte, sir. Buangon man jud ning mga halangdong senador. Mga dukirok. Si Darrell Tanggale, maayong buntag, way ayo na jud ang panggobyerno aron. Kay nagbuot magbuot-buot naman. Oh, John 10:28. Birahi ka trobang Arnel kay daghan kayo og mga panghitabo. Oy, natulog lang ta pag mata perti namang gubuta. Flores Pina Cabalfin, good morning Sir Arnel. Naglagot jud ko sa minority, nagbuot-buot jud sa Senado. O tsaka ay mahitabo niya. JR Oy, nakita ni mo post ni Irisi Boss sa FB, iyagi question ang quorum kay allowed man dahil sa kamera ang online voting. O, niya, magayon lang pabutaron sila kuan. Abi ni mo sa kamera, pwede ka i-text ra. Kana naa sila magayagalay para sa itong kang Kiko Barsaga. O, pila ra may present ato? Huwag kabot 200. Pero ko ba ni pabor, igura ni text. O, muna ginaigod may gala, mura ragi text. O, good morning, attorney Nasat. Shout out sa akong papa and friend from Panabo, kusog kayon, minaw ni mo. Salamat kayo niya, no? Papa Efren daw. Kasi may pang-apelidong Efren. Efren Bata Reyes. Koreanong Ilason. Mayong buntag diha. Badiha. Mayong buntag, Boss Arnel. Exciting mi unya mag-hearing na George Marcoleta with 18 Brave Marines. Na ingon ba yung stulpo nga? Pwede man daw niya pa kada tong 18 Marines ko, no? Paisnakon lang daw. Kabuang. Miguelito. Good morning, boss. Ma-shout out naman dyan watching from Hong Kong. Good morning.
0: Good morning.
1: Diyoscoro Brizo. May buntag at tropang Arnel. Naghimo na saglakang ang mga kampish. Demonyo. Pagyod, bisang illegal. Buhaton, tungod sa kahadlok. Ambot o sa bahitabo o niya. Nag-tridor na pod. Oh, hadlok si Chis. Hadlok sa iyang kaso. Naman na siya statement at itong basaho na iyang statement o niya maghigala. Abel Manlangit. Good morning, watching from Dipolog City. Naunsa naman ang atong panggobyerno karon? May pag-asa ba kaha atong nasod dili kaha ni masamo?
2: Bullseye! Bullseye!
1: Kevin Saipan, mayong buntag dol, watching here. Compostela, Davao de Oro.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Shirley Liagas, mayong buntag. Sir Arnel, gubot na Pilipinas. Ingon nako si igno nako si Pastor Dila nga tunaon na ang Senado. Daghan ang mga dibil. Watching from Taiwan.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Ah, si Boy Tila. Dila naman hinoon. Oh, si Janos Ismael Damasco. Good morning, Dol. Kumbate na pod. Ayo-ayo, Dol, from Sumilaw, Bukidnon. Salamat kaayo.
0: Good morning!
1: Lefran Wangkanusa. Morning, Sir Arnel. Uy, si Ma'am Lilia galing ni. Dili na jud masabot ang panggobyerno ni PBBM. Magbuot-buot naman ang Congress og ang minority sa mga senador na unsa naman eh. Gina Schaefer, katakot baka di makapasok ang majority senators laban lang SP Cayetano.
0: Good morning.
1: Adam Desilio, dapat lang namulihok na si SC kabahin sa gibuhat sa mga uplok nga senador nga dili kabalo mo badbad sa konstitusyon.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Ilang kanunay magigalagi.

0: Pukon, naglanog-lanog ka diri sa amuha unsa maning mga senador. Wala na magkabalos balaod. Shout out sa akong asawa nga si Susana Rosal.
1: Good morning!
0: Si Lani Waga, magpanglagot na yun ko sa minority sir Arnel kung pwede pa lang tinuod ding barang. Eman Moreno, makigsumbagay ko sa mga senador. Kasamok ba ni nila? Sila manunta na sa taas ka posisyon, mga... alam mo, palabi niya ka-stress, no? Alam mo, palabi ka-stress. Tungod sa maleta, buhaton jud nila tanan, bisag klaro na kaayo ang bendalo, ang pangutana, asa man tadangop ani, para mabalik ang hanay sa tanan. Giop na gani ni Erwin ihang comment section para di na mumukomment. Hasta po si Subirin, ang op na karong comment section niya. Mga katropa. Rolly Racho, good morning, Sir Arnel. Na-stress ko nagtanaw sa naitabo sa Senado. May pagbagkapi na lang kong Santon Gold Coffee. Kana, pinaka-relax na.
1: Good morning.
0: Kaya salamat si Dagroom. Idol nga nung kawatan man ng mga tulpo brothers. Sa kukaibaw, ana, murag paminaw na to si Iyang Igso o si Bitag. Oh. Glenn Ongoria, kisabay ni Adre. Anyway, may galalas sa 7-9 na. Agatag nas buntag. Dinita bagay galas sa Tubag-Ampos Bullseye para makaaginot na sa unahan mga katropag baiskutan na nato. Hindi may galalag unaga mga katikaran karong adlawa mga katropag.

0: tropang Armel Cortez.
1: Hinamdami ka nun ay mga katropang ang daotan mo sanay. Tumikan kay ikaw nga dunay mahimong maayo. Dunay mahimong tarong ng iugpos lamang.
0: Pusay. Kauban si katropang Armel Cortez.
1: Pusay. Sama ka sa pay, gala gumusta og maing bunda, ganinyon tanan. Welcome, may gala sa itong lainasan ng edisyon sa Dulumanong. Bullseye! Bullseye! Kabisaya anog Mindanao. Uban ko, mga katropa, hangtod alas 9 bunda, alas pagbat-bat, may gala sa mga pangitabo

0: Nasod, inabaga na nga itong programa magaigala sa itong Santon Gold o Santon Plus Gold. Ang food supplement for healthy body and stronger immunity. Aron nga di mo mga HB diha. Aron di mo mga igala may high blood diyas panghitabo. Pag tumar mo daan og Santon Gold Coffee Mix. Santon Plus Gold. Kinig kapsula mga igala nga dunay mangosteen. Ampalaya, malunggay, garlic og spirulina mga kaigsunan. Kining spirulina, mo ni mga igala ay tanom. Nga doon ay kapasidad niya hatagan ang atong lawas mga igala nga makabaton og kanabang capacity nga maka-adjust sa bisan unsa man mga galang mga panghitabo o baka mga gala mga foreign invaders musod mga gala sa atong lawas. Tumara, mintinara mga gala ang Santon Plus Gold. Mapalit ka na mga gala sa nagunang butika sa inyong lugar nationwide.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Alas 7:14 na mga higalan Dagnas Buntag. Nandirita ka ron mga katropa sa ato gisgutanan di na tamaglangan. Kay para taas-taas tag oras, maing buntag ninyo Dilia Baliroso, Duran, no? Maing buntag, morning XFM Nyans. Working daily routine na jod, pamahaw. Salamat kayo.
2: Good morning!
0: Si Kuya Toto Villanoy, mamigo ko na halin sa Kit Williams, Katalunan, Pequeño, Davao City. Mayan nga, agasin mo na kuya to. Halong-halong ka kuya to. Ann Mendres, Idol Arnel, gisapot na kayo ko. Lami, lambahon ang dagway ni Tulpo. Kahadlok, hadlok ma-investigate kawatan gyud ay. Siya, tinuod kay magbabagman. Nakapamalikas na itong katropa din. Ayos siya kay... Bago para bata nag-ampo in town, mga higala. Sige. Charlie Rimadabia. Good morning, katropang Arnel. Di taangay ma-stress sa mga panghitabo sa Senado. Kada bitaw na adiha ng mga kawatan sa gobyerno, ma-stress ba di ay na sila? Wala, oy. Ang angay na tong buhaton isip Kristuanon, itugya na tos ginooning tanan. Pero, Charlie, murag gisugo na sa tas ginooning ang manglihok. Kay, murag wasay mahitabuan niya itong nasod og... magtungok na ta. Saman, manguyog mo. Mga dutag Manila. Mungi na po na basig mamino ron si Kuan. Mungi mamino ron si Kistawag Nini. Matibag nga. Inciting to sedition yan. Lo ni mo. Ang sabi ko naman, pumunta lang kami ng Manila. Imalay mo ba? Pumunta lang kami ng Ocean Park. Alas 7:16 na, mga igalan, Dagnas sa morning. Adi kita maglangan, mga katropa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Dinhita, mga katropas, panghitabo kagahapon. Gumikan kay, mainiabot! No? Merong dumating na tinawag nilang game changer, mga katropa.
1: Bullseye!
0: Miabot si Senador Chis Escudero and with a statement, mga higala, nga, asa ganito iya hanga ipakita tong kuan gab katong pag-abot na ni Agab nga gipalakpakan si Agab the first video kanang topic 1 ako tulo ka video yata na no the first video kanang pag-abot niya nga grabing kalipay kagahapon karon na okay wala na headline ni diretso na ta kuan gelas tuy bira ta ko tobron no ato ba mina atong tanawon mga katropa kagilipalakpakan man siya mo ni awa. Gialirungan siya, gigakos siya mga igala, niduol ang duha ka tulpo. No, niduol ambot ang tulo ka tulpo mga igala, kini mga tulpo og hurot na ba ni sila mga igala nagkuyog sa usa ka kausa. Napaba si Mon Tulfo. Usaban kuan kini bang ka kuan ka ani nga nanguyon ka ani hinimuan sa imong mga igsuot. Muna yung pag-abot, mga higala ni Chis. So pag-abot niya, perteng lipaya po, siguro na ginaingon ni Erwin nga na ay isa, mga higala nga, mo tumbling. No? Pero matod pa ni Chis Escudero nga, dili man ang pag-tumbling iya. Kay wakman kuno siya gidapigan in the first place. Di isan kuno siya majority, di isan kuno siya mga higala minority. Karon.
1: Bullseye!
0: Karon na lagi.
1: Bullseye!
0: Now, sunod ni ini mga katropa, maunin ang mga panghitabo. Palihog ko ikadawang video.
1: XFM Katropa.
3: Sir Presiding Officer, I move that we proceed with the election of the Senate President Pro Tem
2: Is there any objection? Hearing none, motion is carried.
3: I hereby move and nominate Senator Sherwin Gatchalian as the Senate President pro tempore.
2: Is there any objection?
4: Seconded.
2: Duly seconded. The motion is approved. Thank you, dear colleagues. Majority Leader.
3: Mr. Presiding Officer, I move that we elect Senator Juan Miguel Subiri as Chairman of the Committee on Rules.
2: Is there any objection? Duly seconded. The motion is approved.
5: Thank you very much, my dear colleagues. My dear colleagues, I move that we proceed with the oath-taking of the Senate President pro tempore. I so move. And we will ask Senator Soto, the most senior member of this chamber, to proceed with the oath to our new Senate President pro tem.
0: Sila sila na lang, no?
6: Oi. Position of Senate President pro tempore.
2: The position of Senate President pro tempore.
6: I hereby solemnly swear.
2: Hereby solemnly swear.
6: That I will well and faithfully discharge.
2: That I will well and faithfully discharge.
6: To the best of my ability.
2: To the best of my ability.
6: The duties of my present position.
2: The duties of my present position.
6: And of all others.
2: Of all others.
6: I may hereafter hold.
2: I may hereafter hold.
6: Under the Republic of the Philippines.
2: Under the Republic.
6: That I will support and defend the Constitution
2: of the Philippines.
6: That I will obey the laws, legal orders, and
2: obey the laws, legal orders,
6: and decrees promulgated by the duly constituted authorities.
2: Promulgated by the duly constituted authorities.
6: And maintain true faith and allegiance to the Republic of the Philippines.
2: Maintain true faith and allegiance to the Republic.
6: And that I impose this obligation upon myself voluntarily.
2: And impose this obligation upon myself voluntarily.
6: Without mental reservation.
2: Without mental reservation.
6: For the purpose of
2: the nation.
6: So help me God.
2: Thank you, sir. Thank you.
5: Congratulations.
0: So, Bonnie, nahog na nig unay-unay na lang. Pero ang pinaka unod sa pangutana karon sa katawhan, the 12 mga katropa, 11 plus 1 with Jesus Escudero, nag-claim sila nga legal. No, ang ilang mga higalang kining pagboto kang Sherwin Gatchalian isip Senate President pro tempore or ato na lang tawagon mga higalang acting Senate President. No? Gina-question karon ang legality. Actually, mga higala, nanawag ko kuan kining ini mga eksperto ba kay ako ma-pressure ko anang attorney ninyo ano magsige mog tawag anang attorney kay lisod ka ining butanga mga higala crucial kaayo ni yes adunay jurisprudence dunay precedence mga higala nga naitabo sa Senado as early as 1949 February 21 1949. And that is the case nga gitawag nila magahigala og Avelino versus Cuenco.
1: Bullseye! Bullseye!
0: No? Kundiin, gi-establishar sa una magahigala, gi-establishar o sa pangutana, aduna ba'y pwede na ba, pwede bang mag-apil-apil no? Ang Korte Suprema or the Judiciary sa panghitabo karon sa Senado o I mean panghitabo niadtong kasuha sa Senado no na establish to bagay galang actually kung isgutan ang mga labinas pag-elect sa leader no wala ilabot ang Korte Suprema o wala ilabot ang judiciary diya may gala kay ang Senado na sila'y katungod sa pagpili given bagay gala the independence of the branch of the government no now pero kung naay legal question, may gigala sa pagpili, diya musulod ang balaod o diya musulod ang atong judiciary. Ganun man, both sides are claiming nga tama sila. Well, somebody has to stand and say, ikaw ang tama, ikaw ang mali. So, kinsa karon ang mupataliwa? Of course, mga gigala, sa atong kasus Pilipinas, ang atong Korte Suprema. Muna ay tabo, may gigala kuno lagi sa Avelino versus Cuenco. Karon, Napoy precedence ani in 2012, mga katropa. Kaya ilang manggungitan aw, no? Ang legality ani, quorum ba sila? No? Kay ang Senado, makaproceed lang into business. No? Makaproceed lang into business kung quorum sila mga kaigsuunan. Sobras katunga ba ng quorum? No? Karon, apangutana, pila man yun ang senador.
1: Bullseye! Bullseye!
0: No? 24. Sa atong kaso karon, Pilipinas, ang able, mga igsoon, 22 ra. Ngayon naman, si Senador Ronald Bato de la Rosa, ginagukod. Si Jinggo Estrada, gipriso. Pero ang pangutana ni, senador ba sila o dili? Senador pa. Okay. Ang ato mga higalang hatagang pagtagad, kining ilang legalidad karon kay maunig gilalisan. No? Both are claiming. Labi na karon mga higala sa kining Blue Ribbon Committee. Kay alas 10 ko no karong buntag, magpahigayon og hearing, no? Investigation, no? Kining committee ba mga higala nga iya ni Senador Loren Legarda. Pero ingon si Erwin nga, wala naman na. No? Bastardo na na. Ingon si Erwin.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kani mo mga higala na kagubot. Ato siyang i-play, no? Kining usa ka video, mga katropa, I think 2012 ni nahitabo. Kundi in, dosi rasad sila ani. Sige daw, Gab.
1: XFM Katropa.
4: Angara, Aquino, Binay, Cayetano Alan Peter Compañero S, Cayetano Pia S, Defensor Santiago, Ejercito, Enrile Escudero Estrada, Gingona, Unasan, Lapid, Legarda Marcos, Smeña, Pimentel, Po, Recto, Revilla, Soto, Trillanes, Villar, Senate President Drilon.
7: There are 12 senators present. The chair declares the presence of a quorum for the following reason. Out of the total membership of 24, there are 4 senators presently out of the country. And therefore, they are not counted as part of the quorum in accordance with the decision of the Supreme Court. There are 3 of our colleagues under detention and physically unable to attend our session. That leaves us with 17 available senators, out of which 12 are in the session hall and answer the roll call. The chair therefore declares
0: okay.
7: The presence of the
0: quorum. So, kini mga igala nga panghitabo, klaro nga ang gigamit nga legal basis sa kani nga video, mga igala, is the Avilino versus Cuenco, no? Kay kanimang gawin sa Avilino versus Cuenco na i-walk out eh. Oh. Kung kinsa itong available, diyan nila kwaon may galaang quorum. No? Sa kining video, 2015 ni Mahitabo yata, mga kaigsuunan, duhaan ni is unavailable, sad. Upat unavailable, mga kaigsuunan. Oo. Therefore, they are not counted as part of the quorum. Dili sila pwedeng basihan. Nan, sa nahitabo kahapon, the same nga legal basis ilang gigamit. The Avilino versus Cuenco. But matod sa uban nga mga kini mga higalang, labi na sa mga ekspertos balaod, nga there is a actually it creates more legal question rather than answers mga higala kining Avilino versus Cuenco. Inom dumi mga higalang, although it is already been decided by the Supreme Court, but walay balaod kini mga jurisprudence balaod mangguni sila. But walay balaod sa Pilipinas mga higala nga absolute sa iyang nature. Even kaya ng mga desisyonan, mga katropa sa Korte Suprema. Could be reversed, it could be, pwede ng question on anytime, mga katropa, given the no abundance of the facts, mga igsoon, o kining unsabay mga panginahang lanon karon, no? Kay hinumdumi, nga kini mga higalang stawag ni ini, gibasihan is kadtong 1939 man eh. karon mangod 1987 atong gibasihan. Ingon si Michael Ulbis Amud. Alingog-ngog imong boses. Nganong maminaw man kag alingog-ngogan ka na nabuang masiguro.
8: Ayaw! Sino ba?
0: Stoy, katong gialingog-ngogan sa akong tingog, dali rin kayo ng anong, sa man yung mga... Kamura may naglisod-lisod sa inyong kaugalingon. O gialingog-ngogan man mo niya akong tingog, hawa niya! Ayaw paminaw! Balhin dito ka ng Tagalog, Malumanay, ayaw na rin sa kuwa. Lahi niya akong tirada, diri. Alingog-ngog man niya akong tingog, may Michelle Ulbis Amod. Alingog-ngog imo boses. Ayaw lagi paminaw na unsa man taong ka. Uy, hungog-hungog man siguro. Wala ni. Mura man kag init ang kalayo pero imong gihawiran na. Nyabag ka?
8: Ayaw!
0: Sige, 729. Gab, palihog ko anang video. Na video, pinakalas ka video, para ko ma-download. No, ni Attorney Raul Lambino. No, ato maminaon, aron ma-explicar ka na to. Kasi na anang Avelino versus Cuenco kay pang-abogado na, bay, no, dita ka, kuha na, no? Itang mahadlo ko, ano mo, tawag-tawag mong attorney kasi bako in town. Grabe ni mga kaso, grabe ni mga problema karo sinasod. Ingon si Ali 143, ipusdak ng imong radyo. Ito, no, yung siya din nga, alingog-ngog imong boses. Kisa ba'y nasa'y nagsugo ni mong maminaw ka na ako? Madam? Hungog-hungog ka man tingali, oy. Wadyo ka, suguan mo. Suod ka ng among Facebook Live. Hmm. Ano sa man taong ka nga imo manggi silutan imong kaugalingon nga may stress baga ka maminaw sa kong tingog kay alingog-ngog. Yan ang naminaw. Sige, paminaw na to magahigala kini si just bear with me magahigala ha. Oh, Norbel Gumulon mula mao, layas ang wala ganang simple. Plain and simple ako mga higala. Kamong naminaw nako, kamong nagsunod nako. I am not here to please you. I am here na ako diri mga higala to speak kung unsay mga nahitabo sa nasod karon. Kung wa mo kauyon kay lahi na ninyong baruganan, I respect that. But please respect our standpoint in as much as we respect yours. Ayaw yours. Ang nga nakasimple. I believe in my own freedom of speech in as much as I also believe in your freedom of speech. So, do not torture yourselves nga makabaton kag depression, anxiety by listening to me. You can always unfollow. You can always unsub. You can always turn off your phone. O kaha, you can hold your phone and idok-dok sa imong ulo. Pwede po. Baka naman matauhan ka nga ikaw rin naglisod-silisod sa imong kaugalingon, Michelle Ulbis Amud. Tarong babagag utok nga musod, regadag mo yung kag-alingog ngong imong buo. Ayaw paminaw. Purbida ka. Sige, Ismaila Sabiliano Asuncion, ka over sa niya, alingogog, if you want a current issue, our nation, we want to update, go on, sir. Sagdi na si Juan, no? Di, actually, wako magkunaunsa, wako, alingogog mag yun ako tingo, kay bawa ko, ana, ang ako lang, naguol ko kay siya, no, murag na-stress, no, karon, di ko gusto nga ma-stress mo. Pagka na-stress mo sa akong boses, hawa! Hawa!
9: Express! Balita!
0: Oh, sige, ginoko lahis. Lahil-lahil nito. Saan na ba ito ako? Lahil man ang tuplok noon ako ba? Dara day?
8: Hawa na! Hawa! Ayaw!
0: Anara ka simple. Ayaw kay... Makabaton pag hinuog sakit. Mahubag-hubagan. Pagka ako pa'y dahilan. No? Dili ko. Kabalo ko. Nga aling ko. Maminaw ka gradyo? Ayaw yung kuha ng bulyong. Kini akong tingog may gala. Makakarat ni speaker. No? Kini pag uganahan, pasaylo ako, ready ko ganahan na ng tirada nga, ube no may gala. Live ta karon, ready karon, atong isgutan, kining mga issues sa atong nasud. May pagnatog! dili ko ing ana, no? Now, kung gusto mo banat ibabaagi, ana sa ako. Pero gusto mo katong mga magkakauban na musbuat, mga anchorman nga, hey, atong iskutan kining kanang kapikapihan lang ba? Binimulis yun na yung kaayo ang kinabuhi roon. Tanawa ning, pangita mo na ay daghan ana, no? Na ay daghan ana. Pero kining pina high pitch, pipilala mi ani. So, ana na kasimple. Nag-uol ko ba kay ma-stress siya? Unya, huwag niya una-una ah. Hanggaw siya nga. Mukomment siya, alingog-ngog si mong busis. Uy, hawa niya. Huwag magkasugua ba si gisugo kang antikler? Wala lang, basing trabaho ni mo na amali. Maagyo kay mahimo niya, paminaw niya. Kung gisugo ka sa gobyernong maminaw, hala, paminaw. 749. Sige Gab, 34 para S734. Ato na, paminaon.
1: XFM Katropa.
9: Well, ipaliwanag natin itong nangyari ngayon na sinasabi nilang change of leadership sa Senado. Yung pag-elect ng bagong Senate President at si Senator Gatchalian yung na-elect by 12 members of the Senate. Alam po ninyo, magkaiba yung sitwasyon ng 1935 Constitution under Article 6, Section 10. Kasi sa language ng 1935 Constitution, hindi po ginamit yung word na all. Nakalagay lang doon that the Senate or the House of Representatives can elect its members upon majority of its members. Walang nakalagay na majority of all its members, majority of its members. Tapos sumunod na paragraph doon nakalagay, for purposes of determining a quorum, nakalagay din, that majority of its members, majority of the members of each house. Kaya ang nangyari doon sa Abilino versus Cuenco na sinaset nilang kaso, 1949 case yan. Ang Senate President, si Senate President Jose Abilino from Samar, siya ang leader ng Liberal Party. On the other hand, ang leader naman ng Nationalist na Party, si Senator Mariano Cuenco, kasama niya sina Senator Lorenzo Tanyada. On that occasion, 12 of the Nacionalista senators, Lorenzo Tanyada wanted to deliver a privileged speech at aatakihin niya si Senate President Jose Avelino. Kaya inistol ni Senate President Avelino yung session, hindi niya kinol kaagad yung session, tapos nung tinawag ang session, nagkaroon ng calling of the rules. Hindi nila dinispense yung calling of the rules. Normally, dinidispense yan para mabilis. Tapos, binasa rin yung minutes of the previous session para talagang ma-install yung privilege speech. After that, nag-dismiss na kagad, na-adjourn yung Senate, walk out na yung grupo ni Senate President Jose Avelino. Naiwan yung 12 ngayon. What are they going to do? Ang ginawa nila, in-appoint nila si Senator Cuenco, Mariano Cuenco, as acting Senate President. Tapos siya nag-preside. At nung nag-preside siya, na-elect siya na Senate President by the 12 remaining senators. Nakarating yung kaso sa Supreme Court. At doon sa Supreme Court, sinabi nila na hindi pwede na ma-elect yung Senate President kung kulang ng 13. Kailangan 13. Pero sabi ng Supreme Court doon sa final decision, sandali, at the time na nangyari itong butuhan sa Senado, there were only 23 senators in the Philippines. One senator was out of the country. That was Senator Tomas Confesor. At sinabi ng Supreme Court, the language of the Constitution is very clear. It did not require that majority of all its members. It only required majority of the members of each house. And majority of the members of each house is anything that is more than one half. So what is one half of 23? That is what? 12. More than one half. No? Hindi naman pwedeng 11 and a half plus 1. Hindi pwedeng 12. Dahil yung isang senador, absent din siya noon, si Senator Vicente Soto Sr. from Cebu, who was sick, he was in the hospital. So sabi ng Supreme Court, you only have to consider 23 senators in determining the existence of a quorum. And given the fact that the Senate processes of compelling its members to attend cannot be served outside the Philippines. So, walang jurisdiction ang Senate kay Confesor. So, 23 lang. Dahil kahit nasaan yung senador na yan, basta nasa Pilipinas, he is still a member of the Senate. And in the determination of the quorum or in the determination of the absolute majority, then you count only the members who are here in the Philippines. Sa sitwasyon ngayon, ano ba ang majority? Hindi pa pwedeng 12 lang ang majority, even majority of all its members means 13 or majority of the members of each house. Kailangan 13 pa rin kasi nandito naman yung 24 senador eh. Kahit nakakulong si Jinggo Estrada, hindi mahanap si Bato unless magkaroon ng ebidensya that Bato is already out of the country, then it would be beyond the processes of the court. But even if Bato is out of the country, still the language of Article 6, Section 16 of the Constitution is very specific. To elect the President of the Senate or the Speaker of the House of Representatives, it requires majority of all its members. Yung salitang all wala sa 1935 Constitution. That's why the case of Abilino versus Quico cannot be applied either in the election of the Senate President.
0: Thank you.
1: Or XFM Katropa.
0: So, okay na. So, sa 1935 Constitution, wala ng term one-third of all of each lang, of each member. Pag-abot ka ron sa 1987 Constitution, definite, no? Ang Senado o ang House of Representatives, mga higala, in order to elect sa ilang president, no, dapat makakuha og one-third of all its members. Nan, unsa ba'y maga kining sitwasyon, mga higala, nga makaingon ka nga beyond the, ano, sa jurisdiction of the Senate, ang isa ka senador. For example, wala dire, ito sa laing nasod. Si Bato, narap na sa Pilipinas. Di ba? Wa man ka gawas, mga igala. Wa pa pud na madala sa ICC. Gawas kung naa na siya dahig. So, si Jinggo Estrada nakakulong. Pero na sa Pilipinas, senador gyapon. Di mo do, ang ihap sa atong Senado, pila? Pila ihap sa atong Senado? 24.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pila may... Kuan, pila may one-third, mga igala. I mean, majority sa... Kuan? No? 30.
1: Bullseye!
0: Katong aramag 12. So 13. Abagot na kay 12 raman sila. So mauna karon mga higala nga kay ta, di ta, ako di kumuingon nga tama mali. Wala na na sa tuwa mga higala kay agato lang ron kinahangla sang naana po'y mupalaban sa Supreme Court ani kay pasin di ay tuod og sige pa mo gamit anang Avilino versus Cuenco pero irrelevant na siya sa panghitabo karong panahuna. No? Kay ang balaod magbago, ang sitwasyon magbago, ang balaod ginapasibo may gala sa mga sitwasyon, kay dili tanan circumstances, mga higala, makonsider nga parehas. No? Labi na sa Avilino versus Cuenco, nga dako kay nga factor sa pag-decide ang 1935 Constitution. No? And karon may gala, 2026 ta, dako kay nga factor mga higala sa desisyon ang gisulti sa atong 1987 Constitution.
1: Bullseye! Bullseye!
0: No? Kanto bang desisyon mga higala sa 1949? Kaya 1949 man ang ka Abilino versus Cuenco? Kuan pa ba to? Kada bang relevant pa ba to? Mga higala, musumpay ba to sa relevance ni 1987 Constitution? Pareha lang ba sila? No? Kay sa balaod, mga higala, di mangod pwedeng perhaps... Di ba na pwede ng perhaps love?
8: Ayaw!
0: Perhaps love is like a resting place. A shelter from the storm. Di ba na pwede? Sa balaod dapat insakto. No, sa balaod dapat, kung sa itong term, pag muingon may galang balaod niya all, pag igamit ang all, eh all ang ingon eh. Di tanan. No? Tanan mga katropa. Pag muingon og its members, labing mo ingon niya, present, lahi na po na istorya ha. Pero pag mo ingon, may galang all members, all senator ang tawag, ang pasabot. So, manawagan ta, ang judiciary walay labot. No? Sa trabaho sa Senado nga mag-elect o ilang leader, wala. Plain. Pero, kapag ka ang election may gala, gina-challenge ang legality, amusood yun yung atong judiciary.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Musod yun yung may galang ato ang Supreme Court. So, sa naman eh. Gawas lang kung mo yield mga igala si Alan, SP Alan, umuingon nga, sige. Inyo na, kanaan ninyo. Okay ra. Mauna ba ni may igala ang bendalo? Murag, feel ako, murag gigamitan yun ni may igala tirada sa last airbender. Alas 7.43 na may galang dagna sa tubag mga gumanuman. Padayon ta, we will leave that legality to the, ano, the minds of the experts mga higala. Ang ato lang ron, Supreme Court, no, di ba hindi maka-apil-apil sila basta-basta unless otherwise, na mo add to dito may galang magpalaban, no? But, I think may galang there is an urgency nga tanaw ni mga kaigsuunan para ma-settle ning tanan. No? Kay, di punta ba kasalig nga kining mga tao nga muingon nga event ang balaod, musunod sa balaod. Event gani ang balaod. No? Angay ni may gala nga ma-settle ning butangan ni kung tinuod ba yun nga applicable si si katong kasuha to diya, si Quenco diya sa kuan? No, sa maong sitwasyon, no, given may gala nga lahi na ron ang konstitusyon, no, kung the same nga kaso magay gala gigamit nitong 2015 ni apply ba ang sirkomstansya mga katropa kay basig to agis gawas sa nasod ng uban kay mo man to na apply magay gala sa una, pero ang atua karon wa may senador nga tuas gawas sa nasod na araman tanas Pilipinas si Bato, no, og inyo tong i-text mo reply siguro to. Ang hisgutanan diri is the legality of the determination of the quorum mga kaigsunan. Sir Arnel Kanangi, sabaan ni mo, wala na'y buot, hanggaw na siya. Ako ganahan ko ni mo magsaba, ganahan ko ni mo magtanaw sa TV screen. Sige lang, sige lang. Ato na ang respetaran, pero dili na lang kinahanglan nga, imo pang i-comment. Or kuan pagka di kaganahan ako or gialingugnugan ka, pwede na ka nga mo iskirda diretso. Hawa na lang diretso. Ayaw nagbunuga ang imong kaugalingon nga. Ako bito, pag di ko ganan mo tanos video, pag di po kain ako, really importante, pananitan ka ng mga video ni Jam Magno. No, ana, with all due respect to her, may nga igala, kanag video ni Jam, di ba di ko ganan mo tanaw niya? O, di ko ganang kayo mura may gala ganang magsiga ang mata ba? Mura ganang diwindi nga napas mo. Labi na itong nato'y video nga ganang naka-bikini siya niya, naka-swim niya, sayaw-sayaw. Nga mura ganang may gala ganang, ay, naku, di lang ko mag-describe. Ako yung i-skip kay para di ka makasaway, no? Ana na lang. So, mura po na ako ikuan ninyo katong di ganahan. Di, ay, namo, kadagang patag-iskutanan na rin importante. Ay. Sige. So, we will leave that may gala to ano, mga atong atangan kung unsay gyoy lintungan na ini ana kay when both sides are claiming legal ning amo, no? Illegal magtinudlo ay ba? Then there is a need. May gala nga mo patunga ang atong judiciary. No? Aron may gala nga ma-settle kay wala nagungot na karon ang atong nasod bay. No? Iungot na karon ang atong nasod. But moving forward mga higala, sa nahitabo kahapon, actually na ilisan tanan committee chairmanship. Moni ang this is the question, no? Diri mga higala karon maglubog ang mga butang. Ngayon man, kining minority, no? They are claiming mga higala nga they just want to work, gusto lang nilang mo trabaho, no? Now, ang ilang gigamit by of course is the welfare of the people. Kana bang kuan na kayo ba no? Gamit na kaining taumbayan. Kining word nga taumbayan, kita magaygala. Very ano, abuse na kayo ta. Nga kana nga term. Kita ang gamiton nganong mulaban sila sa gobyerno. Kita ang gamiton magaygala nganong pati mangawat sila kita gamiton. Mangutang sila sa gawas sa nasod kita gamiton. Oy, kay bao ba mo? Mga kaigsuunan, wa ta kadaog sa UN katong mag secure og kuan no obsesyon so nga lingkuranan nga gigastuhan ni BBM og 120 million wa ta kadaog nakadaog ang Kyrgyzstan. Grabe ning presidentihan eh. 120 million giwalda sa rato ng iskutan niya.
1: Pusay!
0: Luuyas, Pilipinas, bay. Pinood lang. Kanira kong presidentiya, magaigalaga ang insertion sulod sa tulo katuig, mga igsoni, abot og 1.45 trillion. Wa may tabo sa panahong Duterte. Wa may tabo panahong Pinoy. Wa may tabo panahon, may galang GMA. No, sa iya rin yung panahon. Nga giallow may galang insertion, mas dako pa kaysa original ka budget. Sa iya rin na nahitabo, may gala. Anak kapait. Pwede raunta niyang maistorya ang House Speaker kay igagaw niya. No? Pero giallow niya. Mga igala, mahitabo ning tanan. Ingana, kamong galaban ni Bongbong. No? O magkumuingon, may galang mga maayos sa tanan na nasa mga Duterte align. Wala, kumuingon na na. Pero ngilaad, mas grabe ni mga igala, kamangtas ni. No? Kinihinga administrasyon karon. Imagine that. Insertion pa lang. Within 3 years, mga igala, sa 19th Congress is 1.45 trillion. Mga kaigsuunan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Nikini mga tawhana, mga igala, muna supak karon sa flood control, anomaly investigation. Di igyo sila gusto, ana, mga igala. Kini mga contractors na pabili, naapagyapon diha. Wani na nga tanggal. Ang natanggal, kato mga igalang itawag nila hungog-hungog nga pamiyaw-miyaw mga igsoon in town nga ang gisgutan mga igala dulot sa ilang bukog. Naunsa naman ng Pilipinas bay?
1: Pusay!
0: Kamunay hukom ana inyo man mga kongresman. Timanigo na inyo mga kongresman kamong naminaw ron. No? Grabe ni.
1: Pusay!
0: Alas 7:50 nan kagahapong adlawa giilisan tanan mga igala ang mga community chairmanship. Muna akong pangutana. Kung pariharaman mong tumong sa pag-imbestiga, kung pariharaman mong tumong sa pag-alagad, ganong kinahanglan pa man ilisan ang committee chairmanship. Be, ngayon man nga, for example, mga igala, sa 18 Marines, nga nakatakda nag-imbitahon, ngano namang di naman ipadayon, mga igala, panahon nga si Tulpo. Di ba? Nga kung isgutan na to, may galang flood control, katungod sa mga Pilipinong masayran, giun sa pagpanghatod, may gala ang gikawat.
1: Pusay!
0: Dapat masayod ta, giun sa nila pagbahin-bahin, may gala, ang kwartas gobyerno, nga may nakaingon sa kalisod karon nga gikawat ni mga buhaya.
1: Pusay! Pusay!
0: Paminaw na to, mga katropa. No, kining, hulip sa mga komitiba.
1: XFM Katropa.
0: Topic 2.
5: President, I move to elect the following senators as chairpersons of the following committees. Senator J.V. Ejercito, chairman of the Committee of Finance. Senator Tito Soto, chairman of the Committee on National Defense. Chairman Ping Panfilo Ping Lacson, chairman of the Committee on Public Order and Committee on Accounts. Chairman Erwin Tulfo, the Committee on Accountability of Public Officers and Investigations and Social Welfare and Rural Development. Chairman Senator Rafi Tulfo to the Committee on Public Services. Chairman Bam Aquino to the Committee on Basic Education. Senator Kiko Pangilinan, Chairman of the Committee on Agriculture. Senator Risa Ontiveros, Chairman of the Committee on Health. Senator Lito Lapid as Chairman of the Committee on Games and Amusements. Senator Chiz Escudero to retain his Committee on Housing. And yours truly, Senator Zubiri, as Chairman of the Committee on Foreign Relations.
2: Is there any objection? Hearing none, the motion of the majority leaders hereby approved.
1: XFL.
5: Mr. President...
0: Nandungod na ini, may gala, napulihan na tanan. No? Napulihan na tanan, mga kaigsunan committee. Aside lang, may gala, katong uban nga na-retain, like, kang Subi, Chiz Escudero, no? Pero ang pinaka init karon nga komitiba mao ni mga igalang sa Blue Ribbon Committee nga maghisgot mga igala sa investigasyon kalabot na sa pagkawat sa atong pondo pinaagis flood control. Pero ang tao nga mo imbestiga mga higala is known to be a person nga niingon mga katropa is it's okay to bend the law sometime. In order to please the people, mga kaigsunan. I doubt it on sa ikasulti ni Mon, ni Bitag, kay kinis Bitag, may hambog man sad ni. No? I don't know on sa ikasulti niya karon sa iyang mga igsuon, mga katropa. Ngayon, atat na atat mong yun kaayo.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Now, paminahon na to ni mga igala, sunod. Kay, well, matod niya, ako na yun ang, ako na ang chair. Wala na tayo mabuhat niya. Kanto mga igalang ila Marcolita, bastardo ko no to. No, kanto ila Ligarda, bastardo ko no to mga higala.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ang akong pangutana, Manggod, ang tumong nila Marcolita at Ligarda sa ilang komitiba is aron mga higala nga maimbestigahan kining flood control anomaly. Aron nga masayod ang tao because we desired to know. Hagbay ra. Ang unsa gyud nahitabo ani mga kaigsuonan. Essential dinhi ang 18 Marines. Gamit kayo diri ang 18 Marines. Because they claim to be sila ang ga-deliver, sila ang ga-apod-apod. And their statement also confirmed by another resource person like for example Orle Gutesa. And this statement also confirm or incoherent with sumpay sa or musunod or ni-align sa ni-uyon sa mga pamahayag mga higala ni Saldico if it was true mga higala katong iyahang video.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Meaning, these 18 Marines layo sa tinuod nga gapabricate silang istorya. No? Ang ilang pamahayag mga higala could open a Pandora's box sa investigasyon mga higala sa flood control and eventually will lead this investigation to the Malacanang.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pero nga daw si Irwin di mamusugot. Can you invite Martin Romualdez ni ini? Oh, kinsa may ilang kinsa naman sad mga higala ang ilahang imbitaron ni ini. Mangimbitar lang sila og mga tao nga muduot ni Jinggoy. No? Maura gyapon istorya ha. Mubalik lang gyapon nila Saldico. Kasayod ta mga higala. If ever tinuod man nga nalambigin si Jinggoy Estrada diha, okay. Para na na siya mga abogado unsa una na pag-prove mga katropa, but dili gyud tapon mo tuo nga siya lang usa. Labaw na dito mo tuo nga siya mastermind. Labaw na sa dito mo tuo may gala nga ang tibuok nakawat siya ra usay nakapahimulos. Imposible gyud na. Ngano man na may mas gamhanan kaysa niya. Bawit na si Bunuan ron atong gi-challenge. Panawagan may gala kang Bunuan kanta na noy. No? Pero gibalihin ag ospital na basic injection na na kadiag tuyo.
10: Pinawa!
0: Alas 7:57 na may galandag na sa tubag para kumunuman may buntag niya sa ito ang mga mag-uuma. No? Mga farmers na to. Pag nagpublima mo ang inyong mga pananom niya, ay gamitin rin ninyo na og Latimgas G. Full year fertilizer. Aron nga, pag tingan eh, bugat. O, makaingon yung kag-boss amo. Tinood na mga katropa, kay kita mga mag-uuma, alam mo, paapektuhan yung kagubot sa nasod. O, kung di naman na mabaligya ng inyong yagi tanom, at least makaon na to na, mga katropa. No? Ang importante nga, di ka mapilyor. Kaya kung mapilyor ka, mo daog ang steam borer, mo daog mga igalang mga black bag, delikado. No? Kaya steam borer, makapagaan man na. No? Kaya mukot-kot man na mga igsoon. O kana mga piyangaw, man ba na, muhuyos ng imo ang mga tanom. So gamitin na may galag Latim Gas G Foliar Fertilizer kay mamahimong ligon, bugat o tinggas mga igalang imong ani. Mapalit na sa mga nagunang agribet may galas sa inyong lugar.
1: Bullseye!
0: Agribet ha, dili butika, agribet! Butika, agribet kay Latim Gas G Fertilizer mana Foliar Fertilizer mga kaigsuunan. 7:58!
1: Bullseye!
0: Kining oras sa atod kaninyo sa Suntown Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. Pakusga ang imong immune system, pinaagis pag-inom nining Suntown Vitamin C, mga katropa non-acidic vitamin C. Kanto mga katropa na to diha, nga kamo nga ga-diet, kamo nga ga-likay-likay, kaon, may galag kanon. Kinahanglan mong vitamin C kay kaybaw ka, dali mabikilin yung lawas. Una, may galang batasan na paggamit nini, tag 7 pesos na ng usa. Mapalit na sa mga butika sa inyong lugar, nationwide.
1: Bullseye!
0: Nan?
1: Bullseye!
0: Ari na ta, may gaigala kang tulpo.
1: XFM Katropa!
11: This is invalid already. This is already a press conference. I'm telling, I'm the new Blue Ribbon Committee Chair because there's a new Senate majority. Yung sinasabi po nila sila, Senator Marcoleta, hindi na po sila majority. Nasa minority. They only have 10. Na kung gusto mo pumunta ng mga Marines, magmerienda pa, merienda pa. Tarawa? Meron naman.
0: Since Monday, sir,
12: yung mga Marines na yung ibang guest sana bukas, invited ba sila on Monday?
11: We will review upon consultation with the new members. Like I said, everybody is a member of the Blue Ribbon.
13: Sorry, sir.
11: Kasama po si Senator Marcoleta, kasama po si isa, kung gusto niya pa, ang ex officio Senate President Cayetano.
13: Sir,
11: they're all invited.
13: Sir, sabi nila SB Alan, all of this is para hindi matuloy yung hearing nila on the flood control anomaly.
11: Meron na ngayon, Monday, di ba?
13: Yes.
11: This is invalid already. This is already...
0: Okay, ipakisumbay ko sa ikaduang video ka.
1: XFM Katropa!
11: Because there's a new Senate majority. Yung sinasabi po nila sila, Senator Marcoleta, hindi na po sila majority, nasa minority. They only have 10. Na kung gusto mo pumunta ng mga Marines, magmerienda pa, merienda yun na lang
12: doon. Meron naman. Since Monday, sir, yung mga Marines na yun, or yung ibang guest sana bukas, invited ba sila on Monday?
11: We will review upon consultation with the new members. Like I said, everybody is a member of the Blue Ribbon. Kasama po si Senator Marcoleta, kasama po si isa, kung gusto niya pa, ang ex officio Senate President Cayetano.
13: Sir,
11: they're all invited.
1: XFM Katropa
14: will be a Blue Ribbon Committee hearing on Monday. We are just moving the schedule date from tomorrow to prepare all members. Matter of fact, I declare and I manifested that all members of the Senate be in the majority and the new minority now, they are all members of the Blue Ribbon Committee para wala pong masabi na ika nga may hokus-pokus. Now, pertaining to those invited resource persons, hindi ko kasangayon because we have to review these people. May sasabihin po ba talaga, mayroon po bang i-disclose? We have to review this. Number two, the proper way to invite resource persons, you do not give it out to the media. You give it to the members first. Ang nangyari po kanina, yung lista na sinasabi nila invited sa Blue Ribbon, hindi po dumaan sa tamang process. It should have been given first to the members para kung may idadagdag, may papabawas doon, sabihin hindi, wala ito. The members should have been consulted. Kaya, you have to give me time until Monday next week kung sino po at yung oras po at exactly 9 a.m. on Monday, there will be a Blue Ribbon Committee hearing. Thank you.
1: Bullseye!
0: Alright!
1: Bullseye!
0: Alas 8:30 na may galang Dagnas Mundag! Kining oras ato at ganin nyo magaygala sa DM's Car Rental Tagum. Gusto mo diag sa Kenan, mululing hayaw mo kay gikapoy mo aning kagubot. Ala, pangitaan nyo sa Facebook, DM's, Delta Mama, DM's. Rent a car, Tagum. Rent a car, Tagum. Ang ilang opisina na address may Pioneer Avenue, no, sa Kumsumang Kilam, Dias Canto, sa Cristo Rey, na nakabutang dia, DMs, mga...